0: Philip Olegario, FM News. Live report.
1: At least, gamay raman kayo nakaproblema o makaya rin na masulbad mga kagilaan.
2: Wala na siya.
1: Ano lang, communication lang yun.
2: Correct. Yeah, proper coordination. Para din mo mailad mga vloggers, coordinate lagi mo sa mga LGUs di ha. Barangay mo na siya. Correct.
1: Ang first responder man yun, kung naanag yung mga malumong kasing-kasing, ang privado yun na makauna.
2: Correct.
1: Kaya sa itong isulti mga katropa, kaya ang privado ba ko, for example, interesado ko sa ang kumpanyang muhatag, diretso naman ko nahatag o budget.
2: Nada yun.
1: Palit mo rin to. Importante lang ang resibo para maliquidate na to.
2: Correct. Oo.
1: Pero, pagkabot magandang sa gobyerno, daggan pa kayo na.
2: Langay.
1: Masiguro ni mo, nga kanintanan, adunay listahan, sa imong itagaan.
2: Kaya liquidation mo na sa gobyerno, yun.
1: Apel mo na sa liquidation.
2: Due process na part.
1: Sa ano man ko, sa privado, resibo na na kung sa iyong gipamalit. Di na kapangitaan, di akong asa pa ni mo nagihatag. Wa na yung mga pangalan o listahan sa imong itagaan. Pero pag gobyerno, nagkinahanglan na o listahan sa imong itagaan. Kaya pagkabot sa liquidation, kasi may manubag. For example, si SWD ang nag-distributo. Sila ang manubag ni anak mga katropa.
2: Lagi.
1: Diba? So, luoy po kayo. Nagtabang na gani sila, mawatan pa niya sa nagtrabaho. Diba? Pero nalingaw ko sa imong gipos. Ikaw na po sa anong katropa kay Ivan. Katropa, unsay una ni mong malitok inig maglinog. Katropa kay Ivan, imuani nga po, no? Katropa, unsay imong unang malitok inig nagalinog. Kabalo ka, unsa ang tubag kadaganan?
2: Seven, Evelyn.
1: Dili. Pasigaha ang suga.
2: Tama, mabalaan nyo mo kung original ng alinog ko, man-made.
1: Pasigaha ang suga.
2: Tama dahi.
1: Sabi yung mga kamo ba, nagliso ng ganita nun, naigo na sa trahidya, pero nagminanyak nga pa.
2: Sige, para na siya. Gitest lang namo kung napasa tama ang inyong pangunahuna.
1: Okay naman na. At least, ano lang, pampawala sa
2: ice
1: kagol.
2: Icebreaker.
1: Pampawala sa kagol, mga katropa.
2: Gani.
1: Pero lagi kalabanan dari, Diyos ko Lord, apay nag-post ni Rigyawa. Still lang. Grabe naman yung tawa ni, ipasiga ang suga, ipaboronta ang linog sa mga crocs, hayop ka BBM, sana all, uyog na sad. Unsa raw yung tawa ni, linog, Diyos ko, Jesus Christ, Jesus, buisit ka BBM, akong mga anak, kinukuyaon yung mga commentary. Ako lang ipagbasa yung comment ha, Lord, pasailoa sila, Lord Jesus, bagay. Ang una yung hindi mong malitok, ginoo ko, tabang.
2: Labi na ka nang wala kay ampu-ampu, mahugin na siya una.
1: Eh, si Katropang Chris, lahi man unang gilitok dari paglinog, ang pertahan.
2: Hindi mo ito yung basic. Kung saan na ito paggawas kung hindi mo amri?
1: Buka ko naman sa amin.
2: Mga samban na yun niya talaga po.
1: Pag brown out, abri na kung pertahan eh.
2: Anak yun.
1: Ito po na katong oras. Datong pagbalik, malita sa pagduda. Bullseye. Babi no? Sekretary Amina Pangandaman, dating DBM Secretary, Senator Chis Escudero,
2: Agoy!
1: Dating PNP Chief Nicolas Torre,
2: hala!
1: Magipangbanggit ka kahapon, Erwin Tulpo, Mon Tulpo, yawa lagi, pero ato nang isigutan niya. Relax na mo, kinigabahin! Ato ka rin nyo sa Santong Plus Gold. Ariana, musunod na! Ang The Secret of Health, ato makauban mismo atong President CEO, Boss Rebel Lito Oy.

0: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Santhon Plus Gold Herbal Capsule og Santhon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Gold Herbal Capsule, Santhon Vitamin C og Santhon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: XFM. I kinda like you. Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 738009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
3: Bye. Inom na bay. Wala tayong kutay. Bangas ka. Exciting.
2: XFM.

0: Ang atong oras, alas 8:11 na.
1: Okay, good morning, D.I. Sa mga karon lang nakamata. Dili ni siya kuan, dili ni siya padayon ang extension ninyo ang bakasyon ha.
0: Dili kay ano man daw ilang trabaho pa unya pa hapon.
1: Ah, unya pa hapon. Ay pangkuan ano sila. Graveyard shift day mo day.
0: Kutob gabi. Eh. Oh. So ang iyang schedule is 1 to 9. Alas 9 sa gabi siya mag-out.
1: Nakasabot ako.
0: Mao na nga kagabi nagpulaw-pulaw pa siya gamay. Ko ba?
1: Okay. Bullseye. Pinumdum lang kay Lisa Bimbi nagtrabaho. Uja ayaw sige sip-sip sa mong kauban trabaho ha kay basig mapulaan sila niya i-report ka.
0: Wala normal man kada. Na magina sa usa ka company. Di gina mawala basig asa ka.
1: Mo ba? Magkambyo lang naw.
0: Sa imong gigikanan day wala yun na. Na oy. Tara na siya bisag asa ka man trabaho na gina. Before pa ka brigada, yun ta.
1: Oo.
0: Sa imong dati pang sibihanan, nagya po yung nana, di ba?
1: Nara, nara, nara.
0: Di ka na mawala.
1: Who does not pay?
0: Mabit ako nang ito yun. Who does is karyuti. Bullseye! Bullseye! Normal na siya. Depende na ang saon ni mo na siya pag-deal. Kung kung saan gusto mahitabo, tagdata lang siya, ha? Naroon na kasimple.
1: Ilang eh, mukha na ito.
0: Baka, ang yaman kung gustong may tabo, give it to my baby. Aha, aha, give it to me. Ay, sige, imo, ada lang. Ay, pero, nabirahan ha si Mayor Cyrix Pacquiao.
1: Alagay na BBC News.
0: Na BBC News siya, mga katropa, kay hinay na kayong tabang, diya sa iyaan mo, tarong ka mag-o na Mayor ko.
1: Tarong mag-o si Mayor Cyrix. Ang kuan lang, ang kalisod lang kay, kamalo, magkag nagpait ang tanan, no? Ang saka, ang tawbukid ang uban. Kay kato, pagkitabo lagi daw, pagka tsunami alert,
0: yung
1: saka ang tanang tao sa bukid.
0: Siyempre. Pero, dili dapat, Mayor, dapat paglinog palang nilihog na yung ka. Samantawang ka nga.
1: Bullseye! Para maklaruhan na ito, Katropang Royal, atong...
0: Ano lang kita? Pahindan yung ka-mayor lagi! Maunay ano sa BBC sa iyo ka?
1: Bullseye! Kaya ano itong sa report sa BBC, siya nga, daghang tao dali ang wala pa'y tabang daw ko, no?
0: So, ano nga man yung mag-itabangan, Mayor? Sa bang ka-mayor, Roy? Wala nga naman, Katropang Royal, nga kami tanan apektado, bindari, naglibo kamong utok, perting kusugas linog!
1: Bullseye! Ang ingon po niya, kung naigo pa kung naagi na itabo ng tsunami, wash out ang tibuok maasim.
0: No, di ba? Be ato paminawon mga katropa ang iyahang pagpaklaro aron nga
1: makahayag
0: pamahayag niya mga kagilaan. Arena si Mayor Cyrix Pacquiao. Bullseye.
1: Bullseye. Tag Mayor, nabot kin midis maasim kay lagi naguol pon mi bayong-bayong nga mga balita mo nakuha. Pero gusto yun ang madungog agikan sa imo Mayor. Unsay pinaka latest update sa samtangan bago hilo nitabo nga linog diri sa maasim?
2: Oh, mayong adlaw sa tanan no. So today, ongoing gihapon atong relief operation dito sa mga affected families. Karon nga adlaw dito sa Barangay Numo and Barangay Lumasal. So karong hapon po diri po sa Barangay Tablakan. And ugma mo sa katag amsipit bib sa Lamlabong, sitio Lamlabong, and pagada Thursday sa kagabuntag Barangay Amsipit sa Amsipit A sa Cumad. And by Thursday din po atong mga Jeda sitios ato pong tagaan o mga hinabang gikan sa gobyerno. So indalo na to dito sa bukid ang mga relief goods. So as of today do na natay 9,800 plus nga mga affected families. Apil na diri itong partially damage na ito nga niabot ng 1,947 kung totally damage nga 340. So morning kuan ka ron, morning total. And as of today aduna na tayo 5,222 nga relief goods nga na-distribute na sa matag barangay. And ato pang uban barangay after mahatagan na to by Thursday baka basig by Friday na po balikan na to tong ubang barangay nga katong partially o totally damage lang ang tagaan katong mga affected families mo to ibalikan na to for the second round kay para tanan nga pamilya matagaan yun.
1: So, Mayor, kining kinsa ang mga benefactors nato nga nagtabang sa local kay kabalumid kag kang mga companies diri nga nas palibot, any benefactors nga nakatabang pod?
2: Sa pagkakaron, last week no, nagtabang na ang Sarangani Energy Corporations, Alson's Group of Companies, Abaking Cement, and ang panwag gina-coordinate pa nato kay nag-request na sila ha, o rice assistance para sa mga affected.
1: Okay.
2: And medyo struggling daw sila sa pagbuha sa supply, but they are planning from China ang ilahang kuan daw, ang ilahang supply nga ipahatod nga tabang. Basig next week basig na anang from Panua. Other individuals, mga business owners, businessman na to diri sa Maasig ng tabang kod no, bisa ginagmay basa na mga vloggers, mga NGOs no, mga organization, association, tabang-tabang ko nag-volunteer, and as well as ang mga men and women in uniform nato bisan sa mga nagtabang, nag-volunteer, mga army, reservists, coast guard, bureau of fire, nagtinabangay yun. So makita nato nga tanan ahensya sa gobyerno nagaliho para dali ma-respondihan ang mga barangay, mga community na nganang-nanglan og tabang.
1: Speaking mayor sa tabang, katong sugod manggod sa atong kalamidad na ay usa ka media outlet nga nag-report bahin lagi nga wala daw itabang ang Maasim. Any clarification po mayor? It's our time.
2: Kaya clarification lang kay ang ato ang gi-assess una sa munisipyo nato kay tungod sa tsunami alert, kay tungod 12 coastal barangay ta kay Simbako ug ning ka-tsunami nakukal ng apektado.
1: Oo.
2: So una na to gi-secure ang mga nag-evacuate og adto sa evacuation center, evacuation areas. Ang tabang nga naabot sa tuwa gikan sa atoa sa lokal o gikan sa probinsya, atong gi-facilitate una ang atong mga evacuees. So sila ang una nang natagaan nato hinabang, and pag-abot pod no, by Wednesday afternoon, late afternoon, abot ang tabang sa Disabuldi. Pagkaugma pagka Thursday last week, pagka morning gihatag gid dayo pod nato dayon ang tabang gikan sa Disabuldi. So motog ipang-distribute nato sa mga partially affected, partially damaged o totally damaged ng mga pamilya. Ngayon karon, tungod sa declaration ni Secretary Gatchalan na tanan families nga apektado sa linog, dili bisag dili partial o dili totally damaged, tagaan og hinabang. So munang ginapanikamutan nato sa matag barangay, sa mga barangay officials nga tanan makuha gyud ang list no sa mga pamilya, every sitio, every prok sa barangay kay para taga tanan matagaan. So in relation doon sa online, adunay tabang pero tungod kay na-delay lang pag-abot from the disability, munang wala po din ato natag, pero rest assured nga tanan matagaan yun.
1: Okay.
3: Meron sa kada ko ang damage yun sa mga
2: damage like sa mga balay, aduna na tayo mga balay, una-una sa mga balay 1,947 ng mga partially damaged, 340 ang totally damaged, and mga infra, sa infra nato sa mga building, atong terminal, atong
1: okay mo na to katropang Ruel. Bituyo ginatuto pa mga 3 minutes lang kay kabalo man ta kung taas kayo, at least atubag niya nga ang giuna niya og prioritize katong mga affected coastal barangays niya kay dili man gitu niya ipaulahi kay mo man toy nasa evacuation center. So medyo kung naay mga na least prioritize kato tong mga wala na apektuhan sa coastal barangay nga gikadlukan nila ang tsunami kay ila gyud tong gipangbakwit katropang Ruel.
0: Oh okay, ubay ang coastal barangay sa Maasim.
1: Dusi, limang kag dusi.
0: Sa 16 ka barangay, dusi di ang nasa coastal.
1: Oh, pwedeng naghana.
0: Numo, Lumatil, Lumasal.
1: Oh.
0: Ang Lumasal mao na boundary.
1: Actually gibaha po ang Lumasal, gibaha po.
0: Oh, nya ang poblasyon mismo. Coastal man na siya, ang sipit, ta bukid na siya. Kulon. Kana Kulon, kay sige ta dati sa Kulon mga katropa kay dekan ta bang amigarya. Na Dalyaw kana ano bigyapon na ang Maasim manggod, dagat, bukid, Burkamba ba?
1: Correct, correct.
0: Baitom, dagat. Yeah, bukid. Ano, highway na pagitan, mga katropa, tingala ka, bukid na nandiyan na pita.
1: O, wala kumubaha.
0: Daring aside, dagat.
1: Angat bang niya, bukid na.
0: mas giyon na nila katong naa sa The Prince Baybay kay naa magud to tsunami alert
4: lagi na, lagi kamo pud ba
0: nagawas gyud ang pibok sa to tsunami alert mga katropa mao to nga bisan sa Kiamba nagdinag na dito sa Tamadang.
4: Dinon pareha man tanan gud isa isa ra magud na sila ka location ba kumbaga gi divide una gi nang Kiamba sa una the mother of all municipalities diya sa Makima is Kiamba di ba
0: okay. Nauna lang adto siguro nga ang maong media outlet wa pay tabang ni tabo kay una sa tanan delikado po na pag travel ato that time kay na landslide nga nahitabo diya sa may Tinuto area katong kurbada ko kita ka nang gibutangan nila ka lang sa na istatwa nilang gibutang diya
4: sa tampat na tanggal tong buwan na
0: tampat nahulog nahulog ginatambayan o sahay kung mag travel ko dati Kiamba buhunong gid mi diha kung magmotor kay syempre pahulay pahulay tanaw sa kadagatan kay matanaw naman nimo ang glan pikas kita na po nimo ang jansang kay bukid nga part so kato kini dato naglandslide
4: natanggal gitong mga sementado dito eh.
0: So delikado po siya agihan so mauna nga naglisod po bagi syempre naman di ba punta ba sa assessment pag ginagin
4: correct
0: ay kanil kaya media outlet nga naguna-una dito wala mo na nga disgrasya kay wak mo masuitos dala
4: dige balo biya kandako biya po nag sila ha balita kung makagawa sila og una sa mga informasyon diba
0: gilang saan pa rin mo pagtabang lagi kung ikaw marah na gilisod
4: tabangon po ka
0: tabangonon po ka mismo ang Inora. Gobyerno tabangonon po mismo so maglisod po yun mga katro sa galing nga panahon nagsinabtanay na po yun ta kanabang imbis ka makatabang kita nasamot na noon kanabang murag giduot na noon dili basta basta ang dinog ka intensity 7
4: tinuod na
0: ang nasinatian diha sa maasim so destructive siya mga kaigsunan ka pagtayog dagat pag yun ang epic center posibilidad nga tsunami kung wato na evacuate ang mga naa sa coastal area niya nagka tsunami di perting nakanang patay
4: Bona, grateful ta natabangan na ang mga wala maabtig tabang o nakita po nato ang mga tulay dito katropang Ruel na ako mga pictures gipang kuha na po katong mga halo mga good nga part sa tulay ilag itong gipahugno para dili na mo mabali pa ba so gibutangan gisumpayan o gayuta so maagian na ang katong mga tulay nga gideklara nga dili maagian itong nakalabay mga adlaw
0: tungod sa pagbaha itong kusog nga ulan
4: ang baha ning kuhan po ning salud po sa kuhan lumasal kaabot yun ito grabe yun muna basta ang kinayahan naging maningil mag-amping yun ang matag-usa
0: na di ba muna ato ang alagaan ng atong kinayahan
4: correct
0: di na ito pamutlon ang mga kahoy-kahoy ay mauna yung muprotekta sa mga tubig mga katropagikan sa kabukiran
4: okay kinahanglan na mulihok po ng mga taga DPWA sa Rangane kay Luoy po kayong naa dito mga taga municipal ramang punto
0: Bantayanan po yun na diha. Base yun niya, mga kahoy diha. Dagko kay mga lawaan.
4: Atay. Dagko yung kahoy din yun.
0: Ilang, ara lang yun na. Karoon ng panahon nga magkahiusa kita. Dili kita magkabahin-bahin. Kay kalamidad ni mga katropa, walay color politika lang unta.
4: Dinoon na.
0: Pero di bang ginamalikayan na ito mga Pilipino, maubitaw nga, siguro, mauna hinungdan nga, di kita mo asinso kay... Sige, kinawais politika. Nakita ka ni Mindanao, nalinug ka na tag 7.8, tanawar ginunog ka kay Tabo sa Luzon. Diba, sabo kayo, kagahapon, na po'y mali-malita, which is atong hisguta na karoon na tataon, katropang Chris.
4: Kara.
0: Bullseye! Mura bagwa naman ni na saktos hulog ni mga tawhanan eh.
4: Bullseye! Diha, katinawan eh sa pagpangita na to, justisya. Kay, kung hinunduman na to, murag adunay faction sa duha ka mga habig sa senador, di ba? Katong kay Tano Black o katong Gatchalian Black. O niya tungod kay lagi, dili man pahigayon kagapong adlawa ang investigasyon sa kay Tano Black. So, gipili nila, kay wala lagi mga senador, gipili nila nga, mo presko na lang ang 18 Marines.
0: Ayan. Sa pag-presscon, tantararan!
4: Atay! Nasulti ang mga pangalan, gano'y uwa masulti?
0: Oo. Ay lang gani, kaya uwa na nabdag gabi, alas 5 na ito pasado, nahuman na. Tanggong na muntah tayo sa biyanan.
4: Akong ikahadlokan atong gisulti nga, pagkatapos nito, ano na? Ano na itong isa katigulang, no?
0: Tayo mabuhat na yan na. Isog po kayo ng mga militar. Sige lang. Tanawat lang tatanga, huwag yung itawi kagubot, idaan lang sa maayos na usapan, at sa kamaayos at balanse, at sa patas na investigasyon, at walang bias.
4: Correct.
0: Araw babalan yun ato, kinsa bagina na ngawag ka o kwartas gobyerno ani. Di ba? Dato ka na pagbalik, kinigabahin. Ato galing nyo sa Santon Plus sa Coffee Mix.

0: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
1: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
2: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
3: Ishira, taga Bohol. Kahupo nga akong tielog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

0: ani dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: X FM.
3: Nagsigi na kaog usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
5: Rufa Maranas, naamanggod ko yung TI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ng Santon Plus Gold. Nauli ang ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
6: Kung kinsa yung mga idol?
7: Di ano si Iggy?
6: Schwarzenegger? Yon sa spelling daw ba?
7: Ay kwan pitaw 63 man. Ako ay idol.
6: Si Jitlin na pwede mong idol?
7: Oo, si Jitlin ako ay idol.
2: Exciting! X FM.

0: Okay, biyaan sa namo kadali ang epektos linog ha.
1: Oh.
0: Okay.
1: At sa klarohan ha.
0: Napatay hisgutan ang politika na pod karon.
1: Hindi ka mo isgot sa sukuti ko?
0: Sunod na, simana.
1: Simana na.
0: Parelaxon sa nato. At least na ano man, gipospon man nila ang agma.
1: Agma, oo. Oh.
0: So, July, kano sa to chip? 18 na mga katropa instead of this June. So, July 18 na ang agma. Ato na ning ano, siyempre panahin nga pala ito panawagan sa Sokote ko itong lantawan nila ning maayo. Isa pa, sa nahitabo karon sa linog, di ba? Talawan ninyo kung member ta sa kooperatiba, daghang kayong matabang laing mga kooperatiba sa Kurinte.
1: Correct, correct.
0: So isa na siya sa mga advantage na ito ba? Mga katropa, kay parte naghanag mo tabang sa ito ah. Diba? So, siguro, isipon sa siguro na to. It's time siguro, nga lingkuran tani, kaoba ng mga MCOs, kaoba ng mga board of directors, kaoba ng mga stakeholders, mga businessmen, nga aron nga iplastar og maayo.
1: Correct. Atuwa mo ulit aran. Good.
0: Pero sige lang, sa next week na nahisgutan, kay importante po ni karon kay may buto ni nga balita. Kagapo kadawa kay perting si Katas Prescon.
1: Bullseye!
0: Ang pangutana, mangod nato Landry, usa ka pasangil o pamulitika? Angay ba natong tuuhan dayon testimonya sa mga kaning bodyguard ni Saldico batok sa mga dagkong opisyal sa gobyerno? Kaya mga pangutana aramang hindi mga kagilaan, kay kagapong adlawa, dili basta-basta ang mibuto nga pasangil batok sa mga dagkong ngalan sa gobyerno sama nilang kaning DBM Secretary Amina Pangandaman, Senator Chis Escudero. Kani mga hulagway sa maleta nga gipangkarga nga ng helicopter og ang testimonya sa mga kaning bodyguard ni Saldico nga mga Marines ni mga katropa naghatag na pud ni og mancha sa integridad sa mga opisyal nga dako og papel sa panalapi sa tuang nasod. Kay this time at that time nga nahitabo na ang atong Senate President is former Senate President Chis Escudero. So bisan pa ba nga dunay giingong tanyag nga kwarta. Ano pong usapon ni nga dating PNP Chief Nicolas Torre. Na duna ko ni tanyag nga kwarta og trabaho gikan kaniya sa mga saksi. Dili kini rason nga kumbaga aron ibaliwala nato ba? Ang unod ni mga testimonya, ang unod sa mga ebidensya. So kung tinuod nga ang kwarta sa katawan alang sa flight control na adto sa mga maleta sa pipinaka adunahan, usa kini kadakong pagluib sa ato ang nasod nga angay gyud mga katropa nga panawagan nato nga patubagon kining mga tawhana og imbestigahan. Kanang imbestigasyon nga walay bahid politika, walay biases mga katropa.
1: Bullseye! Apan sa dili pa nato tiwason ha, sa publiko ang paghukom, angay hinumdumon o hinumduman nga kining tanan nagpabilin pa nga mga pasangil o wala pa'y formal nga desisyon gikan sa korte. Normal, kay kuan man to. Press conference man, naman. Ang hilom nga baruganan sa kampo ni Pangandaman o Escudero mga katropa, makapangutana ta, sa pagkaroon, nag-aghat og dugang nga mga pangutana. Apan katungod usab nila ang pagpananipom sa ilang ngalan sa saktong legal nga proseso. Samtang nagpaabot ang nasod sa ilang opisyal nga pamahayag, kinahanglan nga mulihok dayon ang mga ahinsya sa gobyerno alang sa usa ka patas og lawom nga imbestigasyon. Ang kamatuoran bisan unsa pa kalubog kinahanglan nga mugawas aron nga mapamatud-an kung kinsa ang tinuod nga sad-an og kinsa ang biktima lamang sa pamulitika.
0: Yan. Wala talaga ingod nga kining tanan nga ginaistorya sa ato mga dating marino, although makita magin nato mga kaigsunan, ang ilang pag-istorya, straight magin kayo, wa magin stunting, pero wa talaga ingod nga tinuod na ning tanan nga ilang ginasulti. Diba?
1: De kaya na may ibang gingon nga
0: pero,
1: kung namakak sila, magsigig usab-usab ang statement. Pero in fairness ha, wala po kung usab-usab ano?
0: Pero atong ibutang ang kredibilidad sa usa ka sundalo kontra sa politiko para sa ko personally mga katropa, mas mo pabor gyud ko sa kredibilidad sa mga sundalo. Sige, padayon sa katropa.
1: Okay mga katropa, ay kalimot ha. Kinahanglan natong tan-awon. Kumusta ang kredibilidad isip mga sundalo og testigo sa mga Marines? Kahibaw ta nga ang 18 Marines adunay disiplina og dili basta-basta ang ilahang gitindugan nga katungdanan. Gitudluan kini mga tawhan ng mga katropa nga magpabilin sa ilang dungog og disiplina hinungdan nga adunay gibugaton ang ilang giluwatang pamahayag. Kay dili ni basta-basta muhimo lang statement og sumala pa adunay mga cellphone videos, adunay mga personal nga mga gibutyag to gahapon nga na sila'y ledger nga gigunitan o logbook mga katropa isip kabugaton sa ilang mga testimonya sa ilang pagpamahayag. So dito pa lang daan baka pangutan na kita ha, unsa gid ay kabugat kining maong pamahayag sa mga 18 Marines pero sa ilang gisulti gisuportahan nila og statement nga duna og naa sila gigunitan ng mga logbook. Nagpasabot ka na nga ang lehitimo nga pagtuki kung unsa katinuod kanilang mga statement adunay gibugaton tungod sa ledger nga gipangita sa ilang gipahigayong presyon gahapon gani dunay insider access isip personal ng mga security detail kini mga 18 Marines sila adunay direktang access sa adlaw-adlaw nga lihok biyahe o mga transaksyon ni Saldico nga dili makita sa ordinaryong tao. Kini matawhan din ni mga ordinaryong tao lang sila ang mga kanhi 18 Marines adunay kapasidad nga manalipod sa ilang trabaho isip tigbit-bit sa mga dagkong mga malita dagkong mga katilad sa kwarta nga walay kanabang gibutang sa kakuyaw ang ilang mga kinabuhi ni atong tungura gi-hire sila sa deko sumala pa nila. So kanaba matanaw nimo kung unsa gyud kabugat ang ilang mga statement katropang Ruel kay alagi akini mga tawhana on hand nakita nila silang nihimo

0: Ito na ko ni Katol Pangpres, murag call for investigation ba?
1: Naka na, muna'y gusto nila.
0: Ang ilang gibuha, kay karima ko mga katropa, kung imo'y makita ang presensya sa pisikal na ebidensya na, So dili na ni basta istorya, dunay mga hulagway. Nagpakita sila o mga litrato sa maleta, napatoy maleta, nga naguba ang siper, pag-abri na kwarta yun ang sulod.
1: Agoy.
0: So, lison kiring lalison, kay dunay visual nga basihan. Ang ilang mga pasangil.
1: Katong nang kalat sa mga social media nga usaka murag dikit kang Martin Romualdez nanguhag kwarta gyud sa party gyud mismo. O nagkatibuag yatong kwarta, minalita yung kwarta.
0: Nya ba? So, nya dari makita man pud gyud ambot kung lutuon ba o dili. Kay katong mga plate number ko nga nakita sa CCTV na erase na ko dito sa LTO.
1: Agud erase?
0: Oh, wala na. So di na ma-identify mga katrupa.
1: Grabe po ni.
0: So, kung makita ko tagdik ko dokumento karon sa biyahe, basig ma-erase po ni sa civil aviation.
1: Alalala.
0: Kay ang paggamit og helicopter, doon na siya ginatawag nga flight logs og record sa civil aviation.
1: Na.
0: So, kung tinuod man eh, sayon ra kini i-verify aron mapamatudan kung tinuod ba gyud ang biyahe sa maong mga pitsa.
1: Na, motoy makabugat.
0: Otherwise, nga mapareho sa LTO nga na-erase mga katropa ang maong mga record.
1: Bullseye. Lagi ni ba say murag mutuo kus giingon ni Senator Erwin Tulpo. Sometimes we can bend the law. Pero wala kumutuo ha, mura lang kumutuo.
0: Nya, ang pinaka-worst, ang pinaka-bugat dito, katong connection sa ICC investigators.
1: Na.
0: Adunay pagpakita po yung mga hulagway. Kauban, ang giingong mga ICC investigators, nagpakita at kini nga seryoso o dunay mas lalom nga koneksyon ang ilang gihuptan nga mga impormasyon.
1: Kaya pala.
0: Diba? Diba, ito pa, mauna yung anti-delivery o kwarta eh. O kunta, muntingong pagbalik, si buhi pa ba ni si Saldico? Siya magpadala na kag video, i-post mo diya sa imong official nga Facebook. I don't know.
1: Kung i-confirma ni Saldico?
0: Kung nahak ba imong Facebook, uwa.
1: Kumigo ni Saldico nga. Ginukumpirma ko po ang mga statement ng 18 Marines na yan. Totoo po ang lahat ka lang pinagsasabi.
0: Diba? Ano malya? Saan nga na ito pagbalibalik ito pang Chris? Ngayon naman, yan naman, sige ba?
1: Correct.
0: Tungod kay ang flight control na himong mga aswang.
2: Atay.
0: Ghost ba? Why infrastruktura pero adunay budget?
2: Atay.
1: Naay gigasto. Unya, ang pangutana diha, kumusta ang papel ni pangandaman tan? Isip ex-DBM chair?
0: Akan na lang.
1: Unsa magin ka na laom ang iyahang involvement ani kay siya magin nagkupot sa yawi sa kanabang panudlanan o pag-release sa pundo. Kaom kayo ang logical ani mga katrupa. Kung dunay anomalya, nga naman nga dili na to ma-trace up. Kumbaga, systematic kayo ang pag-download sa mga kwarta.
0: Diba? Actually, kung hindi pa illegal din kwartahan mga katropa, kung legit ni mga transaction mo, agi magiging bangko.
1: Correct.
0: Nga nung gibutang mo na sa malita.
1: Kaya hindi lagi mo.
0: Kung legit ang transaction mga kagilaan, bisan pa siguro sa privado, negosyante ka. Kung gusto din mo nga legit mong operasyon, agi ka bangko. Safety mong kwarta, kaysa ibutang ni mo na sa malita. Tanawa na ko din yung kapa, di ba? Walay bangko, so hindi siya legit. Balik na po kang kapa, katropang Ruel, na ka-move on, diba? Ato lang gina-sample ba?
1: Gani man.
0: Diba? Kung lihiti mo, ang kwarta o ang mga transaksyon, wagid halong duda, dili na iagig malita mga katropa sa usama sa mga nakita nato kagapong adlaw sa mga hulagway. Nga gipang reveal ni ining Marines o kadunay bagong upat ka mga ni-appeal nga mga Marines sa 18 mga katropa.
1: Na. O diyan, unsa ba ito katinood? Gado na incentive si Nicolas Torre?
0: Mao'y solte atong bago nga witness.
1: Agoy.
0: Aduna ko noy 50 mil nga tanyag.
1: Hala!
0: Kumbaga, disturbance fee pa lang na.
1: Uy, kulba agod.
0: Nga ba?
1: Si Nicolas Torre ang mudawat? Or
0: siya ang
1: nagtanyag?
0: Siya ang
1: nagtanyag? Nagan siya kwarto eh!
0: Ang purpose, mga katropa, aron ipanghimakak ang statement ni Gutes.

0: bagus.
1: Contoh yang direksinya sedap, Cip. Anca-anca. Siya gihapon ang Senate President?
2: Concede na siya?
1: Na-concede na siya? Okay.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Ang siya mabuhat, ate, kay Murag na ini-transfer usak ka, Senador?
2: Kagahapong adlaw mo na ito panawagan. Di ba nga, gihang nyo na ito si Senate, former Senate President Alan Peter Cayetano na mag-concede na. Kaya siyempre, samok naman kayo ni. Damay ang katawang Pilipino ni.
1: Correct, correct.
2: And, tuwag kita masayo. Nga, iya, yung gidawat ang mag-concede siya. Kada ba? Ang mga picture sa tinuod nga mga kahasol, kahago, problema sa atong nasud ba katrupa nga nining kasamtangan nga gobyerno kung tinuod gyud na higugma nato, hatag siya kuno kada ba nga malasakit para sa matag Pilipino. And ang tinuod nga mga taong naghigugma sa tuwa katong mga tao naghatag og kanang kanang ilahang tinuod nga concern sa katawhan.
1: Tinood yun ay may kinaog siya. Isip pa Senate President mga katropa. Oh. So, talawang tanin mga kagilaan kung sa magi mahitabo di ini karon.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Hey, kasamok niya magkainigod kung magduha sila gid mag-claim permit eh.
1: Diba? May kinaog na isip Senate President. Siya, Kiko Pangilinan, posibleng muilis kang Alan Peter Cayetano isip Senate President.
2: Katuning, isaman siya sa pangalan nga gisultis mga sa presscon, diba? Uban yang asawa si Sharon Connachan?
1: Are, oh. Gidawat na kuno ni Senator Alan Peter Cayetano nga dili na siya magpabiling Senate President human nagikumpirma nga muuban si Senator Joel Villanueva sa bagong mayorya.
2: Ay, na lang.
1: Nga maghatag og sakto nga ihap aron nga makapili sila bagong leader sa Senado. Sa ilang pahayag, matod pa ni Cayetano na dili niya pugngan ang butuhan o iya pang gitaga ang pagduot nga walay permanenteng liderato sa usa ka demokratikong sistema. So nagpaabot po siya sa iyahang greeting sa mamahimong bagong Senate President. Kaya naman sila special session karon basi karon na pag-abuhaton.
2: We can bend the law.
1: Nagpasalamat na lang po siya kang Senators Chinggoy Estrada, Rodante Marcoleta, silang suporta tunga-tunga sa kontrobersya sa liderato sa Senado. Pero, iyahang gipamahayag nga padayon ang iyang suportahan ang mga lakang aron makatabang sa pagbangon sa Mindanao, gikan sa Linog o kumbaga,
2: nagpabilin.
1: Magpabilin siyang sayang legal nga hagit sa Korte Suprema. Kalabot din yung pagpungko sa bagong liderato sa Senado. Kinapasa naman ito nila sa Korte Suprema mga kagilaan ang maong reklamo.
2: For the meantime, para makasibog sa unahan, makapanayon silang trabaho, nag-concede siya.
1: Sige. At least, wala mo po daw siya ng inano na yan ng truno ko, no?
2: Lagi.
1: So, mauna na rin mahitabo mga katrupa.
2: Ang tinuod nga trono, para na ko, Senator Alan Peter Cayetano, ang trono nga gikan sa katawhan. Kanang pagsalig, nga gitubo'y ka, gipalingkod sa katungdanan, nga way pagluib sa interes sa bagang duot sa katawhan.
1: Correct.
2: Tinuod na yung gibuhat, tama na yung gibuhat, and we salute you for that.
1: Yan. Tama na, kay aron nga mahuman na ning kagubot.
2: Babang na tinis Mindanao, kay Luoy na kay Dreo.
1: Kay ato na lang pabuton, siguro gud ani ang 2028 mga kagilaan, kung unsa bagi dangata na ito nini. Kay kung dili man kung sila mo concede, ang problema na rin karon, para magka-plenary na ba, discussion na, kay gusto karon iduot sa House of Representative Prosecutor na himuon lang kunong 22 gyud, 2/3 sa 22 ang pagbutar sa impeachment.
2: Lagi.
1: Which is originally 16
2: magdapat. Himo na po sila maneuver.
1: Okay. Ilalaging ano tong kuibas, laging ano nga desisyon sa Korte Suprema itong mga agi.
2: Presidents.
1: Presidents. So,
2: sila, jurisprudence.
1: Tawag na. Ito kay kung 22, mamahimong 14. Kung 22, mamahimong 14 ang 2/3.
2: Okay.
1: O, di ito masipyat. Pero kung imo ang gyud ang itotal 14.6 bago na, unsa ba gyud na, i-round up na o di i-round down? Kay ang 2/3 sa Quinco Cabilino. Ang 2/3 bangkod sa 22, 14.66666666667. Sige na, i-round up nila na o i-round down?
0: Okay.
2: Sige lang, kay ang paglibog, para na sila. Sakit ang lulo. Gamay rin akong utok, lapas mas mata ni.
1: So, ato ang atangan karon. Kasi baka post tag live karon mga katropa sa special session. Sinado.
2: Atang mo diri permiti sa XFM mga katropa.
1: Probably sa ato ang Facebook page mga kagilaan. Ay basi probably unya ni magsugod nilang special session. Wa pati ano kung unsang oras sa magsugod pero probably basi unya hapon ni. Ato ding atangan, atang-atang mo di. Good morning sa ha. Mahangaw ta sir, inununan nga isda perit.
2: Mi agsud ani ko ani. Nga ti engine.
1: Yeah, no. Morning mga sir, kung po ni Cindy Lido.
2: Hoy, good morning Cindy, kumusta naman ka?
1: Ayo kayo mo pagpainit ang ulo ninyo diha ha, kay relax sa mo diha. Hey, labin pa sa mga buntit.
2: Bullseye! Ay, lagi pamilig guwapong bana para di ka ma-stress. Pili mga guwapong bana, di mo nang stress ron.
1: Ira, wala tayo oras katropa Chris.
2: Pita mga katropa, salamat sa iyo pag-uban sa programang Bullseye. Kining bahina, hatod ka na to sa Santone Plus Gold, Santone Plus Herbal Capsule o Santone Vitamin C. Sangalan sa tubog persa sa XFM Network Philippines. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, manamilit kanyang tanan. Salamat, God bless, takpayan, mabuhay ka.
1: Salamat po sa iyong papaminaw, kini si katropang Ruel Dumantay. Nagkaigong ka ninyo, bye-bye for now. Take good care of yourself always. Sa katropang Ruel, takes care of you. I love you guys. Bye-bye! Mwah!
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katarimban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon.
5: Bullseye! Bullseye!
4: Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
6: XFM.
7: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang maligayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santone Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soy beans nga nakita sa pagduon nga puno sa mga nutrients nga makatabang maligayan ang mga balatian. Santone Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.

0: Salton Vitamin C, The Alkaline Vitamin C, mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: XFM.
0: Salton Plus Gold.
2: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, masuwayan og tumar ang Salton Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubus na og nani normal. Daghang salamat sa Salton Plus Gold.
0: Salton Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.

0: exciting.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Exciting time, Pilipinas, alas 9:02 sa buntag.
3: Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga issue, kini ang Sentro sa mga nag-

0: Luzon, Visayas o Mindanao, mga katropa, maayong morning kaninyong tanan.
1: Good morning!
0: Exciting morning, Pilipinas, Luzon, Visayas o Mindanao. Siyempre sa mga katropa nato, sa mga nagapaminaw karon. Sa by size ka mga barangay ning syudad sa Jansan, kamusta kamo?
2: Sentro.
0: Ilabi pa sa mga katropa nato diha sa may Sarangani Province. Labi na sa mga biktima, mga higala ni Ining Linog. Mga labing naapektuhan, mayang panikaisikay kaninyong tanan, pagbangon. Mga katropa, luyuning atong nasinatian karon nga hagits kinabuhi mga katropa. Paibutan sa mga taga Pulomulok, Tampakan, Tupi, sa tanan nga mga taga South Cotabato, mayong aga. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mapia mapita sa Lakano Langon, mga pagari kumaga Muslim. Igon man sa mga katropa na itong mga Bloan View Fluffus Digamo. Dahil magabigat ka na kayo amin, mga kapatid po namin, mga Ilocano. Even sa mga katropa na itong mga Tibuli Hugh Lafus. Sa mga katropa usab na ito, ang mga taga-Kaulo, Madiaw, Masanam. O sa tanang maabtan, mga katropa, nining atong pagsibya via 95.9 MHz, XFM, General Sanda City. Live kita, mga katropa, nga malantaw, pinagi sa itong mga social media platforms. Sa Facebook, mga katropa, live kita sa itong Facebook page, XFM 95.9, General Sanda City. Igon man, mga katropa, diha sa itong YouTube channel, sa XFM Jansan TV. Mga katropa, live usap diha sa itong kinibang radio app, ang XFM Radio Network app, mga katropa. Itaalang na ninyo mga higala diha sa Google Play Store o gidownload. O siyempre mga katropa, imo na ma-enjoy ang tanang mga XFM radio stations nationwide. Siyempre, unaha di ang Jinsan, no? Mga taga-Jinsan, mga Jinsan lang, imo paminawon. Char lang, char. Portahe po ninyo ang mga taga-Luzon, taga-Visayas, pero i-prioritize ninyo ang Jinsan. Mayang buntag sa mga katropa na ito diha. Sa mga nagapaminaw usab sa ilang mga karadyuhan diha sa may Balut Island. Ay kamusta man kamo diha sa may Balut Island mga katropa? I know, dili pa gid enough ang mga tabang niabot sa inyo but magampo lang kita mga katropa nga doon na pa'y mga mas mga malaumong kasing-kasing na anda mo hatod og tabang diha kaninyo. Ampo lang yun tayong taon mga katropa. Alas 9:07 na mga suking tigpaminaw sa mga nagunang balita karong buntaga.
2: Headlines.
0: Special nga unit sa BFP nagpadayon sa rescue operations uman sa makusog nga linog sa Glan, Sarangani.
2: Headlines.
0: Samtang death toll sa General Santos City tungod sa linog. Nagpabilin mga higalas 22, kapin 30 mil kabalay na daot.
2: Headline.
0: Sa lain pa mga balita, aktibong police woman o gidudahang tulak, sikop sa bypass operation sa Coronadal City. Patay gudtaan ni ma'am, patay gudtaan ni Sarge.
2: Sentro.
0: Naunsa man eh. Ang tigpato, mga balaod, mga katropa, mao na intawi na bypass. Sa dugang pa nato mga balita, mga kaigalaan, panibagong aligasyon sa mga ex-bodyguard ni Zaldico batok sa pipila ka-opisyal sa media personalities. Ugot nga gipang imakak sa mga nahiskutan. 300 billion dollar investment fund appeal sa framework agreement sa balaanong kasabutan sa balaod tali sa US o Iran.
2: Headline.
0: O kapapasok lang po na balita, si Senator Cayetano mga katropa may angkon nga dili na siya magpabiling Senate President.
2: Headline.
0: At nga nato nagkaroon lawa mga higala ha? Ang mga updates, mga development sa Senado mga katropa. Dere karon sa atong syempre sa atong sibyanan XFM 95.9 Jansan og diha sa atong Facebook page atang-atang mo diha mga katropa sa mga updates. Syempre report sa atong mga gobanans patrol atang ininyo mga katropa sa nagpadayon natong pagpenerbisyo mga suking tigpaminaw.
2: Sentro.
0: Oras alas 9:09 na. Oras atun kinato mga katropa sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena. Download Arena Plus now on App Store or visit arenaplus.ph. Ato mga news headlines, mga igala mga katropa atun kinato sa Sunthun Gold Coffee Mix. Sa matag-adlaw mga igala, kapanarbaho kita. Pero pangutana, doon na ba'y suporta imong lawas? Ah, mga katropa, inig ikaw, kapuyon, dilikha mang luya. Munang dali kita mang luya, kay wag yun tayo ginabuhat mga katropa para nga suportahan, kumbaga tukuran ang atong lawas para dili mahagba. Mga suking tigpaminaw. Kay sige tagpanarbaho mga katropa, ano ba magsige kagpanarbaho niya? Ang imong lawas makaluluoy, even ang imong mental health mga katropa, wag yun taon ni mo ginaatiman. Di agad ka mga katropa matumba. Magani na nga, prevention is better than cure. Paon sa mag-prevent katropa ang iban? Magtumar na daw tambal? Dili. Mag-suplemento kita. E nga naman, doon na magutay natural nga depensa sa itong lawas, which is mao ang atong immune system. So pinaagi mga katropa, sa bisan pagpangapilang ni mo diya, mga katropa, karabi itong regular ni mo nga ginahimo, sagula na ni mo mga katropa, huwag pag-suplemento. Kung sa mga katropa nga iban, kaya nga akong kape karon, wala man ni sustansya, puro lang man ni energy, puro lang man ni caffeine, puro lang man ni pangpamata. Wala man ni siya pang prevent sa mga balatian, wala man ni pang pakusog sa immune system. Ilisi na. Hinaan naman good mga katropa ang produkto sa Yes to Health Incorporated nga Sunthun Gold Coffee Mix.
1: Yes to Health!
0: Nga ikaw diya, tagbaw kag pagpagwapa diya. Tagbaw kag kanabang pagpagwapo diya mga katropa. Unya, mugasto pa kag mahal-mahal mga higala para sa suplemento, collagen o glutathione. O, naan naman na diri sa Sunthun Gold Coffee Mix. Usahon na lang yun na to.
2: Sentro.
0: Diba? Usahon na lang yun na to mga katropa. Sa usya kakape, naan na diya ang tanang sustansya. Naan diya ang mangustin. Nagiilang queen of all fruits mga katropa. Gumikan kay puno kini sa mga antioxidants. Lagip na mga katropa, anti-inflammatory properties, anti-cancer pag yun. Kaya naapagay kamunggay mga katropa na puno sa mga antioxidants si Gapon, napa-inflammatory, anti-inflammatory properties o makatabang mga higala sa pag-regulate, pag-balanse sa atong blood sugar level para nga dili kita makaangkon og diabetes mga katropa. Kaya inubanan pag yun mga higala sa garlic extract nga very effective mga higala hilabi na sa pagpugong mga katropa nga kita makaangkon og high blood pressure.
2: Sentro.
0: Nga, ulang pagyod, naapag i-collagen o glutathione. Kanang glutathione ba yung mga katropa pagkaon na sa itong atay? Kinalimpyo na niya na ang itong atay mga katropa. Resulta, nindot, hayag nga pamanit mga kaigalaan. Kung sabay nindot nga pamanit katropang Ivan, kanang puti, luspad man ang imong ginamin siguro. Kanabi itong isang murino-murina ka pero glowing ang imong skin. Makita naman na animo diya mga katropa. Diba? Dinit na ng puti, nindot ang panit. Mauna maingon na ako mga katropa. Pero ang tinuod nga healthy, ang nindot nga pamanit, katong healthy nga pamanit mga katropa. No? Ang tinuod nga beauty comes from within, kumbaga. Unya, napag-collagen, dili lang ko ni pampaputi. Given na yun ang mga katropa nga nagatabang kini mga igala sa pag-regenerate sa atong mga skin cells. But ang epekto ni ini sa sulod sa atong lawas mga katropa, gatabang ni mga igala sa atong mga joints. Joints. Atong mga joints. Di ba? Atong mga lutahan, bitaw diya mga katropa nga kanabang gamay lang kibot, magsakit. Mga katropa. Mga gubag-gubag, mga kigalaan. Kinahanglan o collagen ang mga katropa. O ang atong mga joints. Mag-Sunthun Gold Coffee Mix na mga katropa, ha? Para maangko na ito mga igala, ang overall healthy nga lawas. Sunthun Gold Coffee Mix mga katropa, available na lang sa mga butika. Papalit na usab na mga katropa, ma-order sa Shopee o Lazada.
2: Sentro, Ivan Polona. Sentro.
0: 14 minutos sa kalabayang takda sa alas 9 sa buntag. Sa mga balita na mga katropa karong buntaga,
2: Sentro.
0: Update kita mga kagalaan sa mga katikaran. Ilabi na mga katropa sa nagpadayon karon nga efforts atong mga concerned agencies o mga individual. May galabutan ni ining naitabo mga katropa nga linog niaging simana ni atong Lunes mga higala. Magnitude 7.8 nga linog nga natala dini mismo sa atong lugar, Jensan, Sarangani, even South Cotabato.
2: Sentro.
0: Ang special unit daw sa BFP o kung Bureau of Fire Protection, mga katropa, nagpadayon kini karon sa ilang rescue operations human sa makusog nga linog, particularmente diya sa may lungsod sa Glan.
2: Sentro.
0: Nagpadayon ang search rescue retrieval operations sa Special Rescue Forces o kung Special Rescue Forces o kung SRF sa Bureau of Fire Protection. Taliwala ka na mga igala sa hulga sa mga landslides o sigi-siging aftershocks diya sa may Glan sa Rangani Province human sa magnitude 7.8 ng linog.
2: Sentro.
0: Daliban ka itong niaging adlaw mga higala niaging hapon alas 5.18 sa hapon. Kabati itag makusog-kusog pod nga about makonsider ba ito nga aftershocks kay murag linog namang yun na dito sa may Gobernador Generoso Davao Oriental mga katropa. Pero kato pagkagabi alas 11:30 mga suking tigpaminaw kato na sinati daw nato nga kundi ko ba sayo 6.2 magnitude 6.2 nga linog or 5.8 gipaubos man to sa feeballs mga katropa. Itong gabi ka ni atong nakalabay ang gabi mga katropa, dili ka gabi ato nilabay pang gabi mga katropa. Aftershock daw to sa nahitabo nga linog nga magnitude 7.8 ni atong nakalabay ang Lunes. Mula gina mga katropa, muning usa sa mga challenge ato mga responders, mga rescuers nato. Kining kabalaka ba? Takuyaw mga katropa nga samtang naga-rescue sila mga kaigalaan, naga-retrieve ba sila diha o mga gituuhang natabunan. Kaya nilaging kung magtayog mga higala, muna po ning magpaalanganin sa ilaha mga katropa.
2: Sentro.
0: Pero sumala pa mga katropa ni Deputy Incident Commander Fire Superintendent Lowin Amuyar. Giaugment na ang mga personahe gikan sa nakaniang riyon sa Mindanao aron isudlon matud pa ang mga lagyong barangay sama sa Kungan ug Kalpidong. Din aduna pa ay mga na-record matud pa nga nawala o kun missing. Apan giundang una ang operasyon sa barangay New Aklan gumikan sa grabing risgo mga katropa sa nagka nagkadakong tension o contention cracks down no nga delikado para sa mga rescuers mga katropa. Unya sa pinakabagong datos sa atong PDRRMO sa Rangani, nikabat na sa 31 ang kumpirmadong patay sa tibok probinsya samtang 17 pa ang nagpabiling missing og kapin 80,000 ka mga pamilya ang apektado sa nasampit nga lugar mga katropa.
2: Sentro.
0: Ilabi na katong mga natabunan mo gining pinakadaghan mga igala kining mga natabunan sa landslide mga katropa nga nahitabo ni atong adlong Lunes mga kaigalaan within that short span mga igala short time mga kaigalaan nga niuyog grabe man good to good ngayon ato kakusog mo ning pinakakusog nga nasinatian ato mga katropa Dres Pilipinas. Labi na karong tuiga mga suking tigpaminaw.
2: Sentro.
0: Pila ganitong sa may Cebu chip? Pila itong sa Cebu gani? Magnitude? 6 kapin, no? 6.4? Layu sa ito, ano? Magnitude 7.8? Grabe. Aga, kinabang pagitabo diri sa history sa Jensan o sa Sarangani, mga kaigalaan? Nguna anak, kadagang patay.
2: Sentro.
0: Abi na ito, kay kita, alhamdulillah, salamat sa Ginoo kay safe kita mga higala. Kamudya nga nagpabiling safe during that earthquake mga katropa. Pagpasalamat gining taon sa Ginoo. Pero imagine ako nang naaka sa sitwasyon mga katropa ni ining ato mga kaigsunan nga naigugyod na tabunan mga katropa diya sa mga mahirap po ito ba nga katong tungura katong mga orasa mga katropa. Wala pag yun nag-abli hingpit ang tanang mga kanabang mga lugar nga kanunay puno og tao. Ilabi na ang mga kinibang mga malls mga katropa. No? Kay kung ay ambot na lang. Kung naitabo pa to mga katropa nga natigayon ang kining maong linog mga katropa bandang mga alas 10:30 o alas 11 na. Grabing kadaot. Dili lang ingunaan ni mga katropa ang ihap sa mga casualties na to karon. Salamat gud in taon tus Ginoo ba mo ganang atong balik-balikon gud mga higanas pagpasalamat sa matag-ampo nato mga suking tigpaminaw nga kita safe kita og ang atong mga pamilya pod mga kaigalaan. Dito sa mga namatya natong kaigsuunan, magpakatatag po kayo. Magpakaligon kamo mga katropa. No? Ika nga mga kaigalaan, gikan sa Ginoo, mabalik gyud sa Ginoo. So, kato mga namatyan, nauna-una nato mga kaigsuunan nga pagbuot ni sa Ginoo. Wa tay mahimo man gud mga katropa, once nga pagbuot na sa Ginoo, naa na siya kanang wisdom mga kaigalaan. Behind that tragedy nga naitabo sa atong pamilya, so dili lang nato questionon ang Ginoo nga nung nabuo na hitabo ni mga suking tigpaminaw. Anak yun na siya. So, kan, focus ta sa recovery nato atong mga katropa nato nga wala kayo na naapektuhan gid aning linog bitaw mga katropa. Atong ginaawag yun in taon kanunay nga mutabang kita. No? Kay gihatag ni Ginoo nga challenge sa tuwa nga hagit nga test sa tuwa para nga kumbaga ma-boost bitaw mga kaigalaan katong spirit nato sa pagtinabangay mga suking tigpaminaw. Ana lang ha.
2: Sentro.
0: Salamat po sa mga rescuers, sa mga responders nato nga ilabi na dress jensa no, grabe tong pagkuan nila diha sa may Save More bitaw. Grabe ang ilhang effort ato mga katropa adlaw gabii. Mga kaigalaan nila nga pagpangita diha sa may Save More sa pag-retrieve sa mga gituuhang na nadatugan, natabunan sa kining maong gambalay mga kaigalaan. Atong ginapaabot gyapon, padayon atong ginapaabot ang atong pahisubo ngadto na sa pamilya sa mga namatyan, gumikan aning maong linog mga parents sa mga nitaliwan mga katropa ha. Wala na magpakatatagpo tayo, ampo lang gyud ta. No, para sa atong di magyud na mawala man gud kasubo nga atong bation mga higala kay syempre mahal gud na aton as kinabuhi mga higala but apilan nato sa pagampo mga katropa ha. Apilan nato na sa pagampo mga higala para nga di mawala gyapon ang connection nato sa atong Ginoo mga katropa.
2: Sentro.
0: Alas 9:22. Tanawa. Dai na pud ang napindot lagi.

0: rate lagi na ako ni kay medyo dili maayo ba. Ay kana makapindot tag katawa siya. Seryoso nga istorya. Alas 9:22 mga katropa. Sa dugang pa nato mga balita mga suging tigpaminaw. Dere po sa Johnson update kita mga kagilaan kay dunay nagpabilin nga 22 mga katropa ang natala nga nitaliwan. Gubikan sa linog nya ubay-ubay pud baya mga katropa ka mga panimalay ang nangadaot mga kagilaan. Ikabat sa 22 ka mga individual ang kumpirmadong nakalas kinabuhi gumikan sa kusog na linog nga migo sa Jansan base sa pinakabagong situational report kung situation report sa local government unit sa Jansan hangtod alas 6 kagahapon kana June 16. Sa baong datos mga katropa niabot sa 508 ka mga individual ang injured o kung nang angol. Nya sumala pa sa maong ihap, 55 ang na-admit sa mga ospital samtang 453 ang natambalan dayon mga katrupa. O ila sumala pa, usak ka individual nga wala pa makitaan o padayon pang ginapangita sa mga responders mga katrupa. Samtang dako usab ang kadaot mga igala nga nahatag ni ining maong linog ngadto na sa mga panimalay o kon panimalay din mikabat na sa 30,283 ka mga panimalay mga katropa. Grabe 30,000 kapin ka mga balay chip ang naapektuhan ni ining maong ihap. 4,285 ang hingpit nga naguba unya sumala pa mga katropa. 25,998 ang partially damaged mga katropa. Samtang nagpadayon matod pa mga operasyon sa pagbangon, nakapod-apod na matod pa ang city government o 141,964 ka mga food packs pinagi sa house-to-house distribution. Lakip na ang search and rescue, relief, medical o psychological, psychosocial interventions alang sa mga apektadong pamilya, mga katropa. Sentro. Padayon lang ta, Jansan. Bangon, Mindanao. Bangon, gita, bangon. Kaya wag yung mahitabo sa tuwa, mga katropa, kung kanabang magpabilin kitang huyang. Magpabilin kita kung asa takaron, mga katropa. Gibutang ni ining maong linog, mga katropa. Ha? Walang panikamot lang kita, mga katropa. O sa mga katropa na ito, medyo may kaya-kaya man. Labi na katong bisan na nagubaan tagbalay, dili lang yun sa siguro ta magsalig sa mga kwan, mga ayuda yun. Dili na ta maghulat, maglihok ta. Ana yun ang kinabuhi mga katropa, sinuod lang, magpakaligon kita. Dita nga magsigig kwan na lang, kanamang magsalig na lang ta mga katropa sa mga kwan, sa mga tabang gikan sa gobyerno, dili kaya sa mga private sectors. Kaya dili lang kita ang apektado, so tabangan na tong kagalingon na to. Ana lang ha? Alas 9:25 na mga katropa. Ining atong programa nga Sentro. Kini nga maong bayan mga katropa tud ganato syempre sa Sunthone Plus Coffee Mix. Kini po ng kape mga katropa nga sukad-sukad mga igala nga nailhan nato ni. Wala gyud in tawo nato gibuy-an. Okay. Oh, Sunthone Plus Coffee Mix kay ano man, katabang mong gud ni kung stress ka, ma-relax ang imong utok. Kay kung stress mong gud ka mga igala, diyan na nagasunod-sunod ang mga problema mang gud. Problema sa imong lawas, magkasakit ka. Tungod sa sigig, kanabang sigig ka-stress mga katropa, di ka katulog maayo, magka-insomnia ka. Nga na, yun ba mga katropa? O niya, kanang magsigig kagpulaw, ang imong acid, ang imong kutukuto, magsigig po gapdos. Mag-aslo, ang imong kutukuto mga katropa. Anamang yun ang epekto sa kuan, sa sigig pulaw mga katropa, sigig bilar, magkuan man ang imong kutukuto, magtaas ang imong acid. Yeah, mga pipagyod ka atong kape nga grabing caffeine, agoy! Sentro. Samot! Okay. Mga piko, kay pulaw mangod ko gabi, mga piko karon kay para makabugtaw ko. Okay. Bugtaw yun ang imong kutukuto. Okay. Pero mamili tag kape mga katropa. Ang dili makapahapdo sa kutukuto, at the same time, dili po makapanerbius mga katropa. Eh kung inig, muabot ganing trahedya mga kagalaan, palayo lang intawon. Sentro. Kaya magsalasala ka, mag-nervyos-nervyos ka di ang mga tropa, di na ni mo balaan kung usay buhato ni mo, kay nagpalak-palak naman ka. Sentro. Alalalalalalalala. Ayoy! bisag asa na lang kamo adto, ah, mga katropa. Baka kabalo kung asang direksyon kamo adto, di ba? Mo na nga pili ang imong kape, mga higala. Be wise. Ah, be kwan ba kanabang dapat metikuloso, metikulosa ka sa pagpili sa pag-inom og kape. Pilia ang Santon Plus Coffee Mix kung gusto nimo mahimong kalmado, ha, mga katropa.
1: Oh, kalma.
0: Diba? Ana na siya. Kung gusto nimo maging kalmado, mga higala, pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Problemado ka karon, mag-Santon Plus Coffee Mix ka. Okay, parang ang problema mangod usahay, mga higala, sa isip nimo din na nimo makaya. Dahil ito, mga katropa, loaded na gud kayong imong utok. I-unload na, mga katropa. Inumin nag Santon Plus Coffee Mix.
2: Centro.
0: Santon Plus Coffee Mix available na sa mga butika. Ganun man, Shopee o Lazada.
2: Ivan Polona. Centro.
0: Sa dugang pa mga balita unya, mga higala, tanging. Kaya medyo kuaning balita, katropang Ray, dito sa may Coronadal, ato ning isgutan unya after sa atong commercial break. Naliman ka, police woman. Unya, usa ka pusher nga gituuhan, mga katropa. Lahit ni siya, lahit tong police woman, lahit po tong pusher. Ah, dakpan, oy. Dakpan, mga katropa, sa bypass operation dito sa may Coronadal.
2: Centro.
0: At ang ini ninyo, mga katropa, ang detalye ni ini sa tupagbalik, Baliog. Standby.
2: Centro.

0: Getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Seagull, Tinulto, Masim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids!
2: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos o daladala ang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Premium D3. Ang bago.
4: Lahi ragit pagpamilyado na. Bawal na ang makasakit. Mong ako. Naka-premium D3 pirmi. Aron siguradong healthy. Proud ko nga wala na ko'y sakit. Sukad na premium D3 na ko.
3: Mas ipagusog. Mas ipebekti. Sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Uy!
7: Wake up!
6: Hala, tampan dito ang kwarto?
7: Kani, no?
6: Damanunun, rabak ko matulog ko, tita. Magdaman ko. Mananday raba ko.
7: Damanunon pag baya ko, Kap. Kaya kung damanon ko, mangumot, baya og itik.

0: Jensen.
1: XFM.
2: Exciting.
0: Centro. Centro.
3: Dali lang kay sige ko kanabang awhag sino nga mag-share og live na to. Ako po dahil wala ka-share dahil.
4: Atay, atay. Atay.
0: Centro. Ivan Polona. Centro.
3: Ay, balik tayo sa programang Sentro, mga katropa. It's already 34 minutes past the hour of 9 o'clock in the morning. Maayong buntag sa mga katropa nato nga padayong naminaw. Sa mga katropa nato diya nga naadya sa may Balut Island. Even diya sa may Sarangani Municipality, mga katropa. Uspon ako, klaruhon ako, mga katropa. Ang Sarangani Municipality is lahi sa Sarangani Province. Ang Sarangani Municipality, mga katropa, ilaom na siya mga igala sa Davao Occidental, province of Davao Occidental. Ang Sarangani province, nalang stapad na to diya. Glan, Malapatan, Alabel, Malungon, Maasim, Kiamba, o Maitum. Nalang na siya.
0: Sentro.
3: Kasi naglibog ang uban mga igala. Ang Balut Island ay sakop Sarangani. Sakop na siya sa Sarangani Municipality, ang Balut Island.
0: Sentro.
3: Kamusta ka mo diya, mga taga Balut Island? Kung nagapaminaw mo diya, pwede ka mong padala og mensahe diri sa tuang sibianan 09624791855 09624791855. 9:35 na mga katropa, padayon lang sa tubag panag-uban atud ganato sa gyapon mga katropa kining maong balita sa Sunthon Plus Gold Herbal Capsule. Mo ni paborito nako kanta sukad-sukad bata pa ko tinuod lang. Dugay na gyud kayo nakatropa nga Evan. Mo gani nga ginaingon ako dugay na ning Santon Plus Gold. Mga katropa. Nganong nagdugay man? Kay gisaligan man og do na gyud alibyo mga katropa.
0: Sentro.
3: Kaingon yun ko nga bata pa ko. Oo na gyud madunggan ako ang kanta mga katropa. Wa ko mag-expect nga ako ni mag-endorse ani. Santon Plus Gold mga katropa gina paila-ila na ito mga katropa. Isang ilado naman yun mga suking tigpaminaw. But ako ni paila-ila ang epekto ni ini, ang benepisyo ni ini sa inyong panglawas mga katropa. Kining Sunthon Plus Gold, adunay mangosteen, adunay kamunggay, adunay garlic, adunay ampalaya, adunay spirulina. Kanang lima ka mga superfoods, gipili yun na pag-ayo mga higala sa mga eksperto. Isagol mga higala sa usa ka kapsula. Parang dili na ta mahasul pa mga higala nga mangita og magluto pa og kanabang mga healthy foods mga kaigalaan. Mugasto patag dako, di ba? Palit kag kuan di magluto kag lawoy di kapila bay pinakanubo ka tropang jeep nga gastuhon nato magluto lawoy lang na ha? Gulay lang na mga katropa ha. Talong, okra, sa pa ba mga kuan, may ampalaya bang lawoy? na gamay. Kundi na ay talong, okra, sitaw. Basta uban pang gulay na yung mga tagabang. Usa pa itawag ana kanang Usa pa ning usa ni kaning basta. Dili magsinkin sa kung kan sa ko ang utok mga katropa. Basta naana siya may mga lamas, Bombay ahos. Abay ahos. O lagi na ba basta mag-eksperimento gluto ba? Na ay Bombay na ay luya mga katropa, di ba? Pila ang maggasto nimo? Ha? Dili na magsigong kan ba 50 pesos mga katropa karong mga panahon na. Pero anong ginakuha nato? Unsay ginagukod nato sa gulay? Ang sustansya, ang nutrients mga katropa para sa atong lawas. Pero karon 80. Maglawoy ka. Para sa imong tibok pamilya. Pero sa pilani, wala kaabot 20 pesos mga katropa nga Sunthon Plus Gold. Naalang na siya sa 17, 16. Depende pa nga sa inyong mga mapalitan mga katropa. Nakuha na nimo mga katropa ang sustansya gikan sa nagadiang mga herbal ingredients mga kaigalaan. Mangosteen nga puno sa mga antioxidants, anti-inflammatory properties ug anti-cancer. Ingon man mga katropa diha sa may kamunggay nga giingon na nato nga makabalanse sa ato ang blood sugar level. Ug syempre na ang ahos diha mga katropa nga adunay allicin nga maka-regulate sa ato ang blood pressure. Ug syempre ang spirulina mga katropa nga makadugang og proteksyon og makapakusog sa atong immunity para nga protektado lagi atong mga kalawasan batok sa mga balatian. Pag Sunthon Plus Gold na mga katropa, epektibo sa pag-prevent sa high blood, kidney disease. Ingon man mga katropa, even ang cancer, diabetes, iyan ang ma-prevent mga katropa kung kita magtuo o imintinar ang Santhon Plus Gold Batag Adlaw. Santhon Plus Gold, mabalik na sa mga butika ingon man, Shopee o Lazada.
0: Sentro, Ivan Polona, Sentro.
3: 9:39. Italy ni ining balita mga katropa, may kalabutan na aning usa ka police woman. Mga katropa nga nadakpan in town sa bypass operation dito sa may Marbil.
0: Sentro.
3: Ay, about him mo, ma'am.
4: Atay.
3: Ano dyan natabo? Dakpan ang usak, sa usak ka bypass operation ang usak ka aktibong babaying pulis. O usak ka gidudahang tulak sa ilegal nga droga sa purok pagkakaisa. Let's see. Barangay San Isidro, Coronadal, City, pasado alas 4:49 sa hapon kanadtong Martes. Gapon ni mga katropa, giila ang mga suspek, pinaagi sa ilang mga alias nga Harry Potter.
4: Atay.
3: Harry 27 anyos og si alias Jane, mo gani ring police woman siguro. Lain man pud pangalan sa police woman katropa nga Ivan Harry.
4: Atay.
3: Jane o alias Jane, 35 anyos nga usa ka aktibong miyembro sa kapulisan. Kini silang duha, residente sa maong lugar mga katropa.
0: Sentro.
3: Courtesy di ay ang ato ang mga photos, ang atong mga pictures kay Ma'am Nika Cabillon Pamahan. Lalang na ako na-edit manggod ang kwan sa sobra kadali-dali. Sorry.
4: Atay.
3: Kwan po, credits po sa inyo. Kaya sa kauban po natos buhat diya sa may koronadal. Sumala pa mga katropa, na-recover gikan silang posisyon ang usa ka medium-sized heat-sealed plastic sachet. Gado na isulod, gidudahang shabu, o usa ka 500 pesos nga kwarta nga gigamit isip mark money sa operasyon. Nagatubang karon mga katropa ang duwa ka suspect o kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pagkakaroon, anaana sila sa custodial facility sa Coronadal City Police Station samtang gihikay sa mga otoridad ang pagsaka sa formal may pagpasaka sa formal nga kaso batok kanila. Morning tunay mga igala kay kaning pagkadakop sa usa ka aktibong pulis, babaeng pulis uban sa usa ka gidudahang tulak mga katropas droga. Usa ka makapahuna-huna mga igala nga pangitabo. Nga dili angay tan-aon isip ordinaryong police report lang kini mga katropa. Kini usa ka pahinumdom nga problema lagi sa illegal nga droga, mga katropa, dili lang kana nag-atubang sa mga komunidad. Apan nahimo na usab mga katropa nga mahimo usab mamusulod itugyanan sa pagpatuman sa balaod mga katropa.
0: Sentro.
3: Mas bugat ang responsibilidad manggod nga gipasan sa usa ka pulis kay sila manggod ma.
0: Sentro.
3: Mas bugat ang responsibilidad manggod nga gipasan sa usa ka pulis kay sila manggod mao ang kuan ang simbolo mga katropa

0: binuhatan. Was ganing pulis ganing sgutan mga igala, very sensitive na mga katrupa. Grabe ang paningkamot sa mga ubang mga nagasulod sa PNP, mga katrupa, nga malimpyo ang hanay sa ilang institusyon. Pero doon ay gipipila ka mga anay bitaw mga katrupa sa institusyon. Mao ang problema, manggod. Basta doon ay anay, mga kaigalaan. Hindi ni anay nga ilunggo, ha?
1: Atay.
0: Ay, basi mambal ka mo, kaonblat anay. Hindi, ha? Anay ba? Katabang ginaanam-anam nga, imbis nga tabangan mga katrupang iyang mga kauban, nga mulambo, mga igala sa ilang tumong ug tinguha sa usa ka kumpanya mga katrupa, or bisan pa man sa atong PNP, mga suging tigpaminaw, sa noon ang nagahimog mga pamaagi in taon mga katrupa, nga tuloy-tuloy ang pagka-down sa ilang institusyon. Muna mga tao, bitaw mga katrupa, in taon nga, Uriagaba.
2: Centro, Ivan Polonan. Centro.
0: Ini PNP ang ginamin ako, ha?
1: Atay.
2: Centro.
0: Lisod, manggod. Bisag-asang aspekto, manggod, ma-apply na nimo mga katrupa. Bisag-asang grupo, bisag-asang institusyon, mga katrupa, ilabi na sa gobyerno.
2: Centro.
0: Ilabi na sa PNP, mga kaigalaan, nga grabing pagsalig sa tao, mga katrupa. Nya gamay lang manggod nga sipyat anas PNP, tan-awon gyud na mga katropa ang imahe sa PNP nga hugaw, di ba? Ilabi na sa druga nga uni morning usa sa mga nagunang gina kampanya sa atong kapulisan. Even ilabi na panahon ni kaning Pangulong Rodrigo Duterte, mga katropa. So nagpasabot ba karon mga suking tigpabinaw nga ilawom sa kasamtang administrasyon bisan ang mga pulis, mga igala, ha? Nagagamitan na og droga?
2: Sentro.
0: Wa na'y kahadlok mga suking tigpaminaw?
2: Sentro.
0: Oh, kinsa pa may saligan na to? Kung ingon ana, naa pa mi pipila ka mga pulis diri katropang Ivan.
2: Sentro.
0: Bao lagi na ang problema. Naa pa mo diha. Pero wala mo na sayod nga duna day pipila ninyo ka mga kaubanan nga mga traidor.
2: Sentro.
0: Di ba? Nga traidor sa pagpatuman sa balaod. Di ba? Imbis nga sila mga katropa ay mutabang kaninyo, sila pa in taon, pabugat-bugat in taon mga suking tigpaminaw, di sa inyong tumong ug tinguha nga mapapas, nga mapakgang mga katropa kining problema sa droga sa Pilipinas.
2: Sentro.
0: Muna nga makaingon ganyan taon ta mga suking tigpaminaw, nga di na tumabasol, labi na ning mga katropa nato, mga pamilya sa mga katropa nato, nga mga gipasanginlan, mga higala nga nagagamitan og droga, nagapaluyos droga, unya gipatay dayon mga katropa ni ining pipila ka mga pulis, di na to na sila mabasol.
2: Sentro. Sentro.
0: Kay basic katong mga nipatay pod nga mga pulis, otro pug mga adik.
2: Sentro. Sentro. Ivan Polonan. Sentro.
0: Dito makaingon nga perpekto mga pulis. Tanawa, dito sa may Coronadal, sa may Marble, may nadakpan man gani nga police woman pagyod mga katropa.
2: Sentro.
0: Sa droga. So, how can we assure mga katropa nga tanang mga pulis, nga tanang mga pulis limpyo? Ang tawag kabalo mo, unsay tawag anang mga tao bitaw nga supposedly ang ilang ginalabanan is droga, but sila mismo ang gagamit mga katropa, that's hypocrisy.
2: Sentro.
0: Mga hipokrito na sila mga katropa. Sige sila istorya nga against ko ani, pero nagagamit man di ay.
2: Sentro. Ivan Polonan. Sentro. Sentro.
0: Muna mga katropa, painumdum nato sa ato mga kapulisan, ayaw gyud ninyo suway. Huwag ganito siguro pa inumdom ni kaning Pangulong Duterte, huwag mong subukan.
1: Ayoy!
0: Tanawa, sayang kayo ni eskwilaan, sayang training aning poliswoman mga katropa. Musang ko lang sa ingon aning sitwasyon. 9:47 na mga katropa! Dugang pa nato mga balita mga kagalaan. Panibagong aligasyon matod pa sa mga ex-bodyguard ni Zaldico batok sa pipila ka mga opisyal o media personalities. Ugot nga gipanghimakas.
2: Sentro!
0: Gitay og intawon ang kalibutan sa politika mga katropa og media Uban magpagawas og panibagong serye sa mga aligasyon, mga igala ang mga kanhi, sumala pang mga

bodyguards ni kani ako Bicol Party List Representative Zaldico batok sa pipila ka mga tag-as opisyal sa gobyerno ug iladong personalidad sa usa ka pulong balitaan ug kon press conference mga igala nga gipangunahan mga katropa sa ilang abogado nga si Attorney Levy Baligod. Upat ka mga bag-ong testigo ang nilantad ug nagpakilala bilang mga kaning bagman ni ko. Bala pa nga sa mga nagpailang testigo, nagatud-matud sila mga katropa og mga maleta og paper bag. Ang adunay sulod ng milyon-milyon ka peso ilang House Speaker Martin Romualdez, Senator Erwin Tulfo, COMELEC Chairperson George Erwin Garcia. Tama. May Erwin isa chip, no? George Erwin, tama ba? Uyawan, mga pangalan nila. Pareho si Erwin Tulfo, George Erwin Garcia. Senador og si Senador Francis Escudero nya gilambigit usab mga igala sa mga pamahayag og gipakitang hulagway silang kaning Senador Kiko Pangilinan, Sharon Cuneta og MMDA General Manager Nicholas Torrey III. Ingon man mga katropa ang mga journalist nga silang Arnold Clavio sa GMA ni og si Mon Tulfo mga katropa. Nya nya paspas usab mga igala ang dagsa sa pag pangimakak og grabing buwelta gikan sa mga gipanganlang personalidad. Ugot usab mga katropa nga gisulti ni COMELEC Chairman George Garcia nga pulos mga pagpamakak ang mga aligasyon. Og wala na matod pa nagatugma ang mga istorya mga katropa sa mga nag-aakusar mga katropa. Ya buwelta usab ni kaning senador, buwelta usab ni Senador Kiko Pangilinan. Usalamang kini ka pagsuway mga igala aron nga kanabang hugawan ang iyang pagkatawo. Labi na mga igala naglingkod siya isip leader sa Senate Blue Ribbon Subcommittee ha nga nag-imbestiga mga igala sa flood control scam. Nya palagpod kayong iyang asawa mga higala nga si Sharon Cuneta. Balutin mo ako. Nga nagpadayag mga katropa nga paningkamutan in town daw sa iyang pamilya ang tanan nila nga ginatamasa karon. Gagit usab mga katropa ni Arnold Clavio. No, ang mga testigo nga magpagawas o ligon nga ebidensya sa korte. Samtang gikatauan lang ni Mon Tulfo. No, ang aligasyon mga katropa o gikwestiyon kung paon sa matod pa mag-igo o maigo ang ingon ato kadako nga kantidad ang milyon-milyon matod pa nga sa lapi sa usa ka paper bag o konsupot mga katropa. Sa kasamtangan para yung shab o kon sa kasamtangan mga igala para yun pang mga pag-isgot din yung mga isyo. Ilabi na di sa social media mga katropa. Mao lang na ato lang ni balansihon gud in town mga igala. Bi kuan lang gud bi observant lang gud. At nang nagakaitabo mga suking tigpaminaw. Ay parang kanabang kita po makaluluoy mangod mga katropa kung mag jump into conclusion dayon te. No? Ining maong mga kuan kay actually duna tay mga paglantaw ani kay na before ta nagprograma aning sentro mga katropa. Istorya ming Chief Bibot kag ganiya. Okay na unta mga katropa ning kanabang magpagawa sila mga witnesses pero dapat dito sa saktong venue ba para di masayang ba. Okay, nabutang ba yan sa alaot mga katropa ang ilang mga kinabuhi kubi kaniini butang unta sa saktong venue sa mga sa pag-imbestiga kisa ba'y mag-imbestiga ni Hana ang mga yanong tao ang mga yanong mga media ang sabi mababuhat na mo ana ang mga katropa. Diba? Gabito na to mga katropa siguro ang judiciary branch sa ato ang gobyerno mga suking tigpaminaw para imoong saktong venue. Nining maong mga allegation mga katropa, nining maong mga ebidensya mga suking tigpaminaw para nga pang one time ba? Ana lang yun ang ato nakita mga katropa. So wala man tay, di man tay baka conclude nga bakak po ng ilang mga gipangsulti nining mga nagpailang 18 Marines, kaning 18 Marines. Diba? Pero dapat dito na lang yun, idiretso na nila sa right venue mga katropa. E para pang one time kung kinsa man itong mga gipanganlan mga higala, maimbisigahan dayon. Sentro. Diba? E wala eh, kung magsigir at tagkuan, magdugang-dugang lang o saba-saba mga katropa, madugangan o mga spekulasyon.
madugangan mga higala, ang mga hungungihong. Kuan na kayong sasaw na kaayo mga katrupa, di ba? Muna nga unta ang kamatuoran mang good mga higala, dili gyud in taw na makuha mga katrupa sa kasaba sa press conference o kung sa kadaghan sa mga post sa mga social media mga katrupa. Sa usa ka demokratikong nasud mang good mga suking tigpaminaw, ang nag-akusa mang good ang adunay obligasyon nga magpamatuod gyud, no, mga katrupa sa ilang mga aligasyon. Ang pinakamakatarunganong lakang diya mga kaigalaan, dadun ang mga ebidensya dito sa korte aron niya dito gyud sa laon pag-ayo mga katropa ang kamatuoran, ha? Ang kamatuoran, kumbaga i-separate gyud maayo mga katropa ang kamatuoran gikan sa mga bakak, no? Mga suking tigpaminaw. Huwag kanin magpabilin kitang observant mga katropa, ha? Huwag dili gilayon nga magtuo mga katropa pero dili usab nato baliwalaon. Ana na siya, ha? Dili mag-conclude og dili usab baliwalaon mga katropa. Oh, malay mo, di ba? Tinuod dito mga gipangsulti nila tanan mga katropa. Oh, muna na mahimong yawi unta kung naa lang sa right venue mga suking tigpaminaw kining ilang pagbutyag ni ining maong naisgutang mga ebidensya mga katropa. Ana lang, ha? 9:54 mga katropa. Lakbitan lang nato ning balita international mga suking tigpaminaw. Langanin na. Alright. Sige lang kay post nato ni sa social media mga katropa mga nabili nato mga balita. Medyo alanganin na gitag oras mga katropa. Doon natin mga ipasulod pang commercial. Yan. Mga katropa Luzon, Visayas ug Mindanao. Wala tayong oras sibilin sa itong pagparago pa ng programang Sentro. Sa ngala na lamang sa kinitibugang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan. May buntag mga katropa. Kalinaw Pilipinas, wasalam.

0: Koneksyon ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health, Santon Plus Gold is available in Watson's Pharmacy nationwide. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Joy, 27 anyos. Akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamayng taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Ingnan ko sa akong uyag, maminom aning Santon Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud akong lawas, dili na ko dali masakit. Salamat jud sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C. Santon Plus Gold.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindo. Sakit akong tiil, samot na nga naako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang naginusarang kapsula nga dure lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata, sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Tagna, tagna, kinsa ko. Tagna, tagna.
5: Kinsa ni?
4: Kanang, gusto kayo butilap. Hulbot, tilap.
5: No,
4: sige.
5: No, no, no.
4: Kanang, termine ka turbo. Kinsa ni?
5: Ikaw lagi ni kumpare ba?
6: Exciting!
0: 95.9 XFM Jensen.
7: XFM.
6: Exciting!

0: Yes, mga maring! Kamusta? Mayong buntag. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome diri sa pinaka... Di ba sa basta nga programa sa radyo, mga maring? Makaguba og morning? Wala na mga igala. Kiniangkong ako, ikaw. Siyempre, akong kaoban ko ron. Ako ang, di ba sa basta nga kaobanan niya?
1: Ang tuhod mo, mga pili.
2: Ay, siyempre, kaoban ninyo as useless, mga maring. Master, hindi tanini. Hello, hello, hello, Philippines, and hello, world. Ano, dayon, dayon, bilin chinilas. Good morning.
0: Aba, so, ilang atangan, mga igalang ato ang mga pasalida today. Ilang atangan ato ang mga tricks nga wala diha, wala dito, mga maring, ha?
2: Yes, siyempre, ang mga namino na ito, no, mga constituents na ito. Dabi na yun si Bro Bisoy, si ako amigo, nga son, akong igala, si Bisoy, Luis, Luilito Sanoy, no?
0: Kung saan na niya tiyo si Doy?
2: Ikaw ni sila, o si Engineer Arnold o Romel. Aba, si Linlin San, grabe Linlin.
0: Hi, Lin.
2: Lin, musta naman ka, Lin?
0: Kumusta to ang mga pamitay, Lin? Kumusta to ang mga life, Lin, ha? Taliwala sa kabugna o kapait sa panahon. Ay, maging bisog ta aron nga musukol ta. Uy, kay sukol, ganita ka ng... Kinoana, ikaw na ba mga pagsuway sa kinabuhi?
2: Correct.
0: Sukol oy, kayta?
2: Oh, sukol, oy. Bisa ko tayo kalaban-laban lang, Yapon. So, lipay daw, kayo sila maring.
0: Kinsa?
2: Si Bro Bisoy. Si Bro Bisoy, no, nangadumiani sa, kuwan, nangadumiani sa lamay, no, kay pag-tanaw siya sa lulo ni Lito, kay si Siak Pangurus.
0: Si Doy.
2: Si Bro Bisoy. Ako magunin ko na ako. Amigo magunin ko ni si Bro Bisoy. Uy, kakita ka ni wapo kayo. Diba rin siya si George Clooney.
0: Mabali ay ka ni si Bisoy?
2: Si Bisoy, oo. Hiling sa ni siya mga MILF.
0: Ano sa'yo, MILF?
2: Kanang kauban, kanang kwanma, kanang basta, uy.
0: Kinsa na siya? Uy! Osta! Ayan, mga maring.
2: Listen na yung kayo. Listen na yung kayo, mga maring, no? Kanang, pagkita sa kwarta, oh, let's ginoogoy na. Osta naman tayo. Parang rin siya kanang nahubog nga, kanang labandira nga nahubog.
0: Marang siya akong lula sa among kayo, si Lula Ika. Mga katropa, live na gikan diri sa XFM Tagum City Live. Makitaan ka rin sa Facebook Live. Pakilili mga rin, pakifollow, pakilike and share ang XFM 107.1 Tagum. Kanya pilihan lang sa mga bayot. Kaya makitaan sa tadiri ka rin sa XFM Mati City Facebook page.
2: Aba, okay, syempre sa XFM General Sand City.
3: Francisco, Bayugan!
0: Sa lugar ni...
2: Ni...
3: Coniloy!
2: Napa ba si Coniloy?
0: Napa di ay?
2: Sa lugar ni Ree og ni Ray.
0: Lain sa nga Ree?
2: Si Ree Surabasquez o si Ray Alintoni.
0: Og syempre mga marilab, sa takaroon madungog sa...
2: Sa asa, sa asa.
0: Na wala ba ni mong XFM bukid nun? Ang loo na ba rin ang sakto barog nga hituraan niya nga hamis nga si SM Inday Marie.
2: Yes, ay sa bukid nun. Diyan sa bukid nun.
0: Okay.
2: Oy, so going to kuanday sila si Bro Bisoy, no? Going me Mongkayo Poultry Dressing Plant. Aba, malikay si Kay Medito. Dumig me, dumog daw sila kurinti. Aba, kurinti king na deka karon, bro.
0: Ang taga DLVC.
2: Taga DLVC? Aba, marang taga Tabao Light and Power Company.
0: Yes, kaya madumog ito ga kurinti.
2: Yes, indeed.
0: Taga na ring atong oras alas 10:17 na o katangan niyo ato ang mga pasalidad today. Samtang sa dili pa mga
2: uy, pisuriya ka sa di isang kabayod. Okay. Loran ba kayo ni? Dalira ba kayo ni? Ubus. Pag-abotan dito sa sakin kayo, mag-yaw-yaw ba yan ni?
0: Wala ginansa ni Kwan. Wala sa muri. Ay, ano siya man?
3: Layan ako marin, ikatol kayo.
0: Ganina marin, kayo doon na may giyatod ng mga pagkaon food ba?
2: Kaya
0: niya, busog naman siya marin. Pero may respeto, gyapon siya ako ng Kwan, ka ng suman. Hindi
3: kayo suman ay malagkit.
0: Anyway, ato pasalamatan ng kahatod sa maong Gracia.
2: Yes, ay may suman dito.
3: Ano ka malungka kisa dalipay? Kasi nalipay? Si kayo niya.
2: Wala
3: na. Nalibre na sa yan.
0: Napay suman, pero hindi na kumpiyansaan kay Gini. Hunat na si si Kenneth.
2: Ah, ah. Ay, Kenneth, grabe sa...
3: Ano ka sa wala
2: parabot? Ano na ng kamot kimudawat na? Grabe, wadyo ba namili ng suman?
0: Marag ko ano, marag...
2: Naik- Wala mo mga manok kaway pipita, oy!
0: Naik ko ano, dahon nito, dumuga.
2: Ay, Krita, look, happy birthday si Kwan B. Happy birthday kay engineer Hannah. Bro, na ba yung Kwan na suman? Taka, ito surong suman, oy!
0: Naman ganibo nyo.
3: Ingon pa nga, busog ka.
2: Dahil man yung kaon, dahil mga agianan sa suman, dahil po itong agianan sa sunan o kanon.
0: Kwan na sa sifarit. Mga di ay kana imong bus kanan master ako na separate dai na di.
2: Ah, naman tay kan water and oil separator.
0: Mga mari.
2: Katasa na tong birthday si Engineer Hannah B. Engineer Hannah B. Katasa na to si Engineer Hannah.

0: Happy birthday, engineer. Last na yung mong birthday, ha? Last na yung birthday nyo, engineer. Kaya sunod to, birthday naman sa name mo.
1: Yes, happy birthday sa mga kasapakang. Kita to si...
0: Engineer Hana.
1: Engineer Hana.
0: Yes.
1: Tukuri, guru may engineer. Isa lang kapus TV. Madala na may yakana.
2: Kanang barok.
0: Yeah. Teka lang, postipod nga. Dilipod mo. Dilipod mo. Hawang atong... At least nindot lang atong pagpangihi. Ana, di ba?
2: Parang walay hawang.
0: Oh, nindot lang atong pagpangalibang.
2: Ano ba? Ano na yung mong kalibang kanay karon?
0: Sahay, magkoga na nga. Mubangil na.
2: Kaya man ito mubangil. Siguro katumura ng kulikot.
1: Kaya ganyan maling o pa kami utong na nga dispose na.
0: Oo, kalaman. Bula kagal. Basta kayo ganang mga ina-ana engineer ha. Buhata mi niya. Buhati mi na niya. Si Kwan, si Bro Bisoy. Buhati sana siya o kanang lingkuranan.
1: Ay, thank you di ay. Thank you kang sarang grasya ang gihato di di as. Dagan kayong salamat. Kang Ma'am Philly Feliciano. Sa gihato di di as.
3: Hawa na!
1: Lagi aton nga. Sa makausap pa dahil salamat ka Ma'am Philly Feliciano sa gihatod nga gracia today.
3: How about that?
2: Kailan lang ko lang tingugoy?
1: Kailan tingugoy ito?
2: Si Ruel.
1: Ruel nga?
0: Ruel Cortez.
4: I talk to my...
0: Narabami kanta na ni SM ang mga team songs sa una katong dito pagkugdabaw ka na nga mag-exciting ko, mag-report ko dito. Kanabi kantahe rabi kayo. Mukantabi na siya. Katong Ruel Cortez. Lahi man na. Gab. Ito nga, ibang kasalahan. Ako po, dito po yung nana, bagura. Kana, wala mo, team song ni Juan. Yes.
1: Pwede kit set ko.
0: Kay dami ng pag-ibig. Di ba? Nang aming dinaranas. Tama na kay mga copyright, mag-copyright.
1: Mag-copyright ni ni Ruel Cortez.
0: Yes.
1: But anyway, mga igalatang yato ang Demerites and Friends. Kaya ito ang pagtiyaw-tiyaw sa kahanginan, mga igalatang. Di ka nato sa mga produktong gigama sa Yes Soil. Labi ba naguna diha ang
2: Santon Gold Coffee Mix. Yes.
1: Wala ka na galing retired nga buring.
2: Yan naman ako na doon. Natuwa ka na ulit mag-answer.
1: Ang unsay na sa Santan Gold Coffee Mix?
2: Ang coffee.
0: Para siya, Mr. Yaw. Ay, blackboard ang barbell.
2: Wala naman.
1: Pwede mo na yung blackboard. Wala naman yung pilitiyo ka ng kuhan, ka ng
0: bucho-otso.
2: Mag-uro mo na ko na yun.
0: Anak
2: ito ng taon. Sir, libre na lang. Unanin na lang, sir.
1: Asan mo gihanon?
2: Eh, dito sa kong likod. Nahanlog siya kayo, naka-midyaman. Paano yung pimero siya? Pagka 100 na lang siya.
0: Ano? Sige, sa mga Santon Gold
1: Coffee Mix.
0: Coffee Mix. So sabay na sa Santon Gold Coffee Mix, B.
2: Kapi siya.
0: Kapi, tapos, the middle best boss, sige.
2: Ako na, ipasakay ng nasa plano, wailing niya.
1: Kasi na headset.
0: Kasi na headset to, sa app, ito na Mina. Sige.
2: Wala ka na
0: Mina, no? Nag-chat rin yun, nag-chat rin yun.
2: At sa Mimo.
0: Maring Daria, i-transfer ka sa Cotabato. Ikaw yung may modala rito.
2: Okay na pagkawa na. Wala may cash.
0: Sa Kinapawan o ka daw?
2: Wala pa po na huma.
0: Sa Kinapawan na, ibalin si Maring Daria kay Nanay Balay sa una rito. Nanay Balay sa una rito.
2: Kaya kung mabalin doon, kalayasan ko rito.
1: Hello mga Maring, ato ang Santon Gold Coffee Mix na si Sangkat nga gluta tayo. Oo.
0: Oh,
2: collagen.
0: Collagen.
1: Mapahamis, mapatinaw siya. Dili gud totally nga magpaputi. Kay layan mo na puti nga luspad. Uy, mura punta ka nagda. Nagkakalubatan.
2: Nakakailan na.
1: Nakakuhi kayo lang, ha? Kuhan.
2: Nilaspad yun siya.
0: Lahay po ito puti nga sa aping lang. Kaya sa liyong kay Lagom. Ano, lahay na ito siya.
1: Ah, lahay po ito.
0: Ah, lahay po ito. Okay, nakam mo kung nakita, ano po.
2: Pero sa sabon na siya, sa sabon.
1: Kini siya ang ito, ang Santon Gold Coffee Mix. Katabang ni si Aaron nga, mas mohuot ang imong panit ba?
0: Oo, mo. Huot ni mong bigot.
1: So, ayari mo na imong panit na binata.
0: Ha? Bawa ba?
1: Binata imong panit.
0: Binata.
2: Anya siguro ka na masulot ko.
0: Anya na siguro. Anya ka na. Binaton tayo itong panit,
2: Nata kayo mabinyan.
0: Ano din na di ay?
2: Ano ba kayo mabinat ani?
1: Taas kayo mabinat dahil.
2: Taas po kayo.
1: Ay, mura nagapulot.
0: Na, mong kwan may nisakam. Matematik da yun.
2: Yes. Ay, ang pagdawa ni, panit na lang yun ni. Eh.
1: Ayan. Hala. Sa'yo kapag mga maring, at ang ito ang tila greeting. So, sa'yo tayo ito.
0: Tila greeting.
1: Ito ang tila greeting. So, ito ang kinigita ba?
2: Ay, matong tila pa.
1: Yes! Yes! At ito ang maring kantahan mga maring sa... Kana ganing nakakitag laing gugma niya, nakaingon og iba ka sa lahat.
0: Oo, iba ka sa lahat.
2: Iba ka. Iba yun siya.
1: Kung maga nakatila og laing hinag-iba niya, nakaanang, oy, lahi lang yun yung suban.
0: Oo, lahi. Makaingon doon siya, makumpara ginin mo.
1: Ayun ni kay Raon.
0: Oo. Ay, ganing katanong, ikanin sa ato ang singer, station manager, Roel Cortez.
1: Ay, ganing kanta.
4: XFM 95.9 Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: sa baka. Tag 10 pesos lang.
1: Ah, mahal lang. Good. O, nagpiso niya.
0: Mm-hmm. Na, aman. Pero ikaw sub-sub sa baka.
1: Ay, atay.

0: Yes, that was Boyfriends on Salawahan, no? And that song was brought to you by Santon Gold Coffee Mix. Grabe kayo na mga katao, eh. Daka kayo makarelate, yun na, mga Mary. Anong salawaan, mga two-timer, three-timer, o uban pa.
1: Boyfriend siya, Maring, o kanagalaki. O babae.
0: Girlfriend. Yeah.
2: Kaya na, dikirin mo na, abin mo, no, kanang may yung kakasalawahan, no, dikirin mo na masawayan na hantod niya, dili mahuman yung relasyon.
0: Yes.
1: Nakagod po, dikirin na, Maring.
2: Yes, natuok ko sa kalalaki, Maring, nga kanang, siya, nag-ilookis siya, pero,
1: dili siya, ay.
2: Mahuman, gi, duwa-duwaan akong pamitay, biyaan na layo ko.
0: Grabe mo na, may hana. Grabe mo na, mga laki. Ay, kani mga lalaki, Maring, eh.
2: Sabay ka, giduwa-duwaan na mong pamitay.
1: Sa kuwa, wala pa, Maring. Kaya nakatali man, Maring. Wala siya nagbita.
0: Ah, di ba? Ako, ano, Maring. Ako dyan may... Ay, ilan ako, ondyo ko nila. Ilang binangan ako, ilang binangan nila akong pamitay. Aw, tayo hupon ko lang. Ako lang, kumuto nilang itme games niya. Pangitaon ako itong rainbow, taklaan ginagod to.
2: Ito sa atin. Sa atin na kay Lalong.
0: Oo.
1: Ayun siya, Maring. Musukon mo niya, siya.
2: Parang na may rainbow, ha? Mura rin na tayo
0: pang-clam. Parang, kita ka ng plastic balon pag taklaan itong rainbow, dili na mo.
1: Murag na taliksikan.
0: Oo, ano. Ayun, chuko, gara-garahin nyo kay taklaan nyo na ko ng rainbow sa inyong itme games.
2: Masakon na lang si Babski o si Rudel Opinaldo. Basi mo, yaga-yaga, sabi sila. Sila man nagkikintapan din na sa may barangay Bisayan kini si Rudel Opinaldo, mga Maring.
0: Hoy, mga taga-SFM Davao, ay, aba, mga kabagagwapa, oy, natural.
2: Kincha na.
0: Ama, kisa ni. Basta kay mga herbs naman dyan ang somims.
2: Kasi si Pari Marlo siguro nag-comment ani ang page ang gigamit na rin.
0: Kanyara ba, naraman manukalong kisa na nagamit yun lang ang page.
2: Asa ang page ka itong page 1?
0: Page 2 o page 3.
2: Ay, nako.
1: Bata ka rin, Marlo. Kasama nyo kayo.
0: Ala, sige, no? Alamagidat, no? Ang atong man, so, o sibog-sibog, tas, nahan, naman ka kayo may chika ni, ha?
2: Yes, I have a chika for today. Oy!
0: Aba!
1: Kinsa naman po na? Ay,
2: ako'y kumari, Maring.
0: Ay? Kasi kumari ni mo.
2: Basta kay kumari.
1: Katong si Guno, kayo mo si Lingan?
2: Dili ka, si Giselle Ann man to siya.
1: Si Giselle Ann, dahil
0: to? Giselle Ann Guno, mura classmate, masiguro. Iso ka, nagkira sa akong classmate si Guno, kasi Aprino Guno.
1: Dili po si Carlo Jose.
2: Kanapod si Carlo Jose, kana listeners, yung dani ni Master, kinder pa daw siya kani Adto.
0: Aba, grabe ni si Carlo Jose, Tori Frank pa.
1: Tingon siya na ni Juan. Tagabukin nun.
2: Rostom Bilya Franca. At parinti. Kaya sa mo lang ang aprino.
0: Franca. Franca. Kaya sa'yo, ma'am, Franca hay kayo ni.
2: Nakabaw ba ka, Maring? Nga, ningon pa si G. Ori Madge nga. Patilap kong Julius Opaila nga nag-plaster karon urasa. O sa Plokin Boys, diri sa may Santa Cruz. O sa among founder nga si Oplok. Ang suki gyud sa
0: kapilat.
1: Ay, sige, siguro na si Kagi din, ha?
2: Gusto siya kumutan ako na personal ka ng sakto si, balog di, ha?
1: Kung si Maring Pat, yung kapilat ka dito man sa Digos. Dahil siguro to.
2: Ako ay mag-brands di, ha?
0: Yeah, ikaw mag-brands sa Digos.
2: Yes, so, ako ay mag-model.
0: Ikaw ba mag-model? Aba. Yes.
1: Ikaw to, sige, kanali mo Kagi, Juan.
2: Ana.
0: Ajay itong ana, Maring. Ana.
2: Iring man to.
1: Hadlok mo na kayo?
0: Dili. Ayaw mo na maklaro ta.
1: Mag-horror. Mag-unang imo, ha?
0: Ay, sorry.
2: Ay, pa'y ato, Maring. Hantod ka rin. Nabalaka ako, kumari.
0: Masa?
2: Akong kumari, nabalaka si.
0: Ano man.
2: Nakabawa ba ka, Maring?
1: Wala pa.
2: Nakatanda ko ninyo kung
0: saan. Asaman.
1: Wala pa kasi
0: ka. Asaman.
1: Wala pa may kabalo.
2: Na problema siya.
0: Kay?
2: Kaya ang yahang bana, masigig adto-adto sa yahang kumari.
0: O babari? O saan na? Karoon na, kay mga screenshot, na kay mga voice recorder.
2: Kay mga kuha sa CCTV.
0: Na kay kuha sa CCTV.
2: Na mga kuha na ko. O yan, na mga voice clip, mga 15 seconds.
0: Aba?
1: Voice clip?
2: Na mga, kana mga snapshot.
0: Aba? O mga snapshot. Tapi, mga dili ka na si Adeline Burhan. Lahat po itong kang Adeline Burhan.
2: O, gana. Mga stolen shot.
1: Stolen shot. Dili siya sa CCTV.
2: So, ba't pasabot kini mga stolen shot? Wadyo ka ba ang ipicturan?
0: Okay, stolen man.
1: Ayaw ko pag binugo ko doon.
2: Stolen.
0: Oh, stolen.
2: Sus ka rin, Maring. Kaya ningon ang asawa, Maring. ay dire na kabi kay nakoy kwaon kang maring dito sa kwaon ako.
0: Ngunan ba na kang ma'am maring Analin.
2: Maring Analin. Ngunan ba na nga ayo ako ra ba mahago ka ako ra kuha dito. Ano yun ako ba? Ako na laki man ang bana. Sus, pagdugay mo uli, maring.
0: Ay! Uy, gumawa.
2: Tawagan niya, di na makontak. Naka-flight mode.
0: Aba! Aba! Walain na mo na naka-flight mode. Oy! Ano man ang flight mode ba?
1: Hadlong si tawagan.
0: Hadlong man ang tawagan.
2: Ang asawa mo rin, kapag uli sa bana, gusla man, uy. Murag, imodlay man, kapoy ba? Kanang, murag, gika na nga banti ba?
0: Jadi, wala, o sa pagkanto siyang kumari nito, wala siya nakita, wala niya nakita nito akong amigo nga si Bro Bisoy, wala siya, wala ang nakakuan.
2: Wala, kay,
0: wala, nakauna, siguro, nakalakaw, siguro.
2: Na dito, kay nag, tiyo si Doira na dito.
0: Si Doira.
1: Adi, ay.
2: Karoon, mga maring.
0: Ah.
2: Natingala naman siya nga, taga na ikuwaon kay, naman na sila ikuwaan ba, kanang, naman na sila mga negosyo nga parcel, magkumari.
0: Kunya?
2: May pakwado, ang bana mo, gimukuha niya. Sige,
0: Aba! Ring. O niya, karun.
2: Tingnan na ang asawa nga. Kapoy mo na kung bana ba sa kayo kuwan dito niya.
1: Hala?
0: Wala na ni Mahong Bisoy.
2: Wala.
1: Pero hapon mo pa ng Bisoy.
0: Bisoy ba? Wala ni Mahong kayo. Siyempre dito
1: matugin. Pero kuwan, ambil akong sinabaw. Anong sinabaw, Bisoy?
0: Basoy to.
1: Ah, basoy to.
2: Pag uli, maling murag dasay, mabahuan gamay nga murag ka ng Zunrux.
0: Ah, murag chlorine. Ano ni Mahong chlorine?
1: Basit ng laba.
2: Long man,
1: long is speaking
2: ba?
1: Or nagpa-laundry siya, Marie.
2: Sus, ganun, Marie.
0: Anya.
2: Tingala naman siya mo, PM naman ang kuan, ang iyahang kumari.
0: Kumari.
2: Maring, lana po yung kuan niya, ipakuha si mong bana.
0: Parcel? Ana?
2: Ang bana, ang kumari naman niya kuan, Marie nga. Ang bana na may pakuhaon nito, Amaring?
0: Sa parcel?
2: Oh.
0: Hala, oy, grabe naman yun na, oy.
2: Sus, kero na, sipiat mo na sa tingo. Pagtubag mo na ingon ng asawa. O, saan ka? Nalangay lang yun. Ingon na ng bana nga. Ay, ako sa'ng gisukod dito ka, kumaring.
0: Ay, o sa'ng gisukod? Sa'ng gisukod.
2: Ay, kining parcel ba?
1: Ay, parcel. Sa lahat ng parcel to, Maring?
2: Pagtanaw sa parcel, Maring, kay na sarado man. Huwag mo ginamantaro. Subot, masabot, wala, ma
0: wala, support. Lahat ang isukod siguro.
2: Namay nakabutan sa parcel nga, do not accept if seal is broken.
1: Nakasil yun.
2: So, huwag mo ginamahilabdi ang parcel.
0: Kuya o good.
2: Ni-hire siya, Maring. Ni-hire siya ka ng taga-subaybay, Maring. Mga tigduki-duki.
0: Tigduki-duki, mga kao ba ni Gasamilgas?
2: Iadlawan niya o ka ng 396 ang adlaw.
0: Dili, 2X.
2: Ako na mo na 2X.
0: Ambulan ma.
2: Kaya, ambulan siguro.
0: Mga 2X.
2: Igasolinahan niya ang motor, Maring.
0: Oo ba?
2: Igasolinahan niya bali si Tenta, kaya ang litro kay si Tenta Kapinman. Yan, kaya kuripoton mo niya akong kumari, si Tenta, regitubil.
0: Grabe ba niya mong Mario, eh?
2: Dito nakakuha dyan mga ebidensya, Maring.
0: Hoy!
2: Although nga, wala makitaan sa iyahang intelligence fund niya.
0: Wala nakitaan. Mga iyang intelligence unit.
2: Wala makitaan nga, nagsumpay o ganang ginawaan nito sa...
0: Nagsumpay? Ang dinay, nagsumpay ang dinay.
2: Kanang...
0: Nay...
2: Although nga, wala makitaan, nagsumpay lang mga iyan.
1: Ayaw naman.
2: Pero nalibog ang iyang intelligence. Ganon dugay mo gawa.
1: Ay,
2: nakuha na ba ang parcel?
0: Parcel. Pero wala. Os mo na to, ha? Wala nakita ni Dong ang nagsumpay ang ilang mga ihianan.
1: Klaro ka na, Maring.
0: Klaro ka na.
1: Masing mabarangay ka na, Maring.
2: Wala makitaan, pero doon ay mga... Kana mga...
0: Mungihong.
2: Yes, dugiswat din sa notepad.
0: Ay,
1: na-evidensya.
0: Sa blue book.
2: Unsang orasan ni Sod ang bana, unsang orasan po kagawas. Sus, muabot man tag-duha ka oras, Maring.
0: Ah, grabe, dugaya, good.
2: Nakuha, nag-parcel niya, muabot o ganang... nakuha...
1: Basta, grabe, sinugdanay na.
2: Niya, single mom, maling kumari niya.
0: Single mom. Pero na'y anak isa.
2: Nay isa.
1: Tama, single man.
0: Single man,
2: Wow pa niya sa Butakan.
0: Wow pa sa Tamil.
2: Sus, karoon pa, ongoing pa ang investigation.
0: Baba.
2: Kung sagit ganoon, dugay mo gawas ang bana nga doon sa balay sa iyahang kumari.
0: Kakuyaw,
2: Ako ganyan, sige lang nga palad eh, siguro na ganang mga Hayden camera.
0: mga body cam.
2: Yeah. Mura ka na mag-bypass operation.
0: Oh, mag-bypass. Body cam.

0: Viber ko.
1: Sa Viber, okay. May mga na-send nga mga kwan. Sige, sige. So, sa WhatsApp.
2: Ang title ato, Maring, Adultery.
0: Adultery.
1: Adultery kay Chris. Kung masakpan sila. Pahilan siya kaso nga adultery.
0: So mag-amping gid oi kay kung okay man siya kay dapat mag-amping gid ako bitaw amping pulbi ako.
1: Mo gani, mo gani.
0: Kamo mag-amping ba mo?
1: Nag-amping oi. Mag-amping gid ta. Ayo ma. Ano nga si Simon, guwapo naman. Sugan lang nga nag-agwa niya itong isim na siya online class. Kurang ni Usab ang iyang naong.
0: Ay, no.
1: Kalawa na picture niya sa kalendar niya niya. Kanang di kasal kayong dagway.
2: Katong niya din, mura na sa si Ruel.
1: Ah, Ruel Cortez.
2: Karon, kay mura na sa si Res.
1: Si Res Cortez.
0: Ay, naka mga ingala mo ito ang Marites and Friends at ang ito ang Tila Greetings.
1: Yes!
0: At nalipad doon sa tay kanta diri ang ato nang ipahinungod sa nangita o kahayag mga Marites.
2: So, yan Marites, kanta, ang kanta siya.
1: Oy!
0: Kani siya ka ng...
2: agta, ka nangita magkahayag.
0: Basin, agta siguro sa kagabihi.
1: Agta sa gakit.
0: Oo, muna siya. Gingan o siya o ako sa kangit-ngit hantod garo nangita sa kahayag.
1: So, ano yan? Si Willie Rebillami? Ah, Willie Rebillami ba niya?
0: Yeah,
1: si... Si Willie Garter.
0: Willie Garty.
2: Garty.
0: This song is for you.

0: That was Willie Carter. Ang igagaw ni Gwen ni
1: Yoyoy.
0: Yoyoy.
2: Kinesiya mo rin siya dyan, si Gwen.
0: Spina.
2: But kinesiya, dahil kinesiya yung mga nindot niya kanta.
0: Katong basketball player ba, NBA player ba, si Vince Garte.
2: Taka naman siya.
1: Lahat mong hundun siya.
2: Sa kuhan
1: man to
0: nga. Carter na, Vince Carter na.
2: Vince Carter, man to siya mga mali.
0: Sorry.
2: Kaya nag-oras, alas 10:48 na sa buntag. Welcome sa tuang Tila Greeting!

0: ubay na sa taglaanan ani mga maring. Ah, daghan ba ya kayo, oh?
1: So, ilin niya na ang mga maring, ang mga mensahe diya, kaya ito ng tilani, walay laktaw, gigan sa inyong palunggo, paingon sa inyong kutang.
0: Yes!
1: Aga, sugda na ni Tia Daria.
0: Atong sugda na, gigan kang Alvin Gook.
2: Mm-mm, sige, padayon.
0: Sino mang kayo tanili?
1: Nagihangit ka.
2: Sige.
0: Si Wing Bundan. Si Wing Bundan. Ano, shout out, mga maring.
1: O, i-share siya to ang live today.
0: I-share siya di ay ninyo.
1: I-share sa ninyo. Unata, padayon, ni Tia Daria, kay Muraga.
0: Okay, Muraga.
1: Madungaganta.
0: Muro ka mo na may gusto malingaw, i-share na ninyo.
1: Yes, kaya nakalabay nga mga simana, maabot na tayo sa 30, 40.
0: Niabot yung 50 dyan.
1: Pero niya, 15 mil naman lang.
2: Ang 15 kapin, kaya kuan, napila na ang kining 35, ang nananaw, naniod to pa, nag-prepare pa.
0: Nag-prepare pa.
1: Nagkaon pa, suman.
0: Ang nilabi na rin kay Josephine Poro Vicente de la Rama.
2: Aba.
0: Magpatila ko sa ako ang petals, unya, mga marin.
2: Si
0: Josephine Pero.
2: Aba.
0: Si Pero.
2: Sige.
1: Kita pa nga ni
0: Han. Si Rodney Balanza. Shout out sa kong inahan nga si Rosalie Balanza, nga si Ante. O sige, og paminaw ninyo.
2: Aba. Si Padayon niya, Maring Daria.
0: O niya, binadri kang Babski. Shout out mga maring.
1: Hello.
0: O, bisang padre kang Carlo Jose Torre Franca.
1: Hello, Carlo.
2: Isyot diri, oh.
0: Kaya paminaw ko ninyo, kinder pa ko.
2: Aba.
0: Tiguwang na po rin yung tawanan.
2: Idara na. Sige, padayon niya, Maring Daria.
0: Bisang padre kang Jay Orimadz. Baliktad ba na iyang play doon?
2: Sige lang, ilang pagbuot niya.
0: Magpatilap kong Junyos o Paila. Nga na plaster na karong orasa. Og sa Plokin Boys, diriya sa Santa Cruz.
1: Aba.
0: Among founder nga si Oplok, nga suki sa Kapilat. Okay. Aba. Nagbasa niyo mo ganiyan ni Maring.
1: Okay, so, kita pa.
2: Si Maring, siya lang ala, kana.
0: Si Elwin Diginyo.
1: Hi, Elwin. Go, Elwin.
0: Shout out Maring sa Gabi Con Production Entertainment.
2: Aba. Uy, wala tayong kakanta kanina. But anyway, si Padayon pa.
0: Ang labi na diri kang Annalyn Borja.
1: Hi, Lynn.
2: Hi, Annalyn Borja.
0: Nakita ko na ko rin siya. Ihang cellphone na ay ihang anak.
1: Di ko nasabi niya si Chad Borja.
2: Ako, di ko sana si Chad Borja. Chad Borja.
0: Ako, siyang ginan Maring. Imo ka ng anak. Wala may papa.
2: Sa ingon niya.
0: Tumag si Marlo. Pusig-pusig ako.
2: Aba. Ay, ang plano ni si Marlo Flores.
0: Murang mapugsit ni Marlo ni.
2: Nakakita na magkita na Maring. Anong armas ni Puigo ni Marlo.
1: Nga sakto sa.
0: Nasakpan po na ako ni si Marlo. Nga iyang cellphone basa kayo.
2: Basa kayo. Nasakpan. Nakitaan po na ako na dito. Nagbukot ang habol. Nagbukot siya kabol. Ang isa na katil. Ang isya ka. Gibira kabol. Ya, hayag sa sulod sa habol.
1: Gihanger.
0: Na mudagan po tadri kang Josepina Tinambunan.
1: Ang saingo ni Josepina.
0: Good morning, katropang beauties. Happy Wednesday from Tinambunan family. Bugkaon, lantapan, God bless.
2: Aba.
0: Layo-layo na yama rin kay lantapan mang ginigiyahan.
1: Didugang pa ni Carlo nga, Dan, like and share. How about ang uban? Nakadaan na ba? Nakalike na ba? Nakashare na ba?
2: Yes.
0: Borda si Carlo na may nagdaan ng share, ani.
1: Ngayon pa si Mitch Yorong. Hi mga maring, asa naman mo ang duster maring tanini.
2: Aba, sige lang kayo.
1: Ka uyutar?
2: Uyutar man, sockens.
0: Ayaw lang kabalaka, Mitch. Kaya tuwa naman, gipalondri na.
2: Mitch, ikaw, Mitch, ha? Last na jugan ako, Mitch. Malatosan na jugan rin sa ako ang one tenderloin.
1: Kasi pa naadili ang mga maring ato sa tinga.
2: This is 17,000 live viewers ta sa tuang pages.
1: Ay, kamusta mga maring? Oy, mga maring, kinatuan din ang pagpatila sa greeting sa tunika na ito, mga igala sa Turbo.
2: Yes!
1: Ayaw yun ang lucky ka kung imali na mugahi.
0: Uy, Maring, nalimitanin mo. Masi maluod na si Juan Maring, si Rodel Opinaldo.
1: Hello, Rodel. Go, Rodel.
0: Patimbaya ko sa Juan Tatay Roger. Nga Pinaldo, nga pinaminaw sa inyo ha.
1: Sorry po, Del.
0: Nga sinisyang inom ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Yeah.
0: Ay,
1: very good.
0: Guwapo-guwapo pa na si tatay.
1: Tatay?
0: Tatay, si ang tatay mo na sige inumukuan.
1: Sabi na ako si tatay si Doy.
0: Basi classmate sila maring.
1: Mga maring, ay gid mo og kopyan sa aning mga high blood pressure kay that's a very traitor disease.
2: Ana, ayaw gid mo kumpiyansa yes. Ha?
1: Ina mamadala mga maring ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule dunay sangkap nga
0: mangustis.
2: Aha.
0: Ahus.
2: Ahus. Ay ahus.
0: Ay ahus. Nasa malunggay.
1: Ay
0: ang palaya.
1: Og.
0: Og. Kaning kuan. Mangustin.
2: Hello eh.
1: Spell right. Mangustin.
0: Kanang pula-pula. Good ka ng prutsa.
2: Okay.
0: Dili po siya maong kanam. Dili pa siya makupa, basta siya mangustin.
2: Lay mo na makupa. Oy, lay mo na makupa.
0: Pula-pula mambuto maring.
2: Lay mo na pula-pula.
1: Ang pula-pula ang unsa?
0: Petals.
1: Ang petals. Kasi ito nagpatila ganyan sa petals. Ganyan kasi
2: gito. Si Mitch. Ito, Josephine.
1: At ito siya kung tiraan sila mga maring kay nagkuha
2: na ito. Sampila na itong oras.
1: Sampila na itong oras.
2: Be.
1: Kandungan ito. Kanya-kanya ito.
2: Uli pa na itabi. Lain ang dila ninyo eh. Ano yung dila ko matila pa niya?
1: Kanya-kanya ganito yung plaster bin. Dari ako sa
0: api. Lain nagiga. Lain nagiga maring. Kaya mo ka masampot sa kuwang na ako.
2: Ay, dari ko squilyo bin. Ako aling squilyo ha?
1: O, dari ko si Zipper.
2: Ay, dari ko sa squilyo bin. Bahala na niya.
1: Alas, 6 minutos na mag-alas 11 sa buntag.
2: Exciting!
1: Masunod na ang...
2: Chikicha!
1: Chikicha-cha!
2: Ah, chikicha! Alagi.

0: Well.
1: Hello, I am the Kong Kong, the Kang Kang. Deliver mong imong tiya.
0: Iloton ko imong bata.
1: Ah, piyang baka niya. Alright, balik ta. Alam niya, ganang kayong walang katao eh.
0: Ganyang mga maring. But anyway, atong oras mga igala, alas 11, punto na sa buntag. Namatig yapon ka ba mga maring diri sa XFM Tagom nga live sa Facebook page. Pakisearch lang o pakifollow ang XFM 107.1 Tagom. Anya pakililipod sa XFM Mati City o sa XFM General Santos City page. Kay live sa mga ato ang programa mga maring nga makitaan. O sa mga radyo. Sa mga dial sa radyo, madungog po ta diri asa.
1: Ah, siyempre, diri ta madungog sa Tagom City. Ato mga katropa nga na diri. Diri sa may Mawab, diri sa may Labunturay, diri sa may Di Oro.
0: Sa mga taga Maragusan, Montevista.
1: Yes.
0: Sa ako ang mga
1: Compostela.
0: Mga parinte din sa may Mongkayo.
1: Oh, way da pig dapig.
0: Way da pig dapig ang mga palainom diya o bahan.
2: Pero wag ang kabalo na rin.
0: Yes.
2: Na naabot sa Katiel.
0: Sa ay? Sa Katiel.
1: Duol sa Kamutan.
0: Tama to din na.
2: Ito ka ganit kaong kang sabi nga na ginamon.
0: Asa
2: dapit? Ato siya ibabaw padulong ta sa sundalohan.
0: Ayaw ka itong kakaong dalito sa taas?
2: Oo, kasi diba? Katiil! Magutong ka ito na yung mga portal sa kilid
0: siya. Saan ko ito sa katiil di ay?
2: Katiil na kasi.
0: Ito, rapid ako makita ang tuhod.
2: Oo. Doldo, diba? Doldo na lang.
1: Sa katuhod o ka sa katiil.
2: Kaya mo dagang tandiri sa laak.
0: Ah, mga tagalak, hello! Siyempre mga maring, siguti sa mga lungsod diri sa may Bukidnon.
1: Ay, diri sa may Bukidnon, diri sa may Valencia, diri sa may Kitao Town, nino na sila diya sa Kipulot, sa Kipulot.
0: Kaya sa pilap dyan, dami sa
1: pilap. Dagan, naglungso diya sa?
2: Dagan, oy. Kung tulungsod ng iya, ha?
1: Barangay raman na ako, purok raman na ako. Mga lungsod diya, di ba kaya kumaka? Kaya okay, sige magbiyahin ng bigatlan din sa kontapan.
2: Ang kanang kitaw to, sa Quezon, magunan.
1: Sa Quezon.
0: Kami ginis siya ka ng biyahidor, magunan siya ang bayuta.
1: Yes.
2: Yeah, ikaw ang cargador.
0: Yes, sakto.
1: Ako ang herfer.
0: Ikaw ang helfer.
1: Herfer ko.
0: Siyempre, mga maring diri asab sa mga taga Bayugan Uno. Dos, kato na sa Jess.
1: Sila si, kana, Ri, og si Ri.
0: Og si,
2: Lemuel.
1: Og si?
2: Si Paring Lemuel.
1: Si Paring Lemuel, okay. Og si, kasi siyempre, ako ngayon, kana, si Junji.
0: Si Ale Vicente.
1: Si Junji Librias, ako palangka di, ha?
0: Si Kian, di, ang sakto barog, ngayon sinaan nga, Tek.
1: Si Kian, wag yung abot, og isang kadupa ang height.
2: Og ang Tek, di, ang isang babae, nga si Mila.
1: Hi Mel.
0: Tigon sa niya si Roberto Duran.
1: Ayan ang uyuan sa pag-agawan.
0: Ikusubo siguro sa manumbang.
2: Boksilero po na siya.
0: Kanan si Melanie. Mauba di ay?
2: Ay, Duran God.
1: Duran siya.
0: Nasumbagan na siguro niya si Ri.
1: Ang mga...
0: Si Ray.
1: Ang iyang mga kaayang mga parinti, kanang membro sa Duran.
2: Kamu kan marin si Milani? Rapi pun akan kuan.
0: Maba?
2: Katong kang buncit pun ada siapa pun si buncit.
0: Kamu nak kau sahilik jangan bulak.
1: Asa man?
0: Duranta.
1: Apa? Karena permiti hian.
0: Ay, dako mga igal. Ano na sa mga kamot ang swat papel nga itong taga-agpagtaga today?
1: Magandiyan na!
0: Apan sa dipan, yung paranaot na sa bukid o live na karon sa Facebook live lang mga maring.

Kani akong suwat karon mga maring bahin kini sa ko ang ako istoryas kinabuhi. Na ako'y uyab nga, marapod ba ko ni Siagbana nga nag-abot yun may ugat tulo katuig ani kapin. Itago na to. Maayo ang amo ang sugo sa relasyon ni Rodel, mga maring. Gani na ilan na siya sa akong mga iksuon, sa akong ang mga kaparintiyan, o labi sa tanan, ang ako ang sa akong mga ginikanan. Nagkadugay ang amo relasyon, nindot kaayo, nalami mga plano. Gani na nami mga property nga gipamalit. Na nami muraga may kayo nga welding nga gitukod para sa mga house and lot buhon. Apan sa usa lang ka pamilok. Sulod sa tulo ka tuig mga maring. Nasya ko kalit. O wala ko kabalungan. Dito rin nagsugod ang kalbaryo sa kong kinabuhi. Para yung masamtan kung unsa kini, yun ano yung mga panghitabo.

0: Del, mayo ka nabota ka, Del. Dukay na, wala ka balik dari, Del, oy.
1: Kapoy ko,
0: eh. Ano ang tingon mga kapoy ka? Gajaging ka?
1: Kapoy ka itong relasyon.
0: Unsa?
1: Anali.
0: Pero Del, ano kayo ang magkaana? Nga okay magkaita, Del. Sa pa ni problema na, Del?
2: Anali, dili pwede nga maingon kang ikaw lang okay ka. Okay lagi ka yan. Di naman ko okay.
0: Ngayon di man okay nga. Balok ka daghang kayong mga tao. Sila si Jay, sila si Josephine. Kana sila, nakapakita na sila si Migo Reyes. Kabalo na sila nga.
1: Anali.
0: Anali. Okay kayo. Tangan nga kahit na magkakaina.
2: Paminawa ko.
0: Singkahan ko ni mo.
2: Hindi naman pwede nga, ikaw lang magbot-bot sa itong gugma. Bano ka malipay sa itong relasyon? Ayaw, kita ka nang bit-bit ako?
0: O sana?
2: Bag.
0: Bano ka nalang mag-malit-bag, malita o bag?
2: Dito sa kusok kong amigo.
0: Ha?
2: Sa kuwi ko ba?
0: Bano ka nalang mag-malit-bag? Bano kang malit-bog?
2: Anali, I need space. Ato kong mamakaw.
3: Ayaw naman.
0: Ay, sa pag-istorya lang, ano na inalaman? Kala ko na nausap naman ka? You have changed a lot, Rodel.
2: Anali.
0: Ni kaya talaga lahi mong channel.
2: Anali, pasaylo ako. Wala ko ma-happy sa itong relasyon.
0: Ano man? Yatag man ako ni Mutanan.
2: Yatag
0: man ako giunsa. Kung gusto kang ginger nga, ka na nga all the way down, yes. Helicopter, aeroplano, napagay pinakikik style.
2: It's not all about ginger.
3: Ayaw naman.
0: Grabe ka, magka-inigis, magka-sulti sa ko, Rodel.
2: Pangitaon mo sa ako, kagulingon ako, Anali. Pasaylo ako.
0: Ano pangita?
2: Pasaylo ako.
0: Rodel! Rodel!

0: Abi di mo dali. Masakit kayo. Kung saan ka sakit si Mugog, mamasdaghan kong yan.
1: Sakit kayo pa! Di na ko makaya.
0: Dagdag mga laki.
1: Sakit kayo.
0: Limo na si Rodel, meron ba gwapo?
1: Sakit kayo pa.
0: Ganong
1: sakit kayo lagi. Pa. Sakit kayo lagi pa. Sakit lagi kayo pa.
0: Tumakay mo, ako yung Montiel.
1: Sakit kayo pa, kayo kameluka pa si Rodel pa. Ako kibiyagahit nga. Maayo mo na kayo mo, relasyon. Ayatan ako niya tanan. Talalang mga style, posisyon. Ayatan ako, ano na ulo ko niya.
0: Agay. Na. Imbestigahe ko kung sa hinungdan sa pagpalayo niya sa imo. Ayaw kilaki-laki. Imbestigahe.
1: Pa!
0: Yan ka!

0: Libyan si Kwan.
1: Sir Rodel.
0: Libyan na ko si Kwan.
1: Adi ay. O saan niyo na siya?
0: Anali.
1: Ano, pero happy mo lagi ka.
0: Adi. Happy ko kayo tungkol kayo. Naaman ka.
1: Kailangan lagi ko ni Maruel. Ay, nausap dyan ka kaayo.
0: Nagkabawa ba ka?
1: Ano saan mo na?
0: Ruela. Nabuhatan ko nito nang tungkol. Alang di kanimo aron nga. I-transfer na kong pagbati na kong gigan kang analing nga to si Imo.
1: Tinod na, Rodel? O tinod na pamatod? Ino na, Rodel B?
0: Kasi may gusto ni mo di ay.
1: Ako si Sadabit, bro, grano yung mga si Simbok to. Ayun, kusyo, gayo. Kahit kay Tian
0: ay. Himas yung mga
1: out. Gawat baka, Rodel?
0: Sobra pa, work out kay...
1: Ang kami na yung mga di, Karawan.
0: Kay kakuan ko, ga. Ganing, gidambil-dambil mo ko ani.
1: Ay, di, dambil-dambil ka.
0: Tag 15 kilos ko.
1: Nandikin ko na ako sa
0: Ako gisaada ka niyo.
1: Ang saan na, Ruel?
0: Hindi ka mausap. O gini, akong bugma, di ko masayop ka. Mas ipili, taga nga kaysa sa kong uyab nga si... Anali.
1: Ay, magluyam ang kuwa na si mo ang paminaw. Oy, ganahan niyo ko, Ruel.
0: Magluya ka.
1: Rodili, ay.
0: Magluya ka tungod kay... Ako ang imong uyab. Dili ko gusto nga. Bay mahitabos to ah. Matagabi eh.
1: Ay, mawagin na akong ginahulat sa imong Rodel.
0: Ruela.
1: Kanang...
0: Pamatudi nga mahal ko ni mo.
1: Lodhi ko.
2: Ayaw ni ma.

na mali ako transition. Naipong ko maring anong nausab, nagkalit ang akong uyab. Yan si Rodel. Gibuhat man tan ako ang tanan. Gibuhat nako nga malipay siya darin ako. Apan, nausab yun si Rodel. Hugo sa kadlaw niya na nagkita kami. Huwag ina ni mga pakita ba?

0: Rodel.
1: Ay, ikaw mong gano'y ni?
0: Rodel.
1: Ano naman ka, Dre?
0: Nani ko, Dre. Ay, gusto ko ka lang katinawan.
1: Kasi may gusto
0: mo ang yung ano mga naabot pa sa punto ngayon na ni Del?
1: Kasi may gusto niyo mong katinawan. Di ba gusto ko tayo kung nandaya kanimo nga? Kumpara ko yung gugmani mo? Ulang ka ba ang tanan? Anali nga, pasabot ako dahil kanimo?
0: Di, kumpato ako, Del nga. Nawala ay mapagigugma din ako. Eh, grabe na kayo ato mga pundasyon. Daghan na kayo tag mga ipangpalit ka mga property. Dahil nila kayo kung lalaki, ako babae, kung lalaki kay proper cool man na siya. Pero so di ataka, ayoko ka, ayoko pakalitingin. Ano yung nga mawaka kalit sa kong kinabuhi. Kaya
1: lang mga napundar nga property mo hana na. Ihilam mo usna.
0: Grabe ka makasasur
1: sa kong hotel.
0: Usa!
1: Uy, ako na wili, ana. Imuha na.
0: Asa na ba itong ingon ni mo nga ka na mag-jerger tabi yung mga ako para? Asa na ba na ito ni ay? Ka na magtalikod ko niya mga nakalingi ako kay ako na kaana. Asa na ba na ito?
1: Anali. Sabtag maayo kining panultihon. Nga doon, constant thing is this rule is to change. Tinibasa rin mo kung ako na sa kwan.
0: Wala
1: ko kung bani mo? Wala ko ba? Ka nga! Ang kasing-kasing daw sasama sa baybay sa dagat. Nga sa matag-karoon ako niya mausapang itsura. Ang anak pa na kong kasing-kasing, nali. Wala na kagugman niyo, peh!

0: Mau ba day day? Paita po na yung mga kaagi, uy. Grabe po na si Rudin, uy. Humanga kay Pahimus lang ng pagkababahe ka. Kani ato biya to ang ipon mo, dako pa'y kagsampot, karun sapyot na kay ka. Maingan na ako kanya kadali biyaan. Makitaan ko na tawahan na sagpaong ginako na.
1: Grabe tayo, day. Ang grabe kayo yung ibuhat na ako, day. Wala ko kisalaan niya, day. Tarong kayo ko nga pagkababahe. Tarong kayo ko nga naging relasyon niya.
0: Mas masulti siya kung wasay. Nga na daw, anong... Nga na makadali ka biyaan kaniya o sa'y rason niya. Ako na, hibla biya ko magunahon na amiga ko takayo.
1: Ay, grabe kayo, day, ma'am.
0: Basta makitaan ko na tawahanan na imudmud.
1: Lahigit siya kalit si Rudel, day. Murag ganun din na si Rudel nga akong kaila sa una.
0: Kisa naman nga Rudel.
1: Murag si Rudel lang ato silingan ang mga dispatcher.
0: Day.
1: Ersa, tarigin na mo yan, ayoy.
0: Nakiksimpati ako sa gibati ni mo. Sagdi lang, magabaan na ng tawahanan na. Magbaan daw ang tanang.
1: Singing na lang ko siya, day, nga ayaw ko biya. Ay, kabalo ka ko sa ingon niya, day?
0: Day, dili
1: ko. Kabalo pa ka ko sa ingon niya?
0: Sa ingon niya, day.
1: In every beginning is difficult ko, no? Kung sabi niya sa'ya, pangalo kayo, primero na ko nunay luon. Okay, ba? Grabe kayo, day!
0: Day, day. Tama, day. Day, tama na, day.
1: Kung sa'yo mo't pasabot siya, day, nga, primero na luon. Day, nga, duda, chuko, day.
0: Day, sama, day. Baka ako apartment diri, ah. Dili biya ako gusamok diri, ah. Nanghawas ng mga tao sa kwa, no?
2: Saba po na niya, oy!
3: Oy, sabahan na inyong one slip! Itsuga yun! Batuhon ka mo na nun!
4: Saba kayo! Saba ka, ba?
0: Kaya ka to, ito yung ilay! Tama, ay nasigigilak, day. Kaya magabaan na lagi na si Rudel. Day.
1: Si Panulong, nani Panulong Dri. Kasi pa ni Panulong Dri?
0: Kisa na.
5: Sorry po.
0: Jerry? Anong naama ka diri ah?
5: Ngayon lang tago ninyo o kanan. Kuhana good kayo, madam.
0: Jerry. Sige na makapaglimos diri. Ang ano, ang sanay ka?
5: Gusto na ako magkuhan ngayon. Di ko katog, madam.
0: Ay, kita ka niyo, tagaya. Imuna niyo.
5: Usama na. Usama na, madam.
0: Kanang, kape.
5: Salamat, bro.
0: Sige na, hawa, diribig. Istorin niya sa kamigan ako. Hawa, diribig, hawa.
5: Salamat po, madam.
0: Sige na, sige na.
5: Sorry
0: dito na ka.
5: Po.
0: Ay, kunin. Portahan mo.
5: Nga lang.
0: Hinda. Ay, samok ka ni mga silingan. Ay, sige, mga chismoso kayo. Matik-atik pa ngayo. Kaya mamina rin kung sa'yo mga ma... Ay, balik ta sa imong problema ni mo. Analiba. Na problema.
1: Grabe kayo, day. Grabe yung kayo siyang ibuhat, day. Ako... Nagsabot, grabe na kaya ko expectation, grabe na kaya mong nagpalit na may yung yuta, nagpalit na may property, kaya para tukura sa mong balay. Karoon na kalitin ka siya kalami, dahil wako ko sabot.
0: Dahil dili ka nga, basig nakakita siya glain?
1: Dahil?
0: Basin ba? Sundi ko na siya, basig doon na sa ilaing gikabuangan nga babae.
1: Kay, mau pa dahil?
0: Imposible makaaya nga, wala makasya problema sa inyong... Magabiig, buhong makasiya.
1: Day, wag siya problema rin ako, day. Apan, nahibuong dyan ko, day, ngunong kahit siya kalami, day. Ako siguro nang sundan siya, day, no?
0: Sundi na, uy. Sundi na. Kaya ako, kaya ako ang pagtuo nga doon ay laing kabayo, giatiman si Rudel.
1: Sige, day, ako nang buhato, day. Magpa-secret agent ko, day.

karon. Igamitan ako siya o kanang pina. Tatuwaman. Nagsuot na ko o kanang leggings nga up and down. Maram ni overall sa siman nga itom. Gamitan na ako ng akong maskara nga sungay-sungay. Ako nang sundan. At tuon na ako dito sa ilang area of responsibility, Sir Rodel. Magdali ko. Magdali ko.

0: pagkakagagway. Kagagway. Lalaki kag buhat. Sipatong kag bayot. Mabayot yung anak.
1: Basta kimihan na kag
0: kag dalaman yung bayot. Ayaw
1: sa ginabti.
2: Ayaw sa ginabti. Basta kasuhan na kag physical injuries.
0: Ha? Ano man?
1: Ayaw naman.
0: Sige, kay gulamin nyo. Magkasuhan na ka.
2: O sa kasuhan mo?
0: Adultery.
1: Ayaw naman.
2: Ano man yung mukumbok doon? Lawa man kay habol si kuha kay dili man ta kasal, di man ta minyo. Sige, samog-samog sa kong relas. Wala mo kukunahin mo, wala mo gugmanin mo.
0: Baga kang jagway, wala na kang gwapo.
2: Wang-wang na ka.
0: Unsa?
2: Wang-wang.
0: Wang-wang na kalimong kaman ng bayot. Talawa mo rin si Barney.
1: Ikaw na sopot na kakaratyaso ka sa kasagutan, ha?
2: Pero,
1: mura ka. Tagalon. Mura mo sa cake.
0: Hilam niya, tagalon mo rin mo marvel ron.
1: Peste, nabayot ka. Ano rin sa kinsa ka, ha? Papawati ka.
0: Ay, da. Nakoy, sultan ni Ronel. Ronel. Gusto mo yung nakita ni mga bayan taga karpinten.
1: Ayaw ka bayan ka, ako rin pa ayaw.
0: Talawag isang kabayo talig ko.
1: Ronel, ipinsan mo.
2: Jackson taga Arruela, ayaw. Wala'y makahilabot ni mo. Muagi unya sa kong patay ng lawas kung makahilabot ni mo.
1: Salamat ni Romay.
2: Hindi, wala'y makahilabot ni mo.
0: Ganun nilaban makahali niya.
2: Wala ako, wala'y uyab. Muna ako mag-uyab po niya, hatag kalipay sa kuha.
1: Nadungog mo na.
2: Wa na kay kalipay.
1: Nadungog
2: na kay kalipay sa kuha.
0: Unsa?
2: Pwes. Mugukod ka sa kuha. Di na ko ganahan ni mo.
0: Ah,
2: bayri ko sa kuna gasto niya ka ni mo.
0: Ah, unsa?
2: Bayri ko! Bayri ka na gasto niya ka ni mo. Hatag, ibalik ka na ko. Kung interes ka, 20%.
1: Singlang yun, ano kami ang gasto siya na biyay?
2: Atuning gamiton, manigosyong tama, manigosyong tama. Ang makubra na ko ni
1: mam.
2: Singlang yun. Singlang yun. Ikaw ha? Pus lamang nga nag... Hindi, wala ko yung problema niya. Pero gugod ka na ko.
1: Atuan ni Patorne. Si Atorne Rikuan. Si Ruel.
2: Arnel.
1: Ruel.

0: Ruel. Si Ruel, sige, Attorney Ruel. Bayri ko sa imo akong gasto sa imo.
1: Anali, mga ba, madagdan mo tagang mabayot.
0: Kundi ka gusto.
1: Mahira na kong mabayad ka kay magjagal pansa ka.
0: Ayaw pa paninood, oy. Masa mo to? Bayri akong nagasto diya kanimo.
1: Pe, unsa? Mo na akong problema karon. Paliwala na ba ito ni Rodel ang amuang pila katuig nga ba nag-uban? Paliwala na ba niya?
2: XFM Vision X Plus User Atong Paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily with Envul Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Gata sa baka. Tag 10 pesos lang.
5: Ah, mahal lang. Good. O, tag piso niya.
4: Mm-hmm. Nga, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
5: Ay, atay.

0: ato, no?
1: Grabe kaya mga maring ang atong kagi ang gibasa karong buntaga. Kagi sa tuwang letter sender nga si Annalie. Well, mga katropa, mga maring, alas 11:30 na itong oras. Mga higala ka mag-iapan na mati sa XFM. Live mabati sa Tibok Mindanao.
0: Alright, so ana lang na no, madung ka talaga. Salamat kayo sa mga nagkuan ha.
1: Sa mga nakilili.
0: Sa
1: mga lili-ers.
0: Sa mga talo-talo-ers, mga yaters, sa kanan, mayong buntag.
2: Bisan pa na ito na, kami mga latecomers gihapon.
0: Mga late-tuners.
2: Ato siguro na iso ito at mga latecomers. At least na, mag-ihapon sila.
0: Dili na sa latecomers ang tawag ana, mga late-tuners.
2: Ah, late-tuners.
0: Hello, mga late-tuners.
2: Bisan pa na si Migurias.
0: Nagatikuyok na sila.
2: Ay, Migurias, kumusta naman kami nga maldita?
0: Yes.
1: Kumusta?
2: Malita pa yan siya ay.
1: Ato na, kumusta mo po na ito siguro mga pamitay ano ni Miga Maldita?
2: Kumusta naman yung mga pitas din ha, Miga Maldita?
1: Ano naman siya kabalik di
2: on dili naman kabalo siya mo bisita?
1: Manag nakalimot, nagkansi sa ito kasi si Miga Maldita ay.
2: Siya ba kayo halinun kayo?
1: Yeah, kasi sir, may itsuraan nga Mr. Sohon si ano, marasya ka ng kuan.
0: Si pangalala si?
1: Miga Maldita.
0: Aba, sa Uyuta sana.
2: Siyempre.
0: May mara sa Gabi Group and Company.
1: Ato ang area manager dala sa Maytibalog.
0: Aba, taga St. Thomas na ni.
2: Yes. Kamano ka kisa yung mga membro niya?
0: Kisa?
2: Taga Mamakaw.
0: Aba.
1: Sako din ang Maytibalog ng Mamakaw?
2: Oo.
1: Sako ah.
2: Ay, pero natuwa na siya kay...
1: Dol sa Kapaong.
0: Kapaong.
2: Kapaong. Kapaong o Mamakaw.
0: Mamakaw. O dol siya sa Kapaong o Mahayag. Lahit na siya.
1: Lahit pa. Dito ba na?
2: Sa Punawan, makuna siguro yung mga.
0: Ah, okay.
1: Dito malapit sa Torinto.
0: Sa Torinto din na siya.
1: Good morning guys sa mga taga Trento.
2: Sa Torinto.
1: Sa mga taga Bunawan, sa mga taga Lalabertan. Sa mga taga Kuan, Cruising Cuevas.
0: Salamat. About ya, sila si George GL no, de sa Santa Josepa.
1: Sa mga taga Veruela.
0: Veruela, taga si Simon.
2: Andre at Patras sa si Simon.
0: Ah, si Simon.
2: Ay, kung mapanulong ka pa explain.
0: Andre, ila Toto, asan nila Toto sa
2: Veruela?
0: Asan nila nyo ato? Lorito, aba taga Lorito.
2: Taga Lorito.
0: Ay, Lorito, di ila Lorita, silingan na sila.
2: Lorito, Loritri.
0: Lorito, Loritri, Loripo, Loripive, ato na Lorisig.
1: Mga taga 22.
0: Taga 23.
1: Oh, din sa mga inapit sa...
0: 24.
1: Sa Australia, sa mga agoy.
0: Sa Australia, Australia, pero kilalin din sa Australia, sa Sydney, lahat po din na din. Australia din sa mga agoy din.
1: Australia, Australia, nasa Australia 1, Australia 2.
0: Nani,
1: ay? Na Australia dia sa may kuan, sa 22.
0: Aba, ang bagay na. Namagay Florida, Dres Kapalong.
2: Florida.
1: Muna'y gidwa pa sa basta.
0: Yes.
2: Dere ka mo agay sa Purok Nara, dia sa may Santo Niño. Sa... Nulungan na siya Florida.
0: Grabe, gito. Ay,
2: kamulo ka sa na mo mula pos?
1: Adapit.
2: Sa kanang katong padulong na sa Tiwalog. Katong paradise.
1: Nakabaw ba ka nga ang kanang kuan, ang kanang talaingol? Kuan na kuno nakabarangay? Tulo?
0: Tulo?
1: Tulo ba?
2: Ang talaingol?
1: Oo, tulo ka balik.
0: Kaya ilang kuan na, ikaw tulo na ilang ka-inspirasyon.
1: Kaya diyan na sila, mga ka-inspirasyon.
2: Uh-huh.
1: Anyway, hi sa mga taga-talaingol. Ito ang mga viewers, mga listeners.
0: Ay, alam mo sila din na siya nga.
2: Naglanog-lanog biyata din ha.
0: Australia, nila Australia. Australia din na niya.
1: Australia yun.
0: Australia yun ha?
1: Naka yung mga screenshot.
0: Australia.
1: Oo, oh, napapicture ko diyan sa Australia din sa may 22 sakop sa Bangagoy.
0: Aba.
2: Kaya dili na lang kwintahon yung Singapore rin sa Mawab.
0: Aba, mau ba?
1: Ang tapad na sa Singatri.
0: Singatri yung Singapore.
1: Ay nako mga mari, alas 11:34 na ating oras. Kini ato ang pag-tiaw-tiaw sa kahanginan, labi pa kini ato ang drama. Hatod ni kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health, kini ang...
0: Siyempre, ang Yes to Health, nakabumlaan na sila sa mga samasa.
2: Santon Plus Gold.
0: Onsa pa?
2: Santon Plus Coffee Meal.
0: Yes.
2: Ang nilabi na, Chris, ang tawag na nga trio.
0: Trio.
2: Ang Santon Vitamin C.
0: Aba, napakagaling mo na ngayon.
2: Yes.
1: Ha? Mag-endorse, ha?
0: Mura na kang si Froylan Amaran, si Froylan Di Diyos, o si Kenneth, si Sing Pumps. Aba, mga adapted ni Linlin.
1: Aba.
2: ma-adapte din ang
0: Linlin. Ma-adapte ni Linlin eh.
2: Magpa-adapt na po siguro tayo rin, ha?
0: Oo, ganang
2: para mabuta sa Australia.
0: Oo, sa Australia, diyan sa may mga goy.
1: Mga goy.
0: Australia, mga goy.
1: Ayan.
2: Lapos na lang siya glingig.
0: Glingig o din to. Kanang lingig, pakabuti pa rin to, kaya maghumba, magagtampo kayo, ngilingig na.
1: So, ngilingig siya.
2: Madugaya na, tulingig na kagyon.
1: Kasi kinaumba.
2: Kasi kinaon.
0: Yes.
2: Nilig na magkumpensa, Andre, kuhagig ka.
1: Aron ga dili magtulingig sa sige ka og humba mga maring dapat maginom og Santan Plus Gold Herbal Capsule.
2: Yes. Ose na diya sa kakuan na ni?
1: Sa
2: Santan Plus Gold.
1: Dun sa isang cup nga pinakangilingig nga herbal o lamas nga pwedeng mo alim sa mga taas nga mga blood pressure labi pa kining ahus.
0: Aba kanang ahus. Siyempre kanang ahus kanang epektibo mo kanang ahus.
2: Tao ban sa ampalayo?
0: Kana.
1: Ampalaya kung lalaki.
0: Kung kung babae, ang palati.
2: Baliktad mo ito yan, oy.
0: Masa?
2: Kung babae, no, ang palaya naman daan.
0: Ang palaya, kung lalaki.
2: Laki.
0: Kung babae,
2: ang palayo.
0: Ang palati.
1: Kung bigaon.
0: Kwan, ang palalat. Ana.
2: Dili ka na sinagrahan mo, malita na, kaya naman hindi ang palalat.
0: Kaya lang ang palalat.
2: Makosagang hali lang eh. Morsinto na siguro tayo.
0: Morsinto ta.
1: So ayun na mga maring ha. Kaya nagkaraghan na mga nihatag sila mga testimony. Ano ito ang Santan Plus Gold. Busa, ay kasabagod kayo di ka matablan sa Santan Plus Gold. So inom na.
0: Hala,
1: so,
0: sige.
1: So ito ang Santan Plus Gold.
0: Mabalit sa mga butika o parmasya sa mga lugar ha. Ayaw lang mo dito sa layo kay mapakanya mo ga erode. Mas magaan mo sika dito ha. Dinira mo sa duol.
2: Pero kung goon lang ka dire sa palingkin ha. Tayo di clinic, yes to health clinic.
0: Mm-hmm.
2: Na mapalit. Asa ka na nipilta ka
1: na eh? Na, Andrea, kung gigan ka sa downtown, nagsubay ka sa dalan ng Ganti Road, dami diri sa wala nga bahin, tapad sa Mr. DIY, tapad sa bugasan, niya pangitalan si...
2: Si Palanga!
0: Si Palanga. Hoy, si Palanga na lang, kaya nakitaan ba ito na ito, nangakita rin ito, grabe kayo, mag-heart-heart inyong mga mata.
1: Grabe na, kung ano kayo, himos na kayo siya, day.
0: Grabe ka, murag ka, mga kita mo.
2: Saan na himos?
1: Kanang kung sa...
2: Kanang ibutang sa tanom, himos?
0: Dili, oy, kanagikang ka matulog ba? Kinalang himos-himoson, magiging mo na himos na.
2: Kaingon ko ka ng himos na hindi niya pamutang sa kaang.
1: Kung sa baktin pa marin, kung gapatakal kasi mong anay, ang pinakadako o tumugutig pa sa tagiya sa butakal, mas nito ang gitawag kong himarako.
0: Himarako.
2: Ano yung bahin to?
1: Kung pinakahimsog, ah.
0: Sa kibabahe man si Palanga, himaraka.
1: Himaraka.
2: Himaraka ng himsag. Eh, himsog lang.
0: Pakita ko ninyo, mga kita niya sa clinic, no? Di sa clinic ba? Sa clinic. Sa morang Muslim ba ang mga mata niyo? Labi niyo si Katrufang Vong.
1: Morang kapalitan po siya ang kapi dito. Sa... Masyon siya takilid, kayo mabalit siya ang kapi.
2: Masuko. Kaya siya, ihon lang, bakit mapalit ko? Masuko.
0: Kasi Palanga, ay ginagawa, ay bong, ay lang sunsod niya bong. Kaya klaro kayo sa CCTV, basig malaan kag suspik atong nanguha diya.
2: Kaupan, kaupan.
1: Malaan o ka ng komplot. Ay, nako.
0: Sige, oy! Well, well, well, well, well, well, well, well, super well. Ang ato ang topic karon, ato ang sender karon mga katropa. Kinbahin gini sa usaka babae nga si Annaling. Kuan mga maring na gi sa tulog katuig nilang relasyon sa iyang uyab. Iyang uyab nakakita na og ganing lain nga kuan
1: like
0: na
1: sibo.
0: Like sibo. So nagay mga inanang nga mga factor no. So karon ato ani siya nga maymayan.
2: Katarin siyang kadali. Tubaga sa siguro.
0: Ayaw kay si Boss Quintina. Si Quintina, boss.
1: Wala ma-appeal? Dapat ginuot na daan.
0: Nara ka pala. Boss Quintin.
2: Airplane mode siya siguro na.
0: Unya na na, boss.
1: Dapat siguro mga bayot, no? Kanang mapanday siguro ka ng balaod na ito ang kwa, no? Kanang protektahan po ito mga live-in ba? Ay, kanang mga...
2: Nainga na nga.
1: Dapat mo gamang sila balaod nga no kay
2: sa una
1: gilip in ka sa
2: lahi naman pudron nga maring kay nanay mo bend sa low
1: maoba
2: useless lang na imong balaod
1: ay nako wa
0: asa na imong bend sa low
2: na imong bend sa low
0: uyawa na nga bend sa low eh
1: gilip in ka sa lucky 20 ka tuig niya, biyaan na kagalit, diba? Mang kay habol, anak, kay bang magkasal.
0: Wala kay habol, diba? Mag-muskit ka.
1: Mag-kwan, hukas ka.
0: Ana.
1: Dito, ano, kung ingana ba, no?
0: Ano ba yung mga inana ng mga factor, no? Kala mga lalaki. Kabalo ka lang mga inana ng mga lalaki, mga pulpul ko na siya. Karamang mga imo man ang singlo ng imo ang uyab nga nagauban mo na ay napila ka tuig kunya karon singlo nimo na porke kay
2: dako na po si gasto.
0: Maski na kay gisudlan man ani mo guda gisudlan man ani mo nga na siya nga ay nana nga relasyon na magi mga nana nga mo agas magi ka kay ikaw may laki kaya mga babae ron sulti ata mustino no sa mga katropa na to nga namin audio oi mga mare mga babae ron halos biya kwan na practical na
1: gani
2: pero may malin man sa lalaki so siya awasan na po
0: so siya dito siguro kay katong bayot
1: atong mo pwede mabigay siguro
0: transgen siguro to
1: basi ko ano basi ko
2: do ay basi kanto sa kwan sa Thailand
0: okay kanto sa Thailand
1: ay ibang ato na tunnel 1 tunnel 2
2: Dagag portal.
0: So, yun na ba, no? So, na'y mga inala nga mga lalaki nga hiligid po doog mo musukol o mga inala nga relasyon.
2: Sukol sa tinaliay.
0: Musukol sa ganang pinisingay si sila mga tabadidoy, no?
1: Pero ang nakasakit ng ana, no, kay kanang sahay na po ba, kanang nahigugman siya kagtarong ba, tinunay ginimang gugman niya, kay biyaan na kagkalit ba? Kay ang purpose sa pagbiya sa imo kada kita naglay mas lami pa nimo
0: pero siguro kada yang uyab niya na fall na siya dito sa yang uyab nga transgen to yang uyab nga uyutan kaya mas kuya gid siguro to mo dala og ganang mga penetration mga side step moves mga stretching pin away ana ba
2: nasa gid sa mga gay na kag load 100 minti
0: di ba
1: na training ro tong loter
0: na training tong loter
2: loter dapat mabukwat
0: mag-welding magluhod no
2: Magsulda.
0: But anyway, no, naimanginana ang mga sitwasyon, mga katropa. Karun, ato aning tagaan o ganing atong maayong mga aning paghimahimay, mga assessment. Gamitan ang mga lantip na itong mga pangunahuna. Gikan sa mo ang mga kauban rin ako, mga maring nakudri nga, mga maritispod na si Maring Rika o si Maring Darya.
2: Dilabi na si Master.
0: Siyempre. Indeed. O kasi, ato ka na nga, gawas o ganang kung makikita, ang utambagan ninyo kung si Pikong ayaw nalagin mong tuupod ko okay? Kasi si Pikong alagay siya ka-advise siya kung galingon mo ma-advise na ino siyang
1: lahat ayaw kasi inay tato nga basit ko nung na imusukol sa iyahang relasyon
2: ay anak siya
1: masukulan pa ka ni siya
0: sige lang kong ayaw lang ka balaka maghuwat ratagan ng mga suicidal thinking kala mga suicidal ang pangapangunan na imusukol lang gitani
1: kala mga gikan sa kuan niya Kazakhstan
0: kala gikan sa Lebanon gikan sa sabi ang
1: sa musukol gyan

0: friend no, mga pioneering yes. sa XFM.
1: Mo-comment yes. yun, mo-comment yun.
0: Mo-comment yun, bisa layo kayo, mo-comment yun.
2: Mga pinakaunang pioneering ni CP Kong.
0: Yes. Kaya si Pico nga, dili mo makita o sa katinon nga amigo. Kaya kanisiyam, dili magyun din siya, yun mo, kung yun, di ba? Mo-smile, ramagyun din siya si Pico Kong. Bisa, bisa kabalo siya nga di kaysa guwapo.
2: Pero makatingala ko niya, primitin siya problemado pa sa kanilin siya magkatawa.
0: Kaya na naman ganyan yung naong ka. Bisag tanawal siya mga picture. Bisag wala ka. Bisag picture para guwaki ka. Bisag bisag mugot. Guwaki lang yapon.
2: Built in mo na sa iyo. Ay nako, salamat kayo.
0: Ala sige. Salamat kayo.
2: Sa mga XFM ati, sa mga labi pa sa mga taga Madang Public Market.
0: Ah, di ang paborito nga kuan public market nga mag-report na sa CR.
2: Yan ang kuan, yan ang area diha. Yan EOA.
1: Wapo. Wapo pag dog sounds dito kay ang labay niya lanok.
0: Ah, mag-report dito kay nay mo malungon nimo dito. Mag-report siya pa binato report ni dito kay sa gawas kay bedungan. Sabak daddy B. Ay dali diri. Sige.
2: Okay, o gaya sa makausap pa ba yung buntag sub sa kang Ken Acevedo o kang Vicente Bipo Pichonda Fort.
0: Yeah.
2: Ikaupat ka din siya nga
1: Vicente. Ato po kamusta ka ng taga General Santos City.
2: Ay, mga taga Jensen, hello. Yes.
1: Grabe nga din kang SM Ruel.
0: Yes.
2: Soon, basig ba, ikaw, ako ba, isa makaasa to, makaato sa Jensen.
0: Pohon.
1: Maybe.
2: Ihato na ito ang hinabang. But anyway, ito ang hinabang ang day peringgap ongoing yung ato ang pagpangayo
0: be asa ba nato mga ato sa i-jutboard ato i-jutboard niya ay
1: mudawat lang yapon tahan ka ng mga orasa
2: ongoing pa kayo wala pa nato maripak ning
1: so magpasalamat talanta sa ato lang ang naghatag ane
2: salamat sa mga nag donar ay nadiri unani mga kuan mga pangalan
1: basa siguro diya
2: si master siguro ana babasa
1: kaya nagkoon naman siya ang chuhos
2: ligas kayo.
0: Sumbagay na lang tani, kadaghan ani oy. But anyway, no, ato pasalamatan no ang atong cash online naghatag si ni ka Kwahaw 300 pesos. Ato ba diesel?
1: Ayun, na pangalan
0: na lang. Salamat kay ni Kwahaw, kay Dras Belio, kang Flora May, kang Lorina, Carpis. Siya, okay, good morning kay Flourish. Sana Flourish.
2: Forty-six mil na. Anyway, ato na nang isang ipamalit noog. Salamat sa mga naghatag tanan kay sa siguro sa
1: plus 8 oy.
2: Siguro sa masunod. Kay dagay pa may napamatay Huwebes, napatay Biyernes, yes. Napatay Sabado.
1: Sabado
2: Domingo
1: last.
2: Na, Domingo siguro mas ato na nang
1: wapay. Sa Sabado na tama na ang final makita.
2: Ayan. So dapat man at least man naman manungagan siya og pila siguro kay aron natong ihatag sa mga nalinugan nito asa.
1: Ako pa yan ato ang sakyanan kay Bunggo.
2: Oo. Oba dito kun sa no ni Kwan. Idigo.
0: Bungo to, second delay. Kuhan na, trillianes.
1: Ayaw to kay Wagol. Wagol.
0: Wagol, o.
2: Kuhan ta ito,
1: mayabo ta ito.
2: Hindi na kagi, sa kagi ni Kuhan B, sa kagi na ito ang Little Sunder at si Anali. Kamusta ba ka Anali? Kung namati man si Anali karon.
1: Ay, namati ko si Anali karon kay naroon sa Sabaw.
2: Nari siya sa Sabaw.
1: Naminaw siya siyang sulat.
2: Aba. Anali, kung namati ka man karon, mutambag na si Master kasi may galig-alig ka nila.
0: Well. Ako ba yan? Ako ay plasta ni Anali. Basta rin, Anali, ayaw na nagkukura ng mga lucky kay wala na siya not deserved, no? Not deserved na sa mga kay kinanglan gudin mo ang kinabuhi sa tao is mubo lang so kinang enjoy kuha na ay lang ka stress ana no so kung may kukmaman ka alam magin na kung may kukmaman ka masakitan may yug ka so sa pagkakaroon na paminaw lang sa mga programa pwede din mo kontakon si Maring Erika si Maring Daria nga pwede po ka makikistoryahan nila na nga para mamaymayan ka niya lingawon po ka nila kay may manis sila mo lingaw
1: sa ato pa wala na kay labot
0: depende ko kisay unahon ni mo lamo
1: na
0: so ano na lang ha pwede nung kitang tulusan
1: asa for some gusto ka
0: so ano lang kung ano ano naman na di naman ito na mapungan so kung di mo makaya yapon padagat lang yapon sa mga sibiyana no basta kay mong gini mong vermin di timan ana always remember

0: your dreams.
1: Ako lang idugan kung walagay mo, dinagil si kuhan sa'yo mo analis, mga pirok-pirok, dirghana ba niyo? Kung dinagil mo kuhan sa'yo mo analis si kuhan, si Rudel, kami, kuya naman po sa mga ako, eh, bisan asa man, pwede man me. So cool man, gaya akong katerdarya, so cool ka.
2: Ano man, maring, mura man ko nagkwanta ka nagan sa sinina, yun ang sex man ko dyan. Pwede laki, pwede bay.
1: Ano, uy?
2: Ay lang bata kay Looy.
1: Yan. Bato na kayo wanang mabalikan na.
0: Sige.
1: Wala ba may orang?
0: Orang sa orang. Wala sa itong orang, mga kasulit. O ka... Wala ba? Ay naba, katropa!
1: Wala ba ikang oras, mga maring arang maparayan doon sa unahan? Kaya hanlok may sunahan tungkol kayo doon na yung mga barako.
0: Mga malalap, mga leon.
2: Hanlok kayo na, oy.
1: Hanto nung mga po na kunin si maring Inderica, deligwapa talimens tayo sa apan ni makapinsaan tungkol kayo mga unayong silingan.
2: Kailan lang niya po nung iyayaan sa kanunayong panabang? Si Tia Daria, no ID, no entry.
0: Okay, strict kayo. Kailan mo po sa ngayalas, kangin na reline as useless. Semester data rini, mau ragi apa sauna, oh gantun keruan.
1: Negeri selatan.

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian DePaz.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa detalye po ng balitaan, opisyal nang nahalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Sa pagsisimula ng special session na ipinatawag ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinalitan niya sa Senator Alan Peter Cayetano matapos makakuha ng 13 boto mula po sa mga senador, sapat para makuha ang liderato ng mataas na kapulungan. Naging game changer ngayon si Senator Joel Villanueva para magkaroon ng quorum at makakuha ng 13 vote, sapat na at legal para iayos muli ang liderato. Dahil po dito, nagwakas na ilang linggong sigalot sa loob ng Senado. Bago ang special session, binitawan ni Senator Alan Peter Cayetano ang kanyang posisyon bilang Senate President matapos aminin na mayroon ng sapat na bilang ang kabilang kampo para makapili ng bagong leader ng Senado. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Cayetano na hindi siya hahadlang sa isang legitimate voting at handa po niyang tanggapin na magiging pasya ng kanyang mga kapwa senador. Iginit naman niya na ang kanyang laban ay hindi raw para sa posisyon kundi para sa katotohanan. Partikular na sa usapin na umano'y korupsyon sa mga flood control project. Tiniyak din ni Cayetano mga katropa na magpapatuloy siya sa paglilingkod at pagsusulong ng kanyang mga advokasya bilang senador.
0: XFM News Nationwide.
1: Pagkatapos mahalal ni Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President, agad namang inayos ang lineup ng mga mauupong chairman sa bawat komite. Dahil dito nanumpa si Senator Vicente Soto III bilang bagong Senate President pro tempore. Itinalaga rin si Senator Juan Miguel Zubiri bilang bagong chairperson ng Committee on Rules at Majority Floor Leader. Sa Committee on Blue Ribbon naman, mananatili si Senator Erwin Tulfo bilang chairman, habang itinalaga bilang mga vice chair sina Senator Kiko Pangilinan at Senator Ping Lacson, kung saan miyembro ng komite ang bawat senador mula sa mayorya, maliban na lamang kay Senator Chiz Escudero. Samantala si Senator JB Ejercito ay tinalagang senior deputy majority leader, habang si Senator Joel Villanueva naman ang bagong Deputy Majority Leader ng Senado.
0: XFM News Nationwide.
2: Pagkatapos po na magtalaga ng mga komite katropa, agad na inaprobahan ng Senado sa pangatlo at pinal na pagbasa sa gitna ng special session ng mga panukalang magbibigay ng Philippine citizenship kina basketball player Benny Boatwright at wrestler Matthew James Ramos. Pasado na rin sa uling pagbasa ang panukalang nagdedeklara sa waling-waling bilang pambansang orchids. Nagpapatuloy naman po ang pagtalakay ng majority block sa iba pa mga priority measure na kailangan bigyan ng aksyon ngayong session.
0: XFM News Nationwide.
1: Pinuri ni Senator Ping Lacson sina Senator Joel Villanueva at Senator Chiz Escudero dahil umano sa pagkapahalaga ng mga ito sa kredibilidad at kaayusan ng Senado. Sa kanyang talumpati ngayong araw sa special session ng Senado, sinabi rin ni Lacson na mas nais niyang hindi na muling pamunuan ang Senate Blue Ribbon Committee dahil nais niyang umiwas sa karagdagang tensyon at pagkawala ng mga kaibigan sa politika. Gayunman niya, tatanggapin lamang niya ang posisyon kung walang ibang senador na kukuha nito. Gayet niya, may iba pang mas karapat dapat na mamuno sa nasabing komite.
0: XFM News Nationwide.
2: Si Senador Joel Villanueva, pinuri po ng Gatchalian Block sa pag-anib sa bagong mayorya ng Senado. Katropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
0: Live report.
1: Pinuri ng mga senador ng Gatchalian Block sa pangunguna ni Senate President Sherwin Gatchalian ang naging hakbang ni Senador Joel Villanueva na umanib sa bagong mayorya ng Senado upang maisulong ang mga panukalang makatutulong sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao. Naging 13 ang bilang ng mga senador na dumalo sa special session ngayong araw matapos sumama si Villanueva sa bagong mayorya. Matatanda ang kabilang siya sa kampo ni dating Senate President Alan Peter Cayetano na tinaguriang Brave 13. sa sesyon ngayong araw naghain si Villanueva ng Senate Resolution Numbers 447 at 452 na nagdalayong magbigay ng agarang ayuda at suporta sa mga komunidad na naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Nagbigay pugay si Gatchalian sa naturang hakbang at sinuportahan ito ng iba pang senador, kabilang sina Senators Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan at iba pang miyembro ng bagong mayorya. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, ipinakita ni Villanueva ang tunay na diwa ng paglilingkod sa bayan sa pamamagitan ng pagsasantabi ng personal na interes upang unahin ang kapakanan ng mga nasalanta ng kalamidad. Nagpasalamat din si Tulfo kay Villanueva at nagpahayag ng suporta sa mga panukalang inihain nito para sa mga biktima ng lindol. Naniniwala si Tulfo na dapat manaig ang serbisyo publiko kaysa politika, lalo na kung nakataya ang kapakanan

0: ng tulong at rehabilitasyon sa mga apektadong lugar sa Mindanao. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan si Senador Rapi Tulfo sa mga miyembro ng Minority Bloc na isantabi na ang naging tensyon sa Senado at bumalik na sa trabaho kasunod ng pag-upo ni Senador Win Gatchalian bilang bagong Senate President. Ayon kay Tulfo, panahon na umano ng healing at pagtutulungan matapos ang mga nagdaang alitan sa pagitan ng mga grupo sa mataas na kapulungan. Anya, sana maka-move on na ang Cayetano Block sa nangyari alang-alang sa kanyang trabaho at paninindigan sa taong bayan. Dagdag pa ni Rafi Tulfo na obligasyon ng bagong majority members na manguna pa rin para himukin ang bagong minority na pumasok na sa Senado.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan po ang Philippine National Police, mga katropa, sa mga taga-suporta na iba't ibang grupo na manatiling kalmado at igala nga ang batas sa gitna ng special session ng Kongreso. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., handa na ang kapulisan sa anumang posibleng protesta. Pero binibigyan din na mahalaga pa rin ang mapayapang pamamaraan ng paghahayag. Mahigit sa 300 pulis ang nakadeploy sa paligid ng Senado kasama mahigpit na seguridad at inspeksyon sa mga papasok sa lugar. Tiniyak ng PNP na manatili silang apolitical at tututok lamang sa pagpapanatili ng kayusan at seguridad.
1: XFM News Nationwide.
0: Iginiit ni Senador Rodante Marcoleta na mahalagang mapakinggan ang Senate Blue Ribbon Committee ang testimonya ng 18 dating bodyguard ni Zaldico kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon sa kanya, layunin ng pagdinig na matukoy ang mga nasa likod ng sinasabing korupsyon sa kabila ng mga kinakaharap umano niyang imbentong kaso dahil sa kanyang pagbubunyag. Ibinahagi rin ng senador ang posibilidad na maaresto siya sa mga susunod na araw, ngunit tiniyak na hindi ito makapipigil sa kanyang pagtutok sa imbestigasyon. Sa kabila ng mga hamon, nanindigan si Marcoleta na itutuloy niya ang pagtukoy at pagpapanagot sa mga sangkot sa isyu ng katiwalian sa gobyerno.
1: XFM News Nationwide.
2: Ikinalugod ni House Majority Leader, kabilang chamber naman tayo mga katropa sa House of Representatives. Ikinalugod po ni House Majority Leader Representative Sandro Marcos ang pagkahalal kay Senator Win Gatchalian bilang bagong Senate President. At sinabi niya umaasa silang magiging maayos ang pagtutulungan ng dalawang kapulungan sa ilalim po ng bagong liderato. Habang tumanggi naman ito na magkomento kung makatutulong ang pagbabago ng liderato sa pag-usad ng impeachment case laman kay Vice President Sara Duterte. Kasabay po nito, mariing pinabulaanan ni Marcos ang aligasyon mula sa mga umano ay dating bagmen ni Zaldico na nakatanggap siya ng maleta ng pera kaugnay ng flood control anomaly. Tinawag ng kongresista ang mga akusasyon na pawang kasinungalingan at iginiit na hindi dapat pinaniniwalaan ang mga nagpakilalang fake Marines.
1: XFM News Nationwide.
0: Inaasahan naman ni Senadora Laila De Lima na tuloy-tuloy o ni ML Party List Representative Laila De Lima na tuloy-tuloy nang uusad ang impeachment trial matapos maresolba ang usapin sa liderato ng Senado. Sa isang pahayag, sinabi ni Congresswoman De Lima na maaari nang magpatuloy ang impeachment proceedings nang walang sagabal at makapagtuon na ang Kongreso sa mahalagang tungkulin nito, kabilang ang pagpasa ng mga makabuluhan at tumutugong batas para sa mamamayan. Ayon pa sa senadora, panahon na upang ituon ang pansin sa katotohanan, pananagutan at mahusay na paglilingkod sa publiko. Matatanda ang nagkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado nitong mga nakaraang araw na inaasahang magbibigay daan sa pagkapatuloy ng mga nakabinbing usapin sa Kongreso, kabilang na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, inihalal ng House of Representatives ngayon pong araw ang 5 kongresista bilang mga member ng Commission on Appointments sa isinasagawa o isinagawang special session pa rin pinatawag ni Paolo Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga nahalal sina Representative Paolo Ortega, Representative Jose Teves Jr., Representative Franz Pumarin, Representative Wilfrido Mark Enverga at Representative Mercedes Alvarez. Isinagawa pong eleksyon sa ilalim ng pamuno ni House Majority Leader Representative Sandro Marcos kasabay ng pagbubukas ng plenary session dako alas 9 kanina ng umaga bilang bahagi ng pagtugon sa mga priority legislative measures ng administrasyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Naniniwala si Senador Pampilo Ping Lacson na kailangan pa rin ang boto ng 16 na senador o 2/3 ng kabuuang 24 members ng Senado upang magkaroon ng conviction sa impeachment trial. Gayunman sinabi ni Lacson na nasa Senate Impeachment Court pa rin ang pinal na desisyon kung paano ito bibigyang interpretasyon. Ito ang pahayag ng senador matapos ang naging 90-day preventive suspension ni Senador Jinggo Estrada kaugnay ng kinakaharap nitong graft at plunder case. Ayon kay Lacson, malinaw sa kautusan ng Sandigan Bayan na ni Vice President Sara Duterte habang suspendido. Binanggit din ni Lacson ang posibleng absurdity kung marami pang senador ang masuspindi dahil maaari umanong mauwi lamang sa automatic acquittal ang paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, humarap sa hiwalay na investigasyon ng CIDG at ng National Bureau of Investigation, mga katropa, yung ilang manlalaro po ng Ateneo Blue Eagles kaugnay. Sa pagkalunod nga ng kanilang mga teammates na sina Rene Paterbonia at Divine Adili. Ayon sa ulat, ilan sa mga players na kasama sa team building activity sa Dipakulaw Aurora kung saan nangyari ang insidente ay dumalo sa CIDG probe. Samantala, sina Grayson Rogers at Sultan Barua ay kabilang din sa mga nagpunta sa NBI para magbigay ng kanilang salaysay.
1: XFM News Nationwide.
0: DepEd naglabas ng pahayag sa insidente sa pribadong paaralan sa Cavite. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Ang pahayag ng pagkabahala ang Department of Education o DepEd sa insidente sa isang pribadong paaralan sa General Trias,

0: natiling pangunahing prioridad. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Mga katropa, alas 12:17 na ang tamang oras mula sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahingan sa pamagitan ng 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur, 89.5 sa XFM Pagadian, at sa 96.5 XFM Calibo.
1: Balitang regional.
2: Diretso na tayo sa regional report. Kauna-unahang Inter-Agency Territorial Defense Operations Exercise. Diyan po sa Iloilo, opisyal nang sinimulan. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
3: Live report. Opisyal nang sinimulan sa lalawigan ng Iloilo.

0: Ang dalawang araw na Interagency Territorial Defense Operations Exercise o ang Pag-ugyon 2026. Ito ang kauna-unahang pagsasanay sa uri nito na sinagawa sa rehiyong Visayas kung saan pinagsama-sama ang puwersa ng militar, pulisya at mga lokal na mga emergency responders. Layunin nito na sukatin ang kahandaan ng mga otoridad at ng komunidad sa mga krisis, kalamidad at maging sabanta sa seguridad. Pinangunahan ang naturang pagsasanay ng Iloilo Provincial Government at ng Joint Task Force Spear ng Armed Forces of the Philippines kasama ang iba pang mga katuwang ng mga ahensya. Isinagawa ang unang araw ng pagsasanay sa Miag'aw, Iloilo kung saan nagsagawa ng spillover scenario at missile attack scenario sa nasabing bayan. Samantala, sa ikalawang araw naman isasagawa ang coastal invasion scenario sa bayan ng San Joaquin, Iloilo. Lubos naman ang pagpapasalamat ng lokal na pamanaan ng naturang mga bayan dahil na sila ang napili na mag-host ng kauna-unahang interagency defense exercises. Naniniwala si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. na malaki ang maitutulong ng nasabing pagsasanay, lalo-lalo na para sa kahandaan ng lahat.
1: This is really an exercise. It is an exercise for the whole Iloilo provincial the whole Iloilo province family under Bagong Pilipinas Presidente, under the More Progress 4K for More Progress mantra of the province. In mobilizing our people, our partners, our resources, facing the threats that we can. Why are we doing for as long that we continue to experience what we are experiencing now sa buong mundo? Hindi namin mapapagkaila na ang gera ay nangyayari ngayon yan. Sabi mo kanina, like floods, like earthquake, like typhoon and pandemic, invasion and war can come to us. For as long as the human race or the whole world has not yet reached a level of humanitarian consciousness as to lose the tendency to conflict, we should be prepared to protect.
0: Napakinggan si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa panayam ng XFM News Team. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Johnzin Crisostomo, XFM News. Breaking news.
2: Kapapasok lang ng balita ang katropa sa Senator Francis Jesus Cordero, ang nakatakda pong maging presiding officer ng impeachment court matapos ihayag ni Senator Ping Lacson na susuportahan ng Senate Majority ang kanyang paghirang sa posisyon. Ayon kay Lacson, naniniwala po ang mayorya na si Cordero ang pinakaangkop mamuno sa impeachment proceedings dahil sa kanyang malawak na karanasan sa batas bilang isang abogado. Inaasahan ding magiging mahalagang papel ni Cordero sa pangasiwa ng paglilitis sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte kapag formal nang nagtipon ang impeachment court sa July. Breaking news.
3: Samantala, mga katropa, higit 300,000 na halaga ng ilegal na sigarilyo na Samsam. Dalawang negosyante arestado sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago City.
4: Arestado ang dalawang negosyante matapos mahulihan ng hinihinalang ilegal na sigarilyo sa isang bypass operation na isinagawa Lawigan ng Nueva Vizcaya. Mula sa mga suspek, ang kabuang 574 reams ng iba't ibang brand ng sigarilyo na nagkakahalaga ng humigit kumulang 373,000 pesos. Na-recover din sa operasyon ang bypass money, dalawang Android phone at isang Mitsubishi Adventure na pinaniniwala ang ginamit sa ilegal na aktibidad. Ayon sa pulisya, nabigo umanong magpakita ng anumang dokumento ang mga suspek na magpapatunay sa legalidad ng kanilang pagmamayari at pagbebenta ng mga sigarilyo. Isinailalim sa wastong inventaryo ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang disposisyon habang dinala naman ang mga naarestong suspek sa PNP Aritaw para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: Tricycle driver na putulan ng kaliwang kamay matapos tagain ng lasing na suspect. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano, XFM Antique.
5: Naputulan pinutulan ng kaliwang kamay isang 59 anyos sa tricycle driver matapos tagain sa barangay Badang San Jose Antique bandang alas 10 ng gabi noong Hunyo 15 taong kasalukuyan. Kinilala ang biktima na si Elias Buchoy, 59 anyos at isang tricycle driver. Samantala, ang suspek ay kinilala kay Elias Makoy, 26 anyos, walang trabaho at kapwa-residente ng nasabing lugar. Sa panayam kay Police Major Jeremy Ayan Manua, Acting Chief of Police ng San Jose de Buenavista Municipal Police Station, sinabi nito na minamaneho ng biktima ang kanyang tricycle at ihahatid kasama ang minor de edad na anak nang dumaan sila sa at ng bahay ng kamag-anak ng suspek saan umano nag-iinuman sila ng mga kasama ito. Habang dumadaan ang biktima, sigawan umano siya ng suspek na magdahan-dahan sa pagmamaneho. Sumagot naman ang biktima na babalik pa siya sa lugar. Nang makabalik si Buchoy, nagkaroon ng mainit na pagtatalo hanggang sa lumabas ang suspek na may dalang itak at bigla nitong tinaga ang biktima. Sinubukan pa umano ng biktima tigilan ang pag-atake dahilan upang mapunan ang kanyang kaliwang kamay. Matapos ang insidente, mabilis na tumakas ang suspek na agad din naaresto ng mga otoridad. Agad namang isinugod sa ospital ang biktima upang mabigyan ng karampatang lunas habang ang naputo na kamay ay narecover sa lugar at ibinigay sa pamilya para sa kaukulang disposisyon. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya ng San Jose Municipal Police Station ang suspek at nakatakdang sampahan ng kaso. Mula dito sa 92.3 XFM Antique para sa kakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Confessor Mariano, XFM News.
3: Lalaki patay matapos mabanggan ang van sa Naga City, Cebu habang tumatawid sa daan. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
6: Patay ang isang lalaki matapos mabangga ng isang van habang tumatawid sa National Highway sa Barangay Tinaan, Naga, Cebu kagabi, Hunyo 16. Kinilala ang biktima na si Josecito Zabate, residente ng Caimito, Gimbawian, Pinamungahan, Cebu. Ang sasakyang sangkot ay isang Nissan or van na minamaniho ni Melbert Aquino, residente ng Barangay Pardo, Cebu City. Batay sa paunang investigasyon ng Naga City Police Station, binabagtas ng van ang northbound lane na mula Cebu City na mangyari ang insidente. Ayon sa pulisya, bigla umanong tumawid sa highway ang biktima at tinamaan na paparating na sasakyan na nagresulta sa matinding pinsala. Agad ay sinugod sa pagamutan ng biktima para sa emergency treatment ngunit idiniklara ring dead on arrival. Nasa kustudiya na ng pulisya ang driver ng van at naharap sa posibleng kaso habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santona Vitamin C ang alkaline base sa vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
2: At katropa, itinuturing na pinakamalaking buwaya sa bayan po ng Balabac. Muling namataan sa barangay Katagupan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
7: Muling namataan ang itinuturing na pinakamalaking buwaya sa barangay Katagupan sa munisipyo ng Balabac, Palawan itong June 14, 2026 araw ng Linggo. Dati na itong nagpakita kung saan ikinagulat ng mga residente doon ang laki at haba ng nasabing buwaya. Ayon kay Aris Sara, residente ng munisipyo ng Balabac, ang buwayang nakita nila ay ang pinakamalaki sa buong munisipyo. Mas malaki pa umano ito kumpara sa isang speedboat. Matatandaan na ang barangay Katagupan ay kabilang sa mga lugar na may pinakamataas na naitala ng crocodile sighting sa bayan ng Balabac. Ang ilog ng Katagupan ang itinuturing na may pinakamaraming buwayang naninirahan sa buong bayan. Dito rin naganap ang dalawang insidente ng pag-atake ng saltwater crocodile sa dalawang mangingisda na ikinasawi ng mga ito. Samantala, ayon sa mga residente, normal na umano para sa mga taga-Balabac ang makakita ng buwaya dahil bahagi na ito ng kanilang pamumuhay araw-araw. Bagamat delikado, patuloy pa rin ang paalala ng mga otoridad sa publiko na mag-ingat at iwasan ang mga ilog at baybaying kilalang tinitirahan ng mga buwaya. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
8: XFM News Nationwide Weather Update.
2: Thank you, Gerald. Katropang Brian, may isang LPA namataan sa labas ng PAR, layong 2,000 kilometers. Silangan ng Eastern Visayas, medium suns na maging tropical depression within the next 24 hours.
3: Katropang body, samantala mga katropa, easterlies pa rin ang nakakaapekto sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Particular na sa Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, and Davao Oriental. Habang localized thunderstorm naman ang mararanasan sa Metro Manila at sa nalalawing bahagi ng ating bansa.
2: Pinapayuhan pa rin po natin yung mga katropa natin na maging handa magdala po ng palangga sa init at gayon din sa ulan dahil sa pabago-bagong panahon.
3: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.27 ng gabi.
8: Balitang International.
2: Hatid po sa atin to katropa ng Santon Gold. Iniulat ng UNICEF na nasa higit 1.1 billion na bata sa mundo ang nakaranas ng tatlo o kay higit pang climate hazards gaya ng baha, tagtuyot, matinding init, bagyo at wildfire. Pinakamadalas daw po na kombinasyon ng drought, extreme heat at heat waves na nakakapekto sa milyong bata, lalo tigit sa India, Pakistan at Nigeria. Ayon sa ulat, halos lahat ng bata sa mundo ay exposed sa kahit isang climate risk at lumalala pa ito sa nakalipas na 20 years.
8: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Napini o napili sina Drag Race Philippines Season 3 winner Maxi Andre at Season 1 finalist Vinyas Deluxe upang salitang gampanana ang karakter ni Tricia Echavarria sa Die Beautiful the Musical. Ayon sa direktor, taglay ng dalawa ang talento, karisma at lalim na kailangan upang buhayin ang iconic na karakter na unang pinasikat ni Paolo Ballesteros. Sinabi naman ng filmmaker na si June Robles Lana na excited siyang makita ang sariling interpretasyon ni na Maxi at Vinyas Entablado. Ang Die Beautiful the Musical ay adaptation ng award-winning 2016 film na tumatalakay sa identity, pagkakaibigan at pagtanggap sa sarili. Nakatakdang magbukas ang production sa July 2027 sa Rockwell, Makati. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
8: Balitang Sports.
2: Ang Balitang Sports atin sa atin ang Premium D3. Katropa, inamin po ni Ateneo player Sam Reyes at keeper Alas na patuloy nilang dinadala matinding lungkot at epekto sa mga batikos at death threats na kanila pong tinatanggap sa social media matapos ang pagkamatay ng kanila mga kasama sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay Reyes, masakit ang mga paratang laban sa nila dahil mismo ay sila ang nakasaksi sa trahedya at nawala ng mga kaibigan. Ibinahagi din po nila ang guilt na nararamdaman matapos ang insidente habang sinabi naman ni Alas na tila dalawang beses silang nawalan. Dahil bukod sa pagkawala ng kanilang teammates ay sila pa umano ang sinisisi ng ilan. Pinabulaanan din po ng dalawa mga kumakalat na allegation online kabilang ang paggamit umano ng kalagdagang pabigat sa isinagawang water activity. Nilinaw po nila na nakitang kagamitan sa mga larawan ay controller lamang ng drone na ginamit sa rescue efforts. Patuloy naman ang investigasyon ng otoridad kaugnay sa pagkamatay ng dalawang Ateneo players.
8: XFM News Nationwide.
2: Live muna po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na po ang XFM News Nationwide. Ngayon pa ng halian ng Wednesday, katropa, June 17, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Badio Veras.
3: Ako si Brian Dipas.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas!
8: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
10: XFM.
11: XFM.
12: Kaklarik sana.
13: Exciting.

0: Atag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines. Certified naturopathic practitioner. The secret of health.
1: The secret of health.
2: Ako si Aileen o sa Kasals Clare Tibok Adlaw nga tindo sa Katia County Il samot na nga na ako'y rayuma giin na nako og Santum Plus Gold tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan nako ang kaepektibo ni ini
0: Santum Plus Gold mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga

0: gayon yung sulayan ng Stanton Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na kung pagtinaw sa akong naramdaman.
1: Stanton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Stanton Vitamin C, Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Katul na mata, pagpalakit sa mata, ug halap na ba ang imong pananaw?

0: Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang bagsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
1: Turbo. Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May mga

Ang adlaw mga katropa, welcome na usab ni ning atong programa The Secret of Health. Ano na sabi yung health consultant si Jane Druda. Sa gapon, maghatod ka niyong informasyon alang gayit sa pagkahimsog, pagkapiskay, sa lawas, silabi na sa unsang matulukan ang mga balatian na pinaagi sa herbal o natural. Welcome ang tanan mga katropa sa magkakaroon nga lugar. Welcome and happy listening sa ato agad yung programa The Secret of Health. Mag-ubanta hato dalaw na imidya ganit taknas kahaponon. And syempre, ubanin na sabako ninyo mga katropa nining atong bagong adlaw, bagong edisyon sa atong programa pinaagi kayo sa pagpadala sa inyong mga mensahe. Mga pangutana, dinihigayod sa ato ang text line number na 0909-176-2844. Usbon ko, ato ang text line number 0909-176-2844. O gato kayong hatagan o katubagan, unya ang iyong mga gipadalang pangutana. Kamusta ang tanan? No, kamusta si nanay, si tatay, si lolo at si lola? I hope and I pray nga na kamukaroon sa kaimsog kapiskay sa panglawas. Samtang nagapaminaw, nini ato ang programa The Secret of Health mga katropa. No, kamusta inyo ang adlaw? Nahimo bang maanindot no ang ato ang tunga-tunga sa adlaw mga katropa? Luyo nining ato nga panahon. Ako nagapanghinaot nga di anaka mong karon sa maanindot gayod nga kahimtang ano samtang nagapaminaw nining atong programa mga katropa. Gani lang adlaw no sa bang ato ang pagasubangon. Og sa mga katropa nato nga din adunay problema sa panglawas. Siyempre, kauban na sa gihapon ninyo ang Yes to Health Wellness Center. No, nga din, mutabang nga ka ninyo sa inyo hagayong panglawas. Bisan pa man, ikaw adunay balatian. Ato gayong ginahatagan ka nagpagtagad sa Yes to Health Clinic. No, nga din, sa unsa nato matuldukan ang mga balatian na pinaagi gayon sa herbal o natural mga katropa. Ang Yes to Health Clinic, padayon ang paghatod ka ninyo libreng check-up, libreng konsultasyon, gamit atong high-tech machine, ato gayong makita ang mga nagkulang na mga vitamina, minerales, and mga weak signs. Pinaagi usab sa ato ang iris signs mga katropa tungod kay inyong health consultant usag a functional iridologist that through the iris of the eye ato usab makita ang mga weak areas sa ato agayong lawas. Especially if you have venous congestion, scurf ream, cholesterol or sodium ring, and elevated ba ang imuha gayong stress rings no sa ato ang lawas. Makita usab nato na mga katropa. And we have also free dietary guidelines, free terahertz therapy, and nutritional therapy mga katropa. Pwede nyo na ma-avail ha?

address, ana kita dinhi sa M Central Building Magugpo West. No, sa Ganti Road, mga katropa, tapad ta sa Mr. DIY Palengke. Oga, so mga nagaplano nga muad to, mas dali ninyo malocate, pangita alang ang Mr. DIY, no? Tungod kay tapad rapunta ni anak mismo, ang ato ang Yestro Health Clinic. Yestro Health Wellness and Pharmacy. Oga, so mga taga Davao, no? Doon na sab kita Yestro Health Clinic din, ha? And our schedule is every Monday and Tuesday. Pero abri doon ka na matag-adlaw. Maliban sa adlaw Sabado, tungkol kay mao kana ang atong adlaw sa pagsimba. But Sunday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. mga katropa, abrido gayod ang ato ang Yestro Health Clinic. Happy listening, ha, sa mga nagapaminaw karon mga katropa. Ilabi na din ni sa Gapon sa ato ang number one radio station, XFM Broadcasting Network. Live kita karon madungog sa 107.1 XFM Tagum, 89.1 XFM Davao, and 101.7 XFM Bukidnon. Ayan, kamusta kamo din, ha, mga katropa? No, nakapaniud to na ba ang tanan? Ayan, ang sabang programa nga diin hatod ka ninyo sa Yestro Health Incorporated. Kauban gayod sa ato ang mga produkto Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. Kini ato ang ultimate try-on, no, pag kanindot. Tungod kay padayon ang paghatod o kaayuhan, kanindot paminaw. Sadyang ikaw gayod mugamit nining ato ang mga produkto mga katropa. Sa mga wapan na kasuway, hala, ayaw mo paglangan. Paggamit na sa ato ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3. Labi na kay ato ang panahon, wata na sayod, sumalabot nga adlaw, simana bulan, tungod kay pabago-bago kini ato ang panahon. Usas pinakanidot ng pagpangandam, maugay na nga ato ang panglawas mga katropa. Proteksyon ni kini, pinaagi sa ato ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, the best do mga mga katropa o kombinasyon sa herbal food supplement. Amutabang para mahimong kusgan, ligon gayod ang atuang immune system. Available ka na sa tanang butikang adol sa inyong lugar. No, kini ato ang mga produkto, mga katropa. O available ang tanang usab nga produkto sa Yestro Health Clinic in a very affordable price. No, para gayod dahil labi na sa atuang mga katropa nga diin na medyo kulang sa budget. No, ilabi na sa ato ang mga senior citizen, bisita ha ang Yestro Health Clinic tungod ka available ang tanang produkto. O ni amas agi pa brato agayod, no, ang ato agayong mga produkto mga katropa. Oras alas 12:47 na gayod ang mga katropa. No, kining orasa hatod ka ninyo sa Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, ang ato agayong mga healthy o galamian nga kape. No, kini ato ang mga kape mga katropa, di magpilig panahon, no? Mainit man or maulan. Hastang lami agi ni ato ang mga kape, no? Ilabi na ato ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Buot kang pirmika aktibo. Dili lamang sa lawas kundi ilabi na sa pangisip, pangunahuna. Nindot kayo kini ato ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Doon na share turmeric, no? One of the best source of anti-inflammatory properties. And if we have inflammation in our body, especially sa atuang sirkulasyon, musugotag sa dili mga katropa, usahay mugabon jud na atuang pangisip, no, atuang pangunahuna. Money purpose sa mga anti-inflammatory properties na makuha nato sa Santon Plus Gold, no, sa Santon Gold Coffee Mix. Tungod kay mutabang na para tanggalon to mga hubag, no, mga nagbara din sa sirkulasyon sa atong dugo para kusog ang pag-supply nini pengon sa atong brain area, para mawala po itong mga gagabon-gabon din, ha, no? Paspas na mo respond sa mga atong palibot, especially kung ato na tayo gipanghimo din, ha, no, sa atong mga paperworks or unsa man atong gipantrabaho din, ha, mga katropa. Halos tanan or tanan man dyan nga paglihok sa atong lawas, gimbuhato na ginahanglan man dyan na og igo nga pag-respond sa atuang utok mga katropa mo, nang gikinahanglan jud nindot pirmi ang sirkulasyon o pagdagan sa dugo. Kini atuang mga kape,
Kauban sa atong Santon Plus Gold, duwagan pa jud sa atong premium D3. Nga din sa Ghana.

0: As a virgin coconut oil, no, medyo ma-chain triglyceride, dako kay tabang sa atuang blood circulation. Ina na kanindot, no, kini atuang mga produkto, mga katropa, ha? Satur Gold Coffee Mix, Satur Plus Coffee Mix, and a premium D3 Coffee Mix available sa tanang butika nga duol sa inyong lugar o sa mismong Yastro Health Clinic. Para sa mga katropa na ito, nga din andun na problema sa mata, ayaw kalimot pagtumar sa ato agayong Vision X Plan Soy Capsule. Mutabang para maproteksyonan, maampingan ang atoang mga mata. Kung aduna may problema, mutabang usab kini nga matuldukan sa hinay-hinay nga mga paagi o gilabi na duwagan pa dyan natog mga pipilag ka mga modalities by God's grace and help. Kung sa may problema nimo sa iyong mata, pwede ka na masulbad ang mga katropa. Bisitahan lamang, no, ang Yastro Health Clinic para sa atong mga produkto o para gayod sa libreng check-up o libreng konsultasyon. And para sa pagpadayon, no, bago tamo ato sa ato ang health information for this day, tungod kay aduna na sab kita ay bago gayod nga pagatunan unya mga katropa sa ato ang health information, usa sa pinaka-importante nga kinahanglan atong masabtan og mahibaluan may tungod gayod sa atong adlaw-adlaw nga panginabuhi ining kalibutan, para gayod mas maampingan ang atong lawas, atong tunan unya ang mga katropa mahitungod gayod nining gitawag natong fiber. Unsa man ang fiber, no? Daghan ang wana sayo dun sa nay fiber basta kay naanas pagkaon. Ato ang tunan unya kung sa ikatabang nini mahitungod sa atong panglawas ug unsa usab ang mahitabo sa lawas kung kulang gayod og fiber mga katropa. Basta ay mughawa. Tungkol kay ato ang tunan unya sa ato agayong health information alas 12:51 na mga katropa. And live usab kita ha, pinaagi gayod sa ato ang XFM Facebook page mga katropa. I-search lamang ang XFM 107.1 Tagum. Pwede usab ka mo din ha mo comment if you have concerns and questions tungod kay atoa kanang basahon mga katropa. No, welcome ka mo din ha mo comment sa atoa gayong comment section. And usbon ko ang atoa nga text line number for this day. Gadi na pwede ka mo padala sa inyo mga mensahe. Mao gayud ang 0909-1762844. Gato ka ng hatagan pagtagad unya human gayud sa ato ang health information. Balik ta human sa mga pipila ka mga pahinumdom. Maminaw sa kita og maanindot nga testimonya. Nagikan kay nanay dako ang kalipay. Tungod kay nakaangkon siya og kayuhan na sadyang nisuway sa pagpanambal sa Yastro Health Clinic. Atong paminawan.
1: Nanay, kamusta? Ano sa aking mong experience bago ka nigamit sa atong Santong Plus Gold?
2: Okay. Salamat kayo sa Santong Plus Gold nga pinaagi niya na produkto. Ang akong pagkatulog na normal na yun. Yan, salamat sa tanang mga uban nila ng mga produkto nga isang pool sa vitamin C, na coffee, nakakana sa ako, nakakatay na nakakaligyo sa akong panglawas.
1: Ah, so it means na nagagamit ko ka o Santong Coffee?
2: Oh,
1: gamit ko ka o Santong Vitamin C?
2: O Vitamin C.
1: Unya, dati maglisod ka o gulog. Pero wala, nanay, kumusta? Sadyang na-maintain na ka o Santong Plus Gold. Unsa lang kalugay na gamit sa ito o Santong Gold?
2: Pag-uha na gold. Ako na pamitan sa Santong Gold is mas kuandit siya, mas nindot ako pa magpanginan.
1: So na okay na gina imo ang pagtulog karon.
2: Okay na gid kaayo.
1: So praise God. So tungod na sa pag-inom nimo sa
2: Santong Gold.
1: Santong Gold. Unsa pa may inom mo na lang sa Yes to Health Wellness Center ida dinha sa atong mga gulong.
2: Yes to Health is very good. Yes to Health is maayo gyud para sa ato, sa atong panglawas, sa mas maayo kaysa kanang titik. Mas maayo na siya. Estate and probe.
1: Yeah. So, dagang salamat, no, Nanay Melinda Daog from?
2: Sibagat.
1: Sibagat, Agusan. Yes. So, sa gayon ka, active user, ng produkto po ng Yes to Health Incorporated.
3: Lutalutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santong Plus Gold. Huwag ako nang giinom matag-adyaw. Tibo Jod, ang Santong Plus Gold.
4: Santong Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santong

0: Balik kita mga katropan, ini atong program The Secret of Health Oras alas 12:55 na. Inyong nadungog no, si nanay, dako ang kalipay. Dugay ng panahon, nagagamit na siya sa ato ang produkto, hilabi na sa ato ang Santon Plus Gold, no? Ang gani, sumala pa kay nanay, nindot yung kayo kini ato ang Santon Plus Gold. Oy, ang mga balatian na wala. Unya, nakadug man dyan sa radyo, nga din aduna tayo libre nga check-up o konsultasyon, iya pa dyan gisuwayan ang ato ang medikasyon. Manang karon si nanay, usan na gayon ka avid client ng Yes to Health Clinic. Ato siyang gipangutana, unsa kanindot ang Yes to Health? Yes to Health is good. Pag kanindot mga katropa, piyang giawag ang tanan, no? Kung kamo adunay problema sa panglawas, visit Yes to Health Clinic. Tungod kay ato anang tabangan mga katropa. Kung waman mo yung gitawag na itong budget, mamagod na yung ginaproblema dyan sa halos tanan, no? Tanang tao, tungod kay lagi, musugotag sa dili, kinibitang paglihok na ito, nini ang kalibutan mga katropa. Halos tanan na it requires budget or money, mamagod na halos mga katropa, no? Pero ang kanindot lamang sa ito ang Yes to Health clinic mga katropa. Bisan pa man, wakay igong budget, no? Ato ka sa ato ang Yes to Health Clinic. Basta ikaw, nanginahanglan o kaayuhan, nanginahanglan o pagtagal sa imuhang panglawas, welcome ka nga mo bisita gayon sa ato ang Yes to Health Clinic, mga katropa. No? Tungod kay ado na tayo mga pamaagi, nga diin, bisan pa man, wakay budget, mga katropa, pwede ni muning himuon, pwede ni muning gamiton sa imuhang gayong panimalay. Tungod kay kini adunay dakong ikatabang mahitungod gayon sa imuhang balatian. Kung giragoy gikinahanglan, ang problema lang po kung magtinamad po ka, no? Ngayong kagkapuya po himuon ani Dok. Mangita pa ko ani, asa ko mangita ani nga unsay mga himuon no? Kung di ka magkugi, hala. Mag-decide dito mga katropa, no? Pero kung ado naman kay budget, naapod tayo mga food, supplement, mga medication, mga herbal, nga pwede usab ni mong inumon mga katropa. Apan luyo niya ng tanan, bisan pa man doon na kay budget, gani, ato dyan pong gina-encourage, na kinahanglan, himuon dyan ang mga modalities mga katropa. Okay, para mas mupaspas, isipon gud ni mo pila katuig ni mo nang gidadala, imuhang mga balatian. No, ang uban, doon ay usa katuig, duha katuig, tulo katuig. Napila na katuig ni mo nang gidala-dala mga katropa. Kanya sa Yes to Health Clinic, atuan ang paningkamutan uban stabang sa Ginoo sulod sa usa ka bulan pinakadugay nga mubalik gayud sa hapsay o himso gayud ang imuhang lawas. Di ba dali kayo na mga katropa kung atong isipon. Maunang dili pwede, no, atuan ang ginapasabot sa atong mga client, mga pasyente nga matos clinic. Although doon na tayo mga specific combination of herbal medicine and the food the supplement. Atuan doon ang ginadunga gan og mga modalities para paspas gayud mga katropa og nindot ang resulta sa ato ang pagpanambal. Mao nang unya ang uban kay wa may budget, hindi pud na problema tungod kay kung why ika avail sa ato agayong mga medication, do naman tay modalities. Mao nay importante, no? Aduna pud tay dietary guidelines. Pag uli nila sila ang panimalay, dako kay nagikatabang basta magkugira mga katropa. Anyway, ha, Yes to Health Clinic. Welcome kamo mga katropa. Mubisita, alang gayon sa ito ang libreng check-up o libreng konsultasyon. Ato ta sa ito ang health information for this day. No, ato ang naingon ganina mga katropa. Ato ang gayong pag-ahisgutan karon mahitungod gayon na nining kitawag na itong fiber. No, ato ang susihon karon unsa man kining fiber, unsa kini ka importante sa ato ang lawas, o unsa usab ang mahitabo sa lawas mga katropa kung kulang gayud og fiber, o unsa usab nga mga pagkaon ang sagana sa fiber. Kana nga mga pangutana, ato ang hatagan o pagtagad, no, nining ato ang pagtuon mga katropa. Okay, basic ang uban din ha, nagtuo. Hala basta makaon, basta gulay, basta prutas, no? Unsa pa nang mga pagkaon. Kinahanglan masayod po dahil tanga din. Ado na gindi ay gikinahanglan usab nga carbohydrates, no? Sa ato agayong lawas mga katropa. Particularly, kining gitawag na itong fiber. So, unsa man kining fiber di ay mga katropa. Ang fiber usa kining kaklase sa carbohydrates. No? Nga ang atong lawas, dili niya kayang tunawon or masuhop gayo da sa lawas sa mga katropa. Dili pareha sa ubang mga fiber. No? Nga nga diin na pagsulod sa lawas, mahimo nga sugar, and it will produce energy mga katropa. Apan kini nga fiber igora ni siya moagi sa atuang chan, paingon kayo sa tinai mga katropa. Inani ka unique kini kayong gitawag na tong fiber. Asa man ni makuha no? Kining gitawag na tong fiber, ang fiber mga katropa makuha ra ni siya or magikan ra ni siya sa gitawag na tong mga plant-based foods. Sama sa mga prutas, sa mga gulay, mga grains, no? Mga legumes, diha makuha kining gitawag na tong fiber. So dali nga pagkasulti, ang fiber dili na siya makuha sa gitawag na tong mga karne, no? Only in plant-based foods. So atong susihon kung unsa ikaayo dai nining gitawag nato nga fiber. But the first ano ayon sa pag-aral sumala sa pagtuon mga katropa, adunay duha ka klase sa fiber. Kinahanglan usab nato ni mahibaluan ha. Aduna tay gitawag nato nga soluble fiber and insoluble fiber. Pag miskod ganita ga soluble bola fiber, but pasabot, matunaw siya sa tubig. Pag sulod sa lawas, tungod kay normally ang atuang lawas, doon na may tubig. So matunaw, kining gitawag na ito soluble fiber, huwag maporma siya nga mura o gel. Ang purpose ni ining, anong naporma siya mura o gel? Tungod kay kinidi ay mutabang mga katropa. No, para gayud gitawag na tog mapababa ang cholesterol level o bisan pa man ang ato agayud nga blood sugar iyahang makontrol. No, inaanak kanindot kining gitawag na tog soluble fiber that will turn into gel like form at the same time kini gayud nga soluble fiber mga katropa mutabang para mopaluya or mopahinay sa pagdagan sa pagkaon gikan sa ato ang digestive tract na paingon gayud sa ato ang tinai mga katropa. Makaapekto usab kini sa pag-absorb sa mga sustansya gikan sa atong gipangkaon ug kabalo ba mo pinaagi gayud sa pagpahinay niya sa pagdagan sa pagkaon mga katropa. Kini di ay mutabang kining soluble fiber para gayud bapugngan kining pag-spike sa glucose or pag-spike sa sugar human gayud ikaw mukaon. Mapansin nimo ni sa mga katawhan nga din adunay type 2 diabetes or even not type 2 diabetes. Mostly, no, pag human atong kaon, hilabi na kung atong gipangkaon din ha, lack of fiber, after eating, maunang spike jud na ang imuhang sugar. So, wayan ganyan mo na, pag human nimo og kaon, di ba, kay pagpacheck sa imuhang sugar, taas jud na, and that is normal, no? Hilabi na kung walay fiber na ito ang gikaon. Mabito na pag magpa-fasting blood sugar test ka, FBS mga katropa, wala jud ka ginapakaon the whole night. No, starting 8 p.m. ang uban 10 p.m. until morning moadto ka og asa maka magpa-check fasting jud ka. Di ka pwede mamahaw tungod kay pag-abot nimo dito sa hospital or asa man ka magpa-test mga katropa sa imuhang sugar, wala joy nasulod nga carbohydrates or sugar sa imuhang lawas. And then ang ma-check ra jud kung unsa ang nagpabilin nga sugar level sa imuhang lawas. So, mo na yung pinakanindot nga pamaagi gani sa pag-test no, sa imuhang sugar. Dili itong mga RBS nga diin kuha ra diritso sa imuhang tudlo o dugo. Then may baluan dahil ng sugar level. Mas maayog itong FBS mga katropa. Balik ta, kining daing fiber especially, no, kining gitawag na ito soluble fiber. Motabang siya, no? Para mapunggan ang pag-spike sa blood sugar levels after eating ang mga katropa. How about the insoluble fiber, Doc? Ato napunta sa ikaduhang klaseng fiber, kining gitawag na itong insoluble fiber. Buot pasabot, dili matunaw sa tubig ang mga katropa. Ug mudungag siya sa purma gayud. Diha sa ato ang mga stool. No, sa ato ang mga pupo, mga katropa. Unsa po ikaayo nining gitawag na itong insoluble fiber? Kini di ay makapapaspas sa passage. No, sa pagkaon gikan sa tiyan, paingon gayud sa ato ang mga intestine. Kung ang soluble fiber mupaluya siya o mupahinay sa pagdagan sa pagkaon, ang kinipudang insoluble fiber mupapaspas siya sa pagdagan sa pagkaon gikan sa stomach, paingon gayud sa ato ang mga intestine na mga katropa. O kini makahatag usab og igo og duga nga porma. no, sa ato ang mga stool og mapugngan ang kondisyon nga gitawag gayud nato nga constipation og mahimong regular gayud ang pagpagawas nato og hugaw. Mao nay kahimuan sa duha ka klase ha nga gitawag nato nga fiber mga katropa. Unsa kini ka importante sa ato ang lawas? Kabalo ba mo nga kini nga fiber mga katropa pwede di ay or kini di ay nagahatod og grabe kadaghan nga mga benepisyo sa ato ang panglawas? Number one, digestive system. Usa sa matabangan o usa sa benepisyo nga makuha nato, pinaagi niining gitawag dato nga fiber ay nakupo kini di ay makahatag og kanindot sa ato ang sistema sa pantunaw. Number one, kato insoluble fiber, no, it will speed up the passage of foods through the stomach and through the intestine ng mga katropa. No, paspas ang pagdagan sa pagkaon. Okay, ang uban makasinati nini haladok murag hiday man kayong pagdagan sa pagkaon. Gikan sa tunlan paingon sa tiyan, labi na paingon sa mga intestine, mao na nga uban maabtag pila ka adlaw taon bago gayon makapagawa sa ilahang hugaw. Okay, ngano kulang og fiber ang ilaha gayong gipang kauna mga katropa. Ikaduha nga ikatabang kining gitawag natog support sa the healthy gut microbiome. No, kauban ni sa digestive system mga katropa, no? Ang fiber mutabang para gayon mahimong himsog kini ato ang gut microbiome which is essential for our digestion and overall health mga katropa. Ikaduha, weight management. Kung gusto ka nga din mahimong healthy ang imuhang timbang, kinida ang fiber usa gayud sa nagatabang. Kaya nga naman, unsay ginahimo sa fiber sa ato ang lawas, ang fiber mutabang siya para bation ka og busog. Kung kulang ganig fiber ang imuhang gipang kaon, tingala ka daghan na kayo mong gikaon din hawa pa ang gihapon ka nabusog. Mao na timay lahan nga din walay fiber ang imuhang gikaon. Pero pag mukaon ganig kag fiber, di ba kay pipila lang kahungit ni mo, tingala ka busog naman ka. Bugat na ang imuhang tiyan. Mao na ginahimo gayud sa gitawag nato nga fiber. It is very essential, especially sa mga katawhan natin na gusto gayud mag-lose ng weight. Nindot kayo kining gitawag nato nga fiber, high fiber diet mga katropa. No, mutabang kini para gayud muubos ang imuhang appetite. Ilabi na sa mga katropa nato din nga muingon nga grabe mangud ko kagana mo kaundok pa pag duna nagay pagkaon stubangan wala. No, hab-hab jud mga katropa. Pero gani suwayi ka na imuha pagkaon din ha. Kana mga pagkaon nga sagana og fiber, di ba kay pipila lang kahungit matingala ka. Busog na ka. Ang uban pod buigon, wa may lami akong gikaundok mo nang murag wa nay gana. No, mura kog nabati og kabusog. Mao nay panglantaw sa uban. Pero that is the work of the fiber diha gayod sa ato ang diet ang mga katropa. Anyway, ato pod ang tunan unya no kung unsay mga pagkaon particularly nga diin sagana gayod og fiber. Pagtulo kining gitawag natog heart health. Isipon nimo bisan na ang ato ang kasing-kasing, no, ang pagkahimsog sa ato ang kasing-kasing pwede matabangan pinaagi gayod nining gitawag natong fiber. Sa unsang paagi? Tungod kay ang fiber mutabang na to lower LDL. What is LDL? It is a bad cholesterol in our body and then reducing the risk of heart disease. Okay, kung taas ganyan ang LDL level, mao nang prone jud ka or high chances of having heart problem, no? Mao nang kini dapat nga level of cholesterol dapat na agad siya sa normal level, no? And fiber dako kay siyang tabang, no, para gayud mabalanse ang level ni ining LDL at the same time sa makontrol and ma-regulate usab ang blood sugar levels. Okay, nana kanindot kining gitawag gayud nato nga fiber mga katropa. Labi na sa may mga type 2 diabetes, no, ang fiber dako kay nagtabang. High fiber diet usan na sa ato ang gina-advise sa may mga type 2 diabetes para dili musamot ka spike ang ilahang sugar level. Mao nang ginahay fiber diet jud ato sila mga katropa. And then muhi na usab ang absorption of glucose. Okay, kung kulang og fiber, paspas kayo ang absorption of glucose, edi automatic paspas usab kayo ang conversion of sugar mga katropa dinha gayud sa ato ang dugo. Ikalima, kining gitawag natog improve gut health. Unsa maday ka importante nga din kinahanglan mahimong himsog kini ato ang gut microbiome. No, normally ang atong lawas aduna man gutay gitawag na to nga bacteria. Na gitay bacteria sa lawas pero kinahanglan daghan ang good bacteria. Doon na ba'y duha ka klase sa bacteria, good and bad bacteria. Ang problema kung mas daghan ng bad bacteria, unya ubos ra or gamay ra ang good bacteria. Murang ragun nagkatawan, mas daghan ang mga dautan kaysa mga maayo. Unsay daghan niya na, no? Hindi dyan maayo mga katropa. Magdalagin na og problema. Sama sa atong lawas, kung adunay taas nga level of bad bacteria, ubos ang level of good bacteria, aduna ginay pagka-problema ilabi na sa atong digestive system. So ang ginahimo nini nga fiber, no, ang nagagunit niya na nga muragi atong tanawon, ang nagagunit niya na ang gayod nga kalihukan na kini ato ang gut microbiome. Sila ang responsible to hold the good and bad bacteria. O kini gayod nga kalihukan, kinahanglan mahimo siyang healthy para gayod dili mahimong imbalance or dili balance gayod ang good and bad bacteria. Onya ang ikatabang nining gitawag na itong fiber sumala sa pagtuon. Kini di ay nagsilbi nga pagkaon dinha gayod sa ato ang mga good bacteria. Ay, nanaday kanindot na. Siyempre, kinsa pa gusto mo hawa kung igo man dahil yung pagkaon. Mura rin nagkuhan gyapon kung i-practical na to, no? Kung nindot man dahil ang tawag niini, ang supply niining lugar, ang anong muhawa pamangko, na? Mura kung inana mga katropa, sama na lamang sa mga good bacteria sa atuang lawas. Kung pirmi na to pakaunon, ilabi na one of their foods is fiber di ay mga katropa. Maunang mas mudaghan, mas mahimong healthy gayod ang atuang gut microbiome, particularly ang atuang gayong mga good bacteria mga katropa. And syempre, dako kayong tabang para gayon malikayan ang mga nagkanaiyang infeksyon sa atua gayong lawas. Ikaunom, reduced risk of certain cancers. Isipon nimo, bisan pa kining gitawag na ito nga cancer, pwede malikayan. No, tataas ang chance nga malikayan nimo ang certain cancers, particularly kining gitawag na ito colon cancer, no? Imuha ng malikayan mga katropa kung taas ka pirmi o fiber din ha gayon sa imuhang diet. Kinsa ang mga president nato nga namatay sa colon cancer? No, si Aquino, no? Namatay po ito mga katropa. Colon cancer. No? Kinsa pa ba? Basta murag na pa ito, no? Bagulang mga katropa. So, kana nga mga isipon nimo no, kwartahan na kayo ito sila, pero nga nung magka-problema, mawala sa kalibutan, hinungdan lamang nining gitawag na itong colon cancer. Walay may tabo nga colon cancer, mga katropa, if you have a healthy gut microbiome, and if you don't have a constipation. Maugid na ang reality o panghitabo sulod sa atuang digestive system. And the good news, tungkol kayo ang fiber, dako kayo nagtabang para malikayan kinigayod nga delikado, nga sakit gayod mga katropa. Now, unsay mahitabo sa ato ang lawas? Ato na punta sa mga panghitabo, mga katropa. Now, unsay ba'y mahitabo sa ato ang lawas, Dok, kung kulang taog fiber? Atong gitunan ganina, unsay binipisyo nga makuha nato, no, kung sagana og fiber ang atong lawas, unsay mahitabo sa ato ang lawas kung kulang taog fiber? Para mas masabta nato ba, unya man sa maalarma ta, and then makadesisyon ta, na kinahanglan dahil sugod karon, no, daghanon na nako, no, or dapat ang akong kauno na nagipirmi gitawag na ito ga fiber. Number one na problem, sumala sa atong maeksperto, kung kulang ka pirmi og fiber, din sa imuhang diet, you will have a digestive problems. Problema din ha gayod sa sistema sa imuhang pangtunaw. Unsay pinaka number one result or symptoms? Constipation. Maglisod na kag pagpagawa sa imuhang hugaw, you will have irregular bowel movement. Mabtan og tagduha, tagtulog kaadlaw bago ka makapagawa sa imuhang hugaw. And take note, that is not normal. Mayong rabang uban nga, Dok, okay raman ako ang pagpagawas og hugaw? O niya, imuhang pangutanon, pila man ka beses o sa kasimana? Magunahon na dayon, usahay Dok, mabtan og duha or tulo lang sa usa kasimana. And that is not really healthy and normal. Ha? Sultihan tamo mga katropa. Tungod kayang healthy and normal nga pagpagawas og hugaw, sumala sa pagtuon, dapat at least once a day or twice a day jud na dapat mga katropa. Problema unsa na lang kung uban maabtan og tagduha ka beses lang sa usa ka semana, no, maabtag tagtulo ka adlaw bago makapagawas, that is a big problem. Kana ang kondisyon gitawag na siya constipation. Unya ko mapasagdan pa jud na kay giisip nimo normal lang, matingala na lang ka nga nagkadako ang problema. Hangtod pagpa-check nimo duna na dai kay gitawag na tog diverticulosis. What is diverticulosis? It is a condition of your colon nga nagkabulsa-bulsa na. O, kakini ato ang colon naman na yung mga gitawag na itong colon vessels, no? Kanang mga dingding sa ato ang kuan ba, sa ato ang tinae. Kanang ang mga dingding, that is elastic. Abot pa sa abot, mura siya elastiko, mura siya kuan ba, gumang, diin mo expand. No, mo, benang pag pasintabi sa mga gakaon din ha. Bisaya, bito, so, paras bito anong mga gipang tubol, no? Gipang gahi ang mga hugaw din ha. Ano mo gawas magyapon, bisag dako na kay bisag gahi na kay tungod kay elastic ang ato ang tinay. Ang problema, kung aduna tayo gitawag na itong constipation for how many weeks, months, especially years, wata na sayod mga katropa taga-ato na itong CR. Kuya, sige na taga kulis maot ang ato ang naong din ha, tungod kay atong ginapugos nga mugawas ang hugaw. Kuya, paggawas sa hugaw, mura ra dai pug hugaw sa kambing, gagmay kaayo mga katropa. Kuya, abi nimog okay na to. Wa ka na sayod the sum of those stool, no? Ang uban atong mga bahin sa hugaw, wa di ay nagawas, tuara di ay nidikit sa ibuhang gayong mga tinae. Gitawag na siya bawal packet. Diyan na nagbuo ang kondisyon na gitawag na itong diverticulosis. Nagbulsa-bulsa ang imuhang mga tinae. Kung sa diyang imong gipugos, magawas ang hugaw, dito ra na musulod ang mga hugaw sa mga packets or mga bulsa-bulsa, diha gayon sa imuhang tinae mga katropa. Kung bago pa lang nagsugod, wa pa kay bation, no? Murag normal lang, wa kay gibati sa imuhang tinae, sa imuhang digestive area. Pero pag gani ka na mapasagdan, ilabi nagapadayon ang irregular bowel movement, mawag yahapon, tagtulo, duha ka adlaw, usap makapagawa sa hugaw, matingala na lang ka maabtan ang pila ka bulan or tuig. Pagpa-check up nimo, nga anong kasakit na ang imuhang tiyan, kasakit na imuhang gilid, pag-check ay nakupo, duna na di kay diverticulitis. Sa naman na, nahimo ng infection ang imuha gayong bowel packets. Amo nang kinahanglan na, isipon nimo, nagsugod lamang sa gitawag na itong irregular bowel movement, constipation, napasagdan, nahimong infection. E di dako ng problema mga katropa, no? Even IBS or irritable bowel syndrome, it is also a result of a lack of fiber diet mga katropa. Weight gain. No? Pangduha mga katropa nga possible magka-problema ang imuhang timbang. No? Kung pirmi kulang ang diet, ang fiber sa imuhang diet, di ba kay dali kay kamudako? Kay puro naman simple carbohydrates and sugar ang imuhang ginasulod mga katropa. And then, pangtulo, cardiovascular disease. Of course, kung ang fiber mutabang para gayon mahimong himsog ang imuhang kasing-kasing. In contrast with this, kung kulang kag fiber, pwede gayon maapektuhan ang imuhang kasing-kasing tungod kay adunay kakulangan, no, sa pag-regulate, no, and pag-control sa blood pressure and the sugar level din ha gayon sa ato ang lawas. No? Type 2 diabetes. Ang fiber mutabang para ma-regulate ang blood sugar and a low fiber diet, no, makapataas na siya sa chance of having a type 2 diabetes. Kaya syempre, mga pagkaon nga walay fiber, automatic, mga taas yun na o glucose. No, mo spike yun na ang imuhang sugar. Unya, kung kada adlaw, sige na lang spike, luoy kayo ang imuhang blood circulation. No? And bowel cancer, no, mauna na po niya itong giingon ganina. Even cancer, colon cancer, magka-problema dyan na. Basta pirmi na lang, kining gitawag na ito low fiber diet mga katropa. Gut health, of course, mahatagan o kahimsog ang ito ang gut microbiome and inflammation. Saman ng inflammation, mga paghubag-hubag din ha sa ito ang lawas. Mutuura ta nga adunay inflammation sa diyang makita sa ito ang mata. Pero nasayod ba mo mga katropa, kung atong susihon ang ito ang mata, no? Kung aduna palantay ako, bitan ng ginaisip usahay, no? No, kung ato na pala tayo kakayahan ba nga makita nato kung unsay naasulod sa ato ang lawas maliban na lamang kung magpa-ultrasound ta. No, unsa pa yung mga panghimuon din na CT scan. Pero kung ang uban nga walay igo pong budget, murag maglisod ba niya na, no? Pero kung ato na pala tayo kakayahan nga makita nato mismo ang sitwasyon sa ato ang lawas, nindu taguro, no? Kaya makita nato grabe di ay kadaghan ng inflammation sa ato ang sulod sa lawas. Kung doon ay mga bukol-bukol, mga paghubag gawas sa ato ang lawas, mas daghan di ay mga bukol-bukol o hubag gayod sa ato ang lawas. And that is called inflammation. Onya ang kanindot nining fiber, dako kay siyag ikatabang di ay may tungod gayod sa mga inflammation sa ato ang lawas magayon pa. Ha?
1: In Davao City, so, sa XFM 89.1.
0: Makitabo sa ato ang lawas. Ang ato na tayo, lack of fiber, mudaghan ang inflammation sa ato ang lawas. Especially sa ato ang gayon gitawag na blood circulation. Modang adunay connection sa gitawag na to blood circulation, hypertension, diabetes, and even heart condition ng mga katropa. Unsa ang mga pagkaon nga sagana sa fiber? Ugma, ato ang tunan ka na mga katropa. No? Atong isa-isahon, hatagan tamog mga simple nga mga ideya. Mga pagkaon, no? Nga pwede ninyong sugdan din ha sa inyong panimalay. Para gayod matabangan ang ato ang lawas. Nga kana nga mga pagkaon sagana gayod sa fiber. Ugma, ato ang pagatunan na din ni sa Gyapon sa ato ang radio station, XFM Broadcasting Network, sa programa The Secret of Health, mga katropa. Ato na kita ay siyam nga minuto ang anab na yung mga nagpadala silang mga mensahe. From 834, maayong adlaw, Doc. Sa programa ninyo, unsay tambal sa diabetes. Salamat sa pagtubag. Oy, diabetes, mga katropa, no? Pag musgotag diabetes, most common form, mamanang, no? Gitawag na ito, type 2 diabetes. Waman niya specific kung sa mga klaseng diabetes. Pero kadalasan, no? Ang pagtuo sa uban, halos tanan tao pag musgotag diabetes, mauna na, kining gitawag na ito, sugar problem or type 2 diabetes, pagtaas sa asukal sa dugo. Unsay tambal, bago tamo ito sa tambal, ha? Either mom or sir, o lalaki ba niyo or babae, bago na ito tambala di mo diabetes, kinahanglan kabalos aka kung unsa ang imuhang diet. Kabalo ka, unsa ang mga triggering factor. Okay, bisan pag mag-inom kag mga tambal din ha, pero kung sige gyapo kag kaog mga kontra sa imuhang sakit, di gid na maayo mga katropa. Sa may mga diabetes, sultihan ta mo number one, tungod kay mao gini ang pinaka source nato sa pagkaon kada adlaw-adlaw mga katropa. Kining gitawag na tog bugas. So mas maayo kung gagamit pa ka og white rice, ikaw nga may diabetes, pulihi na na ang imuhang white rice o brown rice, red rice or black rice. Pagpili ra din ha, kung ano na kay budget, mas maayo ang black rice. No, kung kaya-kaya sa budget pa, or I mean kung di pa kaya sa budget, dito kas brown rice, no? Kunya, kung gusto pa dyan makatipid, bahalag diha na lang sa gitawag na to red rice. O kesa naman sa white rice mga katropa. Okay, ang white rice, no, maatuwa po nang may dugtong sa ato ang pagtuon karon na fiber. Ang white rice, tawon, wa na dyan siya, gitawag na tog, fiber. Maunang sa mga nagkakaon og white rice din, ha, tingala mo nga, dugay, makay ko busog lagi dok sa fiber. Asa, maugin na ipanghitabo pag ang inyong pirmi kaonon is white rice. Tungod ka wala siya'y fiber, no? And then another result of that, pwede pagin mo magka-constipasyon, no? Tungod ka wala'y fiber, kining gitawag na to nga, tungod kay simple carbohydrates ra siya, pagsulod sa lawas, mahimo din siyang automatic sugar or glucose. Ididungag doon problema sa imuhang diabetes, na? So, muna'y pinakauna, likayi ang white rice, ikaduha, white bread, no? Mga biscuits, mga pasta, mga katropa, and then change na dayon ka dito sa mga brown rice, red rice, and then kamote. Muna'y pinaka-the best ni mga diet, ay na ng mga biscuits, no? Hilig mong kagmerinda, pulihin nila ng mga root crops, no? Kamote, kamuting kahoy, muna'y pinaka-the best. At utas pagpanambal, usa sa gina-advise sa atong Yes to Health Clinic, kiniga yung gitawag na ito, juicing therapy. Doon na tayo, juicing therapy available sa Yes to Heart Clinic ang ginatudlo na ito. Hilabi na sa condition yung gitawag na ito, diabetes. And one of the example of this, kinigitawag na ito, ampalaya.

Diyos. Manay, pinakadabes sa may mga diabetes, ha? Kining ampalaya Diyos, agadan na sa gitawag na ito, saponins and terpenoids. Sa ka-active antioxidant compound, maunay nagpapait sa lasa sa gitawag na ito, ampalaya. Og dako ay nagkahimuan, mahitungod gayod sa gitawag na ito, sugar level sa atuang lawas mga katropa. So, ang imong himuon, mag-blend or mag-bagod ka og ampalaya, pwede nimo haluan og pipino para mas budagan ang iyang juice, no? Ayaw jud sa guli og uban, kinahanglan na green juices jud ta pag itawag na to ga diabetes. One pipino, one ampalaya, regular size, unya butangi dayon og 5 or 2, at least 2, no? 2 pieces of celery. Duha ka paklay sa gitawag na to ga celery or kinchay. Imuha nang ihalo, i-blend ka ng tulo. And then after blend, kung na kay juicer, mas mayo kay diretso na juice. Kung wala kay juicer, kung blender imong gamit, human nga na blend, pugada yun sa tela para pure nga juice ang makuha. Ang pure nga juice, inuma 1 glass 9 a.m. and then 1 glass 3 p.m. Diba kay straight na himuha na for just 15 days. After 15 days, ato sa atong clinic, tungod kay taga-antikag bago usab nga tawag nini nga programa. And then atong humanon ang usa ka bulan, diba kay pa-check sa imuhang sugar. Bisan pa man dugay na imuhang diabetes, by God's grace and help, pwede na ito na ma. Himo gayod nga, bubalik gayod sa pagkanindot sa kalihukan sa imuhang cells and insulin. Okay, kinimagong type 2 diabetes, gitawag na ito na siya sa ubang mabahin, insulin resistant. So, inana kanindot, atuan na siya makorek in a very natural way. And syempre, ayaw kalimot pag-inom sa atuang Santon Plus Gold Herbal Capsule. No, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, aduna siya ampalaya, of course, no? Aduna pag-it siya, gitawag na ito, garlic. Ang garlic, aduna siya sulfur compound, gitawag na ito, allicin. No, pangalan pa lang, allicin sa Tagalog, no? Allicin, Bisaya pa, Tanggalon. di ba kay Tanggalon, dyan ay problema sa panglawas. Bisan pa man ang diabetes, no? Napag-it siya, gitawag na ito, mangosteen. And spirulina, one of the best cleansing properties. So inana, Santo Plus Gold, himuang 2 capsule 2 times a day. 30 minutos human kamukhaon. Kunya kada alas 9 buntag o alas 3 sa hapon pag-inom og pipino, ampalaya, and celery juice. Diba kay, i-check ang imuang sugar after medication, makita ni mo. Dali kayo na muubos mga katropa. Dili lang imuang sugar, no? Tungod kayang kanindot sa Santo Plus Gold, kunya kauban ng ato mga juicing therapy. Ang imong blood circulation, hinluan. Matingala ka, mugaan imuhang paminaw. No? Tungod kay pag aduna ra ba kay diabetes, kadalasan nga simptomas ani mura kag robot mulihok. Bugat kayo ang paminaw. Pirmiluya ang unya way kusog. Mao nay ginabati sa may mga diabetes, sila binagdugay-dugay na nilang gidadala. Human sa atong medication, ma-feel nimo ang kagaan sa paminaw. So way na mga katropa, no? And then syempre kung duro ka sa atong clinic, pwede po na ito na hatagan o pagtagad. Tungod kay aduna tay specific combination of medicine nga pwede gayod nimo imno na mga katropa. Labi na sa ato ang texter. Last nga itong hatagan o pagtagad from 962. Dok, ngano dali ko hapuon? Unsay maayo inumon ani Dok? Maglakaw ra ko, labi na mag-jogging, dali ra mahutdan hangin. Og usahay, bisag maglingkod lang gani ko Dok, kalitra ko hapuon. Salamat sa advice. Uy, no? Ang pinaka-advice nimo sa ato nga texter, magpa-check up dayon. Okay, basig ka na imong gibati din nga hapo, dili ra na normal nga hapo, basig duna na kay problema sa imong baga or sa imong kasing-kasing ba. Mas wa imong magpa-check up dayon. Okay, kini bitaw ato mga katawhan kung wa gani ibati or samtang kaya pa gani dalhon hala di jud magpa-check up. Ayoy, no, kung duna na mo ibati on, hilabi na kung inani inyong gibati kahapo mga katropa. Nya hilabi naglingkod ra kag gihapo ra kag kalit din ha. Magpa-check up dayon ha. Okay, basig dili na na normal ang paghapo, basig duna na kay problema sa baga. Or duna na kay problema gayod sa imuhang gitawag na itong kasing-kasing. Tungod kay dagang rason ang pagkahapo mga katropa. No, pwede po, aduna kay pagtaas sa mga fat cells or aduna kay problema sa imuhang sirkulasyon. Or gitawag na ito, poor circulation. So kinahanglan, kanantanan, atuhang masusi. And then pag ma-check na gani, no, ma'am or sir, kung nakita, kung nagpahambaw, kung nagpa-x-ray ka sa imuhang baga, nakita nga may problema, kunya nagpa-todo echo ka,
wa po'y problema sa imuang kasing-kasing. Ato sa atong Yestro Health Clinic, kaya ato ang susihon ko unsay mga pinakahinungdad. Basic ato na kay gitawag na to venous congestion or scurf rim mga katropa. Well, kung ato na mga problema sa baga or problema sa kasing-kasing, gusto ka hatagan in a very natural way, edi mas welcome ka sa ato ang Yestro Health Clinic mga katropa. Tungod kay ato na tayo mga pamaagi, no? Para guide sa problema sa baga, problema sa kasing-kasing, so bisitaha ang Yestro Health Clinic. Dagan salamat mga katropa sa mga niuban. No, ilabi na sa mga nagpadala gayud sila mga mensahe. Wa naman tay igong oras. No, ugma na usab mga katropa, mao sa gapong oras, mao sa gapong stasyon. Inyo sa gapong magkauban, your health consultant at CJ Nedruda. Oga sa pangalan po ng Yes to Health the Naturopathic Wellness Center, ako kanunay pangaingon og magapahinumdum. Ampingi ang imong lawas ug ang imong lawas mag-aamping kanimo. May adlaw tanan and God bless us all.

0: XFM 89.1.
1: Imbis na himo na kang malipayon, nagbaha na sa dinoon ang mga himantayon.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!

0: Davao.
1: M2C Graphics Davao.
0: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
4: Marlene, o Chia, gasiyok. Akong dumulang piling gasiyok. Nang buwa kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibati, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom og kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Palit dayon ko sa butika, gitistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuha ang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan di o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag ni iyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingi lang ninyo. Maayo dyan yung kape, ha?
0: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Amerika nationwide.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: XFM 9.1.
2: Days sa Hope's Dome Lapu-Lapu. Kauban na nga ako ang Lihok Team, ang among Lihok Films. Kauban po na nga to ang mga cast sa among ang upcoming film. Sila ka katropang ka Plody o si Tita Dewata. Wala may diya, Jerry yan. Tads Miao, naog diri ma'am. Nga panaog ko kay programa ko. Tads Miao.

Alo 1:44 na DJ. Hello po, Jason. Ah, okay. Jasmine, makabudbud. DJ Tagay ko example, unsay ilhanan. Og nakaangay ang laki nato. Ang ilhanan, isa diha ang adunay respeto nimo. Adunay respeto nimo, man. Simple, anara. Very simple ng mga pinanga, mga sign. Oo, ana. Arman Bayarcal, hi DJ. Pa-shoutout diri sa Cebu Barangay Busay. Shoutout ko sa akong mga kauban sa trabaho. Mariano Beringog Belly. Og sa akong pinanggang asawa nga sa Canlaon. Negros Oriental. Roselyn Babor. Kana lang DJ. Thank you. Gikan kay Armal Bayarcal. Parang gagi na yung asawa ko. Kay naka-profile pic pa. Gi-shoutout pa. Buwag kini mga wala ba na shoutout? Oh, ako po kung ka-tripod nga gi-shoutout ko ay... Ano ba kasi feeling nung sina-shoutout ka? Hindi ko kasi na-experience. Gana ba siya kasaya? Anyways, mga katropa, let me give you a hint. Para sa itong X-rated drama. Again, na-mention ako ganiha, we're talking about gana bang yan itong martyr. Gaano ka ba kahalimaw magmahal? Sa Tagalog ha, gaano ka ba kahalimaw magmahal? Neryo Maturan. Na wala sa sila, nagbisi sila karon, Neryo Maturan, kay gipahimo na ko sila og drama. Sige na, kaya na magyapoy diri. Bago magyapong ko diri, kakapoy ba nimo Paos-paos na magyata niya sing inago niya. Nah, titkan ta karon. Anyway, at ang inangita mo kanila ka-plody na at ang iyang ilahang official sa amo ang Lihok Films. Sila ang amuhang mga artista sa among himo nga pelikula, Pickleball. Dito pang itaari to ni Rio. Kanyang artista na mo ng duha. Nangita ka nila. Tagalapu-lapu ka at ang imi dito. Uban-uban namin nila dito. Anyways, kaya alauna, 47 naman sa kahaponon. Ako sang hatagan ng oras o panahon na ito, pipila ka mga pahinomdom. Og mo, balik ko taon-taon sa programang X-Rated. At tangin ninyo ha, kung unsa ba yung chika today. Mga naging, ano ang chika sa parlor today? Diba? Depende na ninyo. Morning standby, don't change your dial. Just stay with us up until 3. In the not in the evening, not in the morning, but yes, in the afternoon. Oh, may laing choice din eh. Turo naman ka buo. Here's another song from A Duet with Jason Donovan. Yes, Jason Donovan ka tropa. One of a song na parang, I know, kadungog na mo ay ni, but here's a song from Kylie Minogue. Especially for you. Dili maohang, especially for you. Buot-buot siya ko, no? Basta mo na siya, especially for you. Again, katropa, alauna, 48 na sa kahaponon. Ayulisuan yung nga radyo, ha? Kasi kamo ko malisuan. Na.

0: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko og nga ibate. Pag tumagid mo og Sundown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
2: Sundown Plus Coffee Mix.

Ito Buzz Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay

0: pagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 everyday. Turbo Food Supplement for Men.
1: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o kusil. Karon kay gulang na,

0: good supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Exit.

adlaw sa mga suking tigpaminaw. Sugo sa may pamatasan, may labot ang mga way batasan. May hapon ka ninyong tanan. Aniyan na po, ang inyong sugilanon, ulaing sugilanon nga inyong madunggan sa programang X-Rated. Ang suwat-tampo nga itong hatagan sa pagtagad, karong adlaw. Kining usa ka babay nga taga Baybay. Nga taga Dumaguete City. Kining iyang suwat-tampo, nga ipaambit niya kaninyo karon. May tungod sa iyahang pagpuyo kauban ng iyang pana. 27 anyos. O gitagod nato sa pangalang Lilia. Aron inyong masabtan ang tanan. Ani atagaan ato kinabuyang iyang sursugilanon o nga tong giuluhan. Martyr ako sa pag-ibig.

0: kasi sakit. Doon na siya ilalat. Pero ganun imo magipasagdan?
1: Wag ko

0: ibong paghila.
1: Nga na ako may kibaso ni Rigor sa tanan. Hindi ko kagustuhan ang magtabo. Kine, nili.
0: Sabta lang ang pagbati sa imong bana.
2: Sagi lang, Lilia. Maulian ra ka na siya, anak.
1: Aban ka no, sa paman, ma.
2: Antusa na yun. Una, ampo lang nga. Maulian ra siya.

0: lahon sa pag-isutin mo. Ati ba na ito ang mga bisita? Ay, gusto ka tubang na ito. Tay, masamot ka gubag kung adlaw.
1: Rekon.

0: pinuman sa paglubog sa atungan. Hantlad ba di karon? Huwag ihapon ka magkapasaylo na ako.
1: Kung wa pa lang utak ka magpabaya, niya pa utak hantlad karon ang atong anak.
0: Ikor, pasaylo ako. May baro ka man, asa ka?
1: May lakton ko.
0: Rigor!

0: Ikaw na rin yung paghihila kay Lia.
1: Ang sabi akong buhat, Unay. Ang sama. Nga may balik ang among kasuit sa una. Ang among gugma sa usag usa.
0: Naibaw ka, Lilia. Pag-ampo lang. Kalusang... Ampo lang ang mahus.

0: Asa ba gadit ako? Asa ba na ako nga nawa ang akong anak?
1: Dili ni Musa, pagbuot sa Ginoo ang tanan, nga dito na kuto magkinabuhit sa inyong anak. Abi ni mo, Lilia, pa na biyagyog ko makauyo na nang iyang gibuhat ni mo.
0: Pa!
1: Sobra na niyang iyang pagpaantos ni mo.

0: rigor ang makisulti si papa ni mo.
1: Sabi ito yun?
0: Ito alang dito, para makasulti mo.
1: Ugma na.
0: Karoon lang ato ah.
1: Kapuya, ginanay?
0: Sige na, ato na si papa.

0: Nagpalaban ka sa?
1: Rigor.
0: Napatabang ka sa imong amahan, armawa ang akong kalagot ni mo?
1: Rigor.
0: Nagtuo kang maulian ko ni mo?
1: Rigor.
0: Dako kitag sa nako.
1: Hangtod ka na sa amang kumag-antos sa maong saha, Rigor.
0: Kung makaanak ka.
1: Rigor.

0: man ninyo pagkaanak-anak. Kundi naman sa mudog nimo.
1: Diana.
0: Dili pa. Asao man ko no, be. Tubaga ko no. Ay, ambot lang. Anang imong bana, oy. Kalipog yung ko.
1: Diana.

sa may kuhimu. Aron may balik ang pagmahal ni Record ako. Ginoo ko. Maluoy ka. Ibalik ang maayong pagtagad sa kumpanan ako. Maluoy ka. Nakinahanglan ko sayang pagmahal. Ilabi na nga. Manang among anak. Maluoy ka, Lord. Maluoy ka.

0: Lilia, kanang may naibawaan ko ba? O nakaibaw ko nga di yung kinimakalipay ni mo?
1: Unsa man ka na?
0: Abi ni mo? Ako yun yung ginahong na ugmayo. Kung angay ba nila akong isulti. Ay, pero bahala na. Ugmaunsa niyo yung pagpuyo. Di ko makaako nga itago ni.
1: Kay unsa man lagi na?
0: Nagkuan ka nang... Pero naman din nila ang ikabuangan si Rikor?
1: Unsa?
0: O basis ako na ibawaan nga sawa pa mamatay ang inyong anak, karelasyon na lang niyang babayhana?
1: Diana!
0: O aron masiguro yun inimo akong gisulti. Tudluan ti ka kung asa magpuyo ka na mabayhana.
1: Kanang iyang ikarelasyon ba?
0: Diana!
2: Hilumoy!
1: Ngayong gibuhat di mo kanina ako, Rigor, ngano? Ngano man, umunta ko magkuhang ni mo. Aban nganong imo man kung giingon, ane?
2: Ay, deta may lakang sulte. Naibaw na magiging ka. Au, magbuhag na to!
1: Rigor!

ako. Ang sama ka ng cross nga akong dipasaan. Nanungi mo magong giingon, ane. Sakit kay kanyang naitabo na ako. Sakit. Nga halos ako nalang ikamatay.

0: Oh, Lilia.
1: Dilek.
0: Oh, niya. Sa may mong buhaton na naroon.
1: Ambot lang diyan. Wa ko makaibaw sa akong buhaton, ani.
0: Buwaki na lang lagi na sa himpit si Rikur.
1: Kapilanan ako niya, Buwaki. Pero dilek ko. Dilek ko tungod ka. Ako siyang bana.
0: Oh, niya?
1: Ako siyang bana.
0: Gani. Pero unya, unsaon man na ni Muro na nakapamabdos man na siya?
1: Diyan na.

0: Kun, mangkun ni mo.
1: Suba ang kali mo eh.
0: Biyahin lang ka lang babayan na. Umagsugod na sa uno.
1: Biyaan, good? May umaabot akong anak niya, kanya ako siyang biyaan.
0: Rico.
1: Pakigbuo, bito ako ni mo. Magbag ka. Mamag-antos ka. Kung ganahan ko, amuli ko din he. Pero ayaw lang kapugni kung muna kaw ko, gato ko matuog sa lain. At tungkol sa lain pamilya, tungkol kay imo ng kagustuhan.
0: Oh, Rico.
2: Mao ka to, DJ, ang nahitabo na mo ni Rigor. Wala ko kaibaw kung sa angay buhaton, apan. Mangayo ko og tambag. Kung unsa may dapat na kung buhaton ining akong sitwasyon karon na. Nagpakamartir yun ko, ngadto kang Rigor. Daghan ang misaway nako og daghan ang nagtambag. Hasta ang iyang mga ginikanan mitambag nga kalimtan na lang si Rigor. Apan, sa kong kasing-kasing, di na ko kayang biyaan si Rigor. Akong antuson kung unsa man ang akong sitwasyon, kay nahigugma ko pagayo. Siya lang ang lalaki nga para nako, DJ. Kung sabay akong himuon aron mabalik sa normal ang among pagpuyo. Mahimo ka na ako siyang magkiha sa iyang gipanghimo ang dinhin ako. Bisan nga, kasado pa mi, ana-ana siya ilain o nakapamabdo siya. Angay ba nga kalimtan na lang nako sa himpit si Rigor o mag-move on na lang? Palihog tambagi ko. Inyong suwat magtatampo nga taga Dumaguete City.

0: 4:30 in the afternoon. That was Merry Chris Garcia. Bakit ikaw pa niya? Para ni sa imuha day. Bakit ba kasi si Rigor pa rin? Oh, sobra ka naman Rigor. Bakit mo ginaganon si Lilia? Kung hindi mo na mahal, kusa ka nang umalis. Naglagot sa tanong. Open na nga tong linya ka, tropa. Gaman na tong oras mo na panawag dayon mo. 0995-994-6868-0928-55-08727. Sa atong letter sender nga si Lilia, adunay nahitabo sa iyang anak. Oy, hinungdan nga. Nagkalagyo ang ilang buot sa iyang bana. Apa ng iyang bana, sa una, murag gibasol niya ang iyang asawa sa nahitabo nang dili niya ayuhon kini pagtagad o ginapaantos niya kini sa lain nga. Kanang itong emotional distress ka na. Oo, maka, di ba na maayo? Isa ba na, krimen ba yan ang inana? Kana ganing putting a individual into or losing their sanity? Oo, kana ganing mawa sa ilang panimo o tungkol sa ginapang buhat. Emotional, kuan sa disturb. Emotional abuse mo na siya. Oo, but anyway, pwede mo manawag ka, tropa. Alright, nate caller, sabi ka si Linya. Hello po, may hapon, kinsanik.
1: Hello, yes. Itagwa pa ang
0: akin
1: sa first time.
0: Ayun.
1: Manapon na big baby.
0: Ada. Kalusot yun. Abi mo na kung si Eric Amaro ang pinaka-slide kay ni Rick. Pero why makapil din Doc JJ? Pero, di na
1: napalit. Alam mo, nabuot na mag-ensya na ako. Oh. I-picture mo kung nagpasok.
0: Kana.
1: Di naman nga pasok!
0: Inana na yun yung kuling niya, Doc JJ, pasok! Anyway, amo na, kung maumanggali niya, doon gaya ng history, kaya may ratong oras, ditsuhay nagtambag si Lilia Tay, Miss M.
1: Nag-idjud akong duga, nani.
0: Correct.
1: Paralig mo dahil maglabagin yung pagkaasawa. Ilasamunin mo, ikikilas siya. Papriso na. Mabdus na lang iyan, kuya.
0: Papriso!
1: Paalag din naman siya ni mo. Basta aroma ka daw sa isa
0: na. Muna yung ingon niya.
1: Ulagin na ba? Muna na nga ayaw mo ipapriso. Balik sa kunin mo.
0: Mapriso ka! True.
1: Imo mo lang siya. Sinasama mo.
0: Gani?
1: Ay, sa kunin mo. Papriso lagi na.
0: Silang duha. Silang duha mga priso. Okay. Kasado man.
1: Priso mo lang silang duha. Mm-hmm. Tapos
0: lagi
1: na
0: mag-uun.
1: Matay ng bata.
0: Oo, mao. Di ba tamakampo mamatay ang bata? No? Eh, Luis.
1: Pero, bakit man po dyan hinahan nga ka ng mag-uun. Siyempre mag-uun siya.
0: Yes.
1: Isipo lang niya. Alam ka kami patulog ninyo.
0: Saan po na niya?

0: akin. Walang sayo. Ay, na din ang atake ni ano. Ay, pero, sinunod lang yun. Honestly, sa tanang ako na lungog din nga sulat, kani ang sakitan ko.
1: Ay, sakit ang ulo, Brando. Mura ko, ako'y kakatihan na ni.

tinuon. On, anak siya din hinga. Gusto na niya makibalik. Ang sayang ba na? Arubuha po yun sila sa kaniadto. Napanichan sa nga. Napanichan.

0: Gabriel
1: na. Okay, na si Gino Gabriel, Gino Gabriel.
0: Nagpaka, alam niya, yes, ah, sige, maulam to.
1: Oo. Baga sana sa kisa si Gino Gabriel.
0: Ha?
1: Kisa si Gino Gabriel ba?
0: Lad na.
1: Ha?
0: Sigad na.
1: Ikaw kanin ka mo kayo buya!
2: Ay!
0: Kanin, mo na siya kung ipagita. Nawaal siya, na inagpaila, dinik ko na siya mao, pero ang kusap sa akong lugan, diligin ni mao to. Ay! Ay!
1: Taga-asa man din na siya?
0: Taga-Gihulngan, DJ.
1: Taga-Gihulngan? Ah, si Gino Gabriel, taga-Gihulngan. Ah, taga-Kaysa man din si Gino Gabriel. Kano sa mamuna uyab, ana?
0: Last year.
1: Last year, yakat. Yakat ay mong pasabot as minyo man.
2: Ay,
0: ah, baala, ay. Uy, uy, pake, basta ka. Siya ang akong paminom niya.
1: Patay.
2: Ay, ah.
1: Minyo man daw to siya. Amot lang, minyo baka. Sa inyo niya, may asawa siya.
0: Tama.
1: Ya, layo baka. Layo baka yung gihulgan sa samal.
0: Ambo.
1: Ha?
0: Ang saan mo, apang sinutian, ang balo lamang.
1: Ang katod kang samal?
0: Wala na ba?
1: Ah, layo gid kina siya. Sa mo anak banda, pero sa layo na siya.
2: Ay, ay,
1: ay. Apo niya naablan. Ha, ha?
0: Gilinog mo na sila.
1: Oh, pero di man dito kayo. Sa Jensen man itong gilinog.
0: Pinirog yun, pinirog.
1: Sama. Sama. Dili, wala dito. Kuan na ang kusog. Ang kusog dito yun sa kuan. Dito sa Jensen.
0: Okay, maman ka.
1: Kahit taga dito ba ako? Diba ko taga Cebu?
0: Okay ba?
1: Oo. Pero kung...
0: Gina, wait na ba imong birthday? Wadyo ko kalimot.
1: Gino! Ikaw, Gino, imo gigipaantos ni siya, Gino. Kung asa ka man, Gino, paramdam yung taon, Gino. Ay! Naunsa man tagi. Basig, imo ning gibiyaan sa kahanginan, ha? Wala dyo ka nananghid kung asa ka mo adto. Muna di siya kalimot ni mo. Paita.
0: Mga to, DJ!
1: Sige. Da, salamat sa

0: 2:38. Oh, hello. Sa itong isa ka caller. May hapon. Nate caller, sir. Job. Oh, wala. Okay. Gamay itong oras. Ako sa lilion na nga ito ang ginatawag na itong comment section. Okay, aron dili. Pasinyag makalimot kung ba, ano ni ba niya. Out na lang ta. Afternoon, my love. Labad imong ulo, babe. Akong hilo. Wala, naglabad akong ulo. Anong, hiloto na ko. Arman Bayarcal, hello po po. Shout out din sa Cebu, Barangay Busay. Shout out ko sa ako mga kauban sa trabaho, Mariano Bering, Og Belly. Kako pinanggang asawa sa Canlaon, Negros Oriental, Rosalyn Babor, kana lang DJ. Ayan. Talaga ba? Swerte naman ni ano? Swerte naman ni... Swerte naman ni Rosalyn. Sina-shoutout-shoutout ng kanyang bebe lang. Oo, na si Bayarcan. Mutambag unta ko. Unsay number matawagan, DJ? 0995-994-6868. 0928-55-08-727. Shoutout kay Uncle Tuti! Ito. Ay, natin caller. Grabe sa pangalan. Ay, hello po!
1: Yes po, hello po. Isang magandang magandang.
0: Ayan, eto na naman siya.
1: Reina Chineta.
0: Ayan na naman siya. Ayan na naman siya. Magandang Anyway, na naman dyan ka diha, bundaki din sa imong tambag kay gamay na itong oras, katropang Marvin.
1: Ah, para sa kwa, dito ko. Grabe na po kayo na, grabe na po din ang pagpapamartin sa imong para daw. Hindi naman na ego or hindi naman na mawa or wa naman na mauna ang mga kayo. Siyempre, ano nga ipo gusto mong gagawin ay mga kayo? Hindi nga, kung ano nga ba? Ano nga nga gusto mo ko?
0: Mm-hmm.
1: Isa ka diha, ni Lilia, no? Ni Lilia, bakit nag-iayos mo?
0: Mm-hmm. Si Lilia.
1: Oo, Lilia. Ang ina na Lilia, ay parang nasa panamali mo, dapat yung pang, hindi na dyan ka magsinibukod-bukod sa taong nga wala na dyan gusto niya mo. Hindi ang magay ka na ng inasya ang pagkakita niya. Agan, agan pa man, me. Kaya, isa pa, pagpagwapa. Sa sexy. Nga, tapos, ang baro mo. Kung gusto ko dito nga mabalik mo. Anong gusto rin ko naman, gawin na wala. Anong nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Balik ko na siya mga. Tapos so, wala hapot. Ito yung ibuhat siya mga. Wala hapot, ibuhat niya. Ha?
0: Mm-hmm.
1: E, muna ang minisolusyon ko. Tik-tik ka. Pakumut ka.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. Ma-impress na ikaw niya. Okay, wala ko. Buti mo. O, balos-balos. Nagbit. Ay, pagpakatanga. Uy. Ay, pagpatabutabungol. Pagmatas. Pagpuran. Mm-hmm. Ay, sige. Tugot-tugot ng tao nga. Ito, naging mo nag-iro, anak. Ano lang dyan? Talig lang. Panahon nga. Sa mga piling adot. Sumangin nga niya.
0: Yes.
1: Pag mata na.
0: Alright.
1: Ayan. Ang patangyong paano. Magsigipukod yung mga.
0: Salamat. Salamat, Marvin. Salamat nga. Hinaot ko nga maghatag kini o kalandagan, kahayag. Nga doon sa letter center nga si Lilia.
1: O, tapos nga mga
0: kalandagan. Kira ka? Marvin? Marvin! Ibtan na! Ibtan na!

0: Captain Rocky. Kaya mo ay mo tawag. Uy! Katropang Marvin, thank you so much. Katropa mo.
1: Exciting.
2: Exciting!
0: Ay, talaga si Katropang Marvin. O, isa ka caller na lang before tamo biya sa kahanginan. Ay, ito sa basahon din hinay ni Ingon niya ka na. Pwede ba daw siya nga makatambag? Pwede man, pero apasa lang ang number diya. Gamay kay Murag, oo, mawa. Magudo siya diya, kadugayan. Oo, wait. Sir, okay, dito tayo announce kay basi manawag ni Daghan. No. Okay, hello po. May hapon.
3: Hello, DJ
0: Arte. Ayan. Hello po, Sir James, all the way from Samal Island. Unsa may ikatambag, wala na ko, din na ko, dugi-dugayon. Unsa may ikatambag ni mo sa itong letter sender?
3: Mo diretso na lang ko dito sa tumoy. Bakarabi, Lilia. Iba na ko.

0: Katagyan na po ng panahon ang imong kaugalingon.
1: Gusto na ang pagpasakit sa iyong kaugalingon. Tama ba
0: ko? Hunungan na. Tulungan na ipapasakit mo sa mong kaugalingon.
1: Husto na!
0: Ana.
1: Ay, sorry.
0: Sika. At yung manajin, pag ayaw mo mong kaugalingon, kaya kung ang tarang panahon na nagmasakit pa ka, pag-abot sa panahon to, kung may kasakit, siyempre, doon lagi ka dito.
1: Napoy ka lang eh. Kailangan sa kwarto.
0: Ayaw! Bunago. Yung nangunawan sa inyo, pag-una ang inyong matag-usa-usa dyan.
1: Yes.
0: Inanan dyan nga, bago mo busuod sa kaninyo, inanahan dyan yung pagkayo kung angay na mag-yon. Kasama na nga itabok ko rin, kaya mga bataloon pa man yung gawa na, si Rigor, si Ligia na eh.
1: May tisete.
0: Inanahan nyo na itong pagkayo.
1: Yes. So, taon dyan
0: na. Pero lang siguro, Ligia, siyong mag-great day ko, kaya happy na yun.
1: Happy na, gamay na lang yun ako, 45 na. Go! Ka-great day! Go!
0: Maraming pagpaminaw pa rin sa mga pariente pa rin sa Malamban, Cebu. Bili na lang ko sa usaw ng atilito ninyo, na iba ko nga, kung hindi naman galing mo maabot sa signal sa exit and dito, pero nasiguro ko nga doon lang yun naka-live stream yun. Doon lang yun naka-talagin sa page din sa exit and Cebu. O yun naman sa kung katrupa ko rin sa Barangay Pagsubungan Mandawi, kung kanina ko ni Marde, ni Juno, ni Ms. M, o ni Ms. M, kung sa talan-talan na lang yun na di paminaw karo. Pangitaan na si Gino Gabriel Dea, kaya nakasiguro ko nga naaranas sa Gihol nga Negros.
1: Nagpangita siya sa gugma niya nga taga Gihol.
0: Gino, kung nakadungog ka man karo, pagparamdam ha, tawagi ang number sa XFM nga 0928 5508-727.
1: Correct.

0: Ron James all the way from Zaman. Katropa mo,
1: excited.
0: Ayan. Wala na tayong oras mga katropa kung ako ang may sulti ni Muday. Una, legal nga kuan, legal nga hisgutanan. Legal nga hisgutanan, pwede kain ni Mumuha, musampak ka o kaso. Magkatabang ka na, pwede gani ka magpa-psychologist. Psychologist. Pwede ka magpa-check kung mga ayok ka o imuha nga check up ko dito kung sa ida ko nga impact ni ini sa imuha o pwede ka makapangayo ni ini o ka sa either penalty babahe ni ini o makasuhan ni mo sila sa emotional abuse nga gihatag niya sa imuha. And one thing, pwede mo siya kasuhan sa laipang parte. Well, you need a lawyer. Kinahanglan ni mo abogado nga magkahatag ni mo o husto nga idea kung saon ni mo nga mailaban ni mo ang imuhang pag-aasawa nga ito kang rigo. Dili ni mo deserve. Umingon ta nga base sa nahitabo ka nila ito sa bata o giyakang palisdan ni ana. Dili lang siya ang nasakitan. Dili lang siya ang nawad-an og anak. Kamu duha. Ikaw og siya. Kamu duha. Walay bisan kinsa sa inyo ang nalipay nga nawaan yung anak. Usa dili siya o wala siya karapatan nga ikaw ang paninglon sa kasakit nga iyang gibati. Kumaw ka na iyang rason. It's too shallow and too hypocrite sa iyang side nga iyang iduot nga to nimo ang nahitabo bahin sa inyong anak. Or, ginabuhat niya tungod na kay aduna siya'y di maayong binuhatan. Basin, tinuod ang istorya nga dugay na sila ni anang babay nga namabdusan niya. O iyalang kang gamitan sa card, reverse card. Ay, mga narcissistic people. Inaanak raba na sila. They try to switch the situation. Apan, at the end of the day, kinahanglan ni mo protection na ni mong kaugalingon. Dili ni mo responsibilidad nga baghuon ang hunahuna ni rigor o unsa pa man na diha. Kay, aduna na ibuot si rigor. Gusto ni mo ilaban ng inyong kaminyoon at kay utlanan ang tanan. Yes, balaan ang inyong sinumpaan. Apan, dili sa tanang higayon kana ang basihan kay kung wala na ang respeto ug wala gipili sa usag-usa nga mo respeto sa usag-usa, I guess it's need to be end. Kay ingon nila ang relasyon o ang paghigugma dili lang langma. It's all about choosing to stay and to respect the relationship. Wala buhatan ni rigor, I think it's a sign. Hindi na nimo kinahanglan magdugay pa din ha. Pero wag kang umalis na walang laban. Ang pag-move on, ngutana kag mag-move on na lang ka, yes. Pero dili, pinaspas nga pamaagi, kaya ang pag-move on, it

0: Textile. Linear. Oo. Ang move on mo ang good stage, it's time to time, muabot na siya, batiun mo ang sakit, time to time, mawala, time to ana. So if you're planning to do move on, let yourself take the process. Kumbaga, agii ang mga proseso sa pag-move on. Ayaw padali, ayaw i-frustrate ang imong kasing-kasi. Kay it would add more burden. Mudungag na sa kasakit. Hinay-hinay lang. Time, yes, tinuod, time will heal, pero it's up to us unsaon nato na siya. Munang karon, iampo lang sa, o ba ni pag-ampo? Wala kita ilaing madangpan ani kundi ang kahitasaan na mangyari. Wala mo ko igong oras kay tropa, musod ang programang Asintado, kauban si katropang Eric Ceres manait sa programang Asintado. And yes, ugma na pagpuhon magdunga na ita sa Buwebes nga kahaponon katropa. And ayaw kalimot nga madungan po ko alas 10 hangtod alas 12 o alauna hangtod alas 3 sa programang X-Rated. Sa akong partner sa Pikas Lawak, katropang Jock JJ, o nga ito ang akong kaubanan dili sa istasyon. And of course, ang ato ang station manager, John Limon Chavez by King, alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa X-Rated. Katropa mo, exciting!
1: Exciting! X-FM. Kaklarik sa

0: XFM. XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matadungog, magukay si Rindon, matistingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako, usa ka simana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako sa likod, mubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
3: Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang...
0: XFM!
7: Exciting!
8: Santon Plus Gold!
9: Ako dahi si Gary. Grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na inuginom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-80 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
10: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsili, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Higira man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay masi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
11: Ako si Sheila. Kusog kayo kumukaon og mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na UTI ko. May gani kay na tumaran jud na ko Santon Plus Gold. Karon okay na ko. Di na pod nagsakit akong puson.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
12: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Mix FM.
1: Exciting!
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Santo Blasco.
4: Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
3: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: X FM.
6: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasan na ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasan na ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
3: 95.9 XFM Jensen.
0: XFM.
8: Exciting.
9: Once upon a time, there was a little black girl in the Brewster Projects of Detroit, Michigan. At 15, she was spotted by an Ebony Fashion Fair talent scout, and her modeling career took off.
10: You bet.

0: 105.9 XFM Jensen
1: XFM Exciting XFM
2: Exciting!
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C, og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol na wala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Oy, tita!
9: Mm? Oy, Kap!
8: Butaan ako niyo ba?
9: Mm.
8: Kitsa kitang mas bright? Ang Amerikano o kining mga Pinoy?
9: Siska sa yun! Kablo ka, Kap, mas bright ang mga Amerikano.
8: Yun naman.
9: Siyempre, bata pa lang, hawd na kayo mo English.

0: FM.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ane na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayin ang Sundown Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Sundown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
4: Sundown Plus Gold.
5: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Sundown Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Sundown Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa.
3: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: XFM.
6: Exciting!
7: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Ano magsakit man akong dugan? Kung mainom kong tuba? Pero kung libre bitaw? Dili magsakit akong dugan.
9: Kabalo na ko, Ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
10: Excited!

0: XFM. Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold. Ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa

0: X FM.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bag-ura ko ani na-diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulayagay ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Sundown Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Sundown Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Sundown Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
0: XFM.

0: Getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Seagull, Tinulto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve net 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge Kita Kids.
2: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan og tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga

0: Stone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Ako si Shella. Kusog kayo kumukaon og mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na yung tiay ko. May gani kay natumaran jud na ko Stone Plus Gold. Karun, okay na ko. Di na po nagsakit akong puson.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Stone Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Stone Plus Gold og Stone Vitamin C.
2: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Stone Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Stone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Stone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Stone Plus Herbal Soap.

0: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
1: Kaplodi!
2: Uy, tita!
1: Tugnaw ka ayon no?
2: Pilting tinawas tubig ba?
1: Tap, hadlok ang balite diha ba? Nang luwa si Harvey diha, nidako ang iyang baba.
2: Baba?
1: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balite, nidako ang iyang tiil.
2: Excuse ha? Mangiisa ko?
1: Oo, asa man ka kap?
2: Mangiiko para mudako po ni ako.

0: utility costs ug makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration ug electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan ug i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
1: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: Walay relasyon nga maguba kung walay bigaon nga magpatunga. Aw!
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Kaklarek sana!
6: Exciting!
5: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Klarik sana.
2: Exciting!
3: Adul na. Ang atong Ginoong Hesus Kristo na gingon, gawas kung mong tao, magpakatao, pag-usap, dili kayo siya magkita sa giharian sa Diyos. Higala, buod sa Diyos ng tao masayod o maandam sa maungadlaw. Buod siya ng tao mabaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao ang pagkaliya kaniya na wala man niya tuwi. O kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayod niya hindungi. O kung saon man sa tao sa pagkadungugon wala'y magwawali sa tumong o tuyo na kami makaalaga diha kaninyo, imugna,

Mayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan o mga kaigalaan o ingon man usab sa atong mga katrupa sa nagkalainlaing istasyon sa XFM, sa mga naka-hook up sa atong programa karon sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, XFM Bukidnon, Zamboanga, Bayugan o sa San Franz o sa XFM Mati. Usbon ko maayong gabi eh sa inyong tanan, mga kaigsunan, mga kaigalaan. Ani ano sab ang inyong ubos nga alagad, Marlon Bohol. Live no sab kita karon sa XFM 107.1 Tagum City. Mag-aimbita no sab ako kaninyo, mga kaigsunan, mga kaigalaan, sa pagpadayon sa pagsubaybay sa atong programa nining tingog sa reformasyon. Magahisgot na usab kita og mga mahinungdanong butang alang sa atong kinabuhi. Apan sa dili pa nato isgutan kanang mga butanga, at usa nga pasalamatan ang Dios una sa tanan. Og ang naghatag og kinabuhi sa atong programa, no, nga ito ang CEO nining istasyon Do Kremli Tuoy, o nga masab sa iyahang kapikas kinabuhi, no, si Ma'am Olivine Oy. Nasab ato ang General Manager Sir Edwin Garing. Nasab nga ito ang istasyon manager Arnel Cortez. O nga masab sa itong mabtikon nga technician Sir Kenneth D. Batukan. So mayong gabi eh, og daghang salamat no sa inyong pagsuporta sa ato nga programa no ini nga kagabion. Og alang usab sa mga kaigsuonan, mga kaigalaan, mga suking tigpaminaw sa kanginan nga diin gusto nga mo text no sa ato nga number kung aduna mo yung mga clarification, mga pangutana sa ato nga topiko nga ato nga pag-esgutan karon. Ang akong number nga pwede ninyo makontak 0965-160-3092. Susbon ko 0965-160-3092. So kana mga kaigsunan, no, alang sa mga kaigalaan nga diin gusto nga mangutana, no, o kung adunay mga clarification no sa ato nga topic no nga pag-esgutan karon, nga mao ang atong topic karon ini nga kagabion, the temple of the Holy Ghost. So mao na nga to ang isugutan no ini nga kagabion, no. Apan sa dili pa no nato na isugutan, nato sa nga timbayaon ng atong mga kaigsuonan, mga kaigalaan, mga suki nga tigpaminaw sa kahanginan. So maayong gabi eh sa inyong tanan, mga kaigsunan o mga kaigalaan. O nga usab sa ato nga mga kaigsunan doon din sa Tagum Church. Sama sa ato nga kaigsunan karon nga di eh naga padayon sa pagsubaybay, no, si Sister Wilma, no, naakaroon sa Bisayan. No, uban usab sa ako nga pinalanggang anak, no, uban usab sa iyang mga kauban, no, dinha karon sa Bisayan Village, no, mayong gabi eh sa inyong tanan. Usab din hi sa Garcia Bell at doon tay kaigsunan din ha, no, Sister Cuny Plenios, no, mayong gabi eh sa inyong tanan. Inusab sa imong panimalay. Inusab sa atong kaigsunan Brother Oliver na sa Pagsabangan. So mayong gabi eh sa imo dia brother. Inusab sa imong kapikas kinabuhi, inusab sa imong anak, no. So inusab sa atong mga kaigsunan no din hi sa Maximo, no, na sila Doc Manny Dumagit, no. So mayong gabi eh sa inyo dia Doc, no, uban sa imong panimalay. Inusab sa atong kaigsunan din hi sa Santol, no, mayong gabi eh brother and sister Masangkay, no. O ginusab din hi sa Sinanguti Dos, no, taga Pulot family, no, mayong gabi eh sa inyo dia brother.
No sab din hi sa Sinangguti Uno, no aduna tay mga kaigsoonan usab no dinha no akong ugangan Rubino family no. Ug aduna pud tay suki nga tigpaminaw no dinhi sa Price Gas no nga banda ya, sa Public Works Brother Jasper. So salamat no sa inyo brother, sa inyo hang pagpadayon sa pag patalinghog no sa ato ang programa no dinhi sa kanginan. Inusab sa pagpadayon sa inyo hang pagtuon sa matag Martes no sa gabi. So salamat kaninyo inusab sa atong mga kaigsuonan nga naa dinhi sa Mawab. No. Inusab atong kaigsuonan dinhi sa Nabunturan, sa Maragusan, Mati o inusab sa Kukornon, no? Flinios family, no? Inusab sa ihang pamilya din ha, no? Mayong gabi eh. Inusab kang Brother Estimada, no? Nestor. So naakaroon sa Kukornon, no? Nga banda. So sa, salamat, no? Sa inyohang pagsubaybay o mayong gabi eh sa inyo. Inusab sa ato nga kaigsuunan din hi sa Pantukan, no? Ngayong gabi eh, no? Libina Gracia family. Ong inusab sa Matyaw, no? Brother Tuto Bilardi. Inusab sa kang Sister Shira, no? Din na Libina Gracia, no? Uban sa Panimalay. So, mayong gabi eh sa inyong tanan. Ong inusab sa nakalain-lain nga mga dapit diin nag-subaybay sa ato nga programa, no? Mga kaigsuunan o mga kaigalaan. Mga suking tigpaminaw sa ato nga programa no diri sa tingog sa reformasyon no. So maayong gabi eh, sa inyong tanan sa ako nang gikaingon ang atong isugutan ini nga kagabion the temple of the Holy Ghost. So mani no ang ato ang tun-an napan sa dili pa nato kini pagaisgutan maminaw sa ta og pinasahi nga awit

0: Blasco.
1: Ako dahil si Gary, grabe katasa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagkadungog lang ko sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na rin 3 times a day na. After 2 to 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan.
3: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: XFM, Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Sa gusto ni mo, soft or hard?
6: Gusto na kong hard. Yeah, soft. Yeah, soft pa yun.
5: Kau sir, uy, kau ba? Kini nga, hinamong gabi tawag diri sir nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
6: Kuwa na ako, aday ka nang po, di ba? Kanang Bombay style na ako, aday. Bombay style.
5: So, kanang Bombay style, sir?
6: Kanagong 12 months to pay.
4: XFM.

0: Dete. Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makas Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
2: Ako si Shella. Kusog kayo kumukaon og mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na yung tiay ko. May gani kay natumaran jud na ko Santon Plus Gold. Karon okay na ko. Di na po nagsakit akong puson.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: X FM.
2: Santo Basco. Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol na wala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang atong sudan, Christmas tree ug lansang.
5: Ha? Christmas tree ug lansang?
4: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
6: Exciting!
1: X FM.

0: FM.
1: Exciting!
0: X FM.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: Ako si Dicky, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mo pakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap, nakatutulong para maiwasan ang pagkulo.

0: mubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Gold. Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

0: ng mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon ng mga pagdaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: XFM 89.1.
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Hey, bao ka ba?
4: Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay.
3: Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
5: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Need pa ba og notification? Para mag-gets nimo nga like tika?
7: Kaklarek sana!
6: Exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Kaklarek sana!
1: Exciting!
6: Exciting!

0: just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: XFM 89.1 Davao City.
2: Clarex!
3: Exciting!
4: Tugnaw ba ang panahon? Tugnaw. Tugnaw. Ala, sa'yo mo, hindi ko nisulot. Abi na kong ganang, ah, okay. Sorry, nakaayo ha. Oh. Masa rin kung orasan yung sulot nga, 9:49. No. 9:14 pa sa kuang time. I thought very taas, pero bitabi mangumusta ko sa mga katropa nato din na akaroon nga nagbiyahe. Nabaguhan mo sa kong tingog. Ay, magkabala ka ha. O, nag-aksyon lang kong kapagaw kay whole day biyata magsigisyaok. Whole day ta magsigpangasaba. Whole day po ta magsigiog ka ng na-expose sa sobra kainit sa panahon. Lain kayong panahon karumbi subaw is real good kaayo. Sabta sa lang gini niyo ang iyong Disney Princess kay maski bito gabarag-barag na ni gamay. Naalang yung gihapon ni sa inyo hang kiliran kanuna yo. Sana o. Basta ha, unya na lang ko taod-taod yun magpakita sa inyo sa live. Unya na lang. Sa mga mag-asawa din ha, karon importante nga magtinabangay mo sa usag-usa. Importante nga sabto ng usag-usa. Importante nga dili i-push ug maayo ang matag-usa. At di manong diod, permanente ninyo ang mga partner kay basig mangita ug laing motivan sa iya. Pero bitaw, kabalo mo sa ang pampalig-on sa relasyon. Sinabdanay, pagminahalay, loyalty, faithfulness. And of course, kapag po satisfaction ng atong istoryahan, ayaw kalimot na akitay Turbo Man Enhancer. Ang atong Turbo Man Enhancer, tag 85 pesos lamang po per capsule. Ang trabaho ani sa mga kalalakihan, pampaligon sa tuhod, pampadugang sa gana, pampadugang sa kanang kusog, ug syempre, magbarog gid na siya for 2 or 3 days, depende kasi mo ang lifestyle kung gana siya bi. O kung babae po nang mag-inom sa to ang Turbo Enhancer, makapadugang po gina siya o libido or gana sa mga kababaihan. Ilabi na nga most of the time, ang mga kababaihan perminti na lang gina siya nag-dili magpakuhit kay Kapoy. Diba? O, mga kababaihan din ha? Huwag po nang ingon ako. Basta babae. Kaya maugin na ka siya mga major na problem sa mga kababaihan kapag kakuhitan mo balibad kay Kikapoy. Ah. Dili pwede ha, basta mag-overthink po na imuhang bana. Kapag kapoy ingon na nagaluya, pwede po mo inom mga kababaihan sa tong Turbo Man Enhancer. FDA approved and also halal certified. Mapalit sa mga suking butika sa inyong mga lugar.
5: Turbo user, atong paminawan.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, ni palit dayon ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
5: Turbo, gamita ka ni 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
7: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Dili gyud ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa turnyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, miss? Talon ko nimo sa langit. Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sulayon na ako na, miss. Yeah!
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro. Sa kong likot. Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kiko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa akong lagay na kani produkto sa Yes Toil na panin dako kay katabang sa kuha.
0: Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sangatas dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood na niya kumata, manapahanap. Sigiraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: Mag-turbo. Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani. Mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Tong, pagpilay niyong gasolina?
9: Uy, tay!

0: Dito ka sa Shell Thai, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw, gasolina ug diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
1: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
0: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station.

song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Balik kita sa itong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. Pwede ko ninyo nga i-message 0975-474-9153. Kumusta itong tingog? Okay na lagi ko. Okay na ko. Okay na kong tingog, ha? Bibidyaw, pahirmata sa kuan B sa text line B. Mahiram ko kadali sa text line kaya wala na ko na kuha diha sa gawas. Pwede ko mag-update og oras? Pwede. Karon lang ko mag-update og oras, ha? Alas 9.43 na po. Ay, 43. Naguna-una kong 2 minutes. 9.41 sa kagabi on. I hope you guys are doing well. I hope na di mo parehas sa kong gibati iron nga very sensitive kayo akong mga mata sa suga. O mo lang naka-off among suga diri karon sa booth. Matingala bitaw mo karon no kanang nata sa Facebook live karon, naka-live kita sa Facebook pero wala na akong ipakita akong naong kay di gud ko maklaro no. Gigipalong na mo amo ang suga.
1: Midat mat na ba?
0: Ing anak ko karon. Ako ning ko anon, ako ning basahon. Ay manawagan kita ha sa to mga katropa karon nga naminaw sa tanang XFM station sa Cebu. Or by the way ha, sa mga gusto mag-join or alang sa mga taga Cebu o sa mga gusto mo appear sa tong Windsor Color Run 2026, ipahigayon karong July 18, 2026, sugod sa alas 3 sa kadlawon. Onwards, diin ang starting point, there is a City de Marie. Pili lang gid mo mga katropa kung unsa nga category ang gusto ninyong apilan. Pwede mo sa 6K, pwede po sa 12K, or di kaya sa 16K. Huwag aduna kay chance sa nga makadaog o nindot nga mga premyo. Basin the IB, ikaw ang makadaog dahil sa brand new Honda Click 125 V4 nga motorsiklo. Or di kaya 4 or 4 kabuok iPhone 17. Kana lang ako, be. Or di kaya 4 kabuok MacBook Neo laptop or 4 ka iPad A16 tablet. Or di kaya baka daog ka 4 ka Sony wireless headset. 4 ka Huawei Watch Fit. 4 ka smartwatch. 4 ka JBL Go 4 speaker. Pwede usab ka makadaog og 4 ka Huawei free buds og daghan pang mga pa-premyo. Grabe, daghan ka ayon no. Sa mga gusto mag-appeal para sa inyong registration, bisitahan lang ang booth sa Windsor dito sa Abiliano Sports Complex. Matag Miyerkules ka na siya hangtod Sabado. Og alang usab sa online registration, mahimong i-message lang ang Windsor sa Facebook or bisitahan ang ilang official website ng windsor.ph. At ang inyo unya taod-taod ang ito ang putahe confession o sa kabibi na ito ang misalig sa ito ang programa. Supposed to be, di rin ako nibasahon ron. I don't know if kaya. Pero kakayanin. Oh, sa mga na-curious sa kong tingog ron, kapagaw-pagaw ko. Pagaw ko kay nag-order pa kong lapel. Ala, wait lang. Wa ko kabantay. Sorry. Mo nag-ingon na guess the job without saying your job. Kabalo na mo. Daan. Bitaw. Oy, sa mga gusto nga mag-appeal ha, sa to ang putahe confession, mamahimo mi ninyong i-message sa atong official Facebook page, 101.7 XFM Bukidnon. Or sa tanang XFM stations nga naka-live karon sa itong official Facebook pages, pwede rin ninyong i-message tapos inyuha lang kung i-care off o. Care off Cinderella. Ana lang, tas pangitaan na itong paagi nga ato ang mabasa o mapadayag sa kahanginan ng inyong mga problema. Pangitaan na itong paagi nga kanang matagaan pud mo o kanang kasulbaran sa inyong mga kalibog din na karon sa inyong pangutok. Hello, Cindy! Si Double D, Double D. Abi ko si Double B ang nagtest, si Double D, di ay. Si Double D ni diri sa Estaligria, naminaw ko ni mo karon. Nilang ko mutawag ni mo bibike, maulaw ko sa kong mga barkada nga makabati na ko. Hangyo lang ko, basahan lang niya kong number. dili lagi ko mabasa ang mga number ninyo din ha. Aha, kuan. Kung mangita mo og textmate, pwede man ko yung tawagan unya. Kamuna lang ang pag-announce sa inyo mga number ki para pud nga madungog pud sa inyo mga future nga mga ka-textmate nga ing anak di ay mga gwapo-gwapa di kayo mga tingog. Okay, ra ka din ha, Cinderella, ingon si Armand ng Buhol. Salamat kayo.
1: Thank you!
0: Okay, ragad kayo ko, Monski. Pasensya, wala ta sa live. Ganun, Monski, ha? O, dili ni mo makita akong kaanyag, kundi akong tingog lang imo madungog. Di asa may tamiya, basak, Lapu-Lapu City, Cebu, kaya medyo sensitive ang ako ang mga mata karon sa suga. I felt like, nag-past tense na ko, yung present tense na ito. I feel like my whole world is shaking. Bitaw. Ah, good evening. This is Princess Maka in love gyapon imong tingog, ma'am. Oh, nooy. Jason, once again from Cebu. Request lang kong song, ma'am. Imagination by Shawn Mendez. Sige, try na to, ha? Maka in love na gyapon ng tingog na pagaw. Mona. Malagi na nga. Hiyang yun yung mga anak, ha? Di magpabadlong sa kong klase. Oh, sorry ka, ayo ka. Dagan po mga badlungon, mangugay pang badlong ga ina. Kung wala na tayo tingog, anirwan. Pero malintamot, paghihapon ta. Bitobi ha? O, sa mga bibi na to din ha, ang namino karon once again, official radio stations na to. XFM, og live usab kita sa ato ang Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Meanwhile, sa mga namino din ha, karon i-enjoy sa ninyo ang mga nindot kaing ang mga musika. Bibijaw, you take over the head control. Ikaw nalay butang o ka nang nindot kaing ang mga kanta din hiya kaya ato o sa ninyo ipahuway gamay ha. Tapos pabalik na tuon niya atong pasundol lang ato ang putahe confession kung asa ang istorya nato kaagi sa usa ka single mom. Usa ka single mom nga adunay karelasyon nga nagduha-duha na siya karon tungod kay ang iyahang anak gaduha-duha na pod sa iyahang partner. Tingin na inyo siya sa pagbalik po sa ito ang programang Putahe sa Gabi. At tingin na inyo siya sa pagbalik po sa ito ang programang Putahe sa Gabi.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Katukay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold dahil tumanggod, sir. Hindi gandum akong dinulan niya dugo. Ang dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, akong kapsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tigbuo pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin.

0: malunggay, ug soya, Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus User, atong paminawon.
2: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tus grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan na nga akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa. Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
8: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
9: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsay na adit to?
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala gyot?
9: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
8: Salamat kayo, day, ha? Mo-aton ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Dong, nagpilay niyong gasolina?
11: Uy, Tay!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multikab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, madawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
4: Mga katropa, X

0: ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ito pare.
1: Kalibog.
3: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinoy!
1: Ang kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sen?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malandidiinan.
1: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XH.

0: Hala, sorry. Sigur na di ay to. Wala kabantay ang gis ni Princess. Welcome sa programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang makapagawa sa imuhang gibati. Kini programa ha, tulusab ka na to sa Turbo Man Enhancer. And sa to ang dinut kay nga sabon nga pwede po sa mga nanimaho ang ilok, nanimaho ang kalawasan, o ati manon ang mga lawas sa to bibiha kay personal hygiene gina siya nag-matter, gina siya. Ayaw kalimot sa paggamit sa sabon na Santon Plus Herbal Soap sa mga bahog ilok, maukin siya ang inyong pinaka number one na solusyon sa inyong problema. Ay, hakita mo pala yun sa unahan. Gusto na akong i-introduce sa inyo ha. Ang ato ang Putahe Confession ng Osaka Rated SPG ng mga maingon o niya ang mga words na dili pwede sa inyo ha. O inyo ang mga anak. Mahayo ko na ano pa sa ilo sa inyo ha. Pero maningkamot ko na dili na ito ma-appeal ang mga medyo foul words na ginaingon sa ito ang mga letter sender. Once again, nagpunikad na po ang atong letter sender for tonight. Let's all welcome Putahe Confession.
1: Sunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Eh, kining yawa. Haslang yawa agyo.
1: Violence. Swat. Ang droga.
5: Ayaw, ima.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. O sa mga naminaw sa Potahe Confession. Tawga lang ko sa ngalang Gina. Usa ko ka single mom Cinderella. Adun ako'y 11 years old nga anak nga lalaki. Never na ko nagkauyab after mibiyaan sa iyahang tatay tong 1-year-old pa lang siya. Muna ang nalipay ko, Cinderella nga nakita na ako nga malipayon karon ang akong anak. Sukad nga nabalaan niya nga nanak ko'y boyfriend nga grabe ka-close sa iyaha. Karon Cinderella hapit na mikasloon sa ko ang fiancé. O finally, Cinderella, ako naging mahatag ang ginawish sa kong anak na mag-aamahan siya. Pero tungod sa iyang nabuhat at dungi agi, migawas ang tinuod nga batasan sa ko ang fiancé. O sa kapanahon ni Ana Cinderella nga naglaag mi sa mall. Nag-window shopping sa usa ka appliance store. While kami sa kong fiancé, busy nagtanaaw sa mga gamit. Wa na mo napansin nga ako ang anak. Nakabuak na di ay og TV. Ingon sa nag-assist, nangutana kong kinsa ang ginikanan sa bata o gitudlo mi nga naa sa unahan. Ingon sa kong fiancé, dili na ako na anak. Anak na sa akong kauban. Ug iya kong gitudlo, Cinderella. Nalain ko, Cinderella. Nasad ko. Nguwa manong tatuyuas sa bata nga makabuak siya og TV. Pero grabe ang iyang pag-deny. Wala may choice kundi bayaran ang TV. Nagtunga na lang mi. Kay wala ko ingon na kadako nga amount. Nadungog pa gyud sa mga taga dito, Cinderella, nga niingon ang akong fiancé nga nagbayad ko na siya sa butang nga naguba sa bata nga dili manun. Oh, Cinderella, mutuo ko. Dili man giniig-unsa ang ako ang anak. Pero kung atong una-unaon, Cinderella, future na nat niya nga mga anak tungod kay nagplano naman mi nga magpakasal. Plano pa gyud amo, Cinderella, nga ipangalan sa iyaha ang bata kay siya man ang nag-suggest. Pero karon, Cinderella, gibawi na niya. Paguli na, naluoy ko sa kong anak, Cinderella, kaya nagsigin naon siya og hilak. Kaya sigid ako nun siya og sorry sa kong fiancé, pero wala gid ginadawat.

Na maskin daw kuno og unsang sorry sa kong anak, di na daw kuno niya mabalik ang TV o ang ihang nabayad dito sa mall. Karon Cinderella, every time nga na akong fiancé sa balay, nagatago sa kwarto ang akong anak. Gakahadlok na siya tungod kay Kasa. Nasagitan siya sa kong fiancé. Kapag kamukaon na may Cinderella, nara sa kwarto ang akong anak. Muingon ang akong fiancé nga tawagan ang imuhang anak. Ang anak ni mo asa na? Kumbaga puro anak mo na lang. Wala man lang na tawagon unta niya nga ang atong anak. Kapag kagay na pangutanan nako ang bata Cinderella kung gusto pa ba niya mahimong tatay ang akong fiancé, mo-smile na lang siya. Pero makita nako sa mga mata Cinderella ug sa iyahang mga lihok nga murag di na siya ganahan. Usa ka gabi ni ana Cinderella nga padung na may matug. Gahila kang akong anak ug niingon siya, kung asa daw ko happy, dito na lang daw siya. Namaski daw nga naang ako ang fiancé, nga gakahadlok siya, maningkamot siya nga ma-okay lang daw gihapon siya. Mitataksi ang panguna-una Cinderella ang pagsagit sa fiancé nako niya. Karon Cinderella, wala ko kabalo kung ako pa ba ning idayon ang among plano nga magpakasal. Ilabinas sa treatment niya sa kong anak. Pero karon Cinderella, mas gaduha-duha na unta ko apan nabalan ako nga buntis di ay ko. Knowing this, Cinderella nga dili good enough ang akong ginakita para sa ko ang mga anak. Pero kabalo ko, Cinderella, nga mas muninot ang amo ang kinabuhi ko magpakasal ko sa kong fiancé. Pero Cinderella, nga kabalaka ko sa kong anak, tungod kay mas ginapili na lang giniya nga ma-happy ko, maskin sa iyang panghuna-huna o sa iyang dughan, dili siya happy sa among sitwasyon. Mangayo ko og tambag sa inyo, Cinderella, tungod kay sa karon, nagsugod na og kakutaw ang akong utok. Kung magpakasal pa ba ko, o piliyon na lang ang akong anak. Para sa Putahe Confession, Gina.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Si Gideon Galawiyo, taga-anak ng Surandado, yung kreatin yung taas, yung ihi, so kung pag-ihi, pagputol, ay gabihin yung hindi matulog.
0: Zaltone Plus Gold.
1: Kerting labi, natulog na kayo, kung sa ihi, okay na kayo, pag-ara, wala po kreatin, yung 94, alam kung nakapaminaw sa kung ipanultikar, yung nabalatian, yung lang tulayan na ako to sa Yesko. Kaya, tibo kayo, tapang na sa inyong paglawas.
0: Zaltone Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaltone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaltone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakara akong ulcer. Inagingo na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Zaltone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus user atong paminawon.
4: Mayong adlaw, sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Ako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kay adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Bahay kita sa itong programang Putahe sa Gabi. Ligihapon sa XFM Network Philippines o live madungog po sa official radio stations sa Radyo Amigo. Kaganina binyo ang nadungog ang istorya sa itong letter sender na si Gina kung asa siya nagka-problema na karoon sa iyahang mahimong desisyon. It could either be na magpakasal ba daw siya, iba yun ba daw na niya o dili na lang, or yung anak nga na siya gitan in taon sa iyahang fiancé o karoon, aduna na ikahadok ang bata. Sa inyong mga tambag B, pwede ko nyong i-text 0975-474-9153. Available ka na ato ang number ha. Ang butog, pwede pa ba ito magtawa? Ay, nasa mong panawag, be? Kuan lang sa tambagi lang usagin ninyo ang ato ang letter sender karong gabi una kay siya. Gakalibog na gid siya sa mahimo niyang buhaton. Kaya kung ako lang po lang nasa mong sitwasyon, Gina, ako na lang mag-unag tambag ha. Okay, wa pa man mo na human. Kung ako yung pangutay na on, kapag kagani mga anak ang istoryahan, unya o kigplastika ng fiancé ni mo sa ila, ha? Unang-una! No-no to this type of person. Red flag kini siya kay kung dili ka kaya, kung dili niya kaya nga palanggaon ng imuhang anak, how much more ikaw? No? Na kung atong nga buot subayon, di man ikaw, di man pugganya kadugo, di ba? Pero Cinderella, dapat man gud na itrato gininyo og tama ang inyong mga stepdaughters or stepsons tungod kay sila man gud nangandray gud problema sila nga naa sila parehas nimo nga tatay nila, nanay nila, pero anaon lang nimo. That's really not nice. No? Mag-create siya og something sa bata nga kanang kahadlok ba nga dili siya ganahan na, dagan na kayo siya o ganang. Basta, uy, na na, good. O basta kay Muraga, obvious naman siguro sa imuha, Georgina, no, nga. Karang ingana nga binuhatan si mong partner, mag-cause na siya trauma sa bata o gana, mabutang na ginasya siyang panghuna-huna, hangtod sa hangtod. Unang diligid angay nga magsigitag paninghag, anak gina, no? O, kanya, karong kay nakasinghag man siya, kay nakabuak ko og TV. Ikaw, 17,000 na? 17. Mahal-mahal. No? Pwede man gid ka mo singhag sa bata. Kapag ka nagkamali gid ang bata, ang kanang wala gid niya tuyo. Ah, anak lang gud unta. Unya daw bi karon kay mo ingon man daw ang laki nga anak nimo wala koy labot ana. Sakit ba? No? Dapat i-claim po na nimo because that's gonna be your future stepson or future son. Lain kayo paminaw ang gid bi ay kanang murag na kay pabor-pabor ba nga porkit buntis na lang ang babae o imuha na lang ang kunon ang kanang kuan ano ba. Anyway, B.A. Bitaw, hangyo lang ko sa inyo ang ginagmayno nga kabalo ko nga matingnatingala gid mo karon nganong wala ta nag live nganong medyo short gid ang ato ang time no unya halos malitlit ang taon ng inyo ang Disney Princess nga maabot sa iyahang bangko para mo tingog unya ganina na lang tingog ato ang bed. Okay, grabe gid bitaw Cinderella no. Grabe Cinderella nga noon sa naman taon ka dayon. I hope tomorrow nga ma-okay na ka kay Webes na ugma. Pero bitaw, manangid ko daan sa inyo ha. Manangid ko nga magpahuway o sa ta para ugma okay na gid-kumbate na putag balik. Sige lang kay mabawi lang ko sa inyo ha. Tomorrow mag-live lang ko kay para makita ninyo ako ang kaanyag. Ha? Sangalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa Putahe sa Gabi.
1: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi.

0: FM. Handumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Ako si Shella. Kusog kayo kumukaon og mga junk food. So na UTI ko. May gani kayo na tumaran. Jud na ko Santon Plus Gold. Karun, okay na ko. Di na po nang sakit akong puson.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Nasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: X FM.
2: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
3: Sa imo ba? Unsa din diferensya sa pobre ug dato?
4: Ani ni siya, kung dato ganay ka nga sigig pangatol, ang tawag ana allergy.
3: Kung pobre,
4: kurikong. Halimbawa, kung naay tawo nga hilabtanon og gamot, kung dato ganay ka ang tawag ana kleptomaniac.
3: Unya, kung pobre, gawatan. Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
4: Ingon dayon na nilag na pasmo.
3: Unya, kung adunahan,
4: ang tawag ana migraine.
3: Yawagod, may pagluuli.

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee.

0: FM.
1: Exciting!
2: Santol Blast Gold.
3: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santol Plus Gold tulo ka capsules sa kanila. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santol Plus Gold kinaayo ko.
2: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Kabata pa di mo? Nanguyab na ka? Exciting!
2: XFM.
5: Exciting!
0: XFM.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan, malusog ng pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Andito naman po tayo maghahatid ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kababayan po natin nagsumakasubok ng produkto natin ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo, especially ang atin pong ultimate trio mga kababayan ha. At pwede rin pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic para isabay nyo na yung pagpapakonsulta mga kaibigan sa pagbili ng atin pong mga produkto. Hi Sir Michelle Hines ulit o, mga kasama din sa atin pong programa. At syempre, mga kasama po natin, ang isa sa atin pong Certified Naturopathic Practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang atin pong Celebrity Doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang hapon po.
2: Magandang hapon partner at magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating pong programa. Sana po may makuha na naman tayong impormasyon na maging gamit natin para mapanatiling healthy ang ating pong katawan.
1: And at sa mga kabayan na gusto pong makahilobilo dito sa ating pong programa, pwede kayo magpadala ng inyong mga inquiries about your health. No? Text nyo lang po yan sa ating numero. Ito po text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Batiin ko lang, Doc, yung nagpapabati sa atin. Ano? Mm-hmm. Kung baka magtampo. Magandang pakikinig po sa inyo dyan. Ha? Kay Sir Renato De Mesa at sa kanya pong may bahay na si Ma'am Norita De Mesa. Magandang pakikinig, malusog na pakikinig po sa inyo dyan. Ha? At sa lahat ng mga avid listeners ng atin pong programa, ganoon na rin sa atin pong mga himpilan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat mga kababayan. Ha? Meron kayong mga katanungan or meron kayong mga pagbati or mga mensahe, pwede niyo po ipadala yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially sa mga kababayan natin na nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga karamdaman sa kanilang pangangatawan. Yung tila ba hindi mo na alam kung ano yung nararamdaman mo. Dahil patong-patong na yung sakit na inyo pong nararamdaman, mga kaibigan, eh bisitahan kagad ang ating pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. I-like nyo rin po and i-follow ang ating pong Facebook page. Search nyo po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. Para po always kayong updated sa atin pong mga papromos. Updated po kayo sa mga announcement po natin at ganoon rin sa atin pong mga bagong produkto, mga kababayan.
3: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. O paano po natin papangalagaan na masigla, malusog and functional ang atin pong pangangatawan. Ito ha, ako sa mga kababayan po natin dyan, na madalas kumakambyo dok pagka nagbabawas. Meron ganito yun, no? Or sapilitan yung pagpapalabas ng kanilang mga pupo o mga dumi, you know? Pasintabi sa mga nagtatanghalian pa lang sa ngayon. For the sake of information, mga kaibigan, no? Alam nyo ba, mga kasama, na ang ganito pong gawain ay naiuugnay sa isang karamdaman kung tawagin ay diverticulitis. Atin pong ikonsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman at saan ba nagmumula itong sakit na diverticulitis, Doc.
2: Okay, yung problema na diverticulitis ay isang kondisyon po na isa sa nakakaapekto kadalasan sa ating digestive system, particular na doon sa ating pong large intestine or yung colon na tinatawag, ano, yung malaking bituka natin. Nagkakaroon po ng animoy mga maliliit na bulsa. Yan, yung ating colon. Kumbaga tumutubo ito doon sa mula sa loob, palabas. Mm-hmm. Kung i-imagine mo, parang nagkakaroon ng tawag na iba doon, bulsa-bulsa. Mm-hmm. Yan, parang polyps ang dating, ano, na doon sa loob at labas ng ating pong colon, na ito po'y maaaring dahilan ng pamamaga. Ang isa sa pangunahing sanhi po ng pag-develop nito ng ating katawan ay ang madalas nakakulangan ng fiber sa ating kinakain. Kasi kung hihina po yung lining ng muscle ng malaking bituka, na kadalasan po ay mga 40 years old pataas ang tinatamaan na ito. Siyempre, ito yung mga taong, alam niyo naman, pag nagkakaroon na ng tinatawag na aging, medyo may mga humihina na sa ating katawan. Ayon po yan sa pagsasaliksik ng mga dalumasa, na kadalasan ay nadidevelop ito sa mga ganong klase ng tao sa mga ganong edad. At ito po, unang-una sa lahat, ay kakulangan ng sapat na fiber sa ating pong kinakain.
1: Mm-hmm. So sa mga kababayan natin dyan, na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ano? Eh kadalasan naman ng mga pagkain ngayon na available ngayon doc, ano? Mm-hmm. Eh talagang kukunti na lang, ano? O, kulang na kulang sa mga dietary fibers, ha? O, sa mag-ingat kayo, ha, sa mga kababayan natin dyan, ano, na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods. Ako eh, baka tamaan kayo na ganitong uri ng sakit.
2: Dietary fiber po ito pinag-uusapan natin. Maraming fiber, eh.
1: Oo, doc.
2: Ayan, alam nyo, yung sanhi, ano, maituturing na pangunahing dahilan eh yung ng diverticulitis, yung kinakain natin nga, 'di ba? Sabi nga eh kulang sa fiber. Kapag kulang sa fiber yung ating pagkain, eh alam mo naman ang fiber, ang purpose niyan is parang propeller 'yan eh. Parang 'yan yung nagpapabilis ng elimination o paglabas ng dumi na mga hindi na kailangan ng katawan, yung mga sapal ng kinain natin. Mm-hmm. Kapag kulang 'yon, nagkakaroon tayo ng constipation at we need to exert more effort. Bali yung muscle ng colon, sobrang pwersado siya. At kapag nangyari yon, apektado niya yung mga muscle. Lalo na kung ang muscle na to ay kulang pa rin sa sustansya, pwedeng magkaroon ito ng mga diverticula. Yung mga diverticula, yun yung parang bulsa na yan po ay pwedeng pagmulan ng pagdurugo o development ng ibang mga sakit. Pwedeng sumiksik dyan yung mga mikrobyo sa inyong colon na nagiging dahilan ng mga pananakit. Yan po, ayon sa na-publish sa Journal of Gastroenterology, online po ito, no? Na mula po sa mga eksperto ng Dana-Farber Cancer Institute, Harvard T.H. Chan School of Public Health, sabi nila na ang kakulangan din ng vitamin D ay isang dahilan kung bakit marami ang mga tao nagkakaroon ng problema sa diverticulitis. Ayon sa kanilang pananaliksik, 50% ang pwedeng ma-lessen na danger. Just imagine, 50% yung panganib na mababawas ano, sa pagkakaroon ng ganitong uri ng problema kung umiinom ang isang tao ng vitamin D supplementation or kumakain ng pagkaing mayaman sa vitamin D. Kasi kapag kulang pala tayo sa vitamin D, eh humihina yung mga muscle ng ating pong large intestine, colon, or malaking bituka. Kaya kailangan talaga ng vitamin D mula sa pagkain or kung wala at nahihirapan kayong kunin sa pagkain ito, pwede pong supplement.
1: Yun. So mga kabayan po natin, nakulang ano, sa vitamin D. Eh karamihan ito nakukuha po natin ano, unang-una sikat ng araw. Pangalawa doon sa mga dietary and sources, mga kaibigan, ano? At pagkulang pa rin doon, pagkapos pa rin doon mga kaibigan, you need to supplement it through supplementation mga kasama, ano? So pwede kayong uminom ng atin pong premium D3 na pagkukunan po natin ano ng potent form ng vitamin D, which is yun yung D3 niya, yung most potent form ng vitamin D mga kabayan, ano? So sa mga kaibigan natin na kulang kayo nito, eh dapat araw-arawin po mga kaibigan, ano? Yung pag-inom ng premium D3, isabay niyo yan sa mga suplemento, ganoon din sa ano po ninyo, sa lifestyle po ninyo mga kaibigan, yung atin pong premium D3 at iba pa nating produkto para masapatan yung mga nutrition na ito na kulang mga kaibigan sa atin pong pangangatawan, ha? Pwede po mabilihan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Premium D3, ang bago!
4: Ako si Carla, hirap akong humigad. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Supple Plus Gold.
5: Ako si Mirna, may bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
3: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. The Secret of Health.
1: Balik po tayo sa ating pong programang The Secret of Health. Sa mga kabayan po natin na meron mga katanungan or meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Napon text line 0969-609-6545. Balik tayo Dok, sa tema po natin. Ano? Itong karamdaman na diverticulitis. Ano-ano po ba Dok yung mga sinyales na pwedeng i-observe or pwedeng tingnan ng mga kabayan natin once na nakakaranas sila ng karamdaman na diverticulitis?
2: So, pwede lang natin mabigay yung mga symptoms na sometimes common din lang naman na ito'y kahalintulad din ng ilang mga sakit sa gastrointestinal. Pero pinakamainam talaga din magpapacheck up. Pag meron na kayong nararamdaman gaya po ng pananakit dito sa bahagi po ng kaliwang ibabang bahagi ng colon. Ang tawag natin dyan is yung descending colon. Yan, dito sa kaliwang bahagi, malapit sa parting singit sa kaliwa. Yan ang most common na tumutubo yung diverticulitis kasi yan yung area ng colon na laging pwersado. Dyan, kumbaga, dyan bumabara yung mga dumi. Ano? At yan ang nahihinat kung titingnan natin yung illustration. At ito ay sumasakit. Kaya minsan, yung mga tao, pag nakaranas na sila nung pag sumakit ang dyan, hindi na makatayo ng tuwid. Diba? Nakagano na lang sa tagiliran, nakahawak. Lalo na kung nadudumi ka, no? Sinyalis na po yun o yung may mga infection na na pwedeng nagiging dahilan nun, pwedeng nagkakalagnat, yung iba nahihilo o nagsusuka. At ang isa sa pinaka-prominente ay yung tinatawag na chronic constipation. Ibig sabihin, yung constipation mo, hindi lang itong madadadala ng pag uminom ka ng pampadumi, okay lang, pero eventually bumabalik na naman ang matindi mong problema sa pagdumi. Ano? Yung iba naman, nagkakaroon ng parang irritated bowel na madali sila mag-LBM. Yan. At yung iba naman, yung tiya nila parang laging ibang pakiramdam. Tapos yung pagsakit, parang yung lumalakad yung ano, pain. Dahilan sa yung mga trap gas na tinatawag, yung gas na hindi makalabas dahil barado yung lower part ng ating colon. Pag minsan, yung iba dumudumi na may bahid ng dugo, yung iba naman nagkakaroon ng cramps doon sa kanilang tiyan na party doon sa may diverticulitis. So itong mga to ay ilan lang sa mga posibleng symptoms, pero ang pinaka the best talaga nito, tingnan natin yung pattern ng bowel. Dapat normal ang pagdumi, na yun ang isang pangunahing dahilan na nagtitrigger ng pagdevelop po ng ganitong klase ng sakit.
1: Mm-hmm. So mga kabayan po natin, ha? If ever nakakaramdam kayo no, ng parang discomfort dito madalas daw no, sa lower left.
2: Yes.
1: Sa bandang ibaba na kaliwa ng inyong pong tiyan, mga kaibigan, na nandyan yung inyong pong descending colon, na madalas dyan din tumatambak yung maraming dumi. Especially doc, kung yung mga kinakain nila yung mga sticky, yung dumidikit talaga ng husto sa wall ng colon.
2: Yung mga mahilig sa mga produktong galing sa refined flour.
1: Nako.
2: Mm-hmm. Yung kumakain ng karne. Kasi labo bang karne ay mataas ang protein pero walang fiber.
1: Mm-hmm.
2: Kumbaga ito sa katawan natin, sa colon natin, hirap na hirap itong mag-cross o lumusot. Kaya pag may ganyan na kayong problema, bawas talaga sa pagkain ng mga meat para maging healthy yung colon natin.
1: Mm-hmm. Ayan po ha. So mga kabayan, dapat more on kayo. At least mga 70% siguro doon. Ano?
2: Vegetables.
1: Vegetables.
2: Plant-based dapat yung ating kakain. Especially mga dahong gulay, yan po ang taas ng fiber niya. Malunggay pa lang eh.
1: Yan.
2: Diba? Tapos yung mga talbos ng kamote o saging na saba na nilaga or mga kamoting kahoy, kamoting bagin, yan yung mga matataas yung fiber, mga kaibigan.
1: Ayun. Dapat isama nyo po yan palagi sa inyo pong diet, mga kaibigan, para maiwasan po yung constipation, na ito ang isa sa mga main factor sa pagkakaroon po ng diverticulitis, mga kaibigan. No? Kasi pagka pupwersahin mo talaga yung pagbawas mo, yung colon mo mismo ang nahihirapan ng gusto to move the bowels, mga kaibigan, ha? So dapat freely lang kasi yun eh. Dapat kumbaga parang dumadaloy lang na maayos yung dumi dun sa atin pong colon, mga kaibigan, ha? At ito po ang mga tips para sa mga kababayan po natin na kung gusto nyo makaiwas sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. Dapat po, mga kaibigan, unang-una, yun na nga, mga dietary fibers, kinakailangan po, sapat yan. Ito pong mga fruits na mayaman sa dietary fibers, na nakakatulong din para po sa inyo, mga kasama. Yung papaya, berry, yan siya. Hindi lang fiber, meron din yan siya mga enzyme na nakakatulong para ma-move ng maayos yung mga dumi dun sa inyo pong colon, Napakaganda ito, Dok. Every morning.
2: Kasi yung papaya, may pa-pain enzyme yan. So, yun ay panunaw na rin. Para dun sa mga nahihirapan makatunaw. Saka lagi may kabag o kaya naman ang inyong... Kaya nga, ang ginagawa natin sa papaya, kasama yung kasama yung buto.
1: Buto.
2: I-blend mo. Mm-hmm. Tapos, lagyan mo ng isang kutsarang buto. Medyo may konting pait yan, pero anti-parasitic na rin yun.
1: Mm-hmm.
2: Para yung mga mikrobyo, yung mga parasite, ay mailalabas nyo rin kasama ng dumi. Yung kagandahan ng papaya.
1: Pwede yan, Dok, sa mga kababayan natin na mayroon diverticulitis?
2: Yes, pwede yan. Kasi cleansing ang papaya, especially papaya seeds. Kaya isama nyo po yun sa inyong daily routine kung meron na kayong ganitong klase ng sakit or may mga symptom na kayo na binabanggit natin.
1: Yan. Karagdagan dyan, mga kaibigan, yung pinya. Maganda rin po yan kasi meron naman siyang bromelain enzyme na nakakatulong din para sa maayos na digestion at sa movement ng bowels, yung daloy ng dumi sa inyo pong colon, mga kababayan.
2: Lalo kung kumain kayo ng karne, ang pinaka the best partner talaga dyan ay bromelain enzyme, yung galing sa pinya.
1: Ayun. At syempre, fiber kinakailangan at dapat po sapat din yung intake po ninyo ng tubig. Yung iba kasi daw, kumakain naman ng gulay. Ang problema, hindi pala inom ng tubig.
2: Ibang iniinom nila May kulay.
1: Mm-hmm.
2: Diba? So, inom din ng tubig pag may time. Huwag sobra. Tama lang. Ang ratio ng water, mga kaibigan, is 1 liter every 25 kilograms of weight. So, kung kayo 50 kilograms, at least 2 liters of water a day. Saka huwag nyo inumin one at a time. Kasi yung iba, iniinom ng isang beses lang eh. No, hindi po pwede yun. So, water is life, pero pag sobra at hindi tama ang pag-inom, hindi rin maganda.
1: Ayun, ha? Sa mga kababayan po natin, dapat sakto yung dami at sakto yung panahon ng pag-inom ng tubig. Minsan yung iba, Dok, umiinom lang ng tubig habang kumakain.
2: Oo.
1: Or pagkatapos kumain, yun daw yung nagpapabusog sa kanila,
2: Saka pag nauhaw.
1: Ayun nga.
2: Oo, pag nauhaw, saka lang. Mm-hmm. Oo, kung hindi pa, minsan nadadaya pa pag nauhaw, kung ano man na may inom, para natatanggal yung uhaw. Pero mm-hmm. ang tatamang pag-inom ng tubig, it's as much as possible, in every 2 hours or 1 hour, i-take kayo ng water even you are not thirsty. Kasi pag thirsty na kayo, ibig sabihin, may konting pagbawas na ng water reserve sa katawan.
1: Mm-hmm. Ayan na. At bukod po sa fiber and water, mga kaibigan, ay kinakailangan physically active din po kayo. Dapat meron kayong regular na pag-e-ehersisyo, mga kasama, no? Kasi ang pag-e-ehersisyo po ay nakakatulong yan upang maging madali ang atin pong pagbawas, ha? Yung pagdudumi po natin, mga kaibigan. Ito rin po ay binabawasan din ito yung presyon sa loob ng atin pong malaking bituka pag tayo po, mga kaibigan, ay nakakapag-ehersisyo ng regular. Kaya sa mga kabayan dyan, ng mga sedentary workers, or halos hindi man lang makapag-ehersisyo, kahit yung walking, mga kaibigan, the best exercise yan. Lalo na kung consistent, mga kasama, ano? So, dapat dalas-dalasan po natin ang atin pong pag-ehersisyo, mga kaibigan. Kasi nakakatulong yan na malaki para po maiwasan ang ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ha? At huwag kalimutan, isabay po ninyo ang atin pong Santong Plus Gold. Dahil lang Santong Gold po natin, meron po yan siyang mga dietary fibers in capsule form, mga kaibigan, na nakakatulong para i-move ng maayos yung mga dumi sa atin pong malaking bituka. Sabayan nyo na rin ang atin pong premium D3, ano? Since yung vitamin D, especially yung vitamin D3, pinapalakas niyan yung wall ng colon po natin. At nakakatulong din yung VCO mismo na nasa premium D3 po natin. Nakakatulong para sa normal peristalsis ng atin pong colon. Kumbaga yung parang hindi mo na kinakailangan i-push ng husto yung dumi ninyo, mga kaibigan, para lang po lumabas, mga kasama. Ano? So yung VCO, nakakatulong yan. Yung gata nga ng nyug, Dok, ano? Eh maganda pang ano yan, pang purga or pampadumi.
2: Lalo na kung may ganyan ng diverticulitis, ano, yung pag-inom ng kalahating basong fresh coconut milk, eh pwede nyo gawin every week, ano, para makatulong sa pagpapaganda ng movement ng inyong colon.
1: Ayun, ha? So, ayan ha, sa mga kabayan po natin, so, kung medyo tinatamad, ay inom po kayo, mga kaibigan, ng premium D3. Huwag kaligtaan, mga kaibigan, no? Na mag-take ng atin pong premium D3. Sabayan nyo rin ng vitamin C. Ilang vitamin C, napakahalaga din yan para sa mga kalamnan. Especially sa atin pong muscle sa colon, mga kaibigan, ha? Ang atin pong ultimate trio, may bilhin na yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Ganun na rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Santon Gold, live testimony.
7: Ako ay si Rafael Herman, 59 years old, nakatira sa Purok, Marigaya, Barangay Pagkupangkaw, Puerto Princesa City, Palawan. Nagkaranas ako ng pamamaga at may bukol ang aking leg at masakit ang paglunok ko na may kasamang dugo ang aking plema. After ng isang linggong gamutan dito sa Yes to Health Clinic at pag-inom ko ng 10 plus gold at 10 vitamin C, may malaking pagbabago sa aking leg. Lumambot na ang bukol at lumiit unti-unti ang pamamaga. Kaya tuloy-tuloy na ang pag-inom ko ng 10 plus gold at 10 vitamin C.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag 10 plus gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. 10 plus gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. 10 plus gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The secret of health.
1: Mga kabayan po natin na may iniinda na mga karamdaman sa kanila pong pangangatawan, puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan kayo ng mga dietary guidelines, modification of your diet para mas mabilis makarecover sa inyo pong mga karamdaman, mga kaubayan. Yung iba kasi, Doc, nalilito na kung ano yung dapat nilang unahing gamutin. Kasi patong-patong yung mga sakit. Ano?
2: Ay, hindi natin na-realize na yung mga sakit, dugtong-dugtong lang yan. Ibig sabihin, may mga consequences. Nagsisimula sa simple.
1: Mm-hmm.
2: Tapos, pag napabayaan, lalala na ito. So, ang pamamaraan sa naturopathy, holistic, kinakailangan hindi lang isa ang titingnan natin. And majority ng mga problema ngayon, lifestyle related. Ibig sabihin nun, yung mga diet natin, yung ating habits ng araw-araw, ang siyang nagko-contribute sa majority ng paglala ng karamdaman. So, pag kinorek mo yung mga, kumbaga, sabutas partner, hindi ang ginagawa kasi ng iba, diba, nabutas yung bangka, kunwari lang, ano, analogy lang nyo, limas ka ng limas. Mapapagod ka talaga, kalilimas. Pero kung ang gagawin mo, tapalan mo yung butas. Hindi ka na maglilimas, di ba? Yun yung tinatawag na holistic healing. Hindi yung yung mga symptoms ang tinitreat natin, but yung cause, why mahina tayo, bakit tayo mayroong high blood. So yun yung way. So ang ginagawa namin sa clinic, ina-assess natin kung ano yung priority na ng isang pasyente using our health assessment protocol. Okay? Kaya punta po kayo, bisita kayo sa lahat ng ating mga wellness clinic.
1: Ayan ha. So punahan po ang ating mga clinic na malapit sa lugar po ninyo, mga kaibigan, para bigyan po ng saktong kagamutan ang inyo pong mga karamdaman, mga kabay. Kaya so may mga inquiries dyan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
8: Secret of Health Live Advice.
1: Meron pong nag-text dito, Doc, ano? Ang pag-inom ko ng 10 plus gold ay ilang beses po ba sa isang araw? Ang problema ko po kasi pag ginagalo ko po yung ulo ko ay parang nahihilo po ako. Yung mga binigay naman na gamot yung doktor, mga multivitamins. So pwede daw ba isabay, Doc, yung 10 plus gold?
2: Yes, maaaring may vertigo ka. Kasi yung vertigo, subjective yan sa movement.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Kaya pakiramdam mo, umiikot yung paligid o ikaw ang umiikot.
1: Mm-hmm.
2: So uminom po kayo ng 10 plus gold, 1 capsule 3 times a day pag may ganyan kayong kondisyon. Sabayan nyo na ng premium D3 at vitamin C, yung tatlong yon. Kasi pag may vertigo ang isang tao, may kinalaman din yan. Depende yan, hindi ko alam yung inyong case, pero kung i-relate lang natin sa tenga, sa mga senses natin, yan ang most commonly may problema. Kaya binigyan ka ng multivitamin, especially dyan, mga B-complex, diba? So, pumunta rin kayo dun sa ating Yes to Health Clinic dahil meron silang mga specific na support na pwedeng ipayo sa inyo kung kayo may ganyang klase ng kondisyon.
1: Mm-hmm. Para may maganda yung blood flow, normal blood circulation papunta sa brain area na kadalasan pag kulang na kulang yung oxygenated blood papunta sa ulo, mga kaibigan, doon na nagkakaroon ng malfunction, ano? Yung atin pong ulo mabilis mahilo and parang umiikot din yung paligid po, mga kabayan, ha? So mas maganda yan, mabigyan kayo ng complete health assessment. Punta kayo sa ating pong Yes to Health Clinic kung malapit-lapit kayo sa mga clinics po natin para mabigyan kayo ng saktong advices din, mga kabayan, ha? Okay, sa mga kasamahan po natin, ako, kulang na kulang ang ating pong oras. Napakabilis ng oras sa atin, Doc. Baka may pahabol ka na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
2: So salamat po sa ating mga tagapakinig. Ano, lagi nating isipin na ang karamdaman ay may solusyon unless kung hindi natin kumbaga sisimulan ngayon yung mga solusyon na yon, pwedeng lalala talaga. Kaya sa tulong ng natural na pamamaraan, mga produkto ng Yes to Health, nawa po makatulong ito. At yung mga information na ito, inyong tandaan lang, dahil malay mo, minsan ay kailanganin po ninyo ito sa inyong sarili at sa inyong buong pamilya. Maraming salamat po at naway pakinggang muli sa susunod na mga araw. Ating palatuntunan, ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bacla po ito.
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners. Ang ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli mga kabayan, ito po yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala po ang magpapaalam, magkarinig ang pumuli tayo sa araw ng bukas sa ganitong oras dito rin po sa ating pong mga himpilan. Aming pong dalangin ang Panginoon nawa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. 95.9
9: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
10: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Good morning.
1: Good morning.
0: Eto ba may buntag niya kanina tayo mga katropa. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Arena sa karoon ang ato ang programa, ang ato ang tulumanong kiriang Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kao ba niyo karong adlaw, walilain katropang Ruel Tumantay? Siyempre, dali lamang na sa XFM 95.9 General Center City, katropa mo, exciting!
1: Good morning!
3: Exciting!
0: Good morning!
1: Good morning!
0: Bango na! Gising na! Unto na!
1: Good morning!
0: Kadlawon pa katropang Ruel sa mukha ni Matuog pa ko. Alas 12 na ko kape nakatulog kagabi eh, kaya mga kalas 12 na gihatod ang among ayuda.
4: Atay.
0: Good morning! Diyan ka rin yung tanayin mga kagilaan. At least nakadawat at nakayuda mga katropa, no? Ato na nga konsumuhon o pag-ayo ha. Dungag-dugagi na ninyo gamay tubig mga kagilaan. Ang ato ang bugas. Pero makaon na ha? Dili na sulti nga, dili makaon.
4: Atay.
0: Yan. Alas 4:41 ang atong oras. Kini nga tulong manon. Hadong ganyan yung Santong Plus Gold, Santong Plus Herbal Capsule, Santong Gold Coffee Mix, Santong Plus Coffee Mix, Santong Herbal Tea. Kaoban na ito na yung Santong Vitamin C.
1: Good morning!
0: Siyempre mga kagilaan, mga kaigsunan, may buntag, 26 ka barangay nining atong syudad. Good morning! Kumusta ka mo mga kagilaan?
1: Good morning!
0: Good morning po din sa may Makima area.
1: Good morning!
0: Good morning sa mga taga Malungon, Alabel, Malapatan, and Clan.
1: Good morning!
0: Good morning sa mga taga Pulumulok and Tupi.
1: Good morning!
0: Good morning! Good morning!
1: Good morning!
0: Sa mga nagkapaminaw via our Facebook page mga katropa. Diyan sa XFM 95.9 Channel Center City. Good morning.
1: Good morning.
0: Good morning po sa mga nagatanaw sa itong YouTube channel sa XFM Jensen TV. Good morning.
1: Good morning.
0: O kaninyong talan mga kagilaan, mga katropa na ito diyan. Good morning. Good morning. Hey. Maing buntag, maing buntag. Siyempre, okay pa ba ang tanan?
1: Yes.
0: Inautod ta nga okay pa kitang tanan mga kagilaan. Laban lang sa buhay. Laban lang, laban.
1: Good morning.
0: Ay, kung mo surrender ka, pildi ka, pildi, at sa pildi, pildi, pildi, ha?
3: Hello!
1: Good morning!
3: Exciting!
0: O, nang kakamuda, liyok-liyok po mag-my time. Para kanabang makasugakod kita sa itong pangkadaw-adlaw mga kagilaan. Gawa sa ginahatag din ng ayuda sa ito ang gobyerno mga katropa. Sige lang, okay ra kayo na. Importante, maningkamot pa kita kay dili kanunay na ayuda. Kay kung kanunay nga na ayuda ngay panghatag atong gobyerno, wala purdoy ang gobyerno bay.
3: Exciting!
0: Mana bounce back kita. Ngita kitag laing pamaagi basta di lang illegal. Maginabuhi kitang tarong mga katropa, okay kayo na.
1: Good morning!
0: Yun ala na ginatapat ang peg sa itong kinabuhi.
3: Exciting!
0: Good morning po sa itong mga katropa! Ganang kapaminaw! Ang na sila mga panimalay! Sinanay, bago rin tawa ng mata, naglungag na! Ang problema, ako nakalimot kong lungag para sa akong mga anak!
4: Atay!
0: Untuhan magbatachip, nagdali-dali!
4: Atay!
0: Pastilanan lagi. Kaya mga ala o naman siguro na ako nabasahan tayo mong PNG.
4: Ayoy!
0: Ayoy! Kaya po ko katulog din noon balik.
4: Ayoy! Atay!
0: Damay-damay na noon eh.
4: Ayoy!
0: Ay nako. Alas 4:44 ang atong oras mga katropa. Sa ito mga kagilaan di akaroon. Nga nagapangapina kay sa'yo kayo mang lako. Padulong na fishboard mga katropa. May muntag di akaroon yung taran. Good morning!
1: Good morning!
0: Laban-laban sa buhay!
1: Good morning!
0: Sa mga apektados, linog mga katropa, ay ragyan ng tawon huwag kagol. Magtinamangay, ragyan ng tawon, taliini mga katropa. Huwag ang XFM, pwede nyo himuong tulay. Di ba? Himuan ninyong tulay ang XFM. Ay, pasalamat na itaha sa mga naghatag na mga kagilaan. Sa grupo ni Katropang Che, may muntag diha ka ninyong talan. Grabe yung tawon na pagpaningkamot, bisan pa nga naka butter ditilib. Pero kana lang lagi, sad to say, nakuhaan na mong katropa. Pero sige lang, okay lang na ma'am Che. Laban lang sa buhay. Pero bisa pa nakamatar ni Dilib mga katropa, kabalumon sa gibuhat. Hala na gripak mga katropa para sa mga napektuhan slinog. Para salamat kayo sa mga naghatag. Salamat kayo sa Q Project DJs International. Good morning, diya ka rin yung tanan mga kagilaan. Dahil tawa'y pandunga kong bugas ng tubig mga katropa para sa itong mga kaigsunan. O siyempre sa XFM Network Philippines, labing pa sa XFM Tagum City. Good morning!
1: Good morning!
0: At o ginin silang pasalamatan mga katropa. Kana kung madunggan ninyo alas 10 God. Dito mga broadcast Tagum mga katropa. Kana sila Inday Erika, sila Tanini. Dito na sila mga katropa sa XFM Tagum. Mga na yung madunggan rin alas 10 buntag. Apil in town sila glukdog bugas mga kahigilaan. See you around. Dini pa ulahi ang tayo na pwede pa po makapadala doon sa iyong hinabang mga kaigilaan. Mas nindot ang nakapak na daan no, kay, para diretso na. Pero natay code sa silupin pula. Na timingan na pag yun siguro to kay pula man halos mga katropa ang mga supot na nalay pipila kaputi inhot na magpula. Well anyway, maing buntag ha, maing buntag. Kumusta ka po mga katropa? Good morning day ka sa ato mga kaigilaan. Ilabing pa sa atong mga katropa nga padayong nagsuporta sa mga nabiktima na ining linog. God bless you all. Bisan pag wala agi-agi sa XFM sa baka, yata maghapon na nila mga kaigilaan. Daghang kayong salamat. Uy! Kinsa man inihatag di, wa man ikumpirmasyon chip. Okay, sige. Ato na rin tawagan unya kay medyo dako-dako po rin gihatag ay.

0: Exciting!
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
4: XFM.
5: Santon Plus Gold.
6: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos sa daladala ang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
5: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Mga lailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
8: Handum mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
11: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatijud na kong pagtinaw sang akong mga mata.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
4: XFM.
12: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
13: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, giulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
10: 95.9 XFM Jensen.
4: XFM.
14: Exciting.

0: Ayoy!
1: Good morning! Ayoy!
2: May buntag mga katropa, alas 5-6 na ang atong oras. Siyempre sa itong mga kigilaan o mga katropa na ito nagpaminaw deo. Good morning, gihapon ka din yung tanan ha. Para pa-inform lang ta mga katropa, pasensya receipt. O nga naabay mga hinabang gipadala mga kigilaan para makaibaw punta. Ay, usahay ba si magkasagul-sagul din diba?
0: Ayoy!
2: Anyway, may buntag sa ito mga kigilaan diyan na nagkapaminaw. Ilabing pa sa ito mga katropa nga nakatutok sa ito ang programa og tulumanon.
1: Good morning!
2: Good morning, gyapon diha kaninyong hurot. Kani nga bahagin na ito na kaninyo. Santong Plus Gold, kauban na ito diyan Santong Plus sa Coffee Mix. Nga mapalit sa paborito niyo mga butika. Available always mga katropa sa Mercury Drug Store.
1: Good morning!
2: Alas 5:07 na ang itong oras. Ari na karoon ang itong mga balita sa ito ang balitang nasyonal.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Gi-congratulate sa Malacanang kagahapong adlaw si Senator Sherwin Gatchalian kuman kini mapili isip bagong Senate President na mao'y mibungkag sa pipila ka semana nga leadership deadlock sa Senado. Matod di pala sa Press Officer Claire Castro. Dako ang pasalamat sa palasyo sa mayorya, sa Senado o sa Kamara. Ubos si Speaker Budget D tungod sa ilang kaandam nga mabubuhat sa ilang katungdanan o katungod alang sa danilian nga serbisyo sa katawhan. Ang maong kalambuan na tigayon dungan sa pag-abri sa gipatawag nga special session sa ato ang Pangulo kagahapong adlaw. Ubos sa Proclamation No. 1318 gibanduan sa Presidente ang Kongreso nga magtigom aron paspasan ang pagpasar sa mga krusyal nga balaod nun. Alang ka na sa social protection, lakip na ang gripariridad mao ang pagtukod og National Center for Geriatric Health nga pag-amendar sa GASP Act og Universal Access to Quality Tertiary Education Act og ang AX Act, Last Mile og ang GIDA Schools Act og ang dugay nang giatngan nga anti-political dynasty law. Ipasabot sa palasyo nga kinahanglan dinilian kining maibalbutang sa balaod aron nga mapalapad ang tabang sa gobyerno ngadto sa mga kabus. Samtang nagpadayon ng special nga sesyon, gilauman nga mao'y unang dako nga hagit ni Senate President Gatchalian sa pagdumala sa nagkabahin-bahin nga Senado taliwala sa pagsupak sa Cayetano Black sa iyang pamunuan o sa umaabot kay impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Insister sa Malacanang nga ang tingwa sa presidente mao ang paspas ug kapsay nga pagserbisyo hinungdan nga naglaom sila nga ipadaplin una sa mga magbabalaod ng politika aron tutukan ang kaayuhan sa tuang nasod.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Mauri siya karon ang ginatawag mga katropa ang opisyal nga pagdawat sa Malacanang kang Senator Sherwin Gatchalian isip bagong Senate President. Naghatag kini og tuldok sa pipila kasimana nga lalis sa liderato. Apan kini nag-abli usab og mas dako nga obligasyon ngadto sa katawhan. Sa usa ka bahin, usa ka maayong kalambuan ang niasoy nga ang special session aron nga tutukan nga lagbi kani mga mahinungdanon kay balaod sama sa dugang pondo sa edukasyon panglawas sa mga katigulangan. Og syempre apin na ang pagtabang pod diri sa mga naapektuhan sa linog diri sa Mindanao. Apan sa pikas bahin angay natong hinumduman nga ang tinuod nga kayuhan sa mga balaod wala mag-agad sa paspas nga pagpili sa bagong pamunuan o sa dinalian nga pag-aproba ubos sa sugo sa palasyo. Anaakini sa lunsay, mabinantayon o walay bulok politika nga pagpanday aron nga masigurong ang matag provision tinuod nga mo serbisyo sa ordinaryong Pilipino o dili sa interes sa mga gamhanan. Labaw sa tanan, ang bagong liderato sa Senado kinahanglan pamatud-an nga sila gawas nun o di lamang kay daling madiktaran sa ekotibo nga gahom.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: O, wala na nang petisyon ni Cayetano kay naka-trace naman. O na ang gipamhayag po ni Senator Erwin Tulfo kagapong adlaw nga posibleng wala na'y kapuslanan o giisip ng moot in academic. ang petisyon nga gihatag o gikahatag sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano ngadto sa Korte Suprema kinihuman formal og legal nga napili si Senator Sherwin Gatchalian isip bagong Senate President kagahapong adlaw. Tungan sa pagbawi sa pag-concede ni Cayetano sa iyang posisyon, giklaro hinuon ni Tulpo nga dili niya tinguha nga unhan ang desisyon sa labing taas nga korte sa nasod. Apan iyang gipasabot nga gubikan kay miabot naman sa 13 ka mga senador ang mayor niya. Nagkayusa kagahapong adlaw, wala na ibasigan ang gipangayong temporary restraining order sa maong musupak nga grupo. Kini nga kanambuan na tigayon human, formal nga gipili ni Gatchalian, pinagi sa nominasyon ni Senator Juan Miguel Sumiri sa gipahigayon nga special session. Din, gipanghimatudan ni Senator Francis Pangilinan nga nagkayusa o unanimously nga mibutar ang 13 ka senador nga mitambong.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Tama na kay under naman sa konstitusyon nga 13 man gyud ang gikinahanglan para maka-elect ka og Senate President. Mauto kagapong adlaw nanipot na intawon ni silang Senator Loren Ligarda, Senator Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Bongo og uban pa nga gikan sa minority sama ni Pia Cayetano. Ang wala lang gyud di-attend dito si Robin Hood Padilla og si Alan Peter Cayetano.
1: Good morning!
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Gipahayag karon ni Senator Amy Marcos nga okay lang kaniya ang labing bagong lahugay nga liderato sa Senado kuman formal nga napili si Senator Sherwin Gatchalian isip bagong Senate President. Giabot si Marcos sa Senado taliwala sa nagpadayong special session nga gipatawag sa igsuon nga si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Matod sa senadora, dawat niya ang kabaturan nga nakuha na sa grupo ni Gatchalian ang mayorya nga gilangkuban sa 13 kamyembro human mibalhin silang Senators Joel Villanueva o Chis Escudero nga kanikaliado sa maong Cayetano Black. Sama ka Marcos, gidawat ug gipasinungkan usab ni Senator Loren Ligarda ang bagong pamunuan din iyang gipahalipayan si Gatchalian nga iyang giulagway nga usa ka maalamon o disiplinado nga higala. Giklaro ni Ligarda nga andam gyapon siya makigtrabaho sa bagong mayorya alang sa kayuhan sa institusyon o sa pikisbangin. Formal usab nga napili si Senator Vicente Tito Soto III isip bagong Senate President pro tempore o si Senator Juan Miguel Subire isip Senate Majority Leader na mausab ang formal nga bipasaka sa nominasyon ni Gatchalian dungan sa pag-atras ni Senator Alan Peter Cayetano sa iyang posisyon. Doon sa paspas nga kausaban, nanawagan si Senator Rapid Tulpo sa mga kaubanang magbabalaod kay padaplin na ang unong kaadlaw nga lalis o maghiusa na alang sa tinalian nga pagtrabaho sa mga prioridad nga balaod noon sa gobyerno. Nangayong sa pasailo si Tulpo sa katawang Pilipino tungod sa nahitabong bickering o linabayay o pulong niadtong mga nangaging adlaw.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Labay o trapo o lapok, mahay later. Binuang.
0: Ayon!
2: Klase yung mga pangutok nyo na.
0: Ayon!
2: Ato sa kagtuwa ng Law Alliance pa na ito mga balita, gipahayag ni Senator Panfilo Lacson kagapong adlaw po nga nagkayusang mayorya sa Senado nga piniyon si Senator Francis Chis Escudero isi presiding officer sa Senate Impeachment Court nga maoy muguba o mukuptag bista sa kaso ni Vice Presidente Sara Duterte Mato de Lacson. Ang baong desisyon gikan sa wisyon ni bagong Senate President Sherwin Gatchalian gumikan kasi Escudero o sa kaabogado o kadunanay kasinatian sa pagdumala sa susamang bista datong 2025 sa diyang siya pa ang Senate President ha, gilauman nga formal nga piniyon si Escudero inigabli sa korte sa Hulyo 6 tuig 2026 samtang ipahigayon ugma Hunyo 18 ang usa ka pre-trial o karong adlaw ang pre-trial conference nga sirado sa publiko. Ala, di makakusab ni Lacson nga ang mga pagduda nga ang maong tanyag usa ka matang sa quid pro quo o suhol isip baylo sa pagbali ni Escudero kanto sa bagong mayorya sa Senado gikan sa kaning Cayetano Black. Gipasabot sa senador, naghimo ang maong kasunduan na or kasabutan aron nga masiguro mahimong hapsay ug paspas ang dagan sa pagbista sa impeachment court. Di kinahanglan matud pa nga ang mudubala aduna gyud lalom nga kahibalo sa rules of court ug evidence aron nga dinalian nga makahatag og desisyon kun ugaling adunay musang-at nga motion ang habig sa prosekusyon o depensa.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: O na siya ang resulting ang inisyal nga kaayuhan sa mayorya nga itugyang kang Senator Chis. Ang pagdumala sa impeachment court batok sa atuang ikaduhang pangulo o sa kinikalakang na napakita sa kamahinong danon sa kasinatian taliwala sa usa ka dako o delikadong krisis sa politika o sa usa ka bahin. Siyempre, doha magini ka bahin, makaya ngayon. O gusto dapat na ang baruganan ni Senator Lacson nga angayang itugyan ang maong bugat nga tahas ngadto sa usa kabatid nga abogado og nakasulay na niini kaniadto aron lagi masiguro nga hapsay og naisubay sa saktong proseso sa balaod ang batag desisyon sa Senate Court.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Ivan Polona, nasa pikis linya ato sa ngadtuan jeep. Ay batod pa babayi nga police og high value target dakpan sa bypass operation sa Coronel City. Kabihan na lambigit na pong police babae pag yun atong sayo nandugan detalye katropang Ivan Imona.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Pinagolang usa ka lalaki nga pusher o usa ka aktibong police woman human masikop sa drug bypass operation alas 4:49 sa hapon ning nakalabayng adlaw. Ang operasyon gihimo sa purok pagkakaisa Lot C, Barangay San Isidro, Coronel City. Giila sa mga otoridad ang mga dinakpan nga silang alias Hari, 27 anyos, og ang kauban niini nga pulis nga ni destino sa Coronel City Police Station nga si alias Jane, 35 anyos, ulos lumulupyo sa mong dapit og wala na makabiya pa sa dihang gipalibutan sa mga operatiba. Nakuha gikan sa kusodiya sa mga suspect ang usa ka plastic sachet nga adunay sulod nga gidudahang shabu, lakip ang 500 pesos nga kwarta nga gigamit isip marked money. Sa pagkakaroon, ang duwa ka suspect kasamtangang gitanggong sa ilang lock-up cell alang sa tukmang disposisyon samtang gikatakdang pasakaan og kasong kalapasan sa Sections 5 ug 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, ipabiling ligon og protektado ang panglawas aron nga mahilayo sa sakit. Tumar og Sunthone Vitamin C alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Hantang atong oras, alas 5.18 na magkalitawon. Ato na katuwang karoon ang live pa na ito mga balita. Kay padayon ang gihimong relief operation sa panggamhanang lokal sa Sarangani, pinaagi sa iyang Ronda Provincia Mobile Kitchen. Araw ka magdala o dinalian o badasigong hinabang ngadto sa mga komunidad nga biktima sa magnitude 7.8 nga linog niyatong Hunyo 8. Pinagi sa badasigong pakintambayayong sa Philippine Army Bureau of Fire Protection o sa Office of the Provincial Agriculturist kun OPAG ang baong inisyatiba na kasilyo na sa kinitibukan at 13 ka mga barangay sa Glan. Diin, naghatakin og libreng init nga pagkaon, mailom nga tubig o guban pang mga importanteng serbisyo alang sa mga apektadong residente. Natong Hunyo 16, ang mobile kitchen manampusong mitunol o pagkaon nga sa pamilya sa barangay Rio del Pilar samtang natong binabaing Hunyo 15. Kapin sa 1,000 ka mga lungsuran ang gikan sa barangay sa Burias, Pangyan, Small Marcos o Big Marcos ang nakabinipisyo o nakadawat sa maong tabang ang baong kalihukan personal nga gipanguluhan ni Provincial Agriculturist Jerwin Balbino. Uban ang tanang mga sundalo, mga volunteer groups nga walay puas nga nagsuporta sa nagpadayong relief and recovery efforts sa probinsya. Kiningalakang kabahin sa talamdan ni Governor Roel Pacquiao aron nga sigurong dinalian nga maabot sa panggabhanan ang mga dapit nga labing nakatagamtam og dako nga kagusbat gumikan sa kalamidad. Giinsister sa mga lokal nga opisyal na paghatag og saktong nutrisyon og limpyong tubig maoy yawi aron mapalig-on ang panglawas sa mga bakwit samtang padayon sa ilang paningkamot nga makabangon gikan sa trahedya. Kinaumana nga musulod pa ang maong mobile kitchen sa uban pang mga hilit nga komunidad. Saglan sa mga musunod nga adlaw.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Pasalamat ta sa provincial government kaning Runda Provincia Mobile Kitchen. At least pagkaon na gid luto na, ha? Diretso na nga masulod sa mga tiyan ining gipanggutom nato mga kaigsunan karon. Dangan salamat sa OPAG, sa Philippine Army, sa Bureau of Fire Protection sa paghatag og init kapagkaon og limpyong tubig ngadto sa kapin o sa kalibo ka residente. Usa kini kadakong konkretong kahupayan alang sa mga biktimas linog. Thank you kayo sa ato mga opisyales sa probinsya o sa tanang mga opisyales nato mga katropa.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Uy, grabihan no? Kaya di man gid basta-basta ang mga panghitabo o ginawatong ta mga katropa nga makalingkawas na ginintawan ng tanan. Uy, bago day ang tanan ha, kay karong usakabulan na gikan karon adunay ipaygayon sa siyudad sa Sugbo ang Windsor Color Run 2026. Aron na siyang Hulyo 18, alas 3 sa kadlawon na mahitabo sa may City de Marie, diha sa Cebu. Pinialay ninyo ang mga hagit, kaya doon ay 6K, 12K, o 16K na Windsor Color Fun Run para sa chance ang makadaog sa mga nindot nga premyo. Diba? Aron nga, siyempre, doon na kamoy kay ganoon nga makadaog mga katropa sa maong patimpalak. Importante mang pagkain ng mga kagilaano nga ato po rin i-broadcast diya ka rin nyo basi interesado mo or basi naamo diya sa Cebu mga katropa. Aray atong paminawon ang dugang detalye.
4: Get ready, Cebu!
5: The biggest and most colorful running event of the year is here.
4: Join the Windsor Color Run 2026 on July 18th, 2026.
5: Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
4: Choose your challenge,
5: 6K,
4: 12K,
5: or 16K.
4: And run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle.
5: Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops,
4: four iPad A16 tablets,
5: four Sony wireless headsets,
4: four Huawei Watch Fit,
5: four smartwatches,
4: four JBL Go 4 speakers,
5: four Huawei FreeBuds,
4: and many more exciting prizes.
5: Register now.
4: Visit our registration booth at Abilana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
5: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026.
4: Run, celebrate, win.
6: XFM
7: 95.9.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Atong oras, alas 5.23 na! Taliwala sa delikado o sigiglihok na yuta tungkol sa mga dagkong pagdahili. Padayon gyapon karon ang walay puas ka search, rescue and retrieval operation sa Special Rescue Forces kon SRF sa Bureau of Fire Protection. Human sa magnitude 7.8 nga linog, matod ni Fire Superintendent Lowin Amuyar, ang Acting Chief sa BFP Region 12, SRF, o Deputy Incident Commander sa Glan. Ihunong usa o giundangan sa BFP National Headquarters ang lokal nga pwersa pinaagi sa pagpadala og elite units gikan sa Caraga, BARM, Region 11, Region 12, aron nga masulod sa mga hilit nga dapit. Ang grupo gikan sa Caraga mao usab ang naka-recover sa patayng lawas sa katapusang missing person sa may natumpag nga Sabor Supermarket diha sa Barangay Kalumpang. Sa pinakabagong datos ni atong Hunyo 16, mikabato sa 31 ang kumpirmadong patay sa tibuok probinsya sa Rangani. 17 niini ang padayong gipangita, 2119 katao ang nasa sa evacuation centers ug kapin 80,867 ka pamilya in tawon ang naapektuhan. Mao na gipasabot ni Amuyar nga nakasulod na ang mga tigluwas sa Barangay Kungan, Barangay Kalpidong, Kalabanit sa tabang sa MDRRMO apan niadtong Hunyo 15. Opisyal nga gihunong una ang operasyon sa Barangay New Aklan subay sa rekomendasyon sa Incident Management Team o gibutsyag ni Amuyar nga dako kayo ang risko sa dapit tungod sa tulo ka mga dagkong tension cracks o kanang diki sa yuta nga sigig kabuka o kaguba matag dunay aftershocks o kang luyon ini usa nakalalom kini ka pangpang. So delikado para pud sa mga rescuers nato. Sa Pikas Bahin, padayon gyapon ang pagpamakita sa barangay Kungan diin dunapay usa ka missing ug sa Kalpidong diin dunapay pipila ka wala pa maihap nga biktima. Matod di incident commander og municipal administrator Patrick Giap, nakikalayo na sila karon sa kapitan sa barangay Datalbukay alang sa ipatubag ga force evacuation sa mga pamilya sa may sitio Upper Dap, sa may Lower Dap og sa may Law nga natabunan pag-ayo sa landslide. Bisan pa bang nga dako og hagit ang kakuwang sa dalan, giingon ni Amuyar nga maayo na lang kay maagian na karon og trail nga motor ang tanang barangay o ang uban, masudlan na og four-wheel drive ng sakinan. So napasalamat usab sa kagamhanan ubos si Governor Ruel Pacquiao sa tabang sa Red Cross og militar sa barangay Rio del Pilar.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Sa ato pa kini mga lugar, sa Kalabanit, di pa ginintawa ni Magian, medyo lisod tamakadto dito mga kigilaan kay motor trail lang ang makalakaw. So mangita taglaing pamagi aron safety po ang tong team nga mohatag karong Domingo mga katropa. Dagang salamat ha, adunay nagtunol ang buto, ginabang ba ni o sa unsa ba ni basta ato lang kontakon sa ni mga katropa kay basi nagkasagol-sagol kay wa maguntay opisyal nga GCash. So ato ang GCash personal, sige lang, kay accounted for man ang tanang mga hinabang nga moabot, naman tay record niya na og natay screenshot na kada abot niya ng maong hinabang aron nga kanang inyuhang kwartang gipadala pinagi sa ato ang GCash. Well accounted for, alam mo kagol mga katropa kay perti lang ng ato aragyo ng palit diritso para sa kagapon adunay mga at least 5,000 pesos nga gihatag pinaagi sa Q Project DJs International. Kaning kamot po rin tawo ni sila mga katropa, wag yung tawo ko kaapil, nag-live sila sa TikTok chip. So nakalikom sila og 5,000. So ang 500 ilang gyang nyo, ang ilang kuang kay paprint po daw silang tarpaulin ang maong grupo para napoy tarpaulin nga maprintahan kauban dito ang ilang logo chip o kagatong logo sa XFM 95.9. So mo to ibong layout nga gishare. Mauto ang ilahang ipaprint ka tarp. So bali 4,500 ang nasulod sa tua o kagapong adlawa sa tabang ni katropang chip bisan pang nakalib napalitin tao na itong bugas o tubig mga katropa aron nga siyempre mapabot karong Domingo ay ato maning hulaton ang ato ang sister station gikan sa XFM Tagum. Pasalamat po ta sa itong General Manager Edwin Garing, siyempre sa ito ang pamunuan sa itong President CEO Doc Remilito Oy o sa XFM Tagum City, pinagi ni Manager Arnel Cortez diya sa XFM Tagum mga katropa. Di man ninyo madunggan ang programa diri, kidungan maguna sa mong programa po ni katropang Chris Legaspi. So mauna ninyo madunggan ang entertainment side kung asa na sila Inday Erika, silang Inday Tanini, kisa kayo itong isa chip. Kalimot man ko. Si... basta ah! Ayoy! Tulo na sila kabuk. Mga bigaong kayo, mga uyutar. Kada alas 10 sa buntag na mga katropa, kutob na alas 12 sa udto. Iyon na madunggan rin sa to sa XFM Jensen. Pero broadcast na live, gikan dito sa XFM Tagum City. Ayan! Ayoy! Kung asa, karong mga taknaa, tuwa po akong partner chip. Ayoy! Niuli sa iyang lugar nga natawhan.
1: Good morning!
2: Kasi Sabado na natuturi. At least, atutong ubanon sa karong Domingo. Alas 5.30 nga itong oras, bumalik kita. Relax na mo niya mga kaigilaan. Pero yun na pa daw ang katropa at sa ipadungog sa inyo ha, kaning kantang nindot pod para kaning yung tanan niya. Arong dili kayo mo ba stress niya sa itong mga balita? Kay grabe stressful kayo no? Mura bang ka na bang tamak-tamakan mataniinig maayo mga kagilaan? Ari para sa inyong tanan ha, liwanag ng mundo. Unta maundang ng kagubot sa Pilipinas, unta wanay kalamidad. Nagyapon ng tatay kahayag na matagamtaman ni ini mga katropa, luyon ining gubots politika labin pa sa tuang nasyonal.

0: Ako si Aileen, usa ka sa Sclerotibok adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santum Plus Gold. Duwa kasi mga nanakong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
1: Santum Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM
3: Vision Next, daghan ang natubangan.
4: Ang kaning ako mga mata sir, naigo ni og silhit ka itong nagdula ni gagmay pamisa akong manghol. Wala akong magdahom nga maapektuhan akong pananaw. Mooto na balaka ko og no problema jud ko sa akong sarili kay basin maunsa ni akong mata dili na ko makakita. Mooto nangita akong pamaagi og akong gisulayan ang Vision Next Plus capsule og wala na ko damha nga maoy makabalik sa akong normal nga pananaw. Daghan kayong salamat sir sa Vision Next Plus.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit fagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: XFM.

0: Huwag na yung maunang mic! Still.
1: Ayoy!
0: Alas 5.40 na nga itong oras, mga katropa. Kaling makina itong kaninyo sa Suntown Plus Gold!
2: Good morning!
0: Siyempre, ang Suntown Plus Gold, dako kaning tabang sa toa, mga kagalaan. Mauna itong ginabalik-balik yun sa inyo, ha? Kaya siyempre, sa mangustin parandaan, mauna yung pinakakusgan nga antioxidant. Diba? Napag-spirulina na yung malungkay, nga puro sa vitamina at minerals. Sa kaya itong ginahulat niya, mga kagalaan, so tulo pa lang na, ha? Tulo pa lang na ka-ingredients. Napay garlic nga makatabang sa dunay hypertension tungod sa allicin. Ang ampalaya pagyud, mga katropa, nga mo na makapanormalize sa blood sugar level ni mo. O na, mga kabudiya. Ako mag-herbal man lang ta, darita sa pinakakusgan. Suntown Plus Gold kay makaangkon ta dari og sa Tagalog pag ginintuang protection. Diba? Muna nga kabudiya, mag-Suntown Plus Gold na! Suntown Plus Gold, ikaw lagi ang una!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Papalik kini sa paborito niyo mga butika, always available sa tanan nga branches sa Rodion Pharmacy!
2: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: At ang oras, alas 5.41 naman ganintawon, mga katropa, sa lain pa nato mga balita!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Madasigo naghatag og dinalian nga tabang si Mayor Lorely Jeronimo Pacquiao adto sa pamilyang labing naapektuhan sa linog sa Purok 16 Block 3 Barangay Fatima. Personal nga gipaguluhan sa alkalde abaong nga operasyon aron nga masigurong hapsay ug luwas. Kabaapod-apod ang mga nagunang panginahanglanon sa katawhan ang baong lakang kabahin sa lokal nga panggabhanang dilalian nga pagtubag sa krisis suman sa serye sa mga pag-uyog dining atong kayutaan sa Jensan. Sunod sa maong relief operation, malampuso na hatag ang kinitibukang 157 kasako sa, siyempre, bugas. Natag 5 kakilo matag-usa. 157 katinapay o 157 kagalon nga unong kalitrong mainom nga tubig. Ipasabot ni Mayor Pacquiao nga prioridad sa syudad nga mahimong dili magutom o dunay limpyong tubig ang mga residente samtang anaapas sa taliwala sa kakulba o pagbawi gikan sa kalamidad. Mapasalamat sa mga pamilya sa napit tungod sa dinalian nga intervensyon sa pangamanan. Taliwala din ining maong pagsulay padayong gipakita sa alkalde ang iyang mabinantayon nga dedikasyon pinaagi sa direktang pagbisita sa mga apektadong komunidad. Nanawagan usab si Mayor Pacquiao o gugot nga pagkahiusa, pag-ampo o pagtinamangay sa dibok na dakbayan sa Jensan o Ginauman nga magpadayon ng pag-inspeksyon o pagkapod-apod sa mga tabang sa lokal nga pangamanan o gubang pang dapit nga nakatagamtam o kagusbat gumikan sa linog.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Eh grabe maging kayong apekto-epekto ni Nisto, ah, mga kagilan. Oh, yun basta-basta, no? Kaya, perting daghana, yun yung tawon nga nang-igo nini maong linog, mga katropa. Mauna nga kita diha, mag-amping na lang po yung kita. Kaya napay mga ginagmay nga aftershocks, usahay, dinagko.
1: Ayoy!
0: Labang dami na kagpatog, mga kagalaan. Apan, kalit lang kagpukawon.
1: Ayoy!
0: Salay pa nato mga balita, usa ka madasigon o kinesingkasing nga pagpasalamat ang gipaabot kagapong adlaw, ha? Ngadto kang Vice Presidente Sara Duterte, Mayor Baste Duterte sa tibuok lokal nga pangabanan sa Davao City. Kuma na silang paspas o dinilian o walay pagduwa-duwa nga pagpadala o tabang o suporta alang sa dakbayan sa Jensan nga grabing naapektuhan sa baguhay lamang nga magnitude 7.8 nga linog. Among lakang napakita sa ligon nga panaghigilaay og mabinantayon nga kooperasyon sa duha ka mga dagkong syudad sa Mindanao sa panahon sa kalamidad. Gipahayag sa mga general sa nga ang maong tabang og pag-amuma gikan sa pamilyang Duterte sa Davao City Government nagatag kinig dako nga kusog kahupayan og dugang paglaom sa mga pamilyang labing na dasbangan og kagusbat og sigig serye sa mga aftershocks ginsister sa katawhan nga dili nila kalimtan ang gipakitang tinuod nga diwa sa bayanihan o pagka mabinuligon, mahinatagon o matinabangon nga Davao. Ang maong kayo giisip ka usaka dako nga panalangin nga nagpamatuod nga mas dinalian o ligon ang pagbagon sa matag komunidad. Samtang napadayon ang relief recovery operation sa Timok Rion sa Soxergen. Ang nga ginom dumo nga dako ang mahimong papel sa mga kasilinganang dapit sa pagpuno sa kakuwang sa logistika o kagamitan sa pangluwas. Ang pag-alayon sa Davao City kanto sa General Sanio City nagsilbing ehemplo sa paspas ng inter-local government response sa tuang nasod.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oras na to! Alas 5.45 na! Ato sa kantuwa ng balita ni katropang Ivan Polonan kaya siya si Pika sa pagbalik mga katropa kay Dulan 2000 ka mga classroom sa Rion 12. Dili pa yung taon magamit atong sayro na nugan ni Talia katropang Ivan, imo na!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Isa ka na sa 1,755 ka mga classrooms sa nagkadayang tulungan sa Rion 12 ang gikonsidera nga totally damaged o kung dili na magamit human sa pag-igo sa magnitude 7.8 nga linog. Base sa datos nga gipagawa sa Department of Education o DepEd 12, nanguna ang probinsya sa Sarangani nga mao'y labing daghan nga mga tulungaan sa Rion 12 ang dili na magamit asa ni tala na og 537 ka mga classrooms. Gisundan kinis dakpayan sa Jensen nga adunay 309 ka classroom, dayon ang South Cotabato nga adunay 265 ka mga classroom og adunay 73 ka mga classroom sa Sultan Kudrat, samtang 38 usab sa Kidapawan City. Samtang isaka na usab sa 1,774 ka mga classroom sa Tibuok Rion ang nakitaan og major damage og adunay 4,930 usab ka mga classroom sa Soxergen ang nakitaan og minor damage. Gilauman nga musaka pang ihap sa mga classroom nga nangaguba. Gumikan nagpadayon sa kasamtangan ang gipahigayon nga pagsuta sa mga gambalay sa mga tulungaan sa Tibuok Rion. Mga katropa, sa atong anam-anam nga pagbangon gikan sa kalamidad, himsog nga panglawas usab ang iprioridad. Tumar og Sunthone Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
0: Dan salamat sa mong balita, katropang Ivan!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Tantang ato pong antuan, mga katropa, ang balita ni katropang Philip Oligario kay clearing operation sa mga kadalan na nagpadayong ng sumala ni Secretary Dizon. Atong sayro na dugan ni Talye, katropang Philip, imuna!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Nagpadayon ang clearing operation sa mga nagkadaiyang kadalanan sa Rion 12 o mga kasigbit nga dapit na nangaguba human sa pag-igo sa magnitude 7.8 nga linog nito na kalabay nga simana. Sa pamahayag ni Department of Public Works and Highways kung DPWH Secretary Vince Dizon nga maagian na ang 17 ka mga taytayan sa nagkadaiyang bahin sa Jansan, Sarangani Province, South Cotabato, lakip na ang Davao Occidental o Davao del Sur. Pagbutyag pa ni Secretary Dizon, nga gipaspasan nila ang pag-ayo sa mga tulay, lakip na ang mga kadalanan nga natabunan human sa nidahing ayuta aron nga dali usab nga mahatod ang mga hinabang alang sa mga residenteng apektado. Pagbutyag sa opisyal nga tanan nga mga himan ang ilang gipagana alang sa paspas kag pag-ayo sa mga kadalanan nga nangaguba.
3: We will not leave Mindanao behind. We are all here to give all out support sa ating mga LGU, sa ating mga probinsya. Yun ang kabihin-bihin ni President and we will be here until the next couple of days.
1: Sa kasamtangan, pipila paghihapon ka mga barangay sa Rion 12 o Davao Region ang dili pa mahatdan o hinabang human nga nangaguba ang ilang kadalanan. Mga katropa, gaantos ba sa lain-laing sakit sa mata? Mag-Vision X Plus na! Tungod hato diini ang lutein, beta-carotene, zeaxanthin o vitamin E. Mag-Vision X Plus na! Adlaw-adlaw! Alang sa reke usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario, XFM News.
0: Tang salamat sa imong balita, katropang Philip Oligario. Paspasa sa oras ay 5:49 na mga katropa. Muhatod sa taga ninyo mga katropa kay manamilit na taha. Sa iyo taman manamilit chip kay ato sang idalit po ng kantang bagon-bangon Mindanao para sa ninyong tanan mga katropa.
4: Good morning!
0: Atay oras, salamat sa iyong pagpamina. Musunod na ang siyempre Express Balita at Tumakaoban si katropang Philip Oligario. Sa kalan na lamang sa kanitibok ang pwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ruel Dumantay. Nagayong kaninyo, bye-bye for now. Take good care of yourself always. Yung si katropang Ruel takes care of you. I love you guys. Bye-bye.

0: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Ako si Gio, nagka-diabetes ko. Akong gisulayan ang Xanthon Plus Gold, 2 capsules a day. Nabamatud-an dyan ako ang kapiktibo ni ini. Kay karon na-normalize na dyan ang akong blood sugar level.
3: Xanthon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: XFM.
5: Xanthon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw dyan kong kapainit, unya magsigi pa dyan kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad si sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong mister aning Xanthon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
5: Xanthon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Xanthon Vitamin C.
7: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok. Yung bang turbo kong bumira.
8: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
4: XFM
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras XFM Philippine Standard Time, alas 5 na sa buntag.

0: Balita sa Bundang. Express Balita sa Bundang.
1: Sa unang tuling sa itong mga balita, una sa top story.
2: Headlines.
1: ICC arrest warrant, batok kang Senator Bongo og duha ka ex-police. Gipagula na matud pa kang Representative Paulo Duterte, DILG og PNP. Wala pa'y nadawat ng opisyal nga notice.
2: Headlines.
1: Sa balita lokal, clearing operation sa mga kadalanan, nagpadayon humasumala pa ni Senator o ni Secretary Dizon.
2: Headlines.
1: Sa itong balitang regional, 23 anyos nga lalaki arestado sa cyber. O alang sa itong balitang regional, 23 anyos nga lalaki arestado sa cyber harassment batok sa ex-girlfriend sa Butuan.
2: Headlines.
1: Sa balita nasyonal, Senado nag-aprobar og resolution alang sa dugang pondo sa mga biktima sa linog sa Mindanao.
2: Headlines.
1: Samta sa balitang international, G7 leaders tanawagan og ceasefire sa Lebanon og miabi-abi sa US-Iran deal.
2: Headlines.
1: Samta sa siya, balitang sports, mga Ateneo players tiyatubang sa NBI sa kasong sa pagkamatay ni Betarmonia og Adili.
2: Headlines.
1: Samta sa showbiz news, Tom Holland gikumpirmar ang iyang kaminyoon kang Zendaya.
2: Headlines.
1: Og sa balitang extraordinaryo, AI-powered robot toilet, mauna ang midool sa tao.
2: Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga

0: 20 minutos na nakalabay sila sa isang buntag samtang sa tumbalitang regional. Hatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kung importante ang imong panglawas, himuha kini nga prioridad. Kada adlaw hatagi og dugang suporta ang imong wellness routine inumanan sa pagtubar og Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: Kabatuoran luyo sa jersey number 2 og mga handumanan sa MVP nga si Rene Boto o Bobot Betarmonia. Gibutyag sa iyang inahan. Adunay ay dugang detalye si katropang John G. Librias. I-Express, balita mo.
2: Live report.
3: Gila uman sa Eastern Mindanao Command.
4: Di pasabot ni Robelen Betarmonia ang inahan sa mitaliwang basketbolista og most valuable player nga si Rene Bobet Betarmonia ang emosyonal og praktikal nga rason luyo sa pagpili sa iyang anag sa jersey number 2 nga mao'y iyang sulubon sa batag dula. Matod pa ni Robelen, pito ka magsuon ang iyang mga anak aron malikayan ang kalibog og lali sa kadaghanan sa ilang mga saliko. Nagkasabot ang pamilya nga i-base ang numero sa dagan sa ilahang pagkatao. Ang magulang mao'y naggamit sa number 1 samtang si Rini ang naggamit sa number 2 tungod kay siyaman ang ikaduha nga magsuon gikan sa kamagulangan.
5: 5 kasi sila magkapatid na lalaki. Tapos para malaman namin yung mga jersey kasi dami ng jersey, yun, may sinabi ako na si kuya number 1, siya number 2, yung pangatlo kong anak number 3, yung pangapat number 4 at saka ang limpa. Para pag magkuha sila ng kanila ang mga uniform gamit, alam nila na sa kanila yun.
4: Usa sa labing paborito nga uniforme sa inahan mao ang jersey nga gigamit ni Rene sa dihang nahimo kining MVP sa Palarong Pambansa 2025 didto sa Ilocos Norte isip kabahin sa Davao Region Athletic Association Condabraa Davao Eagles ang maong dula nagdala og kasaysayan og nagpabantog sa ngalan ni Rene sa tibuok Luzon, Visayas ug Mindanao. Dugang pa sa inahan ginasunod gayod niya ang hangyo sa iyahang anak ni adto nga dili ihatag ang ubang mga jersey nga siya mismo ang nagpalit alang kang Rini. Matod pa niya, kanunay niyang ginasultihan ang mga nangayo og mga uniform nga original kini nga gikan kaniya og dili mamahimong ihatag.
5: Hindi na niya iyon ibibigay sa iba kasi sabi niya, hindi ko ito ibibigay sa inyo, original to, kay mama to, binibigay niya sa akin. Kaya yung sa akin na iwan is mga original talaga na mga uniform ang bibigay niya sa akin.
4: Sa pagkakaroon, nagpadayon ang pagpahiluna sa patay nga lawas sa maong basketbolista sa evacuation center sa Talakugon. Kahinumduman nga nakabsan sa kinabuhi ang garbo sa Agusan del Sur dito sa Dipakulaw, Aurora, atol sa usa ka training activities sa iyang bagong team sa Ateneo Blue Eagles Kolehiyo. Mga katropa, aron ma-maintain nga ang atong panglawas mahilayo sa bisan unsang banatian, mag-Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Alang sa nagkahi usang Pilipino para sa Pilipinas, John J. Librias, XFM News.
1: Live report.
0: Samtang dugang pa sa itong mga balitang regional, Caraga Region, gilaumang ideklara ingon nga SIPS karong adlawa, sumala sa ISMINCOM. Ano na dugang detalye si katropang Marvin Ebano, i-Express, balita mo.
1: Live report.
3: Gila uman sa Eastern Mindanao Command kun ISMINCOM nga ideklara na karong adlawa ang tibuok Caraga Region ubos sa Stable Internal Peace and Security kun SIPS. Sumala ni ISMINCOM spokesperson Colonel Maria Cristina Manuel nga dakong factor niini mao ang pagkulaps sa kinatibukang remaining structure sa Northeastern Mindanao Regional Committee. Human napatay sa inkwentro ang leader niini nga si Edilberto Daval alias Waco. Dugang niini 19 na matudpaka munisipyo nga sakop sa Surigao del Sur ang ilalumna sa SIPS condition samtang 13 sa Agusan del Sur ug 11 sa Agusan del Norte. Ning milabayng adlaw usab, mibisita si ISMINCOM Commander Lieutenant General Adonis Ariel Orio sa Agusan alang sa Joint AFP-PNP Intelligence Coordinating Council kun JAPEC meeting alang usab sa hingpit nga pagdeklara sa bayugan o ug Butuan City ubos sa SIPS. Gitakdang ipahigayon ang formal ceremony atol sa Regional Peace and Order Council kun ARPOC meeting nga pangunahan ni ARPOC Chairperson Governor Johnny Pimentel ug tambungan sa matag gobernador sa mga naisgutang probinsya. Lakip ang presensya sa mayor sa Butuan City, local chief executives, head sa local government ug law enforcement agencies. Gipasabot ni Manuel nga human madeklarang ubos sa SIPS condition ang usa ka lugar, aduna pay usa ka tuig nga grace period alang ini sa pagsiguro nga wala nay hulga gikan sa mga rebelde o teroristang grupo, ayha kini ideklarang insurgency free. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: Live report. Live report. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: 25 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Samtang sa tubalitang nasyonal. Hatod ka nato sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Hatagi og dugang suporta ang imong kusog og wellness. Gikumbagumikan kung mas ligon ang imong panglawas, mas hayahay ang adlaw. Mag-Premium D3 Soft Gel Capsule na.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Giaprubahan sa Senado ang usa ka resolution nga nag-awhag sa nasyonal nga panggamhanan nga siguraduhon o nga ang igo nga pondo o ang ang mga kinahanglan alang sa rehabilitasyon o pagbangon sa mga komunidad nga naapektuhan sa magnitude 7.8 na ninong sa Mindanao niya itong Hunyo 8. Ubo sa Senate Resolution Number 447 nga gisulong ni Senator Joel Villanueva. Giatagan o gibugaton ang panginahanglanon sa mga usa-usa whole of government approach. Aron mapaspasan ang relief operation, mabalik ang mga batakang serbisyo o mahatagan o igo nga pinansyal nga tabang ang mga apektadong pamilya. Giaprubahan usab sa Senado ang laing resolusyon. Nagpasalamat o naghatag pagpaila sa mga rescuer, healthcare workers, lokal nga panggamhanan, volunteers o guman pang humanitarian responders kami tabang sa mga biktima sa kalamidad. Sumala sa pinakabagong dato sa Office of Civil Defense, isa ka na sa 68 ang namatay, kapin o samtang kapin sa 1.4 million ka mga tao ang naapektuhan sa kusog alinog sa nagkilailang bahin sa Southern Mindanao.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Samtang formal nang nahalal si Sherwin Gatchalian o Senator Sherwin Gatchalian, isip bagong Senate President, pinaagi sa unanimous vote atol sa special session sa Senado kagahapong adlaw human nga mabuo ang quorum nga 13 ka senador. Meto dayon siya sa iyang panumpa uban sa suporta sa mga miyembro sa mayorya. Samta si Tito Soto na piniisip bagong Senate President pro tempore. Huli kang Gatchalian sa maong posisyon. Dungan sa reorganisasyon sa liderato, napunan usab ang mga bakanteng pwesto sa mga komite sa Senado kundi inahalal isip mga miyembro sa Senate Blue Ribbon Committee ang mga senador nga sakop sa mga majority block. Ang Blue Ribbon Committee, usa sa mga labing gamhanang komite sa Senado nga adunay katungod sa pag-imbestigar sa dagkong issue sama sa kontrobersiya sa flood control projects. Ang maong reorganisasyon, si Erwin Tulfo nahalal isip bagong chairman sa Blue Ribbon Committee nga mupuli kang Senator Pia Cayetano. Samtang sumala ni Miga Senator Mig Zubiri, bihangyo si Senator Francis Escudero nga di una siya maapil isip miyembro sa Blue Ribbon Committee ato sa papili sa mga sakop sa nagkalailaing komite

0: sa sports.
1: 32 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alang na usab sa tong sports news. Kinihatod ka nato sa Turbo Man Enhancer. Lihok nga puno sa kumpiyansa, kusog og aksyon kada adlaw. Kung aktibo ang kinabuhi, dapat andam pirmi. Mag-Turbo Man Enhancer na.
0: Palitan sports. Palitan sa sports.
1: Mitungha sa National Bureau of Investigation kung NBI ang pipila ka players sa men's basketball team sa Ateneo de Manila University isip kabahin sa imbestigasyon sa pagkamatay ni Rene Betarbonia o Divine Adili. Sumala sa NBI 11 ka players ang mihatag og pahayag kalabot sa team building activity nga nahitabo niya tong Hunyo 8 sa Aurora. Di na lumos og namatay ang duha ka estudyanteng atleta. Gipasalig ni NBI Director Melvin Matibag nga patas, komprehensibo og hingpit ang ilang imbestigasyon aron matino ang tinuod ginahitabo. Samtang gikatakdang mutungha sa NBI karong Hunyo 20 si Tab Baldwin nga wala makatambong sa miaging hearing. Kahit umduman nga mipahawa na sa iyang posisyon si Baldwin isip team manager. Ipokimbo human sa insidente. Sa labing bahin o sa laibahin, nagpadayon ang panawagan sa mga pamilya sa biktima. Alang sa hingpit ka katinawa ng gustisya sa naitabong trahedya.
0: Palitan sports. Palitan sa sports. Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Ano day by 33 minutos ang nakalabay sa nasa isa buntag samtang sa tong balitang showbiz. Hatod ka nato sa Clear Skin Herbal Soap. Hatagi og love ang imong panit uban og gas. Inubaran sa pagkamit og Clear Skin Herbal Soap. Mahimong kauban sa imong adlaw-adlaw nga skincare routine. Para sa mas limpyo, preskong paminaw, mag Clear Skin Herbal Soap na.
0: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Gikumpirma ni Tom Holland yaminyo na sila sa iyang dugay na nga partner na si Zendaya. Ang kumpirmasyon migawas aton sa iyang interview sa usa ka interview din iyang gitubag ang mga AI generated nga hulagway nga ilang giingong kasal nga mikatab sa social media. Sa pahinumdom sa maong insidente, miingon si Holland ngang iyang lola nakakita sa mga hulagway o nakahuna-huna nga wala siya miimbitar sa kasal. Apan sa dihang gipangutana kung gitawagan ba niya ang uban na nasakop sa pamilya, mitubag siya nga, no, because they were all there. Bisan pa niini, wala siya mihatag og dugang detalye bahin sa ilang kasal. Sa mong interview, gihisgutan usab ni Holland ang ligo nilang relasyon ni Zendaya. O ang ilang pagtinabangay sa pagatubang sa mga hagit sa ilang kinabuhi isip isa ka sikat ng mga personalidad. Giingon niya nga si Zendaya mao ang iyang labing suod nga higala o usa sa mga hinungdan sa iyang kalipay o kaligon sa kinabuhi.
0: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: Alam na usab sa itong balitang extraordinaryo mga katropa, hatod ka nato sa Santon Herbal Oil. Hikap mo'y gipanuhot o gipamaol ba? Panahon na para sa herbal nga haplos. Mag-Santon Herbal Oil na!
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: Gipaila sa cheese technology company sa Uban ang Showban. Usa ka AI-powered autonomous robot toilet nga gidisenyo alas sa mga tao nga adunay disability, mobility impairment o limitado sa paglihok. Pinaagi sa AI o 3D obstacle avoidance system, ang robot toilet makahimo sa pagbiyahe sunod sa balay aron moduol sa tiggamit bisan asa mahimutang. Human gamiton, otomatiko kining mubalik sa docking station diin. Diin kini mo flush o hugaw ngadto sa plumbing station o system sa balay. Matod usab sa mga otoridad, aduna usab kini self-cleaning feature nga gagamit og water jets og ultraviolet lights aron malimpyuhan og masanitize human paggamit sa tao. Bisan kapan usab ang siyong band o other control system. Aron manikayan ang baho. Sa pagkakaroon, gibeligya kini sa China sa kantidad nga $13 million o kapin sa 700,000 pesos. Wala pa impormasyon kung kano sa kanimahimong ibaligya sa ubang mga nasod.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: Mga katropa, ay hakita manamilit. Ano na kinadugang pahinomdom kanino kumikan na pangandam na sugbo? Ang pinakadako og labing makbulukon nga running event karong tuiga ani ana. Apil sa Windsor Color Run 2026 karong Hulyo 18. Sugod na stress sa kadlawon padayon o padayon sa City de Mare. Pili ang imong hagit 6 kilometers, 12 kilometers o 16 kilometers og dagan pa para sa chance nga makadaog og nindot ka mga papremyo. Upat ka swerte mananaog ang makadala og balay o ga brand new nga Honda Click 125 V4 motorcycle. Plus makadagusab og upat ka iPhone o tig upat ka iPhone 17, MacBook Neo laptops, iPad A16 tablets, Sony wireless headsets, Huawei Watch Fit 4 smartwatches, JBL Go 4 speakers, Huawei FreeBuds o dagan pang ubang makanindot ng mga papremyo. Magparehistro na, magbisita usab o bisitahon ang registration booth sa Abelia Sports Complex kada Miyerkules o Sabado. Para sa online registration, i-message ang Windsor sa Facebook o bisitaha ang windsor.ph. Ayaw kalimti ang kalingawan, ang color o chance nga makadaog. Windsor Color Run 2026, run, celebrate to win! Mga katropa, mo na gilangkuban sa itong programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ningadlaw nga Webes, Petsa, 18 na sa bulan sa Hunyo, 2026. Sa ngalan na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa Rekeo Usang Pilipino para sa Pilipinas. Kininyong alagad sa kahanginan, katropang Philip Oligario, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting Morning, Pilipinas!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod.

0: XFM.
1: Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
4: The Secret of Health.
3: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kami gani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
3: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
4: The Secret of Health.
3: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom o Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
5: Santon

0: Hey, ilalaki good ko. Pero, usahay.
1: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Sanson Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usaka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Sanson Plus Gold! Sanson Plus Gold! Ang tinuro.

0: ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionix, daghan ang natubangan.
2: Sugad na nga na ko sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, sulay ang kay pitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape. Ang premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Philippines Standard Time, mga katropa, alas 6:54 na!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Hi, good morning. Kuya, magtingin mo katropang Ruel. Di ba ko ka-share? I-block na po ko Smita mag-share.
1: Okay.
0: Ay, nako, ikaw talaga. Sige, pangalan sa founder sa Meta, si...
2: Mark Zuckerberg.
0: Mark Zuckerberg. Ikaw talaga, Mark. Lagi mong pinapainit ang ulo ko sa morning ba?
1: Okay.
0: Hindi ako makashare ng dahil sa restrictions mo, ha?
1: Okay.
0: Anyway, mga katropa, may bunta niya kanyang tanay. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning,
3: good morning, good morning.
0: Aray na po na nga ito ang programa. Ito naman nung kanyang bulsa. Ay, siyempre mga katropa, adlaw kita karoon ng Webes. Ika-18 na sa bulan sa June. Hunyo, toy 2026, may buntag na kanyang tanang, kanyang mga kaubang karabuntag, katropang Ruel Dumantay.
4: O katropang Chris Legaspi. Ay, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
0: Parabag ikapoy o galimpyo si Arba.
4: Dili, kinahanglan mo gina sa basic. Before you start your day, you have to make these all those things clean. English of art. Para social ang dating, nang limpyo ragod, janitor.
0: Naglimpyo god, English pa kadiha.
4: Ano na siya, para social ang dating.
0: May buntag, kaninyong tanan, mga kaigiraan sa itong mga kaigsunan, 26 kabarangay din ang itong syudad. Good morning, diha kaninyong tanan.
4: Ang siyempre, good morning, usap sa mga katropa sa Makima area, Maitom, Giamba, o Basim. Good morning.
0: May buntag po sa itong mga katropa, diha sa may Malungon, Alabel, Malapatan, and Clan.
4: May buntag, usap sa itong mga katropa, diha sa Tupi, o Pulumulok, South, Cutabato. Good morning, good morning.
0: Labing pa kay Dato, kay Sir Lumaginding, may buntag. Good morning, diha kanimo, sir, sa itong mga katropa nga nagkapaminaw sa XFM. Good morning. Og syempre, good morning po ka, Ma'am Sharon Montalban.
4: Oy, good morning.
0: May buntag ka rin mo diya, madam. Og syempre, may buntag po sa ito, mga katropa, Ma'am Sharon og Sir Dato. Balihog ko, share po, Sir Dato.
4: Di, lubos-lubosin na natin. Para makatulong tayo sa mga katropa natin.
0: Tabangi kong share na ito.
4: Kaya ika-share si katropang Ruel.
0: Tukoy kayo ko. Be, mag-ano na lang ta, mag-highlight na lang tayo.
4: Highlight na lang.
0: Highlight. Uy, pangalan mas sa babae, pinakauna na rin yung gawas, Hersi de Serra, ang tao niya. Hana Hortelliano, Hana Perez. Asang highlight, animan?
4: Wala lang, at lang sa ibutang ng mukha.
0: At lang gani.
4: Wala, highlight.
0: Tora na.
4: Ayan. Uy, adlang Webes na ikarong katropang Ruel, perting paspas sa adlaw. Warang ninglabay ang mga adlaw sa pag-antos, pero karon warang nakikita na kung kahayag katropang Ruel.
0: Nanay mga kahayag.
4: Oh.
0: Pero wala pa eh, kabugnaw.
4: Wala pa.
0: Wala kay Matambayan Mall.
4: Bitaw, sirado pa ang mga nag-unang mall diri sa Takbayan.
0: Ang lamit tambayan magununta ka lang sa SM.
4: Oh.
0: Okay, dahil lingkod-lingkod lang ka na skilid. Para pabugnaw lang mirada ba? Nanay, mga bangko-bangko. Desto nga, alakod, kill the time mirada ba?
1: Okay.
4: Mawag yun.
0: Ya, sarado mga sinihan, hadlo po kayong sulodong sinihan siguro, no?
4: Dili ko ba? Imbis makarelax ka, murag lubat-lubatan ka.
0: Murag makarelax man ka. Katrabaho po dahil ni muna?
4: Oh, tulog po. Lagi ako po matulog, di ba? Samtang nagatanaw.
0: Go po itong sinihan nga diya sa may, ano, sa may Osaka Mall, kanang sa KCC. Kaya na itong, pero mahal lang ang entrance.
4: Mm?
0: Pero ma-decline, mahigda gini mo.
4: Higda jud ka?
0: Makahigda jud ka. Wow. Pero mahal-mahal lang siya, 200 kapin.
4: Morang yapog room, no?
0: Pero si Tahon magkukos sa gwardiya pag sigkasuga.
4: Tulog.
0: Okay.
4: Bangon na.
0: Bangon na. Style ni mo, pag sigkasuga na, og saka.
4: Mm.
0: Ang saka, CR, yeah. Saka, CR. CR niya, balik na po ka rin, sulod.
4: Tulog niya mo.
0: Pagpalong na gani, pagsukod na sa salita.
4: Ibo na pong higda.
0: Higda. Tulog. Ano akong style natin?
4: At least, kabalo na mo ha. Kung na yung mga taong madug si Aron niya.
1: Atay.
0: Oray, style ako sa Gisano dati. Humano ng isang...
4: Nakasulod ka sa bagong sinihan sa Gisano?
0: Nakasulod. Pakawa na bago naglinog. Nakapriman sila itong lately.
4: Hmm?
0: Kanan lagi kayo hadlock. Kung tumusuod yun tao.

0: Lagi, magpalabas sila. Usa kita ang tanaw. Itong pinagkaiso.
1: Style na ko dati. Humanon ako ng isa kasalita. Uso pa man ang mga Joyce Minis dati.
0: Lagi na.
1: Mamanay yung mga gigalingawan na to.
0: Mamanay mga bunga sa mga...
1: Mamanay nagpatag-a sa mga batang 90s. Yeah? Mga aramina.
0: Karon na, wala na. Aramina, nang aramina na. Manang, nang ara.
1: Umano na isa kasinida, pagka humani, kapag sigas, gawas sa kakandali. Pagka, ano, nasugod na tug, nakatug.
2: Atay.
0: Sorry, nagala tong kuan. Wa, may nisulod na, may tao sulod. Ang gika, nag-CR ni ma.
1: Anyway, welcome out! 7-2 sa katong oras, mga katropa. Kaling katulong manon, itong kaninyo, Santon Plus Code, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix. Kauban na ito niya ang Santon Herbal Tea o Santon Vitamin C. Pusay! Pusay! Kaling tanan, relax na ka mo niya. Ayagin mong hawa kay... Ubay-ubay na itong hiskutang karong muntaga. Kaya, siyempre, may tungod manggihapon ni mga katropa. Sa mga bagong panghitabo diha sa Senado, kay Gapong Adlawa, kay Natrisi na gin sila kabok. So naanag yun din tawoy bagong Senate President.
0: Di na pro-tempore.
1: Di na pro-tempore lang. O acting Senate President na yun, which is ang acting Gapon, nga si Senator Sherwin Gatchalian.
0: Na nihural na Gapong Adlawa.
1: So grabe ang pag-ano sa mga mayorya. Kay halos tanang komitiba ilaha. Wa gyud din tawoy gibilin sa minority.
2: Atay.
0: Dili kay sila kuan pod no.
1: Kung gibasa nimo bisag membership na lang unta, wa gyud ay.
0: Wala. Mas bagay ilaha man gyud.
1: Rakab man kay mo, oy mura man mo kamulay maayo. Day gisampulan mo kagahapon ni Pia Cayetano, nagkadabo-dabo. Naglalis na pong Pia Cayetano o Risa Ontiveros.
2: Atay.
0: Ikaw mo rin, kuhaan ka ba? Lain kita naon nga, mga honorable sila, galali sila, no?
1: Sa ano po, sa commission, kanang kong, si tawag ato nga, nag-break sila tapos nag-hearing. Appointment, commission appointment. Naglalis mo si Marcolita Glaxon. Wapo. Di, uskopers ka na, kung ka nang may maglalis ba, kay pa maayuhay, nag-debate niya.
0: Tumawag yun ang kinuod kay... Agion magalalis dili man agion og kanabang pagkasinabot naan.
1: Ya ang motubag nga ni personal atol sa diskusyon pildi na siya sigurado na. Dapat dito lang ka sa topic dili ka magpersonal kay lisod kayo, lisod.
0: Lisod ang mahirap.
1: Ay ato pong isgutan mga katropa. Ang mga panghitabo diri siyudad.
0: Oy!
1: Nakadawat pa mo kayuda kagapon na naisa na rin nagreklamo kay alas 11 yun. Pasado, mag-alas 12 na gihatod ang kayuda.
0: Atay. Silang balay?
1: Silang balay! Imbis na tuog na siya, nakamata na nun!
0: Sa gabi? Atay.
1: Ha? Nag-PM siya alas 11.52. Kay perte ng paghot sa yang iro. Pag-silip niya, ayuda na ay! Ayo! Ayo!
2: Atay.
0: Ayuda! Ilunggo siguro to. Ayuda!
1: Ayuda! Ayuda! Ayuda na ito. Pero, ano ba salamatan? Ang mga taga-national government, kay DSWD man ang ayuda. Salamat kayo og sa paghatod sa ato mga taga-barangay. Kagiagin na ng mga barangay-barangay. Why gipili ni tanang gipangtagaan? Kay kagapong adlaw, gipagawas ang uban, gipagawas ang mga bangko. Why pili? Taga Jensen Macau dili. Baka dawat ka DSWD food package.
0: Na?
3: Bullseye! Bullseye!
1: Wanay ID-ID. Why voters registration na? Matik ka makadawat. Pero ang problema, guway tao sa balay katropang royal. Saan ang pagdawat? Taka na, matakogi kayo na itong problema na.
0: Okay. Dili man pwede ibilis iro.
1: Eh, base unya, ibilin nila. Kuhaan po siya mong silingan.
0: Na?
2: Okay.
1: Anyway, pero bitaw ato pasalamatan. Thank you kayo. Alas 7:05 na katong oras. Oy, ari na karon mga katropa, ato lang katuan ng ato ang mga topic karong butaga, pero yun na bang tanan na. Arayo sa ang katuang word for the day.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ang atong word for the day karong adlaw mabasa sa 1 Corinthians 15:58. Galingon, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain. remain in the Lord mga katropa.
1: Mm-hmm.
0: Sabi ni Saya ha, para mas klaro. Busa, mga hinigugma ko nga mga igsuon, magpabilin kamo nga maligon o gadili matarog o ga magmadasigon kanunay sa buluhaton sa Ginoo. Sa nasayran ninyo nga ang inyong kabudlay dili kawang diha sa Ginoo. Katropa,
1: mm-hmm,
0: kanang imuhang pagtabang sa mga kaigsuonan, kanang pag-antos, kanang paghilak tungod sa ilang kalisdanan, naaday na si kahimuan, labi na gyud kung ikaw magamit sa Ginoo sa iyang mga buluhaton. Una, nga gusto na ko isgutan, ang pagkamaligon nagsugod sa sulod. Kanabang steadfast mga katropa. Ang pulong nga maligon nagpasabot sa usa ka kasing-kasing nga ugunahuna nga nakadesisyon na kun asa mo barog. Mo barog ba kas tama? Mo barog ba kas mali? Naa diha katropa. Pero mas daghan ang makabenepisyo kun ang tawo mo barog sa tama. Dili kini madala-dala sa sulog sa uso, opinion sa uban o ga dinadali nga emosyon. Ang ligon nga baruganan nagpasabot nga nakagamot sa kamatuuran, mao ang bisan unsa pa ka karabang pagsigi nimo og huna-huna ang kalibutan, dunay na kalinaw sa sulod mga katrupa. Ikaw adunay kalinaw bisag unsay mahitabo sa kalibutan, bisan pagbaglinog og intensity 10. Apan kon ang imong kalinaw ana sa Ginoo, ikaw magpabilin diha sa imong pagkamalig-on mga katropa. Kay ang imong kinaladman na putusman sa kalinaw sa Dios. Ikaduha, ang pagkadili matarog mao ang pagpabilin taliwala sa unos mga katropa. Kun ang malig-on mao ang imong pundasyon, ang dili matarog mao ang imong panalipod batok sa mga pagsulay sa gawas. Moabot yun ang mga unos sa kinabuhi. Problema sa panalapi, kagool o pagduha-duha nga musuway pagpukan ka nato. Apan ang tao nga adunay baruganan sama sa usa ka dakong bato, lapdusan man sa balod, magpabilin gyapong naga angat, nagasubang mga katrupa, naga permenting, nagasikad sa kusog sa Ginoo. Timan ina, sa matag pagsulay adunay purpose ang Ginoo. Sa matag trials kay mo magian, adunay mga pagbansay ang Ginoo sa imong kinabuhi. Una sa ligan lang nimo ang atong buhi nga Dios, kay ikaw katrupa mabansay sa saktong panahon o mamahimong ligon batok sa bisan unsang mga pagsulay sa kinabuhi. Katulo, ang ligon nga baruganan adunay katuyuan o ganti. Kana ba kanang imuhang pagbarog sa kamatuoran, adunay na siya ganti, not in vain ang imong mga sakripisyo. Wala kita gihagit nga mubarog para sa wala mga katrupa. Wala kita gihagit nga mutindog sa kamatuoran para sa wala lang. Ang atong baruganan dunay constructs nga padulngan, kanang kaayuhan ba o maayong buhat o ingon man pagpangalagad. Ang atong labing nindot nga garantiya dinhi, dili kawang, not in vain ang imong pagpaningkamot. Bisan pa kung naminaw kanimo, walay naminaw nimo, walay nakakita, walay nakasabot sa imong pagbarog sa matarong, ang Ginoo nagtanaw o nagpabilin diha nimo katrupa.
1: Mm-hmm.
0: Basta ikaw lang barugi ang kamatuoran, ayaw pagpadala sa kanang sulog sa kalibutan, kay sila nagbuhat na tanan, ikaw musundog na po ng katrupa, dala ka sa tintasyon sa kaaway. Muna katrupa, ginadasig ta sa tumbuhin nga Dios, nga kitang tanan magpabilin. Magpabilin nga maligon, dili matarog, o magmadasigon kanunay sa buluhaton sa Ginoo. Sa nasayran ninyo, ang inyong mga kabudlay, dili kawang diha sa Ginoo, mga katropa. Muna dako kayong tabang sa ato, labi na kong atong desisyonan sa atong kinabuhi nga, matarong lang yung buhaton, wala na unsa pa man nga mga interes diha, basta matarong lang siya, ang Ginoo na sa imong likod. Bisa pag unsa mga pagsulay sa kinabuhi, dili kabiyaan sa Ginoo. Kay ikaw igsoon usa ka bato nga dili matarog, kauban nimo ang Ginoo, kauban nimo ang Dios nga mo balanse sa tanang kalisdanan. O gagani daghan kay mga pamatuod niya na bisan karong panahon na nganong nagpadayon atong programang Bullseye tungod sa pagkamatarong sa Dios. Nga di niya gusto nga ang tanang mga kanabang sakop sa media mahimo ng sakop ni Satanas, mahimong sakop sa pagpanlimbong. Kay daghan yung kayo, dili na tumalimod nga daghan ang nagbugti sa mga butang, nagbugti sa kwarta aron lang usab ilang serbisyuhan, pinagi silang kabilidad na mga maayo magini sila, di man mo gamit Satanas o mga dili kabalo, mga maayo mang gid sila, pero katropa, mugamit ang Ginoo sa mga dili kayo maayo, pero ayaw ka, basta na ang Ginoo siyang likod, dili ka pasagdan ug ikaw magmadaugon sa imong pagpakigbato.
1: Correct, tama gid ang mga kikilaan. Barugan. Ang likod nga baruganan, aduna na siya katuyuan nga ganti. Diba? Mao na pinaka ano
0: bisag tanong pildi ni Guga mo ikaw na lang usa. Sige lang, basta na nakas tinuod, wala man kay pildi diha.
1: Oy, nanang ko gustong panawagan sa ere. Oy, Buying Escala Luperes, kabaga ba ni Mugnaong, oy?
0: Nga naman.
1: Gamit-gamit nga taga XFM daw kuno siya.
0: Oy.
1: Buying Escala Luperes. Dili ni taga XFM mga kagilaan ha. Ato lang ipahibalo ka ninyo kay nag-interview-interview ko nung hining buangan eh. Ang bot na wak makukailaan na ini, pero ayang profile MGTR Fishing Corporation, Barangay Patima.
0: Na?
1: Digital creator din siya mga kagilaan na timingan itong pag-interview ni nila Philip nga naa sila sa Seymour Kalumpang.
0: No.
1: Kay nag-parking dito ang patrol mga kagilaan na to.
0: Mm.
1: Nag-interview-interview ni ining kang traffic enforcer Gabuya.
0: Mm-hmm.
1: Sir Gabuya, sa traffic enforcer na to, sir. Basi na kaila ka niya ng tawhana, dili na taga-XFM, ha? Double bag ang mga taga-XFM nga reporter na to. Double bag. Dako. Oy, ikaw, Buying Escala Luperes. Sir, pagtarong na, sir. Ayaw paggamit-gamit sa XFM, sir. Kaya basi unyag, ako'y makakita ni Moon. Ambot lang, kung saan ta ka.
2: Atay.
0: Ayo lang ara mga pagpumakakay, dili mo na mao.
1: Ayo pag gamit-gamit sa XFM
0: nagpa. Dili ka involved sa XFM, ayo pag gamit-gamit sa pangalan, usurpation of authority. Ah, dili man.
1: Buying Escala Luperes, mag-amping mo nining tawhana kay basi scammer ni ha.
2: Atay.
0: Ngano mo gamit magkadili mo sir?
1: Ngano, Buying Escala Luperes, akong balikon, Buying Escala Luperes.
2: Atay.
1: Er, kung nga pa kay panahon. Pwede ka bubisita dari sa Muabe kay ikuaon ka namong reporter.
2: Atay.
0: Kana, tarongon lang god, dili lang baga patik-atik diha. O sabay imong mga katiyuan diha.
1: Tawhana ni nga sige lang, ato ni nga patawag ta ni sa Rako 12 siguro ni tawhana ni.
2: Atay.
0: Pwede.
1: Ato lang istoryahon, di man usos ato ang kaso. Ato lang istoryahon, ngondangon na niya kabuang. Magdala-dala sa XFM niya. Pakabot na, nakuha sa video si Katropang Pili Poligario. Pakabot niya, dali-dali na yun siya hawa.
0: Exit.
1: Exit tayo na. Gibiyaan tayo na itong mga traffic enforcer yung tao ang nag-interview. Ay, nako.
3: Bullseye!
0: Dito ka, Sir House. Muntuyo, sir.
1: Magpabida.
0: Sa man?
1: Dili yung tao ni taga-XFM si Buying Escala Luperes. Kung naminaw man mo diya karon. Taga-barangay Patima. Uhaw pag iniimuha. Matay dagan mo scammer di sa mong area ay. Matay.
0: Ako man ang Patima. Dili man ko ka bantay anak tanan kay di man ta security guard ya.
1: Ah, sige lang, ato lang ipahibalo sa publiko nga wala tay Buying Escala Luperes na reporter sa XFM.
0: Kasi mo gamit-gamit sa ngalan na mo katropa, timan ang ilang mga katuyuan na anay mga dili maayo kung magpailang na makakba.
1: Correct. Kay buntag kang Ma'am Imelda Tunakaw, kang Randy Santisas, o kang Jesus Neri.
0: Hoy, good morning, Imelda. Kauban eh.
1: Wala mi diri na sensus sa Katanggawan, kay bag-o lang mi diri, pero sa Lagaw mi na rehistro. Wala dyan mi kadawat bisan, unsang ayuda bisan sa DSWD6.
0: Unong mi ka pamilya.
1: Naagian man mi linog. Salamat, sir. Pabuta lang kay basi unyag lapad-lapad po ng Katanggawan. Kay Piti Barangay San Isidro, wala pang puntanan na tagaan. Isa-isa lang na, by purok. Kay ang sulti, tagaan tanan, bisan pa o di ka taga-jinsan.
3: Bullseye!
1: Basta nagpuyo na kadiha, or naakadiha na ni Muyo, tagaan ka. Basi na tagaan po kaslagaw, ayun na po, pagkuha din sa Katanggawan ha.
3: Bullseye!
1: Pero sige lang, diha sa Katanggawan, doon na pa daw yung mga pipila kapamilya diha, nga wa pa yung taon matagay. Unom sila kapamilya. Wapag yun yung taon, doon sila ay ayudang nadawat.
3: Bullseye!
1: Alas 7:15 ang atong oras. Ay! Ari na karon ang atong mga balita.
3: Bullseye.
1: Una sa itong mga balita, Garcia gipang himakak ang 10 million pesos kasuhol. Kredibilidad sa mga bagman, gi-question.
3: Bullseye.
1: Morning gipang himakak kalaw ni Comelec Chair George Garcia ang mga aligasyon nga nadawa, nakadawat na siya og 10 million kasuhol. Gikan sa mga gikingong bagman nga kaning, ni kaning congressman na Zaldico. Mato ni Garcia, puro pamakak ang pasangil mahitungod sa flood control projects. Gitataw niya nga dili magkatugma ang pamahayag sa mga testigo gikan sa upat ka maleta ngadto sa gamay nga bag na lang sa may Midas Hotel. Ipangunahan kini ni Representative Mike Defensor ang press conference sa mga bagman. Apan giakusahan usab ni Defensor nga nanuhol og 5 million alang sa maong bakak nga testimonya.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Meron.
1: Makalilibog na talaga kayo dyan. Sino pa talaga ang nagsasabi sa iyo ng totoo?
0: Medyo hindi kami magkaroon ng, hindi kami nagkakaroon ng katiwasayan ng pag-iisip.
1: Ah, grabe yung Tagalog mo ha.
0: Hindi ko na-express kung sinalilibog.
1: Ano yung katiwasayan? Katiwasayan.
0: Oh, kanang nga malinawon nga panguna-una. Katiwasan.
2: Atay.
1: Alas 7:17, itong oras sa live para itong mga balita.
3: Bullseye!
0: Hoy, Zelensky, G7, nagkahiusa nga napili ang Russia sa gubat.
3: Bullseye!
0: Nagkahiusa mga leader sa Group of 7 kung G7 nga napili ang Russia sa gubat. O nawadan o control ang natad sa panabakan na sumala ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Hindi katrupa ang gipamahayag sa baong presidente sa Ukraine. Tungkol nini, gisgutan sa G7 ang dugang silot sa ekonomiya sa Moscow aron nga mapugos si Presidente Vladimir Putin nga magigistorya sa kalinaw. Nangayusab og tabang si Zelensky kang US President Donald Trump aron maorganisar ang direktang panagtagbo nila ni Putin sa usa ka neutral nga nasod sa dili pa moabot ang ting tugnaw.
3: Wala
0: ka na og ang Russia. Kulba.
1: Putin.
0: Kulba.
1: Ay, tarong alam ninyo, pronounce ayaw, yun ninyo, silent P.
0: Putin.
1: Putin na siya, Putin. Ha? Dili na siya silent P.
0: Anak ka ni Putin. Ano lang?
1: Dain na punta, padulungan na ito ang istoryahan, di ba?
2: Atay.
1: Ay, nako. Okay, siyempre, salahin pa po na ito mga balita.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Gatchalian, Senado, tutok sa pagpubo sa presyo sa panalito ng lana.
3: Bullseye!
1: I-prioritan ko na karoon sa Senado mga balaod noon na maghatag ang kaupayan sa ekonomiya sama sa pagpubo sa presyo sa mga panalito ng petrolyo pagpagandam sa Super El Nino. Ni ang gipahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian kinsa na nawagan sa mga senador kay Sinikoy ang pamulitika ug magtinabangay alang sa katawhan. Lakip na ang paghatag ug ayuda sa mga nabiktima sa linog sa Mindanao. Mato ni Gatchalian, nagikinahanglan ang publiko karon og dinilian nga aksyon ug solusyon taliwala sa kalisod karon.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Bantay bitaw.
1: Dinalian naman itong action dating na Tanggalo nag-excise tax so gabat lagi waman nagigipirmahan sa Pangulo.
2: Atay.
0: Dilahi ron kay Kalyado. Ano?
1: Sige.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Imo na.
0: Basig doon nga ganito.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, kaso sa stroke sa mga edad 30 hangtod 50 nagsaka publiko. Okay. Gipahimangnuan sa mga eksperto ay magsanton plus gold gitama katrupa. Nagpagawas og pasidaan ang mga medical experts sa padayong pagsaka sa kaso sa stroke. Ilabi na sa mga batan-on og naa sa edad 30 ngadto sa 50 anyos. Bato ni Dr. Rindil Alaba sa Western Visayas Medical Center, sagad sa mga kaso seryoso nga nasa working class. Gubikan ini giawhag ng dilian nga pagtambal kon pagpatambal kon na makasinati og mga sintomas. Gibot yang ni Dr. Doresa abad nga 75% sa kaso nagikan sa hypertension, stress, paninigarilyo o sige og inom og ilimnong makahubog.
1: Safety na ko.
0: Safety na may bad. Wala naman may ilim-inom, Dre.
1: Wala may ilim-inom, Dre. Safety.
0: Ana raman na, ikaw may mag-design ko na nagod. Kung gusto ni mo mabilong diha, o sige, panahayon.
1: Number one nga, epekto yun sa ilimnong makahubog, dehydration.
0: Makulang imong tubig. O niya, kumukulang ang tubig sa lawas, mulapot imong dugo. Mulapot imong dugo, mutaas imong blood pressure. Sunod sa pagtaas ang blood pressure.
1: Pag mulapot imong dugo, magka-problema ka sa oxygen sa pagdaloy sa imuhang
0: marangkat. Kana.
1: Kaya hindi man kayo kaagi ang oxygen.
0: Kabantay ka.
1: Kanang, laputa.
0: Kana mag-inom ka, permi kang lipong. Permi ka, di ka kalakaw darong. Di ka kabalansi. O, bawo na na siya.
1: Bawo na epekto.
0: Nga.
1: Imong utok ang ginaigo ni ana.
0: Nga, di pa yung kamainom mga supplement. Parehas Santon Plus Gold. Tapos ka din pa.
1: Bahala kasi mong kinabuhi gaya nga. Nga pagdala ka rin kay maintenance, magpagdala ka rin kay maintenance, ayaw ginundangi. Unless otherwise, magpa-check up ka balik sa mong doktor.
0: Nangayaw
1: ka. Kung pwede na, mga advice.
0: Gano'y man.
1: Ayaw gid mo pag doktor-doktor, kwak-kwak diha kay...
0: Mukalit lang ka doktor o... Labi na nanakay bation ng sakit amo inom din ko ani
1: ubi doktor ka kalit bisag kita ha sa used to health ang ani ato mga doctor of naturopathy mga kagalaan na wa bang gyud advice nga kumbaga di na gyud ka magpa-check up sa doktor ginahanglan gyud mo magpa-check up bisan pag aduna kay herbal nga ginainom mga kagalaan suporta man lang sa herbal
0: supplementation man siya
1: supplementation siya ba dugang niya nga aron nga mamahimong maayo ang imong kalawasan
0: gani man iba? Kay tungod usahay sa kulang sa nutrient mao po na nga makasinati kag mga sintomas
1: kung kulang kag vitamin C di ba tako kay ang epekto sa imong lawas nga naman una sa tanan dili na niya maabsorb tong mga ubang mga vitamins ug minerals nga nagasulod gikan sa pagkaon o gikan sa uban pa na itong mga herbal.
0: Correct. Kung kulang kag vitamin C, ibig sabihin na kinahanglan dyan mo itay kay dili na kabalumuhi mo o vitamin C mong lawas.
1: Kana, tama na.
0: Pao na nga, ayaw na mo ga patik-atik diha. Kabalo ko na kulbaan mo diha.
1: Uy, Father's Day day karong Domingo, no?
0: Lagi, karong bitsa 20,
1: Happy 21, Father's ba? Day sa tanan. Pero luyo din ni Father's shitty. Day. Ginisabayan pag yun gihapon o 21.
0: Ah, 21. May mo din,
1: asa naman yung taon ka,
0: eh? May mo din. Tanggal na rin.
1: Luyo nining tanahan, nagya po yung Father's Day ayuda, fake na siya mga katrupahan.
0: Aga.
1: Kaya na pasidaan karon ng online advocacy group nga Scam Watch PH sa batok sa Mikatap nga peking Father's Day ayuda nga naggamit sa ngalan sa DSWD o GCash aron nga mangilad. Mato ni co-founder Giselle de Guzman na rehistro ang peking website sa China. O mukata pinagi sa pag-share din sa Facebook. Mga pangayo kinu personal nga impormasyon o OTP o one-time password aron makuha ang gikaingong ayuda. O kitataw ni Guzman nga ang maong OTP gamiton ka na sa cyber criminal aron kawata ng imong e-wallet o bank account sa mga biktima.
0: Ako, basta na yung magpasapasa, ana, ignore you go.
1: Karagi yung one-time password, ayaw ganyan na ihatag kay dugang security manguna sa mga online banking. Bakit na ganyan manawag sa inyo ha? Actually, itong isang kadlaw, na po yung nanawag sa akong number. Kaya ba Gcash nga itong Gplash manguna para sa mga ayuda nining nalinugan? Na yung nanawag, kaya mupadala ko nung siya o 50 mil. Ano ko, sige ba, ipadala lang na naman diyan ang number, sir. Magpapasa ako, sir. Ibigay mo yung OTP mo. Ma'am, hindi ako ngayon lang ipinanganak. Babae? Wala pa ba yung tingog?
0: Ano gina ang yawa mo? Gamit yung mga grindot.
1: Diba no? Ma'am, hindi ako ngayon lang ipinanganak, ma'am. Huwag mong hingin yung OTP. Kung magbigay ka, magbigay ka.
0: Bigyan na karoon.
1: Bigyan na karoon.
0: Ito, ka na mga ngingilad, tamis ng mga pamulong, nindot ka na mo istoryal, nami nagtingog.
1: O, magamit para ginuousahay.
0: Oo, daghan kayo, daghan ginuk kita sinado.
1: Di ba, tanawag ko ninyo ang nagkapakapa di ito arang.
0: O, sinador, o, congressman, gamit na sila.
1: Mubreak sa time, si Asa na pumabot nito istoryal. kadailang ha, ato sa palutso lang ato ang mga ubang komersyal kini nga bahay na ito ka ninyo. Santong Plus sa Coffee Mix. Itong pagbalik, kinsagyod.

0: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
1: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
2: Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
0: Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
3: XFM.
4: Santhan Plus Herbal Soap.
5: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit kang Santhan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
4: Santhan Plus Herbal Soap.
6: Yan na, Miggy!
4: Santhan Plus Herbal Soap.
7: Ako si Malo, dialysis ko kadua sa usa ka semana katong mga niaging bulan. Kad nga nakaila og nakainom ko sa Santhan Plus Gold, nakatabang jud ni paglimpyo sa akong dugo.
0: Santhan Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.

0: Getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Surok 8 Seagull, Tinulto, Masim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve net 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids!
2: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Ania na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 738009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
3: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs o mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans. O batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
4: Under desire man daw kayo sa itong mga silingon.
5: Di ko under desire eh. Huwag balo kang asawa. Bago na ako itong ikasaban.
4: Ay,
5: isaw ko magkunya nga mamalansya.
4: Ah.
5: Muto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa

0: exciting.
1: XFM
2: 95.9
1: XFM.
3: Bullseye.
4: Oras na ito, mga katropa, alas 7.32 na. Kalipagin na ang hatong kanilang Santong Plus Gold. Aoban po na ito, mga katropa, ang Santong Plus sa Coffee Mix nga mapalit sa paborito niyo mga butika. Always available sa tanan nga branches niya sa may Mercury Drugstore.
3: Bullseye!
4: Amo lang sublio, namong ipahibalo. Samsung Compound na ito. Wala pa daw na tagaano kayo dali sa may Katanggawan. Samsung Compound. Huwag apong iba-ibalo mga katropa. Nakapost na yun din sa muang Facebook page. Ang kanibang nagpaila-ilang taga-XFM kurungan nag-interview mga traffic enforcer din. Ang kanang hulagway din sa video, dili na siya mauha. Mauna ang traffic enforcer nga kunuhay iyang interview.
5: Mm-hmm.
4: Pero ang iyang profile, mauna ang Boeing Escala Luperes. Ito laling klaruhon mga katropa kay dili ni taga-XFM.
5: Laro mo na, hindi mo kayo matrabaho, Sir Boying, ha? Boss, bossing biya ka. Boss Luton. Tanggalan mo yung trabaho rin, no?
4: Ayaw, tawag mo pa ilan din lang, kaya basi mangayo na niya na kami na yung papasangin lang rin mga kaigilaan.
3: Bullseye!
4: Pasangin lang na ba yung midaan rin binayran? Madugangan, ganyan tao ng pasangil rin sa mga...
5: Pilapil pa ka niya, Boying?
4: Na.
5: Lagot na ba na si Katropang Ruel sa mga Boying niya pangalan?
4: Alas 7.33 ang itong oras mga kaginaan. Siyempre ha, arianahin yung gina at tangan. Karon mga katropa, itong iskutan kung kinsa yun ang daling butalikod sa baruganan, ang laki ba o ang baba?

0: Katrobang Gracie, bro.
1: Sayon kayo pagbukas baba o pag-ingon nga kini ang akong maruganan.
0: Mm-hmm.
1: Apan kumuabot ang unos sa pagsulay, diha na nato makita kung kinsa ang tinuod nga gahi o kinsa ang daling matunaw. Mga katrobang karong adlaw, ablihan nato ang usa ka init ka diskusyon sa isgutanan nga prinsipyo sa adong baruganan sa kinabuhi o relasyon. Kinsa man gyud ang daling mutalikod, babae ba o lalaki, mga katrobang, atong sayron karong buntaga.
0: Aduna lima ka mga bugat nga rason, mga katropa. Una diri ang pressure sa personal nga interes o kaayuhan na. O ka nang ginatawag natong self-preservation.
1: Okay.
0: Usa ka labing dako nga tigsulay sa baruganan mao ang tawag ng sitwasyon. Diin na miligro ang personal nga kaayuhan sa usa ka tawo. Kwarta man, posisyon man sa trabaho, siguridad man. So dagan ang isog musulti og baruganan kung walay nakataya. Apan kung ang tawo na gani hagiton sa iyang kakayahan nga mawad-an og trabaho, maalkansi sa negosyo o mameligro ang maayong dungog, diha na musulod ang kompromiso. So daling matalikdan ang baruganan kung ang kapuli ni ini mao ang personal nga kaluwasan o ang bintaha.
1: Bitaw, no?
0: Kanang masakpan na guni mo, God. Masakpan na ni mo, nga grabe na pagpamakak, nagibuhat, ala, mangita, ginagpamaagi, mga katrupa, bisag pagtukon ni mo na, di, gina mo tungkan.
1: Bisag ibala sa kanyo. Di, gina masultig tinood?
0: Asa, masultig tinood na.
1: Grabe po na. Bisag maimperno?
0: Ya, doon ay uban diya baklion ang baruganan.
1: Agoy.
0: Mauni ang barugan dati. Gikinahanglan yun, katarungon ta ni, ato ni anuhon, mga katropa. Pero tong gihadlo kay makasuhan, ni bali.
1: Kuy, itagaan man siguro malita.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Wala punta kabalo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, muna, ikaduha, katropa Chris.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ang kakulang sa kanabang conviction, mga katropa. Okay, doon ay mga baruganan nga nagmugna lamang sa emosyon sa usa ka sirkumstansya o kahagikopya lang sa gikan sa sulti sa uban. Aron ingnon nga doon na sila'y baruganan. Kung ang usa ka miti o prinsipyo wala nakagamot sa laom nga pagtulunan, personal nga kasinatian o ligon nga moralidad, dali kini nga mapalid sa hangin. Kung dili seryoso ang usa ka ang pundasyon, ang baruganan igura nga sa sulti apan daling matunaw sa buhat.
0: Sabi ninyo na rin nga klase mga tao, mga katrupa, marabag ka na bang igoro sa pamaba. Ano kung, for example, nakikigingon, nadunggan niya. Marabag ka na ang kuno na niya ito nga siya ang nagsulti atong murana ba?
1: Oo. Oh.
0: Pangit kayo.
1: Lagi.
0: Diba ka na bang, murakag mo ang kuno credit nga dili sa imuha ba?
1: Credit grabber nga na.
0: Ano man, wala man kung kay lalom nga pundasyon.
1: Lagi.
0: Wala kay gisil-sil sa imong kaugalingon, kumbaga pa ibong gipataas sa imong value sa imong sarili. Di ba?
1: Kinahanglan din ang pundasyon, katropang Ruel.
0: Imo ang magudang anon, imo ang magudang paningkamutan.
1: Oh.
0: Kay kung di ka maningkamot, mga katropa, sa iyo na nga butang ka ng easy, gusto lang nimo, dali ra kayo ng makabot, wala gyud ka ni ana. Dali ra
1: kayo. Pag-abot nimo, gusto nimo ikaw dahin istoryahan. Gusto nimo ikaw dahin bida. Na.
0: Okay ra man ang magpabida-bida, basta na inabawaan. Ano tayo problema na nagpabida-bida?
1: Wala naman po kasi mong sulutihan. Kung naabi, tinood ba gina, kay mahulog mga bakakon.
0: Agoy.
1: Kay itrace mo. Mutrace mo na, wala mo na. Tinood ka to yung gingon. O sige, malagi ni Permente nga. Mingon siya nga. Kailan niya nga? Ah, grabe tanang tao. Kailan lang yun?
0: Ayaw hulata ang panahon nga ang tao mutuo na lang sa imong isa kalibong giingon o saan na rin tama.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Lupig mo, diba? Bagbasurahan na na eh.
0: Baho eh.
1: Baho mo lang.
0: Alas 7.38 sa atong oras, ikatunod rin ang bugat kay impluensya sa emosyon o relasyon.
1: Hoy!
0: Kamulong mo mga katropa, usahay ang kasing-kasing o ang relasyon sa tao mao ang mupabalik sa iyang gahi nga baruganan. Alang sa kadaghanan, lisod barugan ang usa ka prinsipyo kung ang mabangga o ang masakitan mao ang tao nga ilang gigugma sama sa pamilya, kapikas, suod nga higala. So ang emosyonal nga pagkagapos nagduso sa usa ka individual nga biyaan ang iyang unang baruganan aron lang nga mapadayon ang kalinaw o aron dili mawad-an sa mga tao nga importante nga anak niya.
1: Nubiya lang siya.
0: Pwede po mga kaigsunan nga, ingunana gano'ng mahitabo, nakaiyanin nga baruganan, pero tungkol kay gihigugman nimo ang tao nga kabalib, baliktad sa imong baruganan, mubali na lang po ka. Pwede mong dili good. Diba? Mao na imong barugan, mao na yung barugan, at ayun ang timbang-tibangon.
1: Si Paritwise na lang ka.
0: Diba?
1: Babilin kasi imong baruganan, ayun, nag-appeal siya ha.
2: Bullseye!
0: Pero ngayon, mong asawa, imong kontra ba ito, Diana?
1: Mao lagi na kasagaran nagbulag sila. Kasagaran na nag-part ways good. Tungod sa ilang mga garbo, tungod sa ilang gustong ipa-implement ang abruganan, dapat manggod pag sinamtanay.
0: Yan. Na. De, sa magtiayon, dahil lahi ang sitwasyon sa magtiayon ha. Ano gina siya good? Dapat balansin lang ginantanan.
1: Gani man.
0: Kahit kung dili, buwag yun ang padulungan.
1: Correct.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7:40 ang itong oras, mga katropa, ika-upat na.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ang kahadlok sa pagkainusara o peer pressure.
0: Agoy.
1: Ay, nakakailan eh. Likas sa tao, mga katropa, ang tinguha nga madawat sa katilingban o sa iyang pundok. Kanabang acceptance sa community. Ang pagbarog sa usa ka prinsipyo kasagaran, nagpasabot nga mubarog ra. Kung mubarog ka, nga naginusara batok sa kadaghanan. Kung ang usa ka tao, makatagamtam o grabing nga pagpanginsulto, pagsalikway o paginusara, gikan sa iyang mga kauban, dako ang tsansa nga mutalikod siya sa iyang baruganan aron lang nga musunod sa sulog o mahiangay pag-usab sa grupo. Kana siya, klaruhon na to ha, dapat ang imong desisyon para sa tama, dili sa mali ha. Basig ang tanan, nagbuhat, nagmali. O niya, sige, muhimo na lang po kung mali. Kay mali naman silang tanan.
0: Okay, para mabilong lang ka.
1: Mali na sa Gyapon.
0: Mali Gyapon na. Dito rin ka sa
1: say, tama.
0: Tama lang yun, pinaminti.
1: Oh.
0: Sa ano rin ka sa right, ayaw sa left.
1: Don't turn left.
0: Ikalima dari ang pagbago sa perspective o cognitive dissonance.
1: Okay.
0: Dili tanang pagtalikod sa baruganan timailan sa kahuyang katrubang Chris. Ang uban aguyod sa bago sa atubang sa bagong kamaturan. Kung ang usa ka tawo gali makadawat o bagong impormasyon, ebidensya o makasinati og dako nga kausaban sa kinabuhi nga nagpakita nga sayop o dili na haaw mga baruganan o una na yung baruganan, mapugos yun sa pag-usap. Which is okay ra. Pero kung ang imong gibarugan, tama, dito yung kas tama. Pero kung naman ang kayo nakuha nga bagong impormasyon, ebidensya, or unsa ba diha nga mali dahi ang imong unang baruganan, pwede rin ginin manusubon.
1: Sana tama dito ka.
0: Kanunay yun ta dapat sa tama.
1: Dito
0: yun ta dito sa pagpabakak, sa butbot, o sa wala. Di ba? Kay buong kita diha. Mao na nga, sige lang, mga tao, din na akong istorya.
1: Diman eh, nga ang truth mo'y muhatag ka ni mo kagawasan.
0: Tinood ka na, kamaturan lang yun. Ayaw yun, sige, buhat, istorya nga, kanabang di na ma-okay.
1: Balik sa imo part.
0: Pag-abot sa panahon, sa ikaw raman kayo mong mag-suffer, dili man ang uban, na imo man ang binuhatan, it's your choice.
1: Correct.
0: Diba? Choice di mo na, wala man na gisaksak niya sa ibuha. Kundi, imuha man ang pagpili nga inguna na imo pagabuhaton. Alas 7:42, ang atong oras. Samtang mga kikilang mga katropa sa itong magbalik at tutawato ng mga balita. Para sa linyaw niya si katropang Filipe Oligario, taon-taon mga kaigsunan. At wala nga noon mga katropa. Kundi atong basi, pwede na itong matawagan si Domingo Kanya sa pag-ibig. Kaya itong pangutana itong pag-ibig safe loan.
1: Okay. Okay.
0: Ani naging loan.
1: Ugun niya pod katropang Ruel, kumakaya na to, nahinabi na ko si Jay Umila, usa sa mga negosyante di siyudad. Unsay epekto sa kalamidad sa negosyo? Okay, usa pod sa mga iladong negosyante, iyang mga negosyo ni bukas kasagaran mga bungkag ba kada mga hotel, kaya kwa man murag apartel diha sa may Ate Street. Grabe gid daw ang epekto. Walay mosulod katropang Ruel kay hadlok sa linog.
0: Mas it short time.
1: Dili man. Puan lang ka ng... Dili, uy. Ka ng mga, kuan ba, travelers.
0: Wala.
1: Okay. Kuan yung mga straight ni...
0: 12 hours yun dito sa iha.
1: Oh, 12 hours.
0: Ah, wala. Mahalang 12 hours.
1: Oh, siguro, basi pwede na pumuhang niyo, kuan.
0: Sir Jay, basi pwede tulo lang ka oras.
1: Bagay, depende sa mong kauban. Siguro siya, kung lalaki na mong kauban, pwede.
0: Tulong ka oras, lalaki. Magunsa mo rin.
1: Di mga tulog, baka nag-travel naman, good mo.
0: Niya isa lang kakama. Duda man na insider nag bisyo-bisyo mo sa sulod or na isa sa inyo hang
1: confirm.
0: Confirm. Ah, sige, ato na lang nga panikabutan mga kaginahan, ha? Para relax na mo niya. Bumalik pa kita, kinigabahin. Siyempre, hatong kanin sa Turbo Man Enhancer.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: Salton Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ane na diagnose ba. Mauto akong gitistingan ng Salton Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung kog dako sa Salton Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Salton Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Salton Plus Gold o Salton Vitamin C.
3: XFM.
4: Exciting!
1: Vision Next! Daghan na ang natabangan!
5: Lipay ko pagkaisor. Uy, huwag na ko nangando yung maklarong tarong. Daot mo yung mata katong nagtrabaho ko call center ba sa una. Pero may bilar niya halos abuso sa lawas. Moto, napiktuhan sa dokong mata, sir. Takong taabang gidya ko ang Vision X Plus, sir. Maoronin, nakapabalik sa normal akong kananaw. Edgar Denis sa San Franz. Sige, salamat guys, Vision X Plus.
1: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
6: Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Salton Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Salton Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
1: Premium Datery, ang bago.
7: Sa una, gamay yung trabaho, lawin na din ako kalawasan. Dili siya normal mo. Pagamit ako ang Premium Datery, naulian, upas-upas na ako mga lihok. Salamat, Premium Datery.
1: Mas ipagusog, mas ipaybektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
9: Ano magsakit man akong dugan? Kung mainom kong tuba?
10: Mm-hmm.
9: Pero kung libre bitaw? Dili magsakit akong dugan.
11: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.

0: Tibay ha. Tibay din yung reporter.
1: Ganun man. Tibay na siya?
0: Taas-taas mo na yung papalowero. Mga napot sa 42K.
1: Ah,
0: uying Iskala Luperes, mga katropa.
1: Ganon, kinahanglan pa man magpakaroon ng
0: nun. Pwede naman ka mag-vlog-vlog na kagimuha niya. Ay, nagamit-gamita, kag-XFM.
1: Madama may trabaho
0: niya, sir. Dabay mo na yung kabuang niyo niya. Kami, nagtarong mo dali para sa mga tao dali sa Jensan, Sarangani, mga katropa. Yaka mo niya, maggamit-gamit sa mga alan.
1: Di, gusto siguro siyang musikat pag it siguro. Gusto ko siguro siyang musikat pa.
0: Ah, grabe naman.
1: Ipatawag na lang sa kuwan eh, sa Rocco 12.
0: Ayaw, XFM gamita.
1: Mabala itong uban.
0: Ano lang, BBC.
1: ENC.
0: ENC, ano ba? Nakalang ito pa, international media entity gamita, sir.
1: Pero, oo, pero di man, niya, di man siguro madawat ang naong pag-international.
0: Mag, grabe po ka. Mag-English ka.
1: Mo lang na.
0: Okay, murag sabit. Bisaya palang daan, sabit na.
1: In the same the manner.
2: Good morning!
0: Ang enforcer, wapong kabantay. Sir, sa
1: pangitay pong ID po.
0: Pangitay po yung ID po.
1: Ika ng ID, dali na nahimuon, pero dali mapresinta.
0: Ah? Grabe ganyan tao, no? Napagyan yung tao, yung tao, mga katropa, no?
1: Grabe ba? Gusto niya nga, isgutan siya sa kaprograma. Dili, ay. Hindi na kaisgutan, ipatawag lang kang Rocco 12.
2: Bullseye!
1: Saan mo ka?
0: Sige lang, tuwa pa magod ang paglaan sila katrupa Philip. Ato rin i-paano, ipatawag doon sa Rocco 12.
1: Kanang nagagambit sa itong pangalan,
0: okay.
1: Kuwidaw mo riha, kay dali rin kayong ipatawag sa Rocco 12. Kaya namin bidin siya rin, basing unsa inyong katuyuan, para mawalaan na mo, o para di na mo muusap, kay mas maayo ng pahinunduman mo na mo, nga dili maayo ang inyong ginabuhat nga paggagamit sa mong pangalan.
0: Ay, nakagol, sir. Di nalabihin mo pa yung kaso, basta mo anto lang ka.
1: Ipatawag lang ka na mo, sir. Asa man ka nagtago, ilalom sa imong lamisa. Kabalo man ko, katanaw ka ba? Dali, kaya naman nagamit ang XFM.
0: Eh, timing mapugod ka na ang patrol dito sa Tubangan. Kaya dito
1: ay!
0: Na, parking sila katropang
1: pili. Basi kabuang na po ito niya.
0: Kaya nagkuha sila report sa karanaging sa nahita mo sa Kalumpag o sa ka molde ka na Save More. Nag-report na po sila kagahapon dito ang napita sa ito. Kaya karanaging baho nga amoy nga masimutan diya sa mga sika driver.
1: Ang nag-istorya, ang traffic enforcer, nag-interview siya.
0: Ang katong nasa video, traffic enforcer to. Katong nag-interview nga, hindi makuha man yan awong kay interview man siya, dito man nakatutok ka. Katong ang nagpaila-ilang taga-XFM.
2: Okay.
1: Baga for now, no?
2: Bullseye!
1: Baga-baga for gamay na.
0: Puso, pabagaig na wong run.
1: Lagi.
0: So, hindi ka niya.
1: Labi na ka ng tawatan. Bala, sir. Ikaw si pangalan eh. Talpulano, sir eh.
0: Talpulano. Si ano ni? Si Buying.
1: Buying! Buying Iskala Luperes.
0: Luperes.
1: Kung gusto ka musikat, pangandam na lang daan kay basi musikat na kapuhon, dito sa Rocco 12 ka musikat. Now, nga niyo?
0: Sa manitawana eh. Baka sabot na vlogger. Kung vlogger ka lang. Hindi na ka magkamit itong sibihanan kay... Guba tarang style ni mo nindot pa ba kag ano baruganan yawag barugan reporter ka na dating pasaw lang sa pagistorya.
1: Sige lang kay uso naman daw na nga na ron
0: ang barug so si T.E.O. po abi pag yun yung tinuod ka reporter kaya po siya na pa-interview po siya noon. Taga-T.E.O. pero di na ito mamahay na yung taga-T.E.O. kay siyempre
1: namay
0: patrol na patrol. Dito mo ko na park sila katropa Philip. Tuwa man ang save board team.
1: Attention ha, si tara na kailan ni Buying Luperes. Sir, see you. Kita ta. Sa Rocco 12, sir ha. Adam-andam lang. Magkita ta sa Rocco 12.
0: Pero sir, bago ka mag Rocco 12, pwede rin ka mo anto na rin sa buha. Narami na yung mutang.
1: Explain sa buha. Sige.
0: Narami na himbutang dari sa may Aparente Street, Mr. Ha?
1: Videohon yun, taka. Videohon, taka.
0: Dari sa ano? Dari sa may Rujun Pharmacy Tapad. Ay doa ka ang-ang dari nga building. Dari man na himbutang sa
1: saka, dari sir. Saka. Dili pa nilagyan, sir. Saka lang dari kay. Istoryahon ka na mo. Ah, kung mo tanong ka na mo kay mo sa bagyo naa sa XFM, ganong imo magyong i panghimak na makakagamit ang XFM. Unsa imong katuyuan mo ra gina kung tanan sa imo sir?
0: Dili lang MGTR fishing kisa tagi aning MGTR fishing.
1: Ah, mga kuan, mga jiklo si jiklo. Jiklo.
0: Jiklo ato oh. Kaila nimo?
1: Di
0: MGTR Mami Gina Tuna Resources.
1: Oh, jiklo ang tagiana si jiklo. Isa sa mga dagko nga fishing magnet po dirisyan saan.
0: Uy, na contact number ha.
1: Sige, ato nang kwanon. Pasensya dyan ka sir. Kaya sa uman, imo mang gi-threaten amo ang security ba? Lisod kayo nga imong gibuhat nga naggamit-gamit ka sa mong pangalan. Kabing, ingat kayo mo sa mong pangalan sir. Kaya di na mo gustong mansahan ganyan kahugaw kay mga suko, mga ganyan may pasanginlan, midriog, mga ating pumaba sa usa sa kumpanya. Nya kada pahinon mo gamit-gamit ka na mo agay murag good luck na lang nimo sir kung naman kasi MGTR
0: naagi din sa Benicil Tumbler.
1: Oh, dito na dollar na sa kuha katuod ko ana pwede na to ng 200 dito
0: si pautanong tani kung trabahan ti Benicil ni kay pagbutang po niya sa iyang profile taga MGTR fishing po siya
1: basir pagkira po niya kuhan po
0: hindi mautan na ta
1: sige sige
0: para ano Bullseye! Ala, sige, alas 7.55 ang atong oras mga kagilaan, kanigabahin atong kaninyong Santong Plus Gold. Siyempre mga katropa, gikinanglan magina atong Santong Plus Gold sa atong lawas. Labi pa karong panahon nga, bawal yung magkasakit. Kay karong panahon na perting yung paita, perting lisuras panahon. Nga dugangan pag hindi mong ma-hospital ka perting mahala. Duwa ka adlaw parang gani, ako dugangan nasa hospital o chinta naman gani kapin ang bilig.
2: Atay!
1: Sabi no?
0: Bullseye! Bullseye! Medyo pait yung ginagmay mga katropa. Pero sige lang. Aryo, human resource yun, katawagan talibi. Mangita, tagpamaag yun sa ano, talibi pag-contact ni Ato Ara, cellphone number. Kali, salamat yun. Salamat yun. Ang last post, June 13. Okay.
1: Sige, sige, sige. Current, current, gagamit eh.
0: Sige, sige, sige. Ato rin tawagan mga kagilaan. Butan ako sa telegram na to katropa ka ibang kaya ato rin tawagan o niya.
1: Kung kaila sila ni, si Boy, ni Boying
0: MGTR Fishing
1: Luperes
0: Boying